0: que tá paté.
1: Zaini si Marco Verde, ¿qué onda?

0: A time in law, a tapa. Moyawaka reta morena. A kosheka on a kosha yoti for a koshe look at my father who drives Sinakayona. Moka volohona hona viale. Renda yeso. A DJ Shantuski, Musafale, Tabe, Tava, Nyenza. Yo! Asisa just works to Gutella. Isaka. Isa Store, Vuma Jonslam. A gone flavor of all Master KG, Bari, Mina Nawe. Ke dikoshe tsholo ku file tsone ka re bona ka re bona ga re upi talk a robale ba re robala bya DJ Ogale hona e khona gale yeo iwe e khona gale a robale me shumo ngiya fa pa pa ka re ke di mla fa gore ba bang ba shuma le chimo ba chela makura thobela molo re ba tlo ba shuma gore le chiba le tedi gore ra locha molo tlo shuma gore le chiba kapeti ba tsela thobela Valor ba tloa gona bia le ba otlela ba mafelo a fapane go ba ngo na ba boya bang ba re sa pile pile August na le ya kae o tla ga botse go le ya gona le fitle ga botse le phila e hlokomelang di portfolio ma mebileng e fapane go le sekela fa khana le ka mabone ah ya ka ke fetse gona fa tima ya ka shiki fetse gona fa go me gona bia le ke ya ka fa lo gola Auckland Park go kopana le Mr Fantastic a tsawa ga sebola thobela Mr sebola
1: DJ Oga.
0: Eh, le kaina.
1: Alright, go
0: bona. Ah, re go bona.
1: Ya mamotla ke nya ga re dio thoma ke bo. Ya kim. DJ Shanduski me le thabelo thaba thabanyetsa ne.
0: Kosha ye ya ya tse.
1: Ke ba khotse ba ga ba ba.
0: Eh, bana.
1: Renda je so DJ Shandu le thabelo thabanyetsa. Ba khotse ba ga.
0: Ya ba a se ba seng. Eh, ba. Ha, ya ya ya ya. A bo ba mo ba shumile mo
1: le re ba dira ke be ke na le bona
0: e bana
1: mhm
0: utsi butsi wena wona ka mo re ka re go sokwe
1: ke bona ya
0: ya
1: le masheleni re ba ba golela le a ka hatla e e
0: ya no ke go she monate ke tlwa ke rata kudu
1: e no re le mo re dira go she
0: no ya a wa mona na le tshile ga la thwi
1: Ya ke no ke le gala.
0: Ya.
1: Ke nya ka tswa re re hey ma ba ni kile ka ba le mathata.
0: Ya ke le ka gore bulo tlo le gono le wa tlo rapetse. E le tsa go tlo fa hore di sebele ga botsa. Ke mahone lo no tlo fela so rapile.
1: Ke nya ka bona o mpotse gore na o gole se sengwe ka mona.
0: Okay.
1: Ape mat. O ga re mathata la no ba gona ma.
0: Ora lo mthoko wa mathata.
1: Ke dire bela. O garba ba bia ka nya dilo ba le bala gore ke matlogile nna ke tshwantse ke tle ke tsene.
0: O ya.
1: Bele.
0: Ni no fela di sharaga.
1: Ba ino.
0: Adil.
1: No.
0: Ke wa jalla ga mo adil.
1: Tsara bele ke ke bona hore na ke re ka di diabang
0: okay
1: ke no re ke tsena ka fa ka bona ka re bothate bela ba ma ba ne ke a bo bona ke sa jo tsena ke no ntse re tsanje re re bo di rwang bothate ka re o sa no tsana le ma ba ne bothate non tswala la yalo khota khote dilo ga mo re bona rona go dire ga yenye ka fa
0: go ba ke le jesengwe yana ga motho go tshe
1: ya ke go bela only je jesengwe ga fa re bona re motho a ka se bolele le bona ba dira se sengwe na
0: okay
2: Basadi ba ngwaga a sekete magolosenyane masometlhano tsela bomma le le nengoi Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le baba ngwe ba dikitikiti.
3: Halala ba gale ba re na halala.
2: Tobele family le boga, ke le khurile ditsela. Le go moretilwe pele ke bo Professor Thulima Tonsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Popira Mathuba, Setsibi sa molao, Bodu Mama Bolomjuli. Professor Kholofelo Rakubu le baba mo baba yiti
3: re re re a leboga lenati kwa mogwe
2: Tobele FM kitika le wena go di ya basadi Tobele FM mo shata watse bona boithabisho le gala la mbino wa gospel go Tobele FM. What's a bit of a tabby issue?

0: No need to worry, because it will be all over in the morning. The Winans, the Winans family. But Oscar Belela, Rubanin, Rewe, Sam, Relichajile, le soir, relitomam, le toma, le jedi swam, le chajile, le swam, le rutella, le jedi swam. Arjena kwe rere realeboga yo matla ge khonne gore hlokomela boshigo ka moka le tlabile le tjatji ke le tjatji le leswa ke le tjatji la sontaga gomme gore na go tswafela ditebogo ra re e realeboga realeboga le tjatji le leswa ger le bona mina toko urile re rata ger ka bona le tjatji la ha morena taba tsa ga o ke le sedi leo le le kešang le sweswi wa bolela tafita a re ke thabetse botlhe ba banthela ba re a re yeng ngwakong wa morena maoto wa rena eme dikgorong tsa gago jerusalema gobane letšatši le tee menyakong ya gago le fetiša a sekete nka opša ka ba mohlokomedi ntlong ya morena go ena le o dula diteteng tša bakgopo Swa king santo ya morena kitlanya ka chebotse fela Adumela khotle mo ka balona yeki etobela FM ya lokhotla gasho la Africa borwa o tswara fa le maphutunga 87.6 frequency modulation futla fa le go 92.1 o tswara ga PM le go DSTV audio bouquet 815 o ka latela gape mo go tobela FM ya ka go di social media go mo go bona le rena gape mo mafaratlhatlheng a internet go www.tobelafm.co.za go sele e kere madumešeue ke a lebiša go wena madimo a sešate go wena e seng wena fela le botlhe moagišane tsoša moagišane o mongwe o re tsoga ye ke nako ya gore te re mphafale leswa re mphafale moyeng gape re mphafale le dikgopolong ye ke nako ya go bona bogolo bja morena ge beke ye ntshwa e thoma a tsotlhe o di beepela sefatlhego sa gage ka tshepo le kgolofelo ya gore ge o beile yena pele ebile o mo tshepile tsotlhe di tla loka le ke letšatši la go mo gopola le ke letšatši la go tsoga wa ya mo baena ba leng gona wa yo mo reta le baena ke nako ya gore re sepele ka moka re yo ba maloko a mohlape wa jesu re sepele ka yona tsela ye tshesane ye e leng gore mašilu a e nyatša kgoro ye patišaneng ye e leng gore e tsenwa ka maatla ka nnete ke letšatši la sontaga lelo re kgale re re re rata go le bona re rata go le bona letšatši le gobane ditaba tša gago ke lesedi leo le kobang leswiswi nnete rena re tla botšiša bomang re tla botšiša bomang gore na ke mang yo e leng tsela ya nnete gomme ge ba re araba batla re tsela ya nnete ke jesu a re monyakeng botlhe ba gešo a re phele re tshepile yena re seke ra ba baitshepi gobane baitshepi botlhe ba latlhega ga go bohlale go batho go tlhokega maatla fano re go reta yo matla re re lekeletšatši ke letšatši la gago re go reta ka mmelo pele le moya botho kaofela ra re re tla go wena re itirile di tlhabelo ra re re di tlhabelo go me di tlhabelo tsa rena ke rena a ka sebeleng ke rena ka sebeleng re ke tlisha re re re di tlhabelo Jesu amogela di tlhabelo tse tsa rena ge re tsepile Jehova ge re tsepile Jesu na re ka tshaba eng na re ka belela eng go bana re na re no ba batho fela a tshe botse ga re na tsho tshe le gore di ka go gahla tate di amogele di tlhabelo go bana re di tlhabelo re tlisha borena fela re tlisha borena fela ga gona se sengwe tate re a tswa gore pele ga sefatlo sa gago ditlhongwe di a re tshwanela ke ka fa re beng ge re tla pele sefatlo sa gago re a tswa gore ga re na tokelo fela o se regane go bane ka metlha ge re kgeloga re bua pele sefatlo sa gago ra kgopela tshwarelo gobane o le modimo yo a sa baleleng motho mo melato ya gage wa re tshwarela ka metlha le ke letšatši la go bea tsotlhe pele ga sefatlhego sa modimo dumela gotlhe-gotlhe mo ka ba le gona go bola gore re tsene kgweding ela ya basadi kgweding ele gore re tlo keteka basadi ra keteka bomma go rena ra keteka basadi ba rena ra keteka dikgaetšedi tša rena ra keteka bana ba rena ba basetsana dumela gotlhe-gotlhe mo ka ba le gona ye ke thobela FM go bola tshe ka moka tsho tsebang re di dira mo go lekeletšatši di sa tlo ba gona re tlo ba re tlo kopana fao le Apostle Bridget Hawkinson wena kopana le nna o romele dillo tsa gago romela ebile ma motlha ke letlhogonolo gobane ke na le lengwalo le e leng gore ke tlo le bala pele kopana le Apostle Bridget Hawkinson la yo a reng tate sebola ke kgopela gore o beye sello saka pele ga Apostle Bridget Hawkins a nrapelele ka bothata bjo ke nang le bjona re tla re kopana gape le go MLP le re kopana fao le Dr. NJ Rasakanya a re gana ka toro ya gago dumela
1: go lena banna bao le go beko kotlelo bja basadi banna ba go

fa o ka ditoro tsa gago o na le ditoro o na le pono o rata go fitlhelela se sengwe bophelong bja gago o na le toro ya gago a toro ya lapa la gago a toro ya mošomo wa gago gomme o rata go fitlhelela ditoro tsa gago e fela bophelong re a tseba gore ge re phela mapheko ke a mantšhi bebele le re botša ya re le tla ba le maatla a go kgona go gata godimo ga dinoga le diphepheng a tseba gore di gona dinoga le diphepheng tše e leng gore di a leka go thibela ditoro tša rena gore re di fitlhelele o tla ba le toro ya ba le gore go na le batho ba ba ratang go ya matsileng batho ba ba ratang go šitiša gore o fitlhelele toro ya gago tšatši la lekgone re re gona re re gana gana go ba dumelela gana go dumelela motho o mongwe a o thibela go fitlhelela torong ya gago o seke wa dumela motho o mongwe gore e be karolo ya a ditoro tša gago ge e le gore bona ka bo bona ba goga maoto go fitlhelela ditoro tša bona tseba gore toro ya gago ga ena expiry date ge e le gore toro ya gago mathomongwe o ile wa palelwa ko e fitlhelela goga moya wešo goga moya o thome gape o lore gape ke tseba gore toro ya gago ga ena expiry ge o ile wa re o leka selo sa o palela leka gape mohlomongwe o paledise ke batho gobane batho ba bangwe ge re thoma dilo tša rena re a bolela go ena le gore e be sephiri sa gago le modimo wa gago yengwa diphošo tše di dirang bjala ka batho ke go botša batho dilo tše re nyakang go di dira a tseba gore o na le toro toro ya gago e šireletše gobane go na le manong ao a ratang gore o seka e fitlhelela toro ya gago šireletša toro ya gago o kila bolela fao Christopher Gardner a re don't ever let someone tell you you can do something you got a dream you've got to protect it o na le toro e šireletše batho ba bangwe ga ba dire selo a bophelong bja bona e fela ba nyaka go botsa gore wena o ka se kgone go dira selo ge o nyaka selo sepela o yo se dira ga gona selo se se palelang mo bophelong lebelela toro ya gago o seke wa lebelela batho ba ba leng kgauswi le wena goba ba ba o dikologanetsego šireletša toro ya gago ge batho ba nyaka go tloša torong ya gago gana gana le ge o ka se ba botse ba tlhokomologe o se sa phela le bona batho ba ba ka dirang gore o latlhegelwe ke pono le toro ya gago ke bona batho ba o phelang le bona tšatši e ka tšatši ke bona batho ba bare ba e reng ge rata go dira selo wa thoma ka go botsa bona ge o na le toro e šireletše ge batho ba nyaka go ema pele ga toro ya gago gana gana gana ka toro ya gago o seke wa dumela motho wa botsa gore wena o ka se kgone selo o na le toro e šireletše toro yeo ke setša ke tla le kgone re tla ba re se lebeletše re o matlafatša ka toro gore tswela pele go lora batho ba tla go botša gore o molori ba sa kgone go bona boteng bja seo se leng ka

gare go wena go tswana le Joseph yo a ileng a gwetsa lentsu ya ileng a gwetsa label go tswa go bana ba gabo ba reng e ke molori a tswela pele wesho e ka go botsa re ga o yo monnyane goba ga o yo mogolo kudu gore o ka fitlhelela toro ya gago o ka fitlhelela toro ya gago e fela ke wena o tsebang toro ya gago gore ke efeng ke wena o tsebang se o nyaka o se fitlhelela mo bophelong bja gago tswalela mabati a mangwe se mabati ao ga a na mogola bophelong bja gago tswalela mabati a batho ba bangwe ba o ba dumeletseng bophelong bja gago gobane ke bona ba o paledišang go fitlhelela ditoro tša gago ba bangwe ba bagwera ba o sepelang le bona ba o segang le bona tšatši ka tšatši ke bona ba dišireletše go fitlhelela toro ya gago ba bangwe ba metswalle ya gago ba bangwe ba o šomang le bona ba bangwe ba e leng goreng o phela le bona tšatši ka tšatši ke bona ba o paledišang e fela ga o bone o sega le bona o sa kgone go bona gore morago ga gore o be le bona ke eng tse ba di bolelang ge wena o seno shiruga a se ka baka la gore o ikgantšha a se ka baka la gore motlhomongwe o e na le kgang ke ka baka la gore o tlogela ba bangwe ba batho ba o tlwaelaneng le bona gobane ke bona ba o paledišang gore o fitlhelele torong o fitlhelele ditoro tša gago se ka botsa motho o mongwe le o mongwe dikgato tseo nyaka o di tšea bophelong botsa modimo o rapele go modimo gore modimo wa tseba gore nna ke nyaka go fitlhelelang ba re nako nngwe o nyaka gore o nyakega gore mo bophelong o leke dilo tše e leng gore o bona e ka ke tše thata gore o fitlhelele toro ya gago o tshwana le go ntšha batho ba ba senang mogola mo bophelong bja gago batho ba go kwera go na le batho ba e leng gore ba tletse ka dikwero go na le batho ba e leng gore ba tletse ka go lebelela batho ba bangwe fase go na le batho ba ba tletseng ka go nyatša batho ba nyatša dikgopolo tša batho ba bangwe ka go botsa gore batho ba menagano e mennyane ba phelela go discouragea batho ba bangwe e fela batho ba menagano e megolo ba tlhotlheletša batho batho ba e leng gore ke batho ba nnete ke batho ba e leng gore ba kgona go ntšha tše kgolo ka gare go wena batho ba nnete ke batho ba ba kgonang go bontšha bokgoni bo boleng ka gare go wena e tswa go batho ba e leng gore ba go nyenyefatša e tswa go batho ba e leng gore ga ba o kgole ka selo mo go wena ba tletse ka go bontšha ba go bontšha diphošo fela bao ke batho ba e leng gore ba o kgoreletša ke batho ba o thibelang gore o fitlhelele torong ya gago o na le toro e šireletše gana ka yona gana ka yona gana ka toro ya gago ge batho ba sa kgone go ke direla tše botse ka bo bona nna ba ka kgona go direla wena tše botse thobela fa mošate wa tsebo le boithabišo re tlo ba re tlo kopana fao le Apostle Bridget Hawkinson re lebeletše Bethesda re lebeletše ditlhoko tša gago dinyakwa tša gago mo bophelong ge re thoma beke di gona tše e leng gore o nyaka go di fihlelela ge re thoma beke di gona tše e leng gore beke ya go feta dibe di go imela tše e leng gore di be di le boima mo go wena o na le metswalle ya gago ye e leng gore e a babja o na le bana ba gago ba e leng gore wa bona gore ga bana tswelopele mo bophelong ba emefelo go tee le wena wa bona gore bophelo bja o bo emefelo go tee ba bangwe ba lena le tlaba le ya di-interview ba bangwe ba lena le tlaba le ya di-operation ba bangwe ba lena o ne ba e le gore ga ona kgolofelo ya selo mo bophelong ba bangwe ba lena le tlaba le ya dikgorong tša tsheko tše ka moka ditšie o di bie pele ga modimo di fe motlhanka wa modimo
Apostle Bridget Hawkinson, our fishy John Apele has fatal some demo. Your situation, it's back in demo. Dr. Tehila, my situation. Lekile Chachi, Rotovela FM Moshate.

0: got a weekend of praise.
1: Hallelujah. Oh, Dr. Taylor, my situation is temporary. It won't be like this forever. Niti etsiba gore maemo a leng ka gare go ona ke a sebakanyana a tla feta gomme ke maemo a lebanang le wena thui gore go be le dithuto tse dingwe tse o tlo ithutang tsona le gore o kgone go bona bogolo bja Modimo ka maemo a o lebaneng le ona. Thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. Namile re tsena ka gare ga sediba sa matshidiso, sediba sa Bethesda. A ke amogela fao motlhankagadi wa Modimo. A ke amogela Apostle Bridget Hawkins. Apostle, go sele ke Sontaga.
2: Go sele morena sebola ke Sontaga se botse.
1: Apostle, pele le tlo rapella batho ba ba nang le dikgopelo, ke tshwere fa molaetša o tlile mo gare ga beke. Molaetša o tswa go mosadi o re e ke yena Mary, nka se bolele sefane sa gage. A re ke phela ka dipotšišo mo bophelong bjaka. Ke na le sebopego se se botse, ke rutegile, ke na le koloi, ke na le ntlo. Tse ke nang le tsona ke dilo tse di ka dirang gore monna o mongwe le o mongwe a nkganyoge, a kganyoge go phela le nna gore ke be mosadi wa gage. Nako nngwe ke a ipatametša go batho ba bangwe ka mo kerekeng le mošomong. E fela ga go šomege, ga go na yo a nang le takatso le maikemišetšo a go mpontšha gore o rata go phela le nna ke be mohumagadi, ke be mosadi wa gage. Gomme ba bantši ba ke phelang le bona ke ba e le gore ba nyaka go hwetša tše ba di hwetšang, e fela ke a gana ka baka la gore ke tlhatlha ke lentšu la Modimo gore motho ka bang le yena ke yo e leng gore e tloba wa lenyalo. Ka baka la maemo a ka ke le yo botsana, ke na le dilo tjaka, ke direng gobane ke a ipona gore ke na le ditlhoko ka moka tše motho wa monna ka reng a ntebelela a dumang ka ba mosadi ya gagwe, e fela ga gona yo a tlang ka taba tja lenyalo. Ke direng ke yo Apostle?
2: Ba tiele ke ba tabela FM e reng ke tseng sebatsatsie ke le dinotiseng maseng a letsatsi. Nkimeleleng ke bolele mantšhi wa gago John 10:10 e re le go dule a tla go utswa, go bolaya, ba go tlhokofatsa le go fedisa. Mara go na le Modimo wa teng a tlisa bophelo ba go se fele. Mo wa ka ngwaneso o seke wa iphelela pelo ka gare ga maemo a ka bo sepetše ka gare ga ona o ba o dutse ka gare ga ona, go na le Modimo wa go tlisa bophelo ba go se fele. Ka dinako tse dintšhi re a rapela, ra emela Modimo, ra ba le moya wa go fela pelo, ene re fela pelo mola karabo ya rena e fitlhang. Jalo ka ba rena letsana tseo ka mokgwa o disometseng, o seke wa fela pelo ya go letela Modimo. Ngwaneso letela Modimo, sesi wa ka mo letele ke Modimo, mo golofele ke Modimo o tlo go thusa. Le wena o ka ba o re le nna ke gona, ke kgale ke nyaka mešomo wa tseba ke bitswa di-interview, mara ke tsebe gore taba tjaka di felela kae. Modimo o sale gona, e sale ngaka ya rena, ke thuso ya rena, ke pholoso ya rena. O ka ba o le gona le wena maseng a letsatsi. Ore wa tseba lenyalo la ka le a wa le a putlama ka baka la go tlhoka thari. Modimo o sa le gona, re sa ya letlheng la Bethesda, o gona Modimo wa go futhumatsa popelo, popelo ya ba ya tseba go tshwara lesea. Le wena o ka ba le gona ntate, ore ba nkobile motseng wa ka, ba re ke tseye baiki ke tloge na ke ya kae ka mengwage ke leng ka gare ga yona. Papa, Modimo o gona, makhutisa o gona, mokela wa mabaka o gona mo kwetswa le gona o gona mo sitwa ke go sitwa o gona ke bolela ka modimo wa go kwa dithapelo ke bolela ka modimo wa go tseba botlhoko ba pelo ke bolela ka modimo wa go bona meokgo e keleketla matlhong a gago o ka ba le gona motswadi o tlaisiwa ke bana o ka ba le gona motswadi bana ba gago ba go uthautha o ka ba le gona papa le gona mma o fela o keputisa gore mare nna botsebotse ke sentseng na e re ke go botse ga se wa senya selo ke ka moka tsedisa go lokeng ba rona le re lengwalo ke ka moka tsedisa go lokeng tse di botse le tse dimpe di isa go lokeng tse di botlhoko le tse di botse di isa go lokeng di isa go lokeng jang na mafelelo tse dimpe di a kwatama tse di botse di a ikepisa o seke wa latlha tumelo ya gago tswelela pele go lefetse modimo tswelela pele o lebeletse modimo tswelela pele o itshwareleditse ka ena ke modimo o ka seke wa folotsa e re legodu le a tla le tlorutsa le utswa kgolefelo le a utswa tshepo legodu le a utswa khutso legodu le a utswa go bona tse di botse legodu le a utswa bophelo bo bo botse legodu le a utswa tse ka moka le o sepela mola legodu le a utswa go kithepa ge o ditse mola legodu le a utswa go tshepa batho legodu le a tla le a utswa mare go na le modimo wa tlang go boloka tsotlhe the lord the restorer modimo wa pusetso he a fitlha wa busetsa he a fitlha wa lokisa he a fitlha wa paramisa he a fitlha o be a dilo madilong ba gaso re o rapela batho ka moka le ba okefankanka ba bala le wena o ka ba ore letsogo la kašhile ke le emisitse rapelang le nna wa tseba letsogo la kašhile ke tlhakane le ditlhotlho rapelang le nna ke re rapeleng thapelo ya go ba le tumelo modimo wa rena ka lebitso la morena jesu re ya rapela maseng a letsatsi re melatsa matlhalong a dithabeng moo thuso ya rena e tswa go gona na thuso ye e ka tswa kae na ge sa tse go wena morena motlhodi wa legodimo le lefatshe batswadisi ba modimo bo mma le bontate bana beso dikgaitsedisitse ka moka re ya rapela bana ba kaši ba modimo re ya rapela ba sepela kare ga ditlhotlho ba itemogela maemo modimo ao a ba šitisang le go robala a ba šitisa go rapela a ba šitisa go golofela a ba šitisa tse ka moka tse modimo re ya rapela o re tshepisitse lentho la gago re re go bitse modimo wena o tle re kwale legodimong re go bitse le re kaba fasefase mo leteng re go bitse modimo wena o tle re kwapapa re ya rapela re ya tsena ka re ga letshelo la go ba le pholo letshe modimo la go ba le tokolo re ya tsena ka re ga bestasta jehofa halalela re thuse modimo a lokile matlafatsa botlhe tiisa botlhe jehofa fedisa botlhe gokara botlhe lentse la gore le re ka metlhe re rapela re gopele tebalelo ya dite le re re ka ra rena dibe re ya kiphora gomme thereselo go kare ga rena mare re kipolela dibe tsa rena wena o lokile wa tshepagala gore lebalela le gore lokafatsa re gopela tse ka moka modimo ka lebitso le o tletsego maatla le bophelo ba morena jesu kreste wa nasareta amen. Apostle Bridget Rocking Hospital Ministry Mopolokwane nomoro ya ka ke 083-335-0469 ke a hwetsa gala Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram le ka mogala o ba yona SMS modimo a khutso a lesegofatseng amen.
1: Apostle ke be ke nyaka le mmotse thuise seo gore a lebeletse matlho a gage go modimo gore se a se nyakang a se kgwetse go modimo ntle le go lebelela botse bja gage bo lebelela le tsotlhe jaanang le tsona ko le no mmotsa thui ke a tse ba ruthelediše gona bjaleng
2: nese mma wa ka sese wa ka modimo wa rena wa kwa modimo wa rena ke sethaga modimo wa rena o kgona le go kwa se di leng ka pelong ya rena re setse ra di anega ke gopela gore o tshepe modimo ke gopela gore o letele modimo ke gopela re o lela letse matswaga go go modimo go mme yana o tlo go matlatsatsa o tlo go thusa o tlo go tisa aba go tisetsa karabo e le go molekane bebele a ka re modimo o re fa tseo dipelo tsa rena di dikganyogang e ka re modimo a ka go fa seo se kganyogang ene tsa tsala sa mmaruri wa iphina le yona ka bophelo wa tshwana le ba bangwe. Amen.
1: Amen.
0: Le ke letšatši setsopolo sa lekgono se re public prayers are of little value unless they are founded or followed by private praying. Sona se hlalosa gore dithapelo tša phatlalatša ga di na boleng bjo kalo ge eba di se di itshetlege goba gona go latelwa ke dithapelo tša ka sekhutlong tša ka sephiring tša ka kudamong. Tobela.

0: wena re go leboga e bile re reta lena la gago le ke le tshachi e thobela FM kgweding yela ya bomma re re bomma halala bomma e bang le ditoro bomma a tsebang gore re ya le rata di gaetse di jarina basadi ba rena bomma gore rena re ya le rata re tlo ba kopana fa le Dr. NJ Rasakanya re lebeletse tlhotlheletso ya tšatšila lekgono ye e reng gana ka toro ya gago gana ka toro ya gago šireletša toro ya gago tlhokomela gore wa abelana le mang toro ya gago a tlogela go abelana toro ya gago le batho ba ba sa go kwešišeng ebile ba ka se ikwešišeng le batho ba ba ka se go tlhotlheletše goba ba go thega o bo o tseba gore nako nngwe toro ya gago ke moo breakthrough ya bophelo bja gago e leng gona tswelelo ya bophelo bja gago e tla bang gona ga se phošo go botša motho mongwe ka toro ya gago e fela o se ke a botša batho ka moka ba le motho yo tee goba ba babedi bao ba tshepang ba e leng gore wa ba kgolofela lebelela gore o phela le bomang a tseba gore mantšu a go tlhaba a na le maatla o seke ya ba wena motho ya e leng gore o kopaledisa toro ya gago ka baka la tšeo di bolelago goba tseba gore bophelo bjo e leng gore bo tletse ka menagano ye e leng gore e tswele tseleng le mantšu a e leng gore a tswele tseleng a dira gore batho re palele ke go fitlhelela ditoro tša rena a tlogela go phela le batho ba ba leng toxic batho ba ba bolelang dilo tša go nyenyefatša batho ba bangwe ba avoide tloga mo go bona ithute gore aua ge selo sa se nyake botsa batho gore ee ke na le diplane tše dingwe go na nako nngwe batho ge ba go nyaka e ne gore ga ke gona o ditse le gona batho ba e leng gore ga bana mogola bophelong bja gago ngwala ditoro tša gago fase dira se re se bitsang gore ke board ya go ngwala vision ya gago yo o tla phelang o e bona tšatlile lengwe le le lengwe ge o tsena ka gae o e bone vision ya gago bona bophelo ka leitlho la tšwele pele šireletša toro ya gago gana ka toro ya gago gana ka yona a batho ba o fe di-label ba o fe maina a go nyenyefatša e fela wena o se ka ba taba le tšeo lebelela toro ya gago fela bana ba bojosefa ba be ba mmitša maina a gore molori e fela yena o be a tseba gore toro ya gago ke eng mo bophelong e ba le ditoro ga o phela batho ba bantši re paletse ko fitlhelela dilo tše re tshwantse re fitlhelele tsone ba bangwe re tla ba re ba bagolo kudu mo bophelong bjale re a theeletša kudu batho ba re ba bantši ba paletse wena o tla kgona o le mang ke bolela ka bjalo mabitla a tshwere dipresidente mabitla a tshwere barutiši mabitla a tshwere diloyara e fela ba paletse ko fitlha fao ka baka la go theeletša batho ba ba negative ba ba bolaileng ditoro tša bana ba bangwe gana ka toro ya gago re a fane go Dr. NJ Rasakanya go ema o phele
1: koša e re

0: Aroriswe, aroriswe, aroriswe borena, yena yo a phetagatsang ditoro tsa rena. Lekele tjatji la go mororisha, lekele tjatji la go moreta, reta morena le fasilotlhe. Re a moreta le rena tjatjing la legone. Gore ya lore na mile re tsena fa le karolwaneng yela ya rena ya tlhotlheletso, meeketse ba re kgale o dutse o iemetse. Re kopana fa o le Dr. NJ Rasakanya go.
1: Ema o phile, o philo ke ntwa. Ke nako ya tlhotlheletso le Dr. NJ Rasakanya le ke letšatši Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo. Dr. Masa a mabotse, masa a sontaga kgweding ya basadi.
2: Masa a mabotse motse go lena o bathetse ka moka kgwedi ya basadi, kgwedi ya bomma, kgwedi ya bosesi, ke re tamatamatameng.
0: Doctor, chatla le gono re bolela ka go gana, gana ka toro ya gago, gana ka se modimo a ile a sebe ya ka gare go wena, gana ka se e leng goreng ke pono, ke vision ya gago gommeng batho ba nyaka gore o seka e fitlhelela, gana ka yona gobane ga o kgone go tseba gore ke bo mang ba ba o thegang, ke bo mang ba ba sa o thegeng, gana ka yona.
2: Papa, di toro le mamitleng tsa banna le basadi, di toro di tswile melemong ya batho ba di rolana ditsa ka tsona, di toro di tswile pele nako e tshika wena wa tsala ya ba batho ba tsamaile ka tsona. Re gana ka baka la gore Modimo o file wena, o ile o fela pele wa babotsa mang le mang wa ba newspaper. O le o nyaka batho ka moka ba tseba gore wena o ya o dira business ye, wena o ya o thoma tjente, ba o thometse pele o sale ba mo leng gona. Gana.
0: Ke dife dilo tse di ka utswang toro ya motho, Doctor?
2: Papa, ke rata go bolela mantswe a gore poifo go ba letshogo, poifa go thoma dilo le o nyaka ba bangwe ba o tholela dilo. O boifa o šitwa go opatelwa, na batho ba tla reng ge nka fitlhela toro ye ke e nyakang. What if it does going to work? Bibele mo Genesis chapter 37 verse number 5, letlhola le le godile motlang Josefa a lorile mme a ba botsa tse a di lorile. Josefa o rile go ba botsa ya o rile go ba botsa letlhola la thoma. Then ba bangwe boifo ke yone e dirang gore mafelong ke utswe toro. Ntlha bobedi go lekalika, Modimo o file toro otla wena wa lekalika ga o nyake o e thoma. Ntlha boraro e le botlhokwa go phela kuduka le batho ba ba sa rateng toro ya gago. Ba ka se o dumelele go e tswelele, ba ka se e thabele, ba ka se o thuse ka yona. Ee, go ba bitsa dream killers. Ee, ga ba dumele gore le wena Modimo a ka go šomisa ya toro eo. Mošomo wa bone o mogologolo ke go kwera le go bolela toro ya gago. Ba ka dira ntho engwe ye nngwe gore toro eo e se ka manifesta. Ntlha bone, go phela o ipapetsa le batho ba bangwe, wa se lebelele Modimo a lebelela batho. O rile mphelela go di nyatsa ka lebaka la go lebelela katlego ya batho ba bangwe, negatively. Number 5, go phela tulong ya boiketo, comfortable zone. Ee, ga o nyake o mamelwa gore toro ya go phethagale, ga o nyake go tlwaelwa toro ya gago. Ga o nyake gore mafelelong toro yago o kopane le batho ba o apese masebo, ba o apese maruga, ba o apese maaka gore pheletong e tle phetagale. Wena o nyaka go ba ile comfortable zone. Ntlha e latelang, go tlhoka tumelo go utswa toro, go phela ka utaute go utswa toro, go phela ka o babamala go utswa toro, Kau cuma mau sesali cepa, ni mesti macam cepa, kata orang. Kau sari meluena, ogalila, semua cuba melayan sahupulau, ikam cuba. Kau ina ni dia magapir, distraction, dicikiso. Kau tuhani lo kamuka, walaupun jona, we are not trying to be a law. Ia usipila mtule chuwaka. Kau ikita la gama dila. Kau ikita la gama ratuana. Au sukule silo. Minaki alfasile. Kupila la matu mausia silo. Kupila. Mtule ji. Udilela social media. Kuhalo kwa na TV. Kuzipena ako ya wiketela. Walingishagamu pila la rao. Kudila wali marao. Kamrao. Your past things. Kuhu ya kari ya chana mchele chwaka. Kili mzili jeli mpi. Ya unike la uruska fika na tore ya rao. Kutoga unikala. Kusile sibili za unikala. Kuhu utama uya pili mpiyoni. Kuse nyaguri yomu wa ukale. Yomu wa ueleche. Tore ya uya ukwa. Kuhu pila. Kuhu mbele la mamame. Kuhu mbele mbuche. Kuhu mbele mbuche. Kuhu mbele mbuche. Kuhu mbele wena utoni, wena unagani, uandaganyelwa. Masayo mtene chwaya, cheka muka, bia uchwa toro ya hao.
0: Toro idirang momutun.
2: Toro wekitia mutun. Ikajira uwe uwele mandaba. Ikajira uwe uwele mantoi. Ikajira uwele wekitia mutun. Uwele matome njima usemaan. Umele matuwa njima ulama ataka wena. Imi nama kumaga unyacha. Mchonja manchu. Ani nyacho kama ya matuwa ilimu wena. Ika wakawa nyucha. Lema tuwa mwene njima salimu mwene. Lema ino kama li toro. Sima mtoro. Kaikwimu mwolo. Ika nongchiwa. Hanya nga mnyani. Kuka sinemu mwene. Kwa nye toro isipichi. Mtene jitoro ifamutu. Mafulufulu. Aungira silo. Tore ino ucha nepo. Huli uwezilo mwui ya mkona. Ni ukapele toro wano ota. Batuwa wani toro wano ota. Ibu isaki melo ya rao. Ulimela usaboli. Ulimela usaswara. Ulimela utajima ganechi. Ulimela maema tatafa. Kau toro na miona. Ia ujira mpeleji waka. Toro hii ukopa nchala batuma maneba. Batuma ilugi destiny helpers. Toro hii atreta. Batuma kule maumatamela. Iku toro umelika teo. Ile toro. Iku repelika ukotelela. Na umula hii kini ya magapini. Wena wakotele.
0: Ke toro. Toro ke. Ke toro ke driver e ya go driver gore o gone go tswela pele o gone go fithelela dilo tse e leng gore batho ba bangwe ba nagana o kare ga di gone go fithelelwa ke bo mang bao ba ileng ba gana ka ditoro tsa bona maikaba mangweleng a makgethwa e ka ba mo bophelong bjo re bo phelang
2: papa mo mangweleng na le Josepha. Joseph Moke is it 7:5.
0: Yeah.
2: Yo voy a Kurukaye, ¿no? Lo sonye, uy a pena mo pelo y toro. Uy a toye mayona, eota a feneta al prime minister, ejepita, kama gala uema toro y arrabe. Joseph Moke da un jesu. Liena, uy a solo toro y arrabe, ya uñala maria. Eukia asaga aromala liena. Omana li toro. Yari yomu saiko valiena. Eukia rema paing. Mujima mufaja. Pupele ya maria. Jesu abawona. Kama ni wali Josepha. Ini mutoro. Wilpa ni toro. Daniembe. Kiasi ala mpoya lawe. Yawa katuma ni toro. Afelieta akatuma la. Koshi. Toro yao ya mjira wele, amalwe, leba nina mawa kale Babilon. Solomon, wila amalwa kale, gomme ka modira gore a kgone go laola setšhaba botsenele ka kgosi tore e modirile gore a balwe le magosi a mangwe a botlhaletlhale ka re lentšu la modimo re ka selape re be re keteka our leader Nelson Mandela yo a ne a ba le toro ya go bona Aforika Borwa e ntšhwa yo re phelane mmogo go tshwaneleele mmala polelo goba lefelo toro yeo ile a phethagala Martin Luther King Junior gona ba re America o ile a ba le toro a ba a patala ke slogan sa gore I have a dream toro yeo ya phethagala le kgono batho ba phela sebesebe go la America Desmond Tutu o ile a duma Aforika Borwa e fodileo re phelane mmogo ka lethabo o ile a lwela gore re phele botse mmogo re tshwanebelele mmala toro yeo o phethagetse Mother Teresa ge a lela go bona ba go tlhoka ba swere botse ga a ka letlhela tlholo pelejong re bona e le an icon ya lefatshe ka moka ka re toro ya go ile a phethagala morenasebola ke ba bantši bao e le ditoro tsa bona di phethagetse ge re lebela KFC the leader o bile letoro ge re lebela dluke re lebeletsing ka matlho ba bile letoro toro ke yone e dirang gore re gopole wena actually toro ke yone e itshala e dira gore leina lao le tswele pele e le legacy re bolela ka toro e bela tshwetseng re na le ketiba ka yone
0: re ka dira bjang gore re gane ka ditoro tša rena
2: papa ntlha e motho ba thoba-thoba e fa modimo toro ya gago re ba ditoro e tla re thome ka go lokela modimo ka gare bare nka dira bjang gore ke gane ka yona thomo-thomo-thomo-thomo e fa modimo toro ya gago e tsweletša pele ga modimo introduce modimo a e tsebe toro ya gago o sediele modimo sephiri ka toro ya gago o sekwa e rana e sena yo a e fane maatla iša go modimo josepha o modite mongwanabo ba aparelwa ke letlhoyo bele wena e fa modimo nka bobedi o se bote batho ka moka le moletši go na le baodimo o ba boja wa tseba gore ba tlabe go lontša toro ya gago wa tseba ma gale le gale ba ka morago ga toro ya gago o se botse batho ka moka ntlha boraro e fa toro ya gago nako e e tletseng o se tshele pelo ka ba o ikompere le ditoro tsa batho ba bangwe o se tshele pelo ka toro ya gago ntlha bone ka dinako ka moka tsea nako goba nako e botlhokwa yeo e leng gore o bolela kudu ka toro ya gago ya botlhano ganela pelo ya go lapa ga o itswela pele ka toro e o ya go kopela le tlhotlho tseleng o seke wa lapa focus o jele pele nka boselela e ba motho yo a leng discipline gore fitlhelele toro e le tle phethagale nka bosupa kala ka lentšu la modimo lona lentšu le le tlo dira gore o emelege o le boima le tlo dira gore o emelege go thatafa nka mosuba ya go seswae o se dumelele selo go ditela tolong ya gago go na le ditilo tse di tlang go ditela wa latlhelela ke toro ya gago e le dirome ke re e fa jesu toro ya gago e fa jesu ka metlha bolela ka yona sepela godimo ga yona theleta yona ka kudu apesa toro ya gago gore bolokege e rapelele go feta dilo ka moka bitša jesu go o thoma go timelelwa ke yona ge o tswela pele ka tsela eo ke mokgwa o dira gore o bontshe gore o ganya ka toro ya gago
0: Dr. NJ Rasakanya Merikitše nako ye ke le leboge kudu gore wena o nyakang go ba le spasa wena o lorang thoma le kgono
2: Yeah.
0: Wena o lorang go ba lelapa. O thoma go ipiakanya gona bialum.
2: Yeah.
0: O nya kang go thoma kgwebo. Ipiakanye gona biale. Wena o lorang go ba le kgwebo. Ipiakanye o bolele le batho ba maleba, e seng batho ka moka. Wena o nya kang go ba moruti.
2: Mm-hmm.
0: O na le toro ya go ba moruti. Botsa modimo ka toro ya gago. O mongwe o tla go botsa gore o botse ke motho, motho wa tlhaka ena o mmotsa gore ke nyaka go ba moruti a re mona baruti ba tlhaka. Nna re bona baruti ba tsamaya ka dikolo tse di botse mane. Go ka sepela le batho bao ba senang ditoro. Le wena o ka sebe le toro.
2: Mwana somola mwana sho o bala gretel o latela subject je tlenta yae ka tsari mare tsia subject je ba ka tsena ka wena di tshomile ri je subject pre ba ya ka re wena o mube le bona e o tsa o na le toro ya mushumo nye ka o fitlela mapelelo o lata strings a ya
0: e ke le boga doctor injera sakanya wa ra toko bana le na ba kopana le na bianga
2: Baba ya la ukompana lena TikTok inona YouTube inona Facebook inona Dr. NJ Rasakaja
0: Dr. Lebele Chachile le botse modimo a tshole pele go le tlhonofatsa a tshole pele a le shireletse
2: Ya le bua papa ba tle di buka ya le bua o go dile mo tsigile a re ke mo tunga ka lona ke me bo hile amen and amen
0: Legele chachi etobela FM hold on wena unang le toro bona kara e petagale hold on help is on the way mudimo e bona toro ya gago wa bona gore o loraeng legele chachi help is on the way Bana baba ba Israele ba be ba lora go bona kanana ba kopana le lewatle le le khubedu re ba roga moshe ba re moshe re ntshitse e gepita are khomolang lena le bone gore modimo o tla dirang khomola o tla bona modimo o tla phethagatsa toro ya gago

0: A tswa la fame la khotla ga sho la Africa borwa ke sontaga we shotsoga o ya utimishe lina la gagwe o ya le rete are mongwe we sho o skala bala gore are tlo re kopa ra faole Bishop Jonas Masotla ya ere ke le gopotse gore go tla ba reng Bishop Jonas Masotla
1: le ke le tjaji le a fa sebola
2: sonto reng sona se khole ke le tjaji kopana le nna a tsa sebola ke ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya o ka rona ya rena ya ema ophile kumena o tla ba a reng bana ka toro ya gago
3: o kopana le tjedi le ka go latlhela fase ke re gana ka toro ya gago
2: go le nyalo laka Bishop Jonas Masotla o tla ba a bolela ka maemo a mosadi sechabeng le mushumong na a go tshusha
4: na go gola ga mosadi mo sechabeng go ba mo mushumong wa gagwe go a go thabisha go ba go a go tshusha na
1: le ke le tjaji sonta ga mesong ina bra roof tla ga ina botsela mo tobele fm mo shetwa tsebolo bo ithabisho
0: a tobele fm ya le go tlhaga show la Africa borwa re mogo go sa jo tsoga tsoga tsoga tsoga ngwana mma a tsoga o itukisetse go yo reta lina la gagwe go tlhomongwe a nka se kgone go bolela le batho tšatši la lekgone megala yaka e fela ga gona bothata ke sa rata o thumeletša molaetša wa tšatši la lekgone wa gore gana ka toro ya gago tlogela go pepenkiša toro ya gago ke ba ba kae ba e leng gore ba ba tšeetše batho motho wa gago e a feleletša a nyetše ke mogwera wa gago oba mogwera wa gago wa motšeri man e Adilo che o bo di akanya o nyaka go di fitlhela

batho ba ba wrong wa bona batho ba shetse ba di dirile hey le moga gore o abelana toro tsa gago di toro tsa gago le bomang o tloko beang go bona selo seo bo nya ka go se dira motho a tsheri toro ya gago a kitima ga yona go botlhoko motho mongwe ba o botsa ra selo se se ka se gonega mang ifela yena ya se dira a tobela fa mo chate a watswa le bo itabisho le ke le tshe a dumela tsoga we shu ara ka bare ya fale go Bishop Jonas Masotla go na go gola ga mosadi ha wa re tsho a go dira na bana na re re tla le ba ba re le pele la mosadi ke ka moraleng a place for a woman is in the kitchen hey go fedile e se matsatsa

0: Travela FM ya le lo cha le cha ching le na khetwa le cha ji le morena ari le khetang le cha ji la khutsa le lo cha ke moruti tlakale iva ramova tswe le di sa Christmas ministry le Travela FM ya le lo cha Re dumelang re a le rata re tsena ka gara kgwedi mpha re tsena ka gara kgwedi ya ntwa laetsa rena tlhogo ya rena e re re ya ntwe re masole re ya ntwe ka nako ye bagešo ke nyaka re ilobala lentšu la modimo pele re tsena ka gare ga ntwa e kgolo ye e rile re ya kae e rile re ya ntweng re ilo bala mo go baahlodi baahlodi ba ke a ba rata ro bala kgaolo ya bone ra bala temana ya boselela yona e balega ka tsela ye tebora a roma motho a yo bitša Balaka morwa wa Abinoma wa Ketese Neftani a morera a re ye le nna morena modimo wa Iseraele o go laetše a re sepela o ye thabeng ya Tamara Lentšu la gago morena ke bophelo Lentšu la gago modimo e lesedi la dinao tša rena ga go bolela wena modimo rena re a phela nna ke kgopela gona jalo o ntšhutiše mo ke emeng gona setitiong sa Travela modimo ke kgopela gore go se eme nna gona jalo Wena modimo tla wankapare ke be oborolo ya gago go bonagale wena nna se ke ka bonagala gore o tlo o bolele le setšhaba sa gago modimo leine la go phela la morena Jesu ke a le dumediša gape ka leina la morena Jesu ba mošate wa tsebo le boithabišo bagešo tetse ke boletše hlogo ya taba ya rena gore masole a tserang ntweng Masadi kwa mrago re kile ra ba bona ka nako ya tlhakatlhakano ba tsena ka gare ga ntwa ba iša ditompase ka gare ga mmušo ba iša palamenteng ditompase ba rerapile jalo nako ye e be e le nako ya tlhakatlhakano ga re lebeletše nakong ye re leng ka gare ga gona gona jalo ke nako ya tlhakatlhakano batho ba ya godimo lefase batho ba bušetšwa magaeng a bona bao ba sena botokelo wa bona gore ke dillo le ditsikitlano tša meno mara e re re bolele ka ntwa ye e kileng ya ba gona Iseraele go bo go na le mosadi yo mongwe yo a boga bitšwa tebora mo re badileng gona tebora yo e be le moprofeta tebora yo moprofeta ke motho wa go tseba dilo tše di sa tla moprofeta ke motho wa go utulla diphiri moprofeta ke motho wa go rapelela dipula moprofeta ke motho wa go rapelela balwetši ba fole ke moprofeta ye mosadi yo e be e le moahloleng e be e le masterata mosadi yo mosadi yo e re e be e le mosadi yo bogale mosadi yo e be e le mosadi wa bohlale mosadi yo e be e le mosadi wa sebete mosadi yo e be e le mosadi wa maatla mosadi yo tšatši le lengwe ka lebaka la gore baprofeta ba bona dilo di setla o bona gore ntwa e kgolo ya tla ka gare ga motse gore motlhanka ka ba ka la hore a be a hlolela batho ba muruleng o mogolo ke le boletse gore mosadio e be le mosadio bogale bogale bya gagwe bo bo swana le nosi nosi e o luma ka eliete ka le bolela tlhogo ya ruruga ka moka ka o nosi e te fela ene mongkgo wa nosi e o bitša dinosi tše dingwe tše di leng kgole gore le tsona di ke di go lome mosadi o a bitša balaka balaka e bile mogolo ye wa ba swantšo ya ntwe mara balaka a tsena ke bošega a thothomela a re aowa nna ke le baraka jalo ke ya go tebora tebora la ga e le mosadi mara ke mo tseba gore ke mosadi o maatla ke mo tseba gore ke mosadi o bothale ke mo tseba gore ke mosadi wa go kgona ke mo tseba gore ke mosadi ye modimo a emego le yena e re lentšhu la modimo le re baraka a fitlha tebora mmotša gore etlwa o ye ntlweng go hlafile bafilisita le baamone ba tlo re hlasela e re lentšhu la modimo le re a re go yo balaka a rao balaka gore go yo tebora ge o sa sepele le nna gona ga ke ye felo ka lebaka la gore wena ke a go tseba gore ko ena mosadi wa bothale gona tsamaya le nna gore ke kgone wa ke fenye boa mantšwa motheletši a mo fetolago ka ona go mo fetola ka gore ee ke tlo sepela le wena mara o tsebe gore theto ga itlo ya banneng banna ga ba tlo retwa ga re fenke go tlo retwa leina la mosadi ka lebaka la gore modimo o ga fetse tsesera diateng tša mosadi ba kae basadi ba ba ka emago ka sebete ba kae basadi ba ba ka emelago lefase la rena ba kae basadi ba ba ka emelago malapa a bona ba re go ntše go hlafile ba re morena re eme mo ga re šikinyele re te nyakela wena Jesu fela ba kae basadi ba mohuta woo ba kae basadi ba ba retago modimo o ona mosadi yo mongwe le ena e bogale mo Luka kgaolo ya lesome seswai morena Jesu fa seswantšho ka mosadi o gore mosadi o a phegelela kgoši e mpe kgoši e be o sa tšhabe modimo kgoši e be o sa boife le batho mara mosadi o a e phegelela ka kgoši e re ke a ja kgoši e ga e re ke a nwa ya be le go bane mosadi o eme mosadi o bogale o eme o rae wena kgoši a ke nyako o tseba gore o ye mobijwang mara nna se ke se kgopelang ko gore o nna molele barwa baka ba babedi ba seke ba tšewa wa tseba gabotse gore morwa monna wa ka e be e le moprofeta mara e le moprofeta wa modidi a be a na le dikoloto moprofeta ye marantše a direla modimo e be e le modidi marantše a direla modimo mara a sa ka lapa a tšwela pele ka go direla modimo mosadi a ge le yena a phegelela ge a phegeletše ka tsela e tswalo lentšu la modimo le re a kgoši e tšatši le lengwe a rae le ge ke le mobe le ge ke sa boife modimo le ge ke sa tšhabe batho mara mosadi yo ka tsela ye a phegeletšego ka ona mosadi yo ka tsela ye a dirago ka ona o ka re mosadi yo o tlo ba ngamolahlogo lentšu la modimo le re ga re o tlo ngamolahlogo ya bele o bane ora e re ke monamolele e re ke monamolele mosadi yo wena mosadi yo o rwele go bothata wena mosadi yo o na le go melato wena mosadi yo o tlhakatlhakaneng ka gae nke ke o emelele o phegelele modimo etša mosadi o wa go phegelela kgoši e mpe etša mosadi o ba reng ke tebora e ba yo bogale mosadi emelela emelela la lapa la gago modimo o tlo ba gokwa a kere modimo o re mo go Yesaya kgaolo ya masome tharo senyane temana ya pele le ya bobedi gore letsogo la gage hasile le kopana le le ka shitang go pholosa monna ha o phirelela le tsogo la modimo ga sile le kopana ke re ga o phirelela ke re le tsogo la modimo le tsogo pholosa ka lebaka lange ka lebaka la gore tsebe ya modimo e sekeretse baloki ga e ka ba kwena moloki o ne apo o tsebe gore tsebe ya modimo e go sekeretse bošego le mosegare mahlo a gage ona tsepaletše ba ba dirago tše mpe wena ga o dira tedi ka one molemo o tsepaletše o ka ba o na le tšeo na lego le tsona ka gare ga lapa la ga o ka ba le o na le tšeo na lego le tsona ka gare ga mošoma o ka ba o imetswe ke tše di go imetse mara go nyakega masole ke rile a ke thoma mo ke rile tlhogo ya molaetša a rena kore re masole re ya ntweng masole ga a khutše masole ga a re ka baka la gore lesole le lengwe ba le thuntše le rapaletše goba a mang a rapaletše a hlokofetše nna ke a lesa ee ga re lese o seke wa lebelela gore ke na leng ka gaka gore ka gaka go wetše keng gore ka gaka go na le mahu a makae goba ka gaka go na le ditshwenyego tše di kae goba ka gaka go na le lethabo le le kae tswela pele tswela pele ngwana wa modimo leeto e sale le letelele tsoga o je o ye ntweng ntweng go nyaka batho ba go khutša a re bethela jesu matsogo monna ga go nyake batho ba go khutša ntweng ntweng go nyaka batho ba baleng ready to war ba edula ba itukišeditše ntwa ba re go ba gota matswele a majwang mara nna nna nkeke ka lahlela toulo ka lebaka la gore modimo wa ka o nthutile go phegelela morena jesu o nthutile go phegelela o ka ba o le ka ICU ka gare ga ICU ke a tseba o ka phela ka mogago mara phegelela o re nna ke le ka ICU nna o phela pelo fela nna ke tlo phela nna nka sehwe nna ke tlo kwalakwatša leina la modimo ge modimo a bona o phegelela o dirang ena wa go batamela ga modimo a bona o phegelela o kwala bohloko ga modimo a bona o phegelela o wa go fodiša ga o bona modimo a o phegelela o wa go phedisa o wa o palela ke maoto o tsaya kere ke maoto a ka a palane ke moa ke hemelela a ke emelela ke binabina maoto a ka a tia ke tswela pele ka go direla modimo ke sa phela ka lebaka la gore moledi chapter 9 e re verse 10 e re kwa bodula bahu ga go lebogwe e re o sa phele o phegelele e re modimo a sa go file bophelo o phegelele o re nna ke ile o phegelela go tshwana le tebora o bona tebora a bolela thereso ka baka la ebele mo profeta a ba ya kwa ntweng ntwa ga e tlhafile monna se se re a bolaya ke mosadi mona tuela a mo thaba ka lerumo ka gare ga tsebe ya kokotela ka noto molabe a mo file matswi a dithata a mo khupeditse ka lepae a e kwele a gona monna a bolaya ke mosadi ya be e le gobane profeto ya tebora e phetherile diprofeto tša bana ba modimo ba diphethege e se ke ya ba diprofeto tša maaka ba re le kgona o tlo humana mmereko ba re le kgona o tlo humana koloi ba re le kgona o tlo humana dilo tšeo ke mengwaga e mekae diprofeta di sa tswelelele ga gobe profeto ye e tlo gore ga e profetile ya tswelelela lefatshe la tla la lemoga gore kwa Iseraeleng go na le modimo kwa Iseraeleng go na le phenyo
1: e rapela le wena wena ngwaneso ke a tseba gore o kgakane boko mo ngore moruti ke direng
0: ke direng moruti ke a imelwa moruti ke imela ke lapa laka ke imela ke bana baka ke imela ke ditlogolo tjaka ba bangwe le kile go ba koba a go palile ba ke dikgane ba tlo kgalega ga ba kgalege ba bangwe ke rile ke ba

0: tsa kae kae ra tso ba re koloi tshwentse e brandiwe gore ka re motho mo le maskano tsa koloi ka re mola maskana le mola re tsomogela gore bona le batho ba ntse ba tshwara mpa go mola ka le bitšela e tshwe le evolution le ba mo khatlo ba le tshwe ba ga tho ba TTA ona mola evolution le bona ba ba feta mola ka moka bona evolution le ba bela bela le bona ka moka evolution le bona le ne jo fa ditšo re kolegela re tlhokomeleng ka re ka hotspot ba tshwara mpa go ri o bana medi ba ile gore ba re ba shumisa tshwe re na ba tla ba follow mola ba ma tsha gore nga mang
1: re tshwareleng fela bialo re fitisheng ba mabenkele re tla bua re tshola pele ka tshedi
0: tobe
2: Nchabu khwa re bia gago bielo ka siapi le spa. Khwetsa pukoletse ya go fitla go 80% ka di shumisho tsa ka kitchen ntja Nutrifresh. Ka hore ka di tsholetsa tsa go swana le 6 pack ya di 1 liter spa long life full cream, low fat go ba fat free milk, ka ntle ga lactose free ka 92.99 fela. Go ba 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka 79.99 fela etie. O buluka 20 rand. Go thoma di 22 July go fitla di 10 August. Ke stoko sa lona ga spa fela. Khona le dipielo.
1: Re tshela pele le lena ba ga modisha re kwela gape le ka di garuru tsa botle di ba ditekisi magareng ga ba le ba khomo le sibitiela le ka re hlalosetsa le gana Fatimane gore go sepela eng ga botse
0: ya re ke netu fatsore e be le mogatlhe meraro ya ditekisi e le re ga le ba sa bona ka le itlolle tsa e be le ba Uzeta tla ka sibitiela e le ba ba le ba khomo owners taxi association le ba le ba khomo e le ba peace ba utswa ka mola a thako ka mola le di association tse tharo di sa bone ka leitlholetse mara re ba ntsofaletse gore go nwa le seemo se boetse sekeng go bile le kopano mo e leng gore batlhokame ka bona ba bile gona baemedi bagolo ba bona ba bile gona ba santaco ba bile gona le ba NTA ba bile gona le ba department ba bile gona balaola sephetephete ba bile gore ba kgora tasteam ya sepodisa ebile gona mola mathata a bile gona mola le ba gomola ara ra bona tlhile ga ba ne ke tsina go ja swa ka se ke bontshe gore ga gona le mora sa bonyeng ga le ditjolletse gore ke timele go pateng kwa rolwa le gore nne fase e ka ona ke ka gore nne fase eng ke bentse re le go bise pele tlhile ga re ka lo ga re di sekolo di bana ba dikolo a seng ke bae batho ba bang ba le tjwe mo shomo ba bang a swa mo shomo a bona ka bo shu bona batho ba le tjwe bentse re lwa ditlhaba re ba nya ka e ke go pela swara le le bile ke di a boipiletso go mo khatlo ka moka ya gore tjwe so re ho na le ka mo ka sa bontsha neng ga ditjolletse a re le ke go nna fase ka go kana re gore tjwe sa sa le ba khale wa la khalwana tsho la go patsong ba ile ke tloe go sha botlhoko mo ga tlhola bana medi le bona ke ba kwala botlhoko ka bana gore ntse ba nna go shulu motsa
1: se ba kwa se go le beileng le gelle tate modisha
0: se ba kwa se go le ino ba o spushisha ke re go mara ba tswa ntshika mo ka bana mo body permitting tsa bona ba le bana ba go mo ba le bana ba na di permit tsa o yana ka kwa a tshoko a ona ka kwa a tshoko ba phisi le bona bana le permit gate mo se ba ba ona bolela nete ke di permit ke le mo go bona mo di seleng ke di tere ke le mo ba di shumisa ele ba khatle be be ya di taxi ye le mo go tlhomonga a re a ge ka ba permit mo permit ye tsena ka ba di permit ke bona ba go kgona go tswa association ena le permit ya o ya kae kae ba tla ba ifile ke ba gore ba dinamelo association e le yone na le permit ya ya kae kae ga le ke yona se ba ka sokolo se ile gore le tlase le ona ona ka mola go lala ba go
1: molaetsa le ra go bona bomphenya fshilo ka kua go la Gauteng le bona bora ditekisi re lebeletse tse di tsholetse go mo mafelelong a beke ka moka kofe o ne tifa tshapolokego ya bona bana medi
0: ya re ba ne tsofaletse gore le dimane le di ya tsenga la botlhano ona ka mola go la Alexander ba bolaile morana modulo studio wa Arthur Alexander Tennis Association ke tse e leng gore dikosa botlhoko gore di a boipiletso go ba gore wa sethodisa ya mo le batho ka mo ka rona gore ge ba bona bosenyo e leng gore bo gona mabapi le borigh tax ba se ke ba gomola ga balome ba gore wa sethodisa tsele gore batho ka mo ka bona go kgona go bolokega ka bokana gore batho ka mo ka bona motho ma le mang o tshwantse gore a phele o tshwantse a fisio ma ya ngwana sa pela ge bane motho odi o sadi a boganka ga bane lobe ba gore wa sethodisa ba gore wa sethodisa rabo tseba le bona ba tla gata magato a e leng gore a ene ke gore ba tshireletse ya setšhaba se ka bokana gore mosomo a bona
1: mogokanyi wa bosetšhaba dinamela tša botlheke tate malosi modisha re lebole nakwa lena le ka moso o thobela
0: re tša sebaka se re leboa bathelesi ba tlhola tsela re le ka moso a bapele bathelesi ba tla kumana tshedibiso ya maleba
3: ge re ba lebogile mothelesi le gone ke la morena gomme re nyaka go kwa ditsebišo tša dikereke ka go amogela mogaleng fa ke moruti a wetsane ne maukwe ba gane maukwe ra letamiša le go lamogela thobela
4: go na dile monareng le bana ba eno montlotlo tša kgašo le bathelesi le lo tshware ke re na mesong ye
3: a re di ntse ditsebišo tša dikereke
4: a di kaka ke mafampam.

0: re ya tsena go le sambana ba kopane ba gwera ba bagolo misonya le khono ke maboke le mabore ke re monwana le lenala ke manga isinna le wena mo beranyana waka ka sela ye ke gona ge re tsena mmogo mo lenaneng la le sambana gona mo go thobela FM ya le gotla gaso la Afrika Borwa ke mushate wa tsebo le boithabiso re tsena ka mangwe lena re tsena ka Gemini Mphatlhele a re lena la Jesu a re ge ke le bitsa lena le ke a phologa ge ke le bitsa lena le nna ke a sireletsega halleluya ya thagoga ka tsela yona yeng kgwedi ya phato ke kgwedi ya agositose ke kgwedi ya basadi batho ba go tshwara thipa ka bogaleng ge e le sontaga se sona ke sala tharo gomme ke sa mathomothomothomothomo sa kgwedi ye molangwaga ona e le wa 2020 tshela re a bona o sibeletse ngwaga re fularoka metse leope ye ke kgwedi ya manipro ya mmamoratwa lebaka kgolo e le gore re a bona mariga a felelela e segale re tlo ba rena re amogela seruthwane mo e lego gore dibjalo di tlo tlhoga ka leswa mo e lego gore ke tsosoloso o mongwe a ka re manipro re tlo ba re leka gape le gape a re lebogeng kgaso ya ditaba lena ka mmabalo e mabitsela morago ga fa o re lebe thwi kantorong ya setlhopha ka mokamoka sa tlhokola tsela ba re ba sa emelela rena re fitlhise ditebogo go bona ka mokamoka morena sebola aowa le wena re ka se go lebale ka lenaneo la gago le le bosebose lenaneo la gore maatlafatsa lenaneo la gore aga ka dikarolo tsa lona tse maatla re sa lebane le beke ye ntshwa re sa lebane le kgwedi ye ntshwa e re tsenago ka gare ga yona ka nnete ba re mo ya matlhong a tau o ya a tshwere serumula re tloga re itukišeditse yona kgwedi ye re tloga re itukišetsa le beke yona ye le ditlhotlho tsa yona ka moka moka moka re a leboga ka lenaneo la le ke letšatši metsotso ke ye lesometharo fela go tswa e reng ya bosupa le kgono le bjole ka ge e le sontaga sa mathomothomothomo sa kgwedi rena re a thagoga re thagoga ka karolwana yela ya rena ya gore re latelele ba gweranyana re ba letsetse re ba fitlhelele maikemišetso kgolo e le gore rena ka nnete re ba tlhotlheletse gore ba tswele pele go tšea karolo mo lenaneo le la lesambana ebile re ba leboga ka gore yalo ona mogweranyana wa rena mogaleng yena ke Phuthi Mogati o tlo re bulela lenaneo ka thapelo lena dumela Phuthi age wena o tlo re bulela lenaneo ka thapelo mogweranyana wa ka botsa ba gwera gore wena o mang ga botsebotse o na le mengwaga e mekae nna ke nagana gore wena o ka tlhalosa bokaone
1: nna ke nna Phuthi Mogati ke tlhaa ke le ka mogara malata ga matlala ke dirang phato ya bosupa ke tsena kereke ya St Paul Anglican Church ana mo gara malata
0: ga gone tlhaloso ya go feta ye mogweranyana wa ka re rapelele tlhe Phuthi
1: a re rapeleng kalalantate la morala mo yoalla ka parlabo wa bosupa o kgone gore fa bona ba re fitlhisa nakong e re sa bolokegile ke re santse re sa otsela lenaneo la rena la lesambana a tlobelele rena gore tsa aiše re kgone go kwa tse manipura tse re tsao tsona re diphale ka ge e le tsone dito re bopa amen
0: amen e re ke go lebogetlhe wena Phuthi ke go rata kudu-kudu-kudu bolela polelo ye kgolo a re manipro go leboga nna re a mo leboga ka nnete o re go kantšhitse le mongwe bophelo yena mapalelwa ke go palelwa ka sebele modiši yo bolo ntle le go sepetša le yena ruri re ka kopa-kopa ra latlhega nna la ka leina ke Prudence Moleko Marongwa gomme nna le wena re tlo ba mmogo go tloga gabjale go fitlha e reng ya seswai mo e rego ge ke tlo emelela moruti rone le sudi la ranong a tsena ka lenaneo la a re tumiše morena e le ge a pantiša dintho a fodiša meoya ya rena ka mokamoka halleluya
2: Prudence Moleko Marongwa go le sambana fela mo go thobela FM mošetša wa tsebo le boithabišo Prudence Moleko Marongwa
0: sontaga se ke salatharo ke sontaga sa mathomo thomo sa kgwedi ya basadi ke kgwedi ya phato kgwedi ya agositose gomme re tsena go sona ka go keteka kamano ya segwera ke tsiba ba bantši ba miemiela ge ba ekwa ke bolela ka taba ye ya kamano ya segwera ka gore bontši ba batho re itemogela kamano ye ka gore e tlholega gotlhe mo re sepela go gona re kopana le batho ba go fapana mafelong a go fapana lengwalo la letsatsi le lona le gona bagweranyana ba ka lona le tswa pukung ya diema re tšea kgaolo ya lesomeseswai molatemana yona re tšea ya masomepedinne ge nna ke e bala ke le mane pro temana ye e balega ka tsela eo e re ba bangwe bagwera ba latlhetša ba bangwe ba tshepagala go feta le bana ba motho ba bangwe bagwera ba latlhetšana ee mola ba bangwe ba tshepagala go feta le bana ba motho halleluya re a le leboga lengwalo le lengwalo la gore bula matlho ba gweranyana ba ka lengwalo la gore phafoša lengwalo la gore lemoša ka gare ga dikamano tša segwera lengwalo le ba gweranyana ba ka le a bolela le re ga se ba gwera ka moka ba bangwe ba tla go latlhetša le re hei mogwera bula matlho mogwera o bjalo ka o wa go latlhetšana o o tla o sepetša tseleng ya leswiswi o tla latlhega ka lebaka la dikeletso tša gagwe a re mogwera bophelošibo gantši o go iša lekgong le sebeng ee le polelo e ya bolela e re ya šika le e garago le yona e ya gara e ra ge wena o tla bo o amana le mogwera wa ka tsela ye mogwera o bjalo ka yo re bolelago ka yena yo wa go latlhetšana polelo ye ge e bolela e re tlhokomela yo o šikago le yena ka gore ge a gara le wena o tlo gara e tla ba ira o bjalo eupša ke gatelela gore ga se ka moka ba gwera ba bjalo o mongwe le yena o gona o dira tše ka moka le wena o tshega le wena o lla le wena eupša ge wena o mmotša tša ka pelong ya gago yena o go botša tša ka ntle ga seatla oa diphetola halleluja le re ge le tswela pele lengwalo le re eupša le ge go le bjalo ba gona ba gwera ba bangwe ba e lego gore ba tloga ba tshepagala go feta le bana ba motho bagwera ba ba kwešišana bagwera ba ratana bjalo ka bana ba motho ke bo sesi ebile ke bo buti ba thekgana ge yo mongwe a lla o mongwe o lla le yena ge yo mongwe a thabile yo mongwe o thaba le yena bjalo ge bagwera ba bjalo ba e lego gore ba thekgana ka mešego fela ba ratana ke bagwera ba e lego gore le kgono le re a ba keteka bagweranyana ba ka re keteka kamano ya segwera sa bona ebile kamano ye ya segwera se se botse re tlo go tswela pele go e keteka bjalo ka ge e ketekwa ngwaga ka ngwaga ka sontaga sa pele sa kgwedi yona ye ya phato e ketekwa bjalo kamano ye maikemišetso kgolo e le go tiiša kamano ye re a itiiša re e phaphathela diatla ebile re a ba tlhotlheletša bagwera ba bjalo gore awa tsweleng pele le be motlhala o mo botse re a bona metlhaa bjalo e fetogile lefase le re tlhanogetse batho ba fetogile diphiri tše e lego gore di apara matlalo wa nku o no o lebelela wa bona nke motho ke nku kganthe motho ke phiri gomme tše ka moka ge re di bona ka matlho a rena a mabedi ba gweranyana ba ka ebile re kwa mo ditabeng re kwa gotlhe moo re phelago gona batho ba bolela maitemogelo wa bona nna le wena re tlo o tseba bjang gore yo mogwera yo ke šikago le yena yo mogwera yo ke moloketseng ka potleng yo mogwera yo ke jago le yena ke nwago le yena nna ke mogwera wa mmagodi a kgogo goba motlho o mongwe o ntšhela phori matlhong ba gona ba letlhogonolo ba e lego gore ba setse ba kgweditse bagwera ba nnete-nnete motlho mongwe ebile ba bangwe ba gotse ke basadi le banna ebile bjale ke bana ba motho ke bana ba motho ke sesi le sesi ke boti le boti a modimo wa rena a re bule matlho a re bule le ditsebe tlhe bagweranyana ba ka re kgone go kwa le go bona bagwera ba re ikamantšhang le bona re kgone go bona dipelo tša bona ka mantšu le mediro ya bona re kgethe ka botlhale rena segwera se re seke re a wela sebentlhe bagweranyana ba ka yo yo yo o ka re ke a bona o ka re ke a bona ruritlhe mogwera a latlheditse o mongwe mogwera a dirišitse yo mongwe se e lego gore ga se a loka ebile a tseba gore se ga se a loka eupša nna ke mo diriša sona ka lebaka la gore ke nyaka go mo sentšha a ba gwera ka moka ka nnete re eletšaneng tša lesedi re agišaneng re re ge re keteka le kgono re keteke re tseba gore re keteka eng ba ile o gore ka nnete ba setse ba gweditse ba gwera ba abialo tsholang pele tle le be motlhala o mo botseng mo bathong le thegane le be motlhala wa lerato le be motlhala wa go tshepalelana haleluya
2: Prudence Moleko Marongwa go le sangbana
3: fela mo go thobele FM
2: o shetwa tsebo le boithabisho
0: ke mo shate wa tsebo le boithabisho re kitika letsatsi la segwera ka mano ye botsebotse ye le go gore ga hone yo ka re go nna a ke na ba gwera o tlhoka ba gwera bjang o ka se batlhoke metsitsi ke masimpedi di fela go tswa e reng ya boshupa ke nako ya gore wena mo gwera o letse mo nomorong ya rena ya 086 000 2452 letsa mo gwera letsa e le ge wena o tlo ba o re bulela o re balela lengwalo la rena la letsatsi nna ke le boletse kare ke di ema wa lesomesiswai mo latemana yona re tseya masimpedi nne o gona mo gwera o gona e reng ke motšieng mogwera wa rena letšatši lele e be ena mogwera wa mathomothomothomothomo o a tlo go re bulela lenaneo ka thapelo dumelatlhe mogwera wa ka hello mogwera wa money pro
4: hello
0: age nne ke bolela le mang le kgono le
4: nna ke nna kgotsa re phate bulang kgoso station sekolo sa tega ko sno sconda school mare ke tswere ma primary school
0: kgotso mogwera wa ka o tsogile ga botse
4: ee
0: Ei, ke a tseba gore ge re bolela ka taba ya kamano e ya segwera bontšhi le kgono le tlo tsena re balele lengwalo la rena kgotso
4: lengwalo la rona lesedile kgwetsana mo odiang magaola lesomesetsaitemane ya masomepedi nne nne bala ka tsebai wati ya bogwara bo tlisa tshenyegelo o na le morato wa mmotegi mophala ngwana wa ene
0: halleluja wa lebala ebile karolo ye uwe e tlhaloša gabotse gore boati bja segwera bo tliša tshenyagelo kgotso o le kwešiša bjang lengwalo le
4: nna ke le kwešiša ka gore o na le bagwera ba bangwe ba leng gore ba tlo o dirisa dilo tse e leng gore a dialoka tse e leng goreo di ka se tlhaga tse modimo o ba le batswadi ba gago oa ba le ba bangwe ba le gorego ba tlo o iša dilo tsa o loka ba o iša dilo tse e leng gore modimo le batswadi ba gago modimo le batsadi wa gago ba dithabela ka gore ba re phela le batlhale o tlatlhalefa
0: o ba re phela le bao ba tlhalefilego gomme wena o tlo tlhalefa ka gore yalo halleluja wena o kile wa kopana le ena mogwera yo bjalo yo e lego gore o tloga e le gore wa go latlhetsa ebile wa mmona gore mogwera o wa ntatlhetsa
4: ae
0: wena o na le matlhatsi kgotso o kgwetsa bagwera ba e lego gore ba tloga ba go diriša tša nnete le a eletsana la bontšhana se le se pjale ka ge letšatši le re le ketekago le kgono le e le la pedi agostose e le la pedi phato mo o re ketekago segwera
4: ee nna bagwera ba ka ba dira dilo tša maleng
0: o bagwera ba gago ba dira dilo tša maleba ore oa bonala kgotso gore wena o dira dilo tša maleba ka lebaka la gore o phela le batho ba go dira tša maleba e re ke go lebogetlhe mogwera wa ka
4: Eo mwashu.
0: Aha, katiba. Tumela umongwe.
4: Chola mwashu, nye gale kina nenshishkino mzostia sa grama primary school.
0: Tumela neli mwera waka umongwe. Kikupela kuru weno uruba lele lungalo lali chachi mwera.
4: Ya tia mwera utisha tenye kelo. Una le mwra chwa mwoteri. Mwpala mwana wenu.
0: Halleluja a lebala se sneli ke le mpotse gore na ka lebaka la gore wena o lebadile ga botse lengwalo le mo ile go gore ke dimela gore o wa lekwešiša ebile o a tseba gore tšatši le la go keteka kamano ya segwera le ketekwa ngwaga ka ngwaga kgweding yona e ya phato ka lapedi ke le mpotse gore na wena go o lebeletse segwera sa nnete go ya ka wena ke sefe
4: ke sa batho ba o ratanang le bo tlhokomelang
0: segwera sa nnete ke sa batho ba go ratana ebile ke sa batho ba go tlhokomelana na wena nedi o ratana le mange ka manong ya segwera o tlhokomelana le mang
4: ke ratana le kwena leodi
0: kwena legodi ke mogwera wa gago le botsana tse e botse lena le tlhokomelane ya ke re so o mmotse gore mane pro le ena o rata gore e be mogwera wa gago ya ke re ke go rata wena neli wena o tsebe a ikgomolela Nelly le ge go le bialo ga gona pe a gone molato Nelly ga a senya selo ba go iranyana baka o ipoleletse fela gore no money pro ke na le mogwera ne le ena re a ratana e bile re a tlokomelana go botsi biang go bona batho ba ratana e bile ba tlokomelana ka manong ya segwera lena
2: Basadi ba ngwaga a sekete magolo senyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete Tobele FM le boga ge le goreleditsela le go moretilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha Naledi Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Bolong Julie Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši
5: re a leboga lenadi kwa moi
2: Tobele FM ke teka le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: ke tobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo kgweding ya basadi re kete ka dinatla batho ba go tshwara thipa ka bogaleng batho ba gore ge go senyega ba lebelele malapa a bona ba lebelele bana ba bona ba ba fe tšhireletso halleluja metsotso ke masomepedi tshela go tswa ereng ya bosupa nna ke tswela pele ba gweranyana baka mo nomorong ya 086 000 2452 mo e lego gore wena mogwera o re balela lengwalo la letšatši a so nna ke a mo tšea dumela mogwera wa ka ke bolela le mang
6: bolela le ke neile mphe
0: o ke neile o tsogile gabotse ke neilwe Awa, ga bona tsogile ga botse le nna ke tloga ke thaba kudu kudu kudu kudu. Re balele lengwalo la letšatši mo gwera waka.
6: Lengwalo la letšatši le re, boati bja ba gwera bo tliša senyegelo. O na le moratwa motegi mophala ngwana wene.
0: Halleluja. Boati bja ba gwera bo tliša senyegelo. Se se tlhalosa eng ge wena o re tlhalosetsa ka polelo e lego gore e tlhwekile polelo e lego gore e le ba thuita beng boati bja ba gwera botliša tshenyagelo ntlhalosetse nna le ba gwera ba bangwe gore re kgone go kwešiša ga botse
6: go na le ba gwera ba bangwe bao ba sa nyakego gore o jire ditsa go loka ba nyaka gore o jire ditsa go sa kgahliša
0: wena o e tlhalosa bjalo ka taba ya gore go na le ba gwera ba e lego gore ga ba go rate le go dira toka ba rata ge wena o phamoga tseleng na se ke lerato wena
6: awa se lerato
0: ke dumela gore o na le mogwera ke neile o e lego gore o ka rata gore o mo lakaletse letšatši le le botse la ba gwera la lekgono ke mang mogwera oo
6: ke bohlale lekwaso
0: o botlale ke mogwera wa ke neile o o tja gore sontaga se setlago yena a letša tše karolo gape nne ke nyaka go mo tseba manipru o ga rata kudu-kudu-kudu-kudu ke neilwe
6: nna ke ya go rata o mongwe so
0: dumela dumela o mongwe ke bolela le mang
7: le Kgethego Mphethi
0: o Kgethego wena Kgethego o na le mogwera ke mang mogwera wa Kgethego
7: ke mogadi le kwae
0: o ke mogadi o ne le mogadi le ipsina ka go dira eng
7: ka go bapala ga botse
0: o le bapala ga botse lena ga le bethane ga le gopišane le no ratana kere so o botse mogadi gore money pro o mo rata kudu-kudu-kudu-kudu-kudu kere
7: nnapro o kutle kwa sekolong selo sa rena
0: Oh, rata gore money pro a tle sekolong sa lena sekolo sa lena ke eng
7: ke Moruleng primary school
0: Moruleng primary school jo money pro o tlotla kere o ba botse ka moka kua sekolong sa gago wena Kgethego gore money pro o ba rata ka moka moka moka ebile o ba rata kudu-kudu-kudu kere aga ere ke go leboge ke mogwera wa ka re money pro nna mogwera wa ka nna mogadi re no bapala ga botseng ga re ne mathata ga re ne mathata ebile re gola mogo ke taba ya go gatlisa tle

0: moving to Grace ke Abraham H ka gare ga segwera sa rena ka nnete re bona mogau ka gare ga segwera sa rena re a dumela gore re a gola re bontshana le sedi ka gore modimo o ka gare ga sona mo mafelelong a beke ye ya boingwa di shobya ba bagetheng di kantoro tsa merero ya selegae na geng ka bophara di tabulwa go tloga ka area bo seswai misong go fitlha ka area botlhano mathapama ka lapele le lapedi Agostose ngwageng ona wo wa 2026 wena etela kantoro goro ya merero ya selegae e le go gausi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba o ye o etseye ge e ba ilokile go na le di smart ID card tseo di fetago diranta tse dikete awa diranta e ka se be diranta money prom 350,000 ya tsona di smart ID card tse e le gore di emetswe go tla go tsewa smart ID card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebiso e go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka e šireletša wena go šomiša ditokelo tša gago tša democracy ya go kgetha šireletša smart ID card ya gago bula dibaka o itukišetše go kgetha molaetšao o tliša go wena ke kgoro ya merero ya selegae re tiša seretego botlhe halala metsotso ke ya 20 go ya e reng ya seswai wena mogweranyana letša letša mo nomorong ya rena ya 086-000-2452 mo ile go gore re na re tswela pele go bala lengwalo la rena la letšatši a shoo ke a motšhen a tumela tlhe wena ke bolela le mangkae hello mogwera wa money pro hello ke bolela le mang iya nna yo mogwera a gomola re money pro money pro emanyana
1: sontaga se ke sa bana se diretswe bana mo go thobele FM
0: sontaga se ke sa bana rena mo go lesang bana re tloga re ipsina ke tlo sepela le wena go fitlha e reng ya seswai mogweranyana waka nna ke boletse ka re nomoro ya rena ke 086-000-2452 mo e le go gore wena o tlo letsa wa bolela le money pro dumela tlhe ke bolela le mang
2: hello
0: Ah, re, nna ke money pro wena la gago leina o mang
2: ke nna ga madikgomo go tsamaišane mošhati
0: e a tsena madikgomo a re money pro ai ke gele ke sa bolele le wena o tsogile ga botse
2: ke tsogile ga botse ke boitšhabele
0: aowa le nna ke tsogile re balele lengwalo la letšatši wena madikgomo
2: lengwalo la letšatši le balaga ka tselae boati ba bagwera bofiša tshenyegelo go na le morato wa mmotegi mophala ngwana weno
0: lengwalo le o le kosiša bjang ebile o lenyalantšha le taba e ya gore rena re kete ka letšatši la segwera lekgono le ka lapedi
2: lengwalo le ke le kosiša gore le bolela gore segwera se botlhokwa go ne le ba ileng gore o ka ba tšea jale ka bana ba geno ba botsetsiago e ntse e le bagwera ba gago ka ge ba go bontšha lerato le tlhompho
0: ka baka la lerato le tlhompho bagwera ba e le go gore ba go bontšha tsona o ka feleletša o ba dirile bosesi le baratho ba gago a kere
2: ee
0: ke le wena mogwera o bjalo ke mang bophelong bja gago
2: ke
0: bababedi ba bagolo
2: ke ra gore
0: ba go feta
2: ba feta ka go te ba re kwa gona ba
0: ha o mang ke rata gore ke tsebe maina a bona
2: ke bi itumela le tabane
0: o bo itumela le tabane re le kitika tle le na bagwera ba mmadigomo le na bagwera ba lerato bagwera ba go thegana mmadigomo ke go rata hantsi le gantsi
2: tenka rata go lakaletsa o mo mo ya ka tshimtsani pelinda wa hola le khone ke
0: dilala mo a gole mogwera wa gago tlhe wena o mmotsa gore ka moka mo go lesang bana re a morata kere
2: e le mo go bare ke ene ya mama Sheila o tsaga go tsena nana la rena ka re ke mo dimedi se ke mo tshwara a ska cha ba ka le tsoma mo na ka le rata
0: re tlo mo amogela ka lerato mogweranyana wa rena e re ke go lebogetlhe mmadigomo
2: Baba
0: ke go rata. Ah ga le nna ke go rata gantsi le gantsi ke madi gomo Armani Pro le rato le thegano di dira gore o mmone bjalo ka sesi mogwera wa gago, o mmone bjalo ka buti mogwera wa gago. E reng ke tseng o mongwe tle. Tumela mogwera wa ka, nna ke Mani Pro wena o mang?
3: Temoso.
0: Oh Temoso, Temoso dula kae?
3: Amwe.
0: Amwe, amwe ti ko kae?
3: Mamule.
0: Oh, Ramuyeti komuleti. Wena o khona go bala Temoso?
3: Eh.
0: Oh, re balele lengwalo la letjatji. Hm?
3: Eh.
0: Oh! Wena mpotse ba gwera bagago mogweranyana waka.
3: Kwena.
0: Oh, kwena ke mogwera wa gago. O mongwe ke mang?
3: Litaga.
0: Letago yo o ba botsa gore Mani Pro ka nnete o a ba rata kudu kudu kudu kudu kudu wa kere
3: eh
0: aga le wena ke go rata hore
3: le nna ke a le rata
0: ke Temoso ke mogweranyana wa rena o moswa le tjatjing la lehono are Mani Pro ke gona go bala e tswe ke re bala Temoso are ema pele ka tja go bala Mani Pro nna ke rata go botsa ba gwera ba ka ke bo kwena le letago a wa re go amogela mogwera wa ka re re utswele pele go tja karolo mo lenaneong la rena la le sangbana tjelang pele mo nomorong ya 0860002452 are ye mabenkeleng mo ile go go tla re re boa ra tjola pele nna le wena
1: Njabu kwari barago, bielo kasape, lispa. Wuje 80% off, kedi shumishwa cha Nutrifresh Kitchen Essentials. Gawra kedi chwele cha chakoswana le 400 gram cool baked beans in tomato sauce, kantaga light, limi huta ye mingwe. Rege chepedi ka 30 rand. Woba 2 liter sunflower oil, $69.99. Obolo ka 15 rand. Ditakoche, diwacha kala ufitla di 10 August. Resto kose salogona, respa fela. Ukwene li di bielo. Durban e ikemisetse go amogela dinaga tsa borwa bja Afrika gotha-gotheng mo kgweding ya August. Afrika Borwa e ikgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban, yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabolo ya go ya go ile. Ge dinaga tsa borwa bja Afrika e šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletšo di a oketšega, mešomo e a tlhangwa, gomme malapa a hwetša menyetla ye mengwe. Kopane ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo re abelanago.
4: Prudence Molekwa Marongwa, go lesang bana, fela mo go Thobela FM, mošetša wa tsebo le boithabišo. Prudence Molekwa Marongwa.
0: Mo mafelelong a abeke ya boingwadiso bja bathegi, dikantoro tša merero ya selegae nageng ka bophara di tla bulwa go tloga ka iri ya bosiswai mesong go fitlha ka iri ya botlhano mathapama ka lapele le lapedi Agostose. Etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae e lego kgausi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba go e tšea ge ba e lokile. Go na le di smart ID card tšeo di ka lekanago dikete tše 350 tše e lego gore di letetše go tšea. Smart ID card ya gago ga e fofela lengwalo la boitsebišo, e go fa phitlhelelo e e bolokegilego ya dibaka, e go fa tšhireletšo ya boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketse go šomiša tokelo ya gago ya demokrasi ya go kgetha. Tšhireletša smart ID card ya gago, bula dibaka, e tukišetše go kgetha. Molaetša wo o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selegae, re tiša seriti sa botlhe. Metsotso ke ye lesomesiswai fela go ya e reng ya bosiswai mo e lego gore nna le wena re tlo o kgaogana. Re tswela pele bagweranyana ba ka, re telefatša polelo ya rena lehono, re ipsina ebile re keteka kamano ya segwera bjalo ka ge e ketekwa Sontaga se sengwe le se sengwe sa kgwedi yona ye ya Phato sa pele. Sa pele bagweranyana ba ka, letša o re balele lengwalo la letšatši o bo o lakaletše mogwera wa gago letšatši la kamano ye ya segwera le le botse. Tumela tlhe mogwera wa ka, nna ke Mani Pro wena o mang?
5: Hello, nna ke nna Bathabile Tafkidula kona mmoto wa.
0: Oh, Bathabile wa gate fo mogwera wa Mani Pro o tsogile gabotse?
5: Ke tsogile gabotse ke rale.
0: Awa le nna ke tsogile gabotse, ke dumela gore o botse pebele ya gago o tle robalela lengwalo la letšatši a kere?
5: Ee.
0: Aga.
5: ke bala go dima wa le seme se se se mana ma seme tedinne e bala ga se lai o bua di ba ba gore botlisha tshinyaga tshinyagelo gona le moratwa motemi mophala ngwana o ye.
0: Halleluya wa lebala lengwalo le wa lebala ka bogwari ba thabile wa gatefo ke le mpotse gore nna ka bakala gore le re botsa lengwalo le le re ba gwera ba bangwe ga ba tshepagale ba gona ba gora ba ile go gore ba tlo go latletsa na wena o kile wa ba le mogwera o bjalo
5: a o nna tsenka ka bolela
0: o na le ba gora ba ile go gore le dirisana tsa nnete fela ke bo mang ba gwera ba botsa mane pro le rena re ba ketike re le ketike mmogo
5: ke butjaka le mogotle ba gore ba ka ba babedi ke thinyelo bo le khontse mokobodi
0: oh wena ona le ba gwera ba bararo ke butjago ke phenyo le khontse ya kere
5: eh
0: sho lipsi neng ga se gwera sa lena le tshele pele go botsana tsa nnete tsa go agishana tsa go eletsana ba ile mani pro yena o le rata kudu kudu kudu kudu
5: ke rata gore go lakaletsa butia ka mabane ba gola
0: o ba gola mabane bane o wa mabola a pudi
5: eh
0: ke mang butiago
5: pabalelo
0: o pabalelo ke dumela gore o ipsinne ka letsatsi la gagwe o mmotse gore mani pro o morata kudu kudu kudu kudu kudu e kere ebile kere a gole a gole aga ke ba thabile wa gatefo are mani pro ne ke na le bagwera ba bararo ke na le botiaka ke dumela gore ke ena pabalelwa ke re go ba le phenyo go ba le gontsi rena ra itsina re agana rena re a eletsana re keteka lena ba thabile le bagwera ba gago a se mogwera o mongwe re nke motjie hello mogwera wa mani pro ke bolela le mang
6: hello le teng mo go nna ama
0: Taini mukwe na mogwera wa mani pro o tsogile ga botse o tsogile ga botse oh a ke dimela byale re balele lengwalo la letjatsi
6: ba gwera ba bang le ba la letjatsi ba bang ba tshepagala go fitsa bana ba motho amen
0: ya ba bangwe ba eletsana ba bangwe ba la tletjana gona le bagwera ba go dira tshe dibotse gona le bagwera ba go dira tshe ile go gore di a la tletjana na thaini o tlotse ba byang gore yo mogwera ke shika go le yena ei kere ke a gotlelela e pya ke a bona gore ai ga ntse re tshe dibotse o tlo mmona ka eng mogwera o byalo
6: ha go ntse teleng a go dirisa ile tsa go saloka
0: o mogwera o byalo o tlo go ntsha tseleng a go dirisa dilo tsa go seloke e o tsela mathomo go ba mothomo o la bobedi go ba ga bedinyana o tlo ba ile go ra se tshwa molemoga kere
6: eh
0: e tsa go thoma molemoga gore na keng se le gore o ka se dira gore o tloge gausi le yena mogwera o byalo
6: nka ya ka mogwera yo a ka ntsha go mathateng a
0: e no tla nya ka mogwera o ile gore o tla go thega mathateng a gago o thaini mani pro wa go lebogatlhe ebile ke go rata gantši le gantši bye ke mogwera wa rena ke thaini a re mani pro ke tlo mmona nna mogwera o bjalo gore ai mogwera o ka re wa ntatlhetsa ke tla mo lebelela la mathomo la bobedi ge ke mo lebelela ke thoma go kwešišiša gore aowa o yena o mogwera wa ntatlhetsa nna ke tla nyaka mogwera o e lego gore o tla nkiša tseleng ya goloka a re tseng o mongwe šo mogwera e le ge rena re kgokaganya le yena re telefatsa polelo a re balela lengwalo a re botsa le maikutlo a gagwe tumena tlhe mogwera wa ka nna ke mani pro wena o mang
7: ralota
0: age wa tsena o kgomotse bjale o iketlile bjale o tsogile ga botse
7: Eh na ka lena ke nna tshabala la nyele tidila mapela ma tekena le mongwe le tsime tsa tsena sekolo se tsila secondary
0: nyele ti mo gwe ranyana wa ka re balele lengwalo la letjatsi
7: ke tlo go bala go diema 18:24 yona e bala ka tsela ye wa tile ba wa ra mo tsisa tsenyegelo bona le moratwa mmotsegi mo palangwane
0: wa lebala ke dumela gore o bentse o lebala gape le gape ge ntse o theleditse bagweranyana ba lebala kere aga mpotse gore wena o le kwešiša bjang nyeletse
7: nna lengwalo le ke le kwešiša gore a kere ba re morata o na le morata mmotsegi gophala ngwaneng ke kwešiša gore o na le bagwera ba bangwe ba lokile ba gophala ngwana wena goba motho wa geno ka lebaka la gore bagwera ba bangwe ga se ba loke ba ontšha tseleng
0: hei bagwera ba bangwe go e ya go yena o lla o re ke na le bothata bo le bjola o re hei nna bona nna nna kabe le nna nna beng ka se kgotlelele 1-2-3 wa bona nna nna motho ke mo dira so le so le so a kere pele mo re bolela ka bagwera ba ile go gore ba agisa go bolela le ena nyeleti o mmotsa gore ei nna le money pro re na le moelo go gore re gagane gona o re e re ke leke go bolela le money pro ke tla bua mo go wena e le ge re le ka go lukisa bothata bja lena wa go gore mogwera o go botsa tsanete o go botsa tsanete tse le go gore ditlo go phidisa ga o lose le batho mogwera o ga atlatse go befelwa ka gare ga gago o a go fokoletsa

0: tšhomišo.
1: Ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ge e le metsotso yona ke ye lesome fela go ya e reng ya seswai nako ye ke tima lena ebile ge e bona gore ra ipsina gona ao o kare ya fofa e tloga eja ke marotlo ba go eranyana baka ke tlo tšea ba babedibedi fela bao ba re balelago lengwalo la letšatši morago ga fa o ra le bathigo mogwera wa rena o e le wa gore o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo bjale ka karolo ya rena ya kgwedi ka kgwedi sontageng sa mathomo mo e le wa gore re fitlhelela bagwera maikemišetšokgolo e le go ba tlhotlheletša maikemišetšokgolo e le go ba leboga go tšea karolo mo lenaneong la rena a šo ke a mo tšea mogwera wa ka lesambana dumela tlhe Hello, mogwera wa Money Pro. Hello, ke bolela le mang kae?
2: Hola, msela le Palisa mo Diamantata.
1: Palisa ka mo go dira mantata. Mogwera wa ka yena o na le mengwaga e me kae?
2: Ke na le mengwaga e 12.
1: Oh, o na le mengwaga e le 12. Ke dimela gore o kgona go bala ke.
2: Eh,
1: aha, re balele lengwalo la letsatsi.
2: Moeti ya sewera botlisa tshenyego go na le moratwa moteri mo phala ngwana re
1: haleluya o bona ka gare ga bagwera le ge boati bya bagwera go ba boati ba sewera botlisa tshenyagalelo Eupša, o gona ka gare ga bona o ile go gore o tlo go bontsha tsa nnete wena o bontsha ke mang tsa lesedi
2: Ke bontsha ke mogwera wa ka.
1: Ke mang leina la gagwe?
2: Ke Karabo.
1: Oh, Karabo! O mmotse gore Money Pro o rata gore le ena e be mogwera wa gagwe, akere?
2: Eh.
1: Oh, Palisa, nne ke go rata bjang, ebile ke tloga ke go leboga ka gore wena o thoma go tsena mo lenaneong le, akere?
2: Eh, a ke rata rapi bapa.
1: Moya kwa lerato Palisa ke mogweranyana wa rena o ile go gore o tloga a thoma go tsena le gono o re boditse gore yena mogwera wa gago ke mang yo ile go gore o ntshana sainong le yena eupta ba tloga ba agisana ba bontshana tsa nnete ke tsheo mafelelo felelo felelo felelo le tsatsing la le gono re ketika kamano ya segwera tumela mogwera nna ke Money Pro wena o mang hello mogwera wa Money Pro
3: hello
1: Nna ke bolela le mang?
3: O bolela le makofane pologo.
1: Oh, pologo! Wena o thoma go tsena le gono?
3: Eh.
1: Segwera sa rena ka nnete se tloga se gola mo lenaneong la lesang bana. Re a go amogela pologo. Re balele lengwalo la letšatši mogwera wa ka.
3: Nna ka tswa ka kgona go bala.
1: Hei, wena o na le mengwaga e me kae pologo?
3: E tshela.
1: O na le mengwaga e tshela fela. Eupša ke a dumela gore o na le bagwera. Mpotse bagwera ba gago gore ke bomang.
3: Ke Rea Lekgantšho.
1: O, ke Rea Lekgantšho. Le na la ipsina le dirang mmogo.
3: Ma?
1: Le na le dirang ge le le mmogo.
3: Le bapala ga botse ra sa tshwenyane.
1: O le bapala ga botse le sa tshwenyane. Jo le nne ke tlotla ke bapale le lena kere.
3: Eh.
1: Ke go rata kudu ya ngwe.

0: ne ke go rata.
1: Aga ke mogweranyana wa rena o thoma go tsena re ya mo amogela tlhere re tswele pele o letsa o tsea karolo mo lenaneong la rena la lesang bana ke a dumela gore le kgono le re tloga re ithutile tse dintšhi ka segwera ebile ke a dumela gore go tloga ga bjale re tlo tiša digwera tša rena ka manong ye ya segwera rena ra ratana ra galana ra bontšhana lerato le thekgano ka dinako ka moka tshepo yaka e motabeng ya gore go tloga ga bjale segwera se tlo gola nageng ya gešo re tšea sanere a ena le thabisang ba re tshepo yaka.

0: ngwana ya sefela o bolela mantsi a gore nge le ge ke le matshwenyong nna nka seke ka shuta bophelong ka gore nna ke bolokwa ke Jesu. Re tlabe re tlhakane re le basadi ka moka re re kwantse mosadi e le ya Abisalomo ya 23 o bolele mantsi a goreng tshwane le monna Dafita a re le ge nka sepela molapong wa moreti wa lefu nna nka seke ka boifa bobe ka gore ke a itse gore Modimo o na le nna. Modimo re tshepišitse gore a ka seke a re latlha. Modimo re tshepišitse gore a ka seke a re tlogela. Re tlabe re bolela le basadi mo nageng re re mosadi emela motse wa gago, mosadi emela bana ba gago, mosadi tlhokomela bana ba gago, mosadi dula matsolong o dula maotong a Morena Jesu o tlhakana le tsona leetong la bophelo. Tseba goreng re nnaletsa matlhodi tshabeng kare ke ona mo e le gore tlhakodiso ya rena e gona ke tse tlabe di diragala ka sontaga se se tlang.
1: Ka kua mokopane mosesetsane
0: ka mo mosesetsane ka mo re na le basadi ka moka ba bannyane, re na le basadi ba magareng, re na le basadi batswadi ba rena matlhako a matala ba e le gore ba no tswela pele go no re tshega. Re na le basadi go tswa ka mo lekgotlagaso la rena la tshebela F M ebile re sa lebale go ne leboga Modimo ka SABC re fetsa mengwaga e 90 e re dirile batho ka lebaka la goreng re kgona go tseba tse letsela re kgona go retelwa lentšhi la Modimo re kgona go rapelelwa re kgona go tloga maemong a re ikhumana re ba gona re akanegile e le ka lebaka la goreng tlabe re theleditse radio tlabe re bona mo di-TV-ng e le ka lebaka la SABC re no re le kereke ra re Modimo e no tswela pele go no ba boloka ebile re no rapela gore Modimo a no tswela pele go no le tlhokomela le lena bagosi ka moka.
1: Amen. E le gore makala a lena a kereke ye a tlabe a le gona go tswa kae le kae?
0: Ka moka makala a rena kaofela o thoma le ko Botswana ba tlabe ba le gona ka moka re mema le batho ka moka ba e leng gore ba ka kgone go fitlha basadi ka moka ba e le gore ba ka kgone go fitlha e re e labalabelang koreng ge tirelo e fetsa mosadi a ikwa re nna teng ke ikwele evanyedi e reng je sontshwetse today ebile sona setlhare se e le gore nna setlile nthusa mo moyeng waka.
1: Amen. Amen. Gomme tirelo ya kereke e thoma nako mang mmawaka ge e tla ka molomo wa lena?
0: Re tlo thoma ka iri ya seswae re sepela ka lenaneo la a re tumise Morena.
1: Amen. E raya gore le nna ke atla le ge e le ya basadi le lesudi wa tsena.
0: Ee, bo moruti ba tlotla ba tsebe thusa gore tla ba le mosomong mara se e le gore se tlabe se diragala ka letsatsi le rena ka kerekeng ya rena ge re ketse ka letsatsi le bo papa ke bona ba re lokisetsang ka kwa moraleng ka kwa.
1: Amen.
0: Bona ba e le gore rena a re a tshwanela gare a gagega rena re a dula ra eletsana bona ba re lokisetsa ka kwa le tlabe le bona ba ketsaketsang ka kwa ka tsenitsela.
1: Aga jwale go na le banna ba bangwe ba ba rego ke a basadi a gona taba empa rena ge re le gona re sa tsene kereke empa re nyaka go diotla re dumeletse gore re katla
0: ba dumeletse gore ba katla ka gore ke no dumela gore ba ka se ba nnoši.
1: Hey.
0: Ba tshwanetse batle mabile bomma ba tsena ka mola tirelo ya bomma bona ba ye ka ko moraleng ka kwale ba o thusana le ba bangwe mara ka sebe tshwanetse ba ye kwa ditiragalo re dialang ka goreng a ke re le ba lekgotlagaso tshwanetse ba ye kwala kwa ja mo moyeng ebile re tlile no ba le thapelo ya go e kgetha e tlabe e etilwe pele ke bo archbishopo re tlabe re rapelela SABC ga e fetsa mengwaga e 90 ka lona letsatsi le la rena la di-9.
1: Mmawaka bao e le gore ba rata go humana dintlha ka botlalo ba ka le humana kae ge ba nyaka go bolela tse dingwe?
0: Ba ka re humana mo nomorong ya 082 776

0: 5294, e nngwe ke 076 907 5453.
1: Aga mma wa ka mma Archbishop Molefe, re leboga Modimo a le tlhokomele a le dise modiro o wetle e be o mo botse ka fa o ile gore o letetswe ka gona. Re re Modimo a beeletsogotlhe mma wa ka, le se go fale le badumedise, gomme Modimo a ba rata, le nna ke a ba rata.
0: Re leboga le go lena go be jalo. Modimo a no tswela pele go le boloka, Modimo a no tswela pele go le sogofatsa le legotlagaso le bašomi ka moka ba lona le batšheletše ka moka. Rena re le kereke re a le rata, re ka se khutse go le rata, re ka se khutse go le rapelela. Ke a leboga
1: mma wa ka mma Archbishop Molefe, re leboga kudu go tswa kerekeng ya The General Apostolic Zion Church. Re leboga kudu-kudu mma wa ka. Modimo le sofatse, ke tlo nama ke raloka kosa ya Pontsho an Apostolic Youth, ba re one tile moya, empa pele ga ge re tšea kosa eo ebile re ya ditabeng tša e re ya senyane, ke feta ka fa ba mabenkele ba nkgwatha ka mo morago ka mo ba re mo mafelelong a beke ya boingwadiso bja bakgethe, dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae nageng ka bophara di tla bula go tloga ka iri ya boseswai mesong go fitlha ka iri ya botlhano mathapama ka la pele le la pedi Agostose 2026. Etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae yeo e lego kgauswi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba go e tšea ge e lokile. Go na le di-smart ID card tše di fetago 350,000 tšeo di letetšwego go tšewa. Smart ID card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebišo, e go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka, e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go šomiša tokelo ya gago ya demokrasi ya go kgetha. Šireletša smart ID card ya gago, bula dibaka, e tukišetše go kgetha. Molaetša woo o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selegae, re tiša seriti go bohle. Ga
2: na le le sudilara no motho a se tlhako o se phadima thabeng
1: a gomme ge le mararo ka tsela ya go ya ireng ya senyane Pontsho an Apostolic Youth one time.

0: arbiale makharebe a botshabela ba re ke moloti wa ditshuana ke tata go bao ba senago botate ke monna wa bao ba senago banna go ya ka mopisalome nna le wena re ka gare ga la morena le le botsebotse la morena le o re bolela go tshireletso go ba mosadi wa go sireletsa lapa la gagwe nke ke mo ke kwe o mongwe sho mabaloi mabitsela ngwane shilona re leboga ditaba tsa area senyane go mere go letetse ka tsa area le some re di abiale thobela
1: thobela moruti le sudi mogadi Sophie Mashishi ke nna e phakere wa next session na shirele tjonkileng ka e bona go motho wa mosadi ke mme motswadi wa ka Rosina Mashishi a sa le teng o fitile ga melotso le fasen la ga peno mme motswadi a rena o ne a re shirele tja ka tjotletjana le ntjono na rata a re ruta tsela nete gore mme motswadi bophelo ba ka gore o na botshwere ka letso until ibile ke ba le bana a mpotsa tsela ya ka ya bophelo ka mogwebileng boima ke phela ka malwetse a eta a ema kamo ke nna o ka tjono ke a phela ka baka la shireletso ya hae le o emaema hae le lerato la hae kore he re le batswadi ko sentse re shireletse bana ba rena ka se re na leng sonno metha o na le monna o ra one monna shireletsa bana ba gago ba rate o seke wa boa wa beleya bana wa ba bolaya ba shireletse mošare
0: shireletsa bana ba ba gago ao batho o mongwe
2: sentle tirone le sori malebana Lawrence of Children's Spirit ga mara ba ke le ka mogola ga uteng wa ra ba putsha lena ka boripana tshireletso e nna ke le malebana ke le ka ihumana ke ihumana go tswa go motho wa mosadi ebe e le koko Ruth malebana ke mmitsa mma le go njalo go sa phela sa le gona ke re mma ke a le moleboga mo e baneng gore ke godisitswe ke single parent mo e baneng goreng bebe go sa tlhakane mabaka mara ka diphego tša gage ka mokgwenkileng a thiba mo a thibang gona a senke magone a mantšhi a bonagale le go njalo ke re mma ke a leboga mma ke a le rata modimo a be le lena a dule a le šireleditse ka dinako ka moka thabelo
0: bomma o rabo koko ke a ba tseba mokgekolo ba uwe ke ba bone ka matlho a ka pasekeng ye Lawrence wena o kano ba o sa tsebe ba mpontšhitse ba re wa mmona mokgekolo ke koko wa monna ola wa go letheletša kudu-kudu ko radio ya re a leboga batheletši ba Thobela FM re lebeletše taba ya ya mosadi wa go šireletša lapa la gagwe e re nna le wena re fete mo ge go sa leke yona tsela yeo re re mo mafelelong a beke ya boingwadiso bja bagetse dikantoro tša kgoro ya merero ya selegae nageng ka bophara di tla bula go tloga ka iri ya boseswai mesong go fitlha ka iri ya botlhano mathapama ka lapele le lapedi Agostose 2026 etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae yeo e leng kgauswi le wena go dira kgopelo ya smart ID card goba go e tšea ge e lokile go na le di-smart ID card tše di fetago 350,000 tšeo di letetšego go tšewa Smart ID card ya gago ga se fela lengwalo la boitsebišo e go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go šomiša tokelo ya gago ya democracy ya go kgetha šireletša smart ID card ya gago bula dibaka e tukišetše go kgetha molaetša woo o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selegae re tiša seriti go botlhe
3: Le gala la mmino wa gospel. Go tshwele FM. Mo shate wa tsebo le boithabiso.
4: Arebine ga tlwa.

0: Hallelujah, hallelujah. Hey, Lucas Maluma. Swana lake kwa stay kral. Empa ke monna wa Pretoria o rialo are ga geshu ke kwa ga sikukune. Stay kral. Re leboga ngwanesho, re leboga kosha e botsana. Yele o reng nnete e re lemosha ka tshibeletso ya modimo wa rena. Ge o namile o lebelela mangwalo a magethwa kwa bukenge ya Joshua kgaolo ya bobedi temana ya botshelela e tla go botsa ka Rahaba yo a ilego a tshireletsa ditlhodi tsa naga ya Israele ge babe ba tlhola naga ya Kanana gomme mosadi wo o namile a tshireletsa banna bao ya ba gore ke go phologa ga bona ai ke ba bantsi ba ile gore re tlo ba goma letsatsing la lekgono empa mo mesong ya letsatsi bjale ka ge re laeditse magageso re na le Bishop Betha Mphahlele go tswa ka kua New Generation Church ka kua Linting ga Mphahlele mma gore rena re a lotsha mo mesong e me botse ka leina la Kriste Jesu. Mawaka le tsogile ga botse.
1: A wa re tsogile ga botse ra lena.
0: A wa re leboga modimo.
1: Ke dila di wantse o ka.
0: Ke di thu le khono ke le tsatsi la pedi. A re re bula kgwedi le lena mawaka. Re lebeletse basadi ba go sireletsa malapa a bona. Gomme ge re namile re tsena twi ka gare ga tsona taba tse re kgopela le dio re tlhatlha le re bontshe le ka mangwalong gore na a bolela eng ka mosadi wa go sireletsa lapa la gagwe.
1: Ke badumedise ka moka ke dumedisa bapheletsi ba thobala FM ka moka. Ke bona modimo ba le tsana tlhatse le matlo ho le tsatsi la lehono la sonta sa mathomo tsatsi la sa batlana le hono la gore ke kgwedi ya basadi August modimo a tsonfa teng ke August e la madimo e ba le madimo a mantsi ina ka morena ka gare ba malapa ka moka jalo mo re bolela ka mosadi wa go sheletsa lapa na gagwe ba bolela le ka dikata gagwe le ntla modimo mo ka go sireletsa ka tshireletso ya basadi go malapa a bona re a lekwa lentswe la modimo le re diema 14 verse 1 le re botlhale bja mosadi o ikagela ngwako a tlatsa wa lesilu bja o rutla jalo mo re ile re gola re le bomme rata modimo ra ithuta gore mosadi wa botlhale o ikagela ngwako ka dithapelo wa kgwetsa wa ga ngwako wa gago ka go ikokobetsa wa kgwetsa wa ga ngwako wa gago botlhale bo modimo a go fa go bona ba o kgona go solva mathata ka gae o kgona go ema diemong ka mokana ka tsona go na ke ga botlhale ba modimo ntle le modimo bagešo ba rategang o ba boima jale mosadi wa botlhale wa gangwako wa gagwe a ba kgona go ba le lerato le khutso ka gare ga lapa la gage and mosadi wa botlhale o kgona le go ikokobetsa a ba le lerato le boikokobetso a tewa re ke mosia morena wa go ikokobetsa modimo a khutsa lesego fatseng jalo ka re bolela ka mogo mola go psalm 127 verse 1 re ngwako wa sago ke morena ba re ba gona ba itapisa ka lefela motho wa sasha wa sebišwe ke morena motlhapetsi o phagama ka lefela ke nnete fa basadi ba ga malapa a bona ka modimo and-e ga ba itapise ka lefela fa ba ga ka morena ba gešo ba rategang re bona le ka kgogo a tseba wa kgwetsa lobane sepekwa seatla ge setla ya kitema ya phothoma matshwenyane ya pipa ka diphego ya sireletsa matshwenyane ya gore a seka ba wela ke dipekwa tsale basadi ba rwele malapa a bona ka dithapelo ba rwele bana ba bona le balekane ba bona ka dithapelo ka go na le madimo a tshutlang bophelong madimo a ka moka ga a tshutla basadi ba tsena ka diphegong tsa modimo ba tsentšha bana ba bona ba tsentšha malapa a bona ke ka moo re bonang phenyo ka gona gape re bona le nonyane le yone ya ga setlhaga ya ba le mafotlwana ya dula le yona ka mo setlhageng ya pipa ka maphego ba gešo ba rategang lentswe la modimo le sa bola ka mogola ruri ka ga bophelo go ba boima jale mo re bona ka mosadi šo wena go ke ratang go la ka ena o ile a šhireletsa setšhaba sa gabo ka moka sa bajuta a ba šhireletsa lelapa la gage re bolela ka manna re bolela ka Estere we lo bana ha mang le bana ba juta we la tlhofeletsa khoji a tswere se gore ba bolawe the guy a go pela Esther gore ara pele tshaba sa gabo ka ga ba le gausi a la pela mshate go me go be go sa khonere gore mosadi a ka le bana le khoshi a sa batana ka molao go ba motlhatsana ka mshate a sa batana ka molao Esther we la shonetsa tshaba sa gabo sa ba juta ka tapelo ba ipona tshe ba rapela matjatji a mararo tsholo tapelo yona e shonetsa la pala motho e shonetsa tshaba sa batho ba re shuba ratelang community ta rena naga ya rena re shonetsa ka tapelo malaparna re shonetsa ka tapelo o ile ba le sebetse a le bana le khoshi e fika molao motho a be ngwatena e fika molao a le bana le khoshi ba bo laiwa mara se re ile kana a re go me tsenka bona wa ke tla fo ikwela morena ba le yena le tsotso la khoshi la mushupa go me a gona go fenya a le bana le maemo a pholisa tshaba sabo sa ba juta le na pala ga ka moka re mona fela ka thapelo mona go first Samuel chapter 25:22-28 re bona Abigail yena a shirile tla pala ga go le tshaba ka moka ka go le bana le Dafita le a be go aga le file a re bile mona go na bala mosadi o botlhalo ile ya misa tsholo wa madi le pala o e kholo ka o ikokobetsa le botlhale le go niela modimo ile a mo fa botlhale a ba ya le monielo wa dibe go Dafita a ya ikokobetsa a rwala molato la monna wa gagwe go mme dina ga ka moka ya nama ya khwetsa bophelo tsholo ga madi a fela jolo re ya ba bona shiba ba sedi ba be diba ke ba rata kudu ka ba ke le Abigail le no Esther ke bona ba re bontsha solution e kholo a se bona fela ba bona ba sedi ba modimo mari ke rata go la ka ba be diba ka ge lo ba le bona ke bona re tsebang gore re ithuta ka bona malapeng a rena Psalm 125 verse 1 to 2 ere ba ba botile go morena ba itse thabe tsone sa shooting motho wa Jerusalem mo re wa di thaba le morana go rala tshaga tsa gagwe le tlenya ba le yane neneng ke nete mosadi mo kwa bo ta morena o a tiya o tisha ke morena ba di ma tshutla o swana le ya mo wa kwa tsisha ona a tlo tshutla nna ke ga batho ba ema ka maoto a re tsebe rena moyo o foka nkofi pele re kgwedi one re bona go ba luba la go bolaiwa ga basadi go le kgwedi ya madimo ke mo re thirang ka dithapelo go thirang ka di fasting re rapela re ikona gore morena emisha luba le kgwedi yona e re botsa morena re tia jolo ka bomme jolo ka nnete ba re shuba ratelang le ntse la modimo ya ka mosadi ene o re mona ka seka sa gore o a gotlhelela go le boima o a ema ka re ga madimo a tshutlang ee re bitsa le Jesu ka re ga madimo a tshutlang gore morena emisha madimo gomme ke mo re bona re kgona ka gore madimo a tshutlang ba bašweng ke ba bantši diana 16:32 mogotleledi o phala mogale mogula motho o phalwa ke mofenya pelo ya gagwe ka nete go gotlhelela o phala mogale wa ema wa tepotsa pelong ya gago wa fenya pelo ya gago gore morena ke tla ema ka bona ke tla fenya ka bona dithaba ke tla feta ka go le boima tseba ke morena ke gorametse wena ka nete re bona basadi ba agile malapa a bona ba ke di-single parents ga bana le balekane ba mo motho wa gona o lebeletse wa tseba bophelo bo fumoenetse ka maoto mara o botsile morana o kgwetsa khutso ka modimo o a gotlela wa rapela o na le tumelo and-e gape-gape o na le khutso ka modimo jalo mosadi wa sebete ke yena a šireletsang wa bona ka mokgwa esereleng a ba le sebete se gontšha gore jalo o ile a šireletsa jalo mosadi wa go šireletsa lapa la gage o ba le kole botlhoko leshoko ba bešo ba rategang ka baka la gore leshoko lela le dia gore ka nnete o tseba gore leshoko le botlhoko go bele ga o le mosadi namile o kwala batho botlhoko o kwala community botlhoko o kwala bana botlhoko lapa la gago wa le rwala o le mosadi o botsile morana o tshapa modimo and-e mosadi o ka fela lapa la gago le bana ba gagwe o modimo jalo ka hanna ile a ga fela Samuele go morena and-e wa ithuta gore ke mosadi wa modimo ke naka go botsega mosadi o pelene re o tlhamegile go dia matoveso e re mosadi motlhamegi ke a lasa monna wa gagwe wa tseba wa lasa monna wa gagwe o tlhamegile kamaitsamaone mekgwa e mebotse
0: batobaina
1: ka wena abakoko ka gae wa tseba ba amogelega ba geso ba rategang re o mosadi o ke mosadi o re monang ka dikatšhe gore o kgotlhelela go le boima ee ya ba mogotseledi wa go phala mogale gape-gape a re ga tswela ka mokgwa wa ba re ko mobotse a se o mobotse fela a swa botsiba go fura ke yena mošia morena ke re botsoro bo a fura le botsekele fela mosadi go retlwa mošia morena 31:3.
2: Amen.
1: Amen. Amen.
2: Amen.
1: Bishop
2: Mosadi wo wa go sireletsa lapala gagwe ke mosadi wa go tlamega
1: ei wa go tlamega
2: a se mosadi wa o dueta bolela
1: awa
2: a se mosadi wa go intsha maikutlo polelong yenwe le yenwe ke mosadi wa o tlamega
1: ei
2: o ikhopola pele a swanetse a bolele o naganela lapala gagwe ka dipolelo tsa gagwe o naganela molekani wa gagwe o naganela bana ba gagwe ka dipolelo ke ra mosadi wa go tlamega ja so bishop rena le lena re phela ka re a lefase se le la Afrika Borwa gona le matswale gona le makoti walla ore ape makoti wa ka o ya tampolela mo bathong makoti le ena ore matswale o nwa le o nwa le bo makoti ba bangwe di tie ka nna ngwetsi le matswale aba kwane mo o mongwe a fitlhang o re ola sedia saur ola le ena re ola a dia saur tseo ke go laetsa go se sireletse lapa leo le leng ka gare ga lona a re bolele le bona mmawa ka Bishop Mpatlele gore ge re fetsa fa basadi ba tswele pele ba boele morago mo modimo a ba nyakang ba le gona
1: kannete ge re ya go a bodingwetse le bommatswale re bona Naume le Ruthi ka mokgwa ba rataneng ka gona ka mo a ileng a ema mosadi o a rata betsi ba gagwe ka moka ga bona ei o a ruta o ruta mosadi o molemo kgothelelo e le ena mosologadi a setse le bona ka moka a tswela pele a ba rata a ba šireletsa ba sa bolelane gampe ba na le lerato tswele ka go na le manganga a malapeng nna ke ile kano ithuta gore dilo ka moka re šiela morena ra di fa morena gore re kgone go fenya ka re go bolela gona a go bene solution ebile go napa gore apa dira tse dintšhi jalo botlhokwa-tlhokwa ke gore ka motho a šika le batlhale wa tlhaletsa wa tseba re o ithega ka morena jaanongbasadi ba ithega ka morena ke mo ba kgonang go fenya wa ba bona o kgona ruri o kgona go swarela ba gešo ba rategang re a bona ka re kgatlha ke Naume le Ruthi mo ke bona ba ileng ba ratana kudu-kudu re bona ka mokgwa a ile go a ba rata e le mmatswale ba mo rata e le bona dika gagwe ba gešo ba rategang re a bona Oropa le Ruthi e le bona dingwetsi le rena ra ithuta gore morena o nyaka lerato o nyaka gore re kwalane botlhoko ge re ya go bona basadi ba ka moka ga bona gore o kgone go ya ga lapa ke tse dintsi tsa go šhikina ka gae ka di šhikina ka gae o ka sereng ka itefeletsa ka gorogana o ka sereng ka ngala lapa gore o dule o tsea gore wena o ikanne pele ga modimo lapeng la gago and wa tsea gore morena ke ena pheko wa mmakgontle ebile re morena ke ena sebo sa rena tlhago wa ditlalelo jaanong kgontle ra dula le modimo ya ba modisa yo boolo a botsegileng ka gae ka re bophelo bona bo boima la malapa le ona a imela mare ge re kgoranetse morena re ithegile ka morena ga gona mo go šhikinegang ka gona ga re lebeletse basadi ba fentseng ka moka ebe e le bona basadi ba e le gobane ba botsile morena e le bona basadi and ba emiša malapa e le bona basadi ba godiša bana e le bona basadi di-single parent ke tse dintši batlhologadi ba bantši malapa a tletseng empa ba eme ka gore ba tšere tsotlhe ka moka ba go modimo ba ithegile ka modimo re bone ba gešo ba rategang gore go tshepa modimo wa bota modimo wa fela lapa la go le bana ba go modimo go a tiša ka gore go feta mo bang balamamangana go ipolaya re ke bona thelebišene o mongwe a tšheletse bana poison le ena ditšheletse batho ba kgwetsa ba rapaletse ka moka ya bare motho o ba imetse kudu-kudu o paletse ke go thabela go modimo jalo nna ke botsa bomme ka moka ke re basadi botlhe ka moka kgweding ya madimo kgweding yone e boima ya kgwetsa gore go ba le luba le leng mo go basadi a re kgobokaneng ka dithapelo ka moka o molomo a bee le pepartnera o molomo a re mošito wa monna o tiswa ke morena a khute ka morena a bee le mošito wa boledisa modimo morena o re a mmoledisa morena o ka ntlha le matšatši le re lentšo la gage le re o re kokotse re tlabulelwa re kgopele re tlafiwa gore nna ke le modimo nka palelwa jwang go lefatshe le di kgopelang jalo re tshabela go modimo sa khutha ka modimo ra lebelela basadi ba modimo ba fentse mo lentšo la modimo ba ile ba bota morena gore ka nnete ba tiile a modimo a thuše botlhe ka moka a modimo a ga malapa a bana ba batho ka moka ka gore ruri morena ke ena wa re bopileng and-e ke ena wa kgonang tsotlhe ke ena moatlhodi wa dilo ka moka ebile re fodiša ke ena
2: amen mma wa ka bishop mpatlele re kgopela go tšea sebaka se le re rapelele re rapelele basadi re rapelele lekgotla gaso la Aforika Borwa SABC ka kakaretso e dira mengwaga e masome a senyane e tlhoka dithapelo go ya pele sebaka ke seo mma le ka re rapelela la rapelela le lekgotla gaso le
1: re leboga re ne la ka letsa matlhatsi matlhogonelo le celebrator 90 years ka re ga mešomo e megolo le ka re ga kgaso e kgolo ya go fodisa le moya a modimo a lešego fatsile rena re lakaletsa matlhatsi le matlhogonolo happy birthday 90th re ka rapela
2: amen
1: modimo a re lata leina la jesu kereste wa nazareta letšatšing la lekgolo papa re a rapela letšatšing la go bula kgwedi ya basadi modimo a rena a lokileng morena o modimo wa phagamileng modimo a nnetile thereso papa phurula dithogo tsa tsa legodimo o khupetse botlhe ka moka bja leru la gago modimo a ka la mogau go botlhe ka moka ka lebitso la jesu letsogo la gago morena a le ba fitlhelele bomme ka moka modimo a rena maphelong a bona le malapeng a bona ka lebitso la jesu re a rapela morena ka gore ke wena karabo ya rena ke wena tsotlhe ka moka jehofa re le bomme ka malapeng ka lebitso la jesu o modimo papa bathege ka moka o ba šegofatse bathege ka moka a bona modimo a ka o ba kgothatse ka leina la jesu botlhe ba sa tsebe mo ba tšhabelang papa re a ba rapelela modimo gore ba tle go wena ba tšhabele go wena ka re ke wena modimo a nne magontlhe o a re gomotšang ka lebitso la jesu papa re a rapela o modimo o morena o a solvang dilo ka moka karabo ya botlhe o a fepang botlhe le jalo papa re rapela thobela f m modimo a ka mošhati fa tsebo le ya boithabišo ba celebrator 90 years papa re a ba rapela ka lebitso la jesu gore o ba tlhonofatse a ye gole papa a e tlhonofatsega modimo a rena e gaša lentšo la gago e kgothatsa meboa ka moka ka manane a fapaneng ka moka ka leina la jesu papa re a rapela modimo a rena bangwe malapeng a bona ba ja ke bodutu ba ba le distrese modimo empa ba e bulela ya ba kgomotsa ya ba kgothatsa ba kwa ditaba modimo a rena a phelang ba phela le thobela f m ba šegofatse ka moka modimo a rena a phelang le batsofadi ba e rata le ba sa bone ba dikopo ba theetsa ka ditsebe modimo a rena ra maatla otlhe le modimo a ka ba tlhonofala a go be jalo modimo a ka o ba tlhonofatse ka leina la morena jesu re rapela kgoša rena letlago gore o tagafatse letlago la gago ka re ga thobela f m mahlatsi le matlhone papa ba tsholele le moga wa legodimo ka leina la jesu re a leboga papa le bitso la jesu kereste mophodiši wa maphelo a rena we thank you lord a go retwe leina la gago le le sa feleng ka leina la jesu amen
2: amen kereke ya modimo mma e dumele le ba botse gore re a ba rata le bona ka kwa kerekeng
1: le rena re a leboga morena be le lena le badumedise ka thoa
2: halleluja
1: Thank you.

0: tumishe mrena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumisho
1: tobele fm mo shata botsa le boithabisho.

0: One More Try. Ke ke go sha George Michael melody ya boiketlo go thobela FM le go tla go shola Africa Borwa. Ro amre tika girl live ta tla go na Win Beneath My Wings re le betse re na ke le sema senyana re tswa iri ya le sumete. A re lo tsheng Africa Borwa. Go tle mo le go gona kana geng ye re tlo ga re leboga le ka moshema wa tle. Mo re tle sudi re tlo ga re leboga tle re tlo ga re leboga mabalo e ba bitsela ka ntorong ya ditaba. Re tlo ga re leboga mme ga tshwana le wena tlo ba mo go tla ka iri ya pele re tshwere ipsene ka mmino wa mohuta wa ndau.
1: Ga ke sa gopola dithoetse ke bego ke di gopela fela ke gopola kobo e katakatelwa ka mathoko a ka ge ke sena go swarwa ke boroko di-voice note tša di bego di re o ntiletse ge o fitlha moyago ngwanaka o phetse bophelo bjotlhe bja gago o ntšhireletša le ge o se sa le gona lefaseng tšhireletšo ya gago ke sa ekwa ke a leboga mma
2: Tshepa Capitec Cover nakong ya poloko le matšatši ka moka a latelago. Capitec Life Limited ke life insurer yeo e nago le license. Ebile ke FSP 54090 yeo e lego molaong go latela mabaka le dipeelano.
3: Durban e ikemišetše go amogela dinaga tša borwa bja Afrika kgothakgotheng. Mo kgweding ya August, Afrika Borwa e kgantšha ka go amogela kopano ya bo 46 ya SADC go la Durban. Yeo e kopanya go baetapele bao ba kopantšego ke pono e tee ya tirišano ya seledi, tšwetšopele ya di-industry, kopanyo ya ikonomi le tlhabollo ya go ya go ile. Ge dinaga tša borwa bja Afrika di šoma mmogo, kgwebo ya gola, dipeeletšo di a oketšega, mešomo e a hlangwa gomme malapa a hwetša menyetla ye mentši. Kopano ya bo 46 ya SADC, seledi se tee, batho ba tee, pono e tee, katlego yeo re abelanago.
0: 0828691645 yo ke nomoro ya WhatsApp ye o ka e šomišago ka romelela kgatiso ya gagwa lentši wa napa wa bontšha lerato go motho yo mongwe o mo ratago goba o ka ngwala molaetša fela wa bontšha gore ke mangwe o nyakang o mmontšha lerato 0828691645 ra tseba re tlhakane mafelo a beke a ebile re a feleletša ka yona tsela ye re bonane re kgonne go bontšhana gore ka nnete re a ratana o kgonne go bona gore na batho ba gago ke ba bafe o rata mang ke mangwe a o tlhomphago ke bomang ba ba dula ba na le taba le wena ka dinako ka metlha batho ba bohuto bjale ke ba e le gore tshwanetse o re dule ba bontšha lerato ka baka motho o ratanago le yena o dula le yena le yena o kgona go bona gore man le kgono le ke nyaka o montšha lerato sea le moyeng mare of the batch o rialo 082869 1645 le kgono le o yo leka la mathomo ga e ba sa ka o romela molaetša mo lenaneo le e ka ba o šomiša sellathekeng se sempša e ka ba ke sa gale nko yo tšea sellathekeng se o romele molaetša wena Oh yeah, ever-changing times. So to Aretha Franklin, it's a little like Mary J. Blige. I'll be without you. Chiri ko chiri ko chila horukan little mga chiri chako Bloodstone, Joy Sims, Bruno Mars, Eric Bennett, Glenn Jones, Harold Melvin. Hallelujah, tobela.

0: ke sa thuli matonsela mama nomza mombatha naledi pando ngaka phophira mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli professor khulufelo rakutsi le baba mo baba yiti
1: re ya leboga lenati kwa mo
0: tshobele feme kitika le wena go di ya basadi tshobele feme mo shato wa tsoba le boithabisho
2: mama felo nga beke ye ya boengwadisho bya bagethe dikantoro tsa kgoro ya merero ya selegae nageng ka bophara di tla bula go tloga ka iri ya boseswai mo mesong go fitlha ka iri ya botlhano mathapama ka lapele le lapedi ke lekgore magagešo kgweding ya agostos 2026 etela kantoro ya kgoro ya merero ya selegae yeo ile go kgauswi le wena go dira kgopelo ya smart id goba go itsea ge e lokile go na le di smart id card tse di lekanago 350,000 tseo di sa kago tša tšeiwa magagešo smart id card sa gago ga se fela lengwalo la boitsebišo se go fa phitlhelelo ye e bolokegilego ya dibaka tše dintšhi tše e le gore o ka di tlhoka ka monageng ya aforika borwa e šireletša boitsebišo bja gago ebile e netefatša gore o loketše go šomiša tokelo ya gago ya temokrasi ya naga ya aforika borwa ya go kgetha magagešo šireletša smart id card sa gago bula dibaka šetša go kgetha molaetša o tlišwa go wena ke kgoro ya merero ya selegae re tliša seriti go botlhe
3: Man of the Match go Thobela FM o šate wa tsebo le boithabišo.

0: Neto fa gore be boya lena ya lokologa ka mbino ke le fa gona ke akwa ke gatla ke lena ba le le ka gare ga dinamela tsa botlhe le kwa bose ka mbino go le ba botsa ya le fitla ga ile fitla le ba botsa le bona le bona ba botsa ba bangwe gore ka sontaga o ska ba ba tswa o dirile phosho neto fa gore o kwa thobela FM ka ba ka man of the match ke mo le gona o se re mmino ka moka o felelela sontaga sa go feta ge ke tswa mo mushumo mo ke tlhakana ke khwetsa ha ke se bile la gare ga ke tsebe leina la gage fela ke tlhakana le gona mo ladana mo ke re tlala e ntshwe re re ke janyana monno la ra man of the match ke la mathomo ko o bona mare ke a bona gore ke wena ke ipsina ka mmino wa go sontaga sengwe ga ke le mošomong ke šomiša e-hailing sendamela se ke se šomišago sa go šoma e-hailing ke hwetša ke ipsina ka mmino wa gago ke šoma ga botse re tloga re leboga thekgo e magešo ga re tswele pele go dira bjale e re ke bone go na le melaetša mebedi e meraro e le gore ke nyaka go etsea ye e le gore wena o e rometse mo le ge re boledišana ka yona taba e kgologolo ye taba e ke e kgole ya go gola ba bangwe ba fela ba ipitsa gore bona ke di-forever young ga gona selo se bjalo a re lotšheng
1: re sa ke dire a ba re gapeletsa gore re batlaise ka re ne re kweriwa mo re be re dula gona be thabeng so namine ba re bitsa Maberg City re fitlhele ka re Maberg City sheo ya go se tlhape ga go dula retraining ka mo go dula retraine ba dule mo go dula batho yo ra gapeletsa gore watsa keng re feleletse re batho ba kgemo re ba bona gona re a babetlha ka masuka re be re tla ba fasha ka masuka a strong lesuka la gona go mona bile le dupiša mollo e ka re le fasha ke mosimanyana gape go se ne ka mogomo o kare o ba re bona gona ba tla re kwera ba re botsa re kwere na bommasetlha a marara ke thuša ka goreng mo re ba bona gona re ya ba gesa re ya ba ketimisa o fitlhela ebile ba thoma go re tšhaba mobile a mpodiša ngwe wa re le sa foša batho ka masuka kare wena gore nka le foša lesuka na ke ya gore re foša dilo tjale bedisa kore be ise re na bana le gore go tse re basadi ke re na ba bagolo a go sanetsea go tlhare re ka tlaišana
0: ke go ile re ke thopele ba bangwe ba babedikena
2: sontaga se sebotsebotse a wa tsea gore
0: kela
2: go lenane o leka setsoge le mphitile man gapo wa retha
0: a re leboga ma re leboga
2: oretha ke kotsisan molapo wa lesandawane
0: ba molapo re leboga a re
3: lesantsantile wa ga dikgare aowa nna ke re mogalayo wa gaisu ke botse ke le motho wa kgole ebile ke sa rate ditšhomi
0: ya
3: le gona jale ke godile go finišhetse ke fetile mengwaga e 60
0: ya
3: ke ka kwa ke a lata 70 mogala jwa gaisumara aa lagaero ke sa itshole ka gona mokgaola ke nyake
0: ditšhomi
3: ke santse ke leka gona mokgwa ona go ke Albert Malomane ka mo Rustenburge
0: Releboga, my Albert, got Rustenburg. Hey, I want to know what makes you cry, Joe Thomas. Kia chama kage ishoki lo akilebo arthle mushiru kama na kafiri toronja ka itla baile mushupulo kama sa magaranga iria pele liaburaro kama sa ifela kabila intumele kishetele mabalo imabitela kantoronge di taba gome kamera kafau the jazz lady Kimis Fro. O tla ba le lena magagešo a re bsine

0: Abhotola fela go Cassandra Wilson, Abhotola family moshate what's able we tabisha woman on the edge. A re go swanetse gore go be le o mongwe fela o tee o e leng gore a ka kgona go ba emiša a ba botšiša gore a na ba e kwa bjang ka dinako tše dintšhi ga basadi le bona ba na le go e kwa o ka re ga ba kgathelegege ga ba tlhomphiwe goba motlho mongwe maikutlo a bona ga a tšeiwe bonnetene e ba o ka re basadi bona maikutlo a bona a gadikelwa ka dinako tše dingwe ba re ka tšatši le lengwe fela e le o botšiša mosadi gore a na o e kwa bjang idio mo tshama sa dira na o tlile biang ke tsheng dale khono idio mo tshe gore o e kwa biang idio mo tshe gore melo biang idio mo tshe gore o di tshaba na go biang he le ya khopa mabo ya ba re idio mo tshe se sengwe fela o bone ka mogweneng gore o tla tloga a thabela seo ka gona ka lebaka la go tseba gore a se gantsi wa tseba a se gantsi le ga tete o ka humana seo se direga roka humana mosadi a miamiela ka morago a butshe seo tseba gore o tla ba modiretse le tšatši le le kaone kaone kaone ga ke yona thobela FM lona mošate ke wa tsebole boithabišo gopole gabotse thuya go reka gare go kgwedi ya basadi kgwedi e leng gore ka nnete re tswela pele go gopola basadi bao ba ile go ba feta melwane yeo bophelo bo bego bo ba bjetse yona basadi bao ba ile go ba kopana le mathata epšwa ba se dumelele mathata ao go ba thibela go fitlhelela ditoro tša bona a re lebeleleng ka porofenseng ya Limpopo gore re gopola basadi ba mohutamang makhadzi mosadi wa Limpopo yo a ipeetsego leina le legolo mmineng wa gagwe go fitlhelela maemong a godimo mosadi yo e leng gore ka dinako tse dintšhi ba lebelelwa fase mosadi yo e leng gore ba bantšhi ba ile ba mmeela mapheko ba ra makhadzi e le ge ore o re o diraye le gone re ya mmona makhadzi a ke seopedi se segologolo ka Aforika Borwa a seopedi se e leng gore ka nnete se a lemogo a se a tsebega le ka mošwa wa e leng gore ka nnete o tswa gona ka fa porofenseng ya Limpopo o diragatša ka bogwari le bothaga a ke tsebe gore le sa magopola show majosi na mosadi wa go tswela gona ka fa province ya Limpopo yo a tsebagantšitšego a setso le mmino wa Limpopo maemong a boditšhabatšhaba re a magopola ke yo mongwe o e leng gore o bile diopedi tša matlhatse go kopana le bo John Cena ya o re emetse gabotse mosadi o Caster Semenya moatletiki wa Limpopo yo a fentsego dikgagišano tša dikgolo tše e leng gore ka nnete ne di tloga di gatelela ditokelo tša gagwe tša bong o emetse ditokelo tša gagwe le go ba mohlala o mokaone-kaone motho e leng gore ka nnete o tloga a bontšhitše gore go kopana le ditlhotlho se neele moya ya wa mongwe mosadi o e leng gore ke tloga ke mohlompha kudu gabjale le gabjale ge nna le wena a rolela so ke mama Florence Masebe a ke sebapadi motsweletši go tswela ka fa porofenseng yona ye yo a bilego le seabe se segolo ka re go industry ya boithabišo a ke yo mongwe wa mosadi o e leng gore bona o tswile ka gare ga lešobana la nnaletle a lebane thwi le lehu la gagwe re sa gopola tlhaselo ya gagwe mo e leng gore o ile a tlhasela thuntšwa e fela modimo a gana ka yena ke ba bangwe basadi ba e leng gore ge ba ka dula le wena pele ba go botsa ka bophelo ba bona o tlo kgotsa wa šhale o sa tshepe ke mo e leng gore o tlo gopola gore modimo wa phela bogolo ba modimo re bo bone ge a phološa mama Florence Masebe ba bangwe basadi go tswela ka fa Aforika Borwa mama Madikizela Mandela yo ile go koroka nnete o ile a lwela tikologo ya Aforika Borwa nakong ya kgatello ya merafe Dr. Nkosazana Dlamini Zuma a ke ngaka ebile ke moetapele yo a bilego mosadi wa mathomo goba modulasetulo wa khomišene ya kopano ya Afrika nka molebala bjang mama Miriam Makeba sebine se segolo seopedi se segolo go tswela ka Aforika Borwa a se o se ilego sa tsebiša mmino wa Aforika Borwa lefaseng ka bophara ba setsana khumalo go tloga go bo botsana ba gage bo e leng gore ka nnete go tšega ga gona go fitlhela re ebile re mmona e ba Miss South Africa go ya dikgwebong le dithelebišeneng ko ene gore ka nnete o agile katlego ya gagwe ka bogore le bothaga le ga bjale Miss Basi e santsane e le yena Miss Basi yo motsebago re lebella ba sadi ba ile gore ba gona ka Africa borwa ba ka Africa re tshile byale e ka go Africa borwa re tsene ka Africa wangara matai o tshela ka go Kenya ke bo sadi wa mathomo wa mo Africa wa go amagela moputso wa Nobel wa kujo Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia ke mo sadi wa mathomo yo a kgethile go ba mo president wa naga ya Africa Ngozi Ogojo Luela wa Nigeria ke moshimo wa economy yo a fitheletse go maemo a godimo mo di tshabeng tsa lefase ke basadi ba ile gore re tshela pele go ba gopola ke basadi ba ile gore ba remetse ga botse tswi ga re bolela ka basadi basadi ba lefase Serena Williams le mogopola a ke o mongwe ile gore ka nnete bo ile a fenya lefapheng la tennis go me a bontsha gore mosadi a ka busha papari yeo e bego e le ola kudu ke batho ba banna Marie Curie ra science ke ra science biale yo a dirile go diphuphutso tse botlhokwa go me a ba mosadi wa mathomo go hwetsa Nobel Prize Ameline Head ke mosadi wa mathomo yo a tsebega go kudu a ka go fofa a noshi go tshela tsa Atlantic Oprah Winfrey ya o tshwere maemong a boima a bophelo go me a re katlego e kgolo mo thelebišeneng le kgwebong re mone ka Afrika Borwa o tliseditse bana ba rena dikolo le ge e le gore ga bjalo go kwagala ga botse go bontsha ga botse gore se ya go kwala ka mabaka a rilego e fele ebile mosadi o e leng gore le yena o dirile diphetogo tse kgolo kudu-kudu ka nageng ya gabo rena ya Afrika Borwa Malala Yousafzai ke a gopola gore wena le ya mo tseba o ile a emela tokologo ya basetsana ya go hwetsa thuto molaetsa wa rena o kaone ka nnete ke gore kgwedi e ya basadi a re gopole fela basadi bao ba tumilego re gopola mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a tsogago mesonge a lwela bophelo mosadi yo mongwe le yo mongwe yo a godišago bana re gopola basadi bao ba šomago le bao ba sa šomego re gopola basadi bao ba ithutago le bao ba sena go thuto le bao ba sena go matlakala re gopola basadi ba e leng gore ka nnete ba thulana le mathata emša ba tswela pele re go lena le a kgona le bohlokwa le maatla ebile le phenomenal
1: mengwaga ke masomešupa pitša e fetlhilwe union buildings Greka Bulilene Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa, le ba bangwe ba dikitikiti. Basadi, tswelang pele go tshela melelwane ya kgatelelo. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabišo. Basadi ba ngwaga a 1956. Bomma Lilene Ngoyi, Helen Joseph, Rahima Musa, Sophia Williams de Brain, le ba bangwe ba dikitikiti. Tobele FM e leboga ge le gorile ditsela le go mo rethilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophi Ramathuba, setsibi sa molao, Bodu Mama Bolo Mdluli, Professor Kholofelo Rakutsi le ba bangwe ba bantši.
2: Re a leboga lenadi kwa moi.
1: Tobele FM e keteka le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, moshata wa tsebo le boithabišo. Heinisberg.

Kinako ifitlile ke jazz yo impilago le Miss Pro gona bjale.

metso ke le sume pedi fela re ekela e ring ya boraro go tshabela FM le go tlagaso la Aforika Borwa. Gobjalo motseletsi wa tshabela FM enamehile re tsena lenaneong la mabaleng a dibapadi gona fa go moshato wa tsebo le boithabiso ke jese baka se ke molebogo fela bjalo mis pro wa gamakgwale ka lenaneo le le botse la jazz eo e phela go tla boša o kopana le ena ke ya kgolofela bekeng e tla go lenaneong le lengwe gape la go tsefa la jazz eo e phelago ke leboge tiragalo go wa nnete gona ka ditaba tsela ja iri ya boraro tša re baletsego tsona pele ga nako gore re tle re kgona go ya papading tiragalo go were ke jese baka se monageso ke go leboge nnete gona batho ba gona re tsena mmogo le naneo la mabaleng a dipapadi motheletši wa tsebela FM papadi ke Polokwane City bana fa le Richards Bay re tlo namare e tlo kitimela papading o gona Frankie ke Frank wa ga setšhabe ya motho wa go le matšhimo a sa fetse wa tseba le ga re ke kgamorogo a tla tše boleke ga ke tsebe gore na ka ba e le gore le kgone go tla šomega bjang gomme ke tlo namake kitimela go yena phogole nakong ya go se fetse pele go feta fao o tla ba a tshepetšana le yena eke ke Agnes wa ga tšhwene gona fa go lenaneo la mabaleng a dipapadi go kgašiwa papadi e le ge e tla ba e le mosekaseki wa yona papadi eo eke wa ga tšhwene motheletši wa tebola FM ke re go wena ke re dumela kgole le kgaotse mo o leng gona ke namehile ke tšea sebaka se ke ya go tamiša ke re go wena ke re dula fase molepo o tsebe gore gona mowe fase molepo bogobe rena re a solela re ke fase a re solele e tla le sa go solela ka gare agwa gana mo fase bogobe re a bo solela ya ga mmatshwane re bjalo re boaboa re kgone go ba mmogo le wena mo lenaneng le la mabaleng ya dipapadi a ke nyako senya nako ke nyako namela ke kitime ke ye ka kua go la mezonine fa o ke yang go kopana fa le phogo la metlhape re no kwa gorena e ka ba e le gore dma ka sebola mang gomme a tla kgona gore fa papadie ka go tlologa gona fa go setiši sa gago sa mmamoratwa bum bum bum bum bum.

0: go thopa khatano le sona thopa sa Polokwane City ke bolla lwana e le gore di thopa ka bobedi ga tsona di tukisetsa go tsena ka mo e bile di tsena ka mogare ga lebala motheletsi wa Thobela FM ke tlo kitima ka kalebelo ke ya mo stopeng se le gore se bapala se le mo gae ka tlase ga motlhate Ronnie Caceres wo e leng gore bo manthaba menga le tshirelo khono o tlo tlhatlha setlhopha ntle le monna yo wa ga papi Zotan wo e leng gore bea mo thuša mo setlheng sa go feta gomme ke thoma ka kwa dinong ba na le monna yo wa ga Ian Otieno ka tšheresi ya pele kwa morago ba na le Lwantle Mabuya ka tšheresi ya masomepedipedi ba na le Simpio Mqenika ka tšheresi ya masomepedi tlhano ke mokapteni wa setlhopha Sipamantla Makhalala ka tšheresi ya masometharo šupa go na le Khulekani Shezi kwa morago gape ka tšheresi ya bobedi ba na le bogareng ba lebala Sanele Bans ka tšheresi ya masome a mararo Pacio Nashitwa ka tšheresi ya masome45 Lindoko Hlezikhale ka tšheresi ya boseswai Moses Mthembu le ena o gona motheletsi wa Thobela FM ka tšheresi ya masome20 kwa pele ba na le Thulane Gumete tšheresi ya bolesomešupa ba na le Nkaba Kulu ka tšheresi ya masome27 e le sona setlhopha sa motlhake Ronnie Caceres e le monna o e leng gore o tlhokometse sona setlhopha se sa akereke Ronnie Capriel e le ena motlhake wa sona setlhopha sa Richard Spay ga botsebotse gomme ke mo go setlhopha sa Rise and Shine Polokwane City ka modino mana le Lentokotlhe Mathibula ka tšheresi ya masome40 Surprise Mantonzi ka tšheresi ya masome42 gomme Edwin Ramaja ona ka tšheresi ya masome22 Tlou Nkwe ka tšheresi ya boraro Lebohang Nkaki o gona ka tšheresi ya masome34 bareng ba lebala ba na le Raymond Daniels ka tšheresi ya masome20 Manuel Kampala ka tšheresi ya masome20 Rodney Maphangule ka tšheresi ya bolesome4 Banele Mkuni ka tšheresi ya masome35 kwa pele ba na le Didimalo Molokwane ka tšheresi ya masome44 gammogo le lesegona la ga Giovanni Philander ka tšheresi ya bolesomeseswai ke setlhopha sa motlhatlhi Willy Moloto monna o e leng gore o tlhokometse sona setlhopha se sa Polokwane City gomme mo manthapameng ka letšhela legono ga ke tsamaye ke lete ke dinonyana tše pedi godimo ga matlhare ye nngwe ke e ke teke
1: aga phogole ke ne nnete gore jalo gona o nkwa gabotse o dutse gabotse aga ke nape ke tamise batheletše ba Thobela FM mošhate wa tsebolo boithabišo tšatšhela le kgone le ke nape ke re ka fao šetše o re file lenaneo la dibapadi ke nape ke go botse kudu re lebeletše Polokwane City le baraloki ba e le goreng ba tloga ba ngwadišitše setlheng se re bona Moleboge Modise le ena Msindisi Khoza ke ba e le goreng re tloga re ba lebeletše kudu-kudu fa e le goreng re bona Msindisi Khoza e le sebapadi se e le goreng se tswa gona ka fale lethuli Brigades morago ga gore a nape a noše nnotše lesomenne ke nagana gore motlho mongwe ke se e le goreng ba napile ba Polokwane City ba tloga ba se lebeletše go maatlafatša sona setlhopha sa bona ka letlhakoreng la Richards Bay ke nape ke lebelele lesogana šile ke Nqaba Kulu o e le goreng le ena ke tlhabadino o e le goreng o ngwadišitšwe ka setlhopheng seo go tswa go Milford fa e le gore re tloga re lebeletše tšatši la lekgono papadi e tlo ba e le papadi e le goreng e tloga e le ya maatla kgogedi ka nnete phogole re ya kwana phogole o ka re o ntšhabetše
0: go Thobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo gomme ke bolela le wena sona setlhopha sa Rise and Shine ba tloga borwa ka ditšheresi tša mmala wa namune ge e le sona setlhopha sa Natal Rich Boys ka ditšheresi tša mmala wa go taga wa leratadimo ba tloga leboa ba iya borwa go Thobela FM ya lekgotlagatšo la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo Nkaba Kulu Polokwane City gona go tšoka leboa botlhaba ba le ka go tlatsela o mošate wa tsebo le boithabišo ba re ga e ba free kick ya sona setlhopha se sa Polokwane City wow gona go tšoka leboa botlhaba e keteke
1: a ke tsebo gore o kgona go nkwa na phogole ka baka la gore re bona e le jalo e le yona free kick e le goreng

0: motsutsung wa mathomo wa papadi fa ile gore tla bona rena sepa se sa polokwane city ba tla dirang ke sebaka se se botse ke dikhato di se kae fela ka ntlenyana ga di 18 re tla bona rena e tla tswala phagana
1: pilanda ke na emele tsong kholo yewe wa ikukatlele go dimo thile ka tlhogo ka mora go simpiam knika ra tlo loga gape gape ka tana thare boys sanele pants aba mo khagela ka mora go wa tshego ka ntla ga sedikori go salbala Kamashimonga sana stopa sa dana tal rich boys. Nakamala la papa di yalla khatana ne stopa sa polokwane city. Ya ke sala ka holo kishalina la monna yo wa ga Nkaba Ulu. Nkaba Ulu. Ke mong wa barlo ke ba ba fetsa go ngwa di show mo stopa sa sa tena tal rich boys. Ne se gona la tshe re se masomo pele shupa. Arbone Gomra go bagana balatola Kampala ra lokala mo sradi no mathibula ka lotola ngele tsana ma jatoba mo tsenela re tlo loga gape gape ka dana tal rich boys kina ne kumete ra lokala ka ntla ga se dikuru ka sala bala le se gona la ga tempo ba ra lokala gomra go simpiam nika re le mo motsong bobe wa boraro ka rlo nya pele ba party le fela richard spy le fela polokwane city run ka mabuya ra lokala simpiwe re tlo loga na kholiwe ka gare ga maemo a boso a go tshutla ga moya go tshekala patelo na motlhathuse tshela ka ntle go le yo motheletse wa Thobela FM mo karolong ya pele ya papadi ba welang gore re keteka mengwaga e masome a mararo a Premier Soccer League re sala go tlhogong gore ngwana seme senyana masome senyana tshelela ngwaga le seme senyana masome senyana e supa setlhopha sa mathomo sa go thopa league ya Premier Soccer League dikeng kholo ka mana ganya Afrika borwa ele stopa sa manin rangers tate lo ka yona tana tal rich boys baicha ba nama cha thaba ma tsanela ba monga ba sa ba nyaka ne sanela pants wa pri Allah sanela pants wi pe ka tsa khatello ha lo ka mo sa radino wa gabo ayen otieno wa icha we raga di tsebe kholo yewe e tshola ka ntle wow
0: ke ba ile gore nge ga jwalo re tloga re lebeletse setlhopha sa polokwane city ke fa ile gore ba fa le morago la yona Richards Bay a kgatelelo e kgolo kudu-kudu ke lebeletse le segana le la ga bantsi o kepeile ka gare kgatelelo e sa tlhokegeng
1: bothata ba gage bo thomile ge a be a thoma go purelela mona e le gore moya o ya ka latlhakoreng la sona setlhopha se sa tenatal rich boys retelloga gape-gape ka lesegana la ga zikale lindo kutle wa retelloga maemong a bolesome ba mmitša ka mašomong a sona setlhopha sa tana tal rich boys re tlloga ka ena ke le segona la ga nasikwa ja ra lokela kwa morago ya gore tlloga ka shezi shezi ra lokale simpiwe simpiwe wa ya gapagapa ka lotolang yele romela gona maemong a bolesometeng a moya wa e ganetša kgolewe fela mosaradino mathibula wa e tlatša lotle kgolewe e tšela ka ntle ka borobotlhaba re le mo montsheng wa botlhano karolong ya pele ya papadi go thabela femele go tlagašo la aforika borwa mošate wa tsebole boithabišo le hala bo supa di tlhopa ka bobedi ga tsona di kopana go dipapadi tsa petwo premiership ke bolela ka setlhopha sa tena tal rich boys le setlhopha sa rise and shine mo mageng a tshela rise and shine ba thopile dipapadi tse pedi tena tal rich boys ba thopa papadi e tee ge e sala go tloga ka letshila nne godin ya diphalane ngwageng wa 2023 la mathomo dikopa tse ge di kopanang leaking ye kgolo ka mo nageng ya Aforika Borwa Richard Spay ba latlhegelwa ba le gona lapeng ka nno e tego le fela kgatlhanong le setlhopha sa rise and shine ba ralo ka maleka maga ga go ka balela go a mararo mageng a mabedi le fela go le fela ga tee nno e tego e tee jale go ka se makatše ge papadi e ka tla fela ka maleka wow
0: e tloga o bolela nnete re kudu-kudu re lebeletse gore setlheng se se fetilego ba tloga ba šomile botse ditlhopha tse pedi fa e le goreng polokwane city ba kgonne go napile ba e ba ka gare ga yona top 8 ba tswile maemong a bosupa mola setlhopha se sa Richards Bay le bona ba tswile maemong a bolesomete setlheng sa go feta o tla kgona go bona gore ka nnete ke papadi e le goreng tloga e ne maatla kudu ka nnete
1: bajafilanda ba marapala tsa mofase o ka re ke morogo wa mphodi ke le segona la ga lwantle mabuya go tsa maemong a bolesomete a ka re go tsa maemong a bolesome ka leboa bodikela pilanda yemeletse go lewe moya o ya le setlhopha sa polokwane city Betway Premiership le Sekazini forever. Filenda o ye Michel tsa go la gagala go ja. Rala papa di wa moloko la hore rala ka kholewe. Ya go fokoga pelala di akantse mo sora dino a ene o tieno. Nna go tsheka kwa nageng ya. Arbone. Sanela pants nyakatsela romela gona maembong ba bo shupa ba go nyakatsela crosso tenatal rich boys ka le sekorana ga zikali peta baraluki ka go di manitlhogo ka mka ga bona e tshela ka ntle ka borobo tlhaba ba go fetse ka mogara le bala pele ba shirile tsaga peta tenatal rich boys ba shirile tsaga pe gape ke sa bolla ka le sekorana ga ayen o tieno go tsena re nya Kenya na ya Kenya ba boeleng gore ka gopola ga botse e ke tekele gore ke ba bang ba di naga tsa phamo tsa tshe wele gore di tlabe di sore di papadi tsa mogopo wa Akon Ishago na ya Kenya Uganda le na ya Tanzania sa le ba le gore Benny McCarthy ke motlhatsi wa naga ya Kenya wow
0: aga kane take pele goreng o tloga ele mohlahli wa tlhopatsana ga ela ya Kenya fa ile goreng o tloga a shuma ga botse gona ka fale e bile a tsea flaga ya Africa bura a iphagamisetsa go dimdimu kane te re tloga re lebeletse gore tlhopatsa sa yona Richards Bay ka kwa dikote mohlomongwe yena o tiano o tla shireletsa gore ba seke ba gona go napile ba ba tlhaba ka dinotse dintsi
1: ratelo gape gape ka le sona la na shikwa wara le gala sanela pants kantle ga mokhubo le bala re mo motseng wa society re lo nya pele ba party le fela Richards Bay le fela Polokwane City ba re bone Moses Mthepu wa ikuka kolewe ka mafatla ba rolela masora dino ke le sekona la Mantosi wa tshirisi e masumeng ne pedi o sa ntse go ba otse ba la ga mathonzi ka le bakala gore le sekona le ke Mantosi
0: Mantosi Mantosi ke tloga ke batseba ga botse gona kua ke tswang ka tshweni thogwane ba gona ba ga Mantosi ba ga Mathonsi
1: kamoka ga tsona difanetse
0: di gona gona ka kua ga tshweni thogwane Mathonsi Mathonsi Mantosi he
1: bona gore o bereka ga botse le gone gona ke tsebe go ka seo o ka se wa shiba ka ditlhako tsa pudi a ke tsebe
0: ke le ditsa gore
1: ke bona la ka Mathonsi a hona lena le we le gore le le ntlela ba monaganong wa ka go feta le lena la yo mongwe wa ba ga shimogo ba rena ba khale mo go thobela tem ya le go tla ga tshela Afrika borwa khaogela
0: Mathonsi
1: Mathonsi Mathonsi
0: Mathonsi khaogela ke motse ba gabotse gabotse kudukudukudu e ko ile goreng
1: o wa motse
0: ke motse ba gabotse kudukudu ke mogore a ka hlogwa khomo
1: a go kere o hloka gore le hone gona awa ba ba go shibetse ka ditlhako tsa pudi
0: nna ke re lantie le dithuthupe
1: Ashi, kalau kau nak rotom palela, kalau kau rotom aku fitelo lah kalau lemi semua. Kanu sa, usanya kita ditotse kalau bakal aku rep. Sesa ser resaco masimung.
0: Aha, ditotse li cuna, cila retabelan rose kau cuna li cuna kia di rata.
1: Usalo arubala kau cuna. O di loketse ka mmarabeng o fela o di ja boshego.
0: Ne tshogona o ka rengile wa mpona go goleng ga rena wa tse ba phogolo gore a e mashimong ke mo re be re phela gona.
1: O thobela pemelo go tla ga tshela Afrika bora mo shatatse bo ithabisho Philanda ga re kenyaka le Kampala Kampala ba gana bala tula ratlo ga Rise and Shine ba re bona Kampala wa tshela ka maimong a bo sesoi ratlo ga Mantonsi wa tshela gona maimong a bo shipa ba gana bala tula go lewe ke shese ya go retlo ga gape ka Rise and Shine ba itse ba rapela go lewe le se gona la ga mkhoni o ibe mkhulu mkhubungwa le bala Kampala wa tshela ka la ka mashimong a Polokwane City ba re bona Nkaki mo captain wa Polokwane City romana maimong a bo lesome ralo ka le Philanda ba nya ka tsela Rise and Shine Philanda through pass maimong a bo lesome crosso ba gana bala tula ko morago ba tsa kholewe ba romela ka ntle ka le bua budikela le fela Polokwane City le fela Richards Bay re le mo motseng wa bo le semete karolo nya pele ba padi ya go e fetse ka mogara le bala le se gona la ba tsa kholewe ba thulla ka ntle ba re ipo tsheng gape ka mogara le bala lena banna ba tsapa tsapa le kwa city ba re ipo tsheng gape gape gausi le khutla ya ka le bo bodikela ba ipitse le tele tele ba tshila ka tlhogo kwa morago le sona la tlo nkwe re tlo gape ka mpala o nyaka sebaka ba mo tlogala o khotse re dira sebaka o wa gona a ne o tsheno bona ba re lebelle ka botsa tshimpolo kwa city wow
0: ga ke mo le gore ngwa gore bona gore ka nnete Polokwane City ke mo le gore ba kokota ga nyane ga nyane go le morago la yona Polokwane la yona Richards Bay ka ge re bone gonne go raga ga botse fela yena Kampala empa fela o paletswe fa ile gore o tiana ba dutse moemong a makaone go ka bona go leela
1: didi malo Molokwane ka tshire sa masome nne o paletswe ke monyetla mo botse botse ga to go tsa mothalong wa 16 area le go ntse go le jwalo and o tsena ba shirile ditse ba tsa go le ba romela khutleng sona stapa tsa tona Tarrich boys pele mo thisha mona la papadi wa bobedi a re ka motsoching wena Molokwane retlo rapa rapa o sane le pants wa kwala maimo ga bushupa monna rapa la mo patse wala mo patse cross o se ba ka ba ka tsama ka le robo tlo le re tsentse mo sora dino lindo go tle mathibula wow
0: ke mo re gore nge wa gore go bona re le morago la bona setlhopha sa Polokwane City ba nya ke lo ke tlhaba ka lerumo ka baka la gore aba gone go bolela ga botse le mo tshwara dino wa bona ke ka fao ba nya ke le go dira phosho empa fela a e bona a gona go ikola ga botse
1: kanika ka le kala gona kwa maimanga bo le some ba itse ba ikukutisha mo pase ho re loka le le segona la ga kulu fela naka yalla kwa pele khatlana ne stopa tsapo kwa city go tsoka borobo tlhaba ka ntle go di 18 areas ramaja ba rora lokile ba padi ma khwa khwa ralokile ba padi e ma khwa khwa khatlana ne le segona le laga nkaba qulu ke tsho pita mo stopa sa tena Tarrich boys son laga aba Ulu Friki ke gona go tsaka borobo tlhaba Mike Frank Chabe o thobela FML go tlagashela Africa borwa Mashato a tsebore bo thabisho Moses Mthembu ye meletse go leo wa tlogela ba itse ba tla tsalo tofela go pokoga go lewe ka tloga ka Mthembu wa itse na metse thaba mo tsenela a re ke romela ba mongwa bo supa ba itse ka tloga go bona city ba tla tlhaba ka le rumo bolola ba padi wa gana rona penalty ha ba shirile tsa kwa morago tena Tarrich boys ba rona la mosaradino ka tlhogele se gona ga lwantle mabuya wow
0: aga ke mo le go renge ra gona go bona e bile tse papadi sa yona Richards Bay ke le go reng o tlhoga go bontsha a kwele botlhoko ka ge se papadi sa Polokwane City o ba a mothutsi fela jwalo empa fela ke se phatho se le go reng re napile re lebeletse gore setlhopha se sa Polokwane City ba tloga ba napile ba tloga ba gatelela ruri ka nnete setlhopha sa Richards Bay fa le go reng re gona go bona gore ka nnete ba gona go napile ba ya pele ga botse fela jwalo
1: motheletsi wa thobela FM mwa le go gona ga a gone go bona o ka gare ga sefatanaga o ka gare ga o selela thekeng sa gagwe sefatanageng sa botlhe mošomong wa gage ka lapeng la gage gore le segona le la ga Ramaja Edwin Ramaja o apara tšhere se masomepedipedi wa Polokwane City a kerekele lesegona la ga tlou nkwe wa Polokwane City gore ana o ralokile lesegona la ga Shezi papadi e makgwakgwa bjang re ka reng ge go be go na le leitlho la boraro morara video assistant referee re ka reng setlhopha sa tona Tarrich boys ba tla ba fa penale goba eng
0: ka nnete o tlhoga a mo ralokile magoga ka ge a napile a tsentšhitse loto la gage bošadi le go mo swara go mo šitiša go napile a feta ka kgwele ke fao ke ka fao re tla bona gore motlho mongwe ba ka napile ba tšea sephetho se sengwe
1: ka gare go di 18 areas fela molala papadi a fetogela go ba wa phatlalalang a phatlalatsa diatla tsa gage Polokwane City Mapangule go e ralokela kwa go mosaradino wa sona setlhopha sa tona Tarrich boys gore ba thome kgole o leswa mo motseng wa bolesometshela karolong ya pele papadi go thobela FML go tlagatsela Africa borwa moshate wa tsebore boithabiso Betway Premiership le sekazini forever thula ka tlhogo retelloga gape-gape ba e tlatsa loto ba gana polokwana city ba leka go thula ka tlhogo ba gana ba latola kra maja tla le godimo kgolewe ba itse ba ralekela ka karolong natanatal rich boys wa gana lewantle mabuya ya go retelloga gape-gape ka lesegoneng la gabatlolo fela šhala rapalatse mo fasena ka yalla kgatlhanong le rise and shine yalla kgatlhanong le sena setlhopha sa polokwane city mo karolong ya pele ya papadi go thabela fml go tlagatso la aforika borwa moshate wa tsebo le boithabiso re le mo motseng wa bolesomesupa karolong yana ya pele ya papadi ba ye go ipatse ka mogara lebala rise and shine surprise mantosi ba thula ka tlhogo kgolewe ba thula gape ka tlhogo rise and shine lesegona la tšhere sa masometharotlhano ba ne le mkune retelloga kana ga bonalo ke tlongkwe wa itse ona matša thaba ya ntse le tao kgolewe tla le godimo ba thula ka tlhogo ke sempio mneka ba raganetsebe ke mothempo mokhubung wa lebala wa re iketleng ba re bone tlongkwe ka lotolangyele ba mmitša maemong a bolo lesomete filanda go nyaka tsela filanda gore tla tlhegolo ka jovani raso ba šireletša kwa morago retelloga gape-gape ga bonolo ka lesegona ga mkune rapalela mo fase ba itse kgolewe ga bonolo retelloga gape ka tanotha rich boys ba ikuka kgolewe ka mapatla ba gana ba latola ke lesegona la tšhere sa boraro ka mo go rise and shine ke bolla ka lesegona ga tlongkwe ba ya go retelloga kana ba reloka leng kaki kaki wa itša o e nametša thaba ya motsenela ba emong a bolosomete ka gore tim raso ba šireletša kgolewe khutla ya pele ya bapadi ba ya go rela kwa gona go tsoka le boa bodikela le fela tanotha rich boys le fela rise and shine khutla ya pele ya bapadi ya sena setlhopha sa polokwane city mo karolong yona ya pele ya bapadi mo motseng wa bolesomeseswai ba ya go rela ka gona go tsoka le boa bodikela jovani filanda ke na yang go raloka khutla yewe le mešhedi ya tlatša gage tšhepedi jovani wa ikuka e le kotsi ka tlhogo koloso motsikinyane wa go tsoga ka mahube ke moopola leru Rodney Mapankule motheletša thabela FM mmala wa gage wa taga lesegona la mengwaga masomepedisenyane setlha sa gage sa bone ka gare ga mebala ya rise and shine o tša polokwane city o yetiša pele thula kgolewe ka tlhogo ga botsebotse ya re one rise and shine le fela Richards Bay wow
0: ka nnete tloga e le kgwele e botse ebile e dile goreng e tšere ga botse fela ke yena filanda giovani o e le goreng o ba tloga a napile a ntšha dikroso tše di botse fa e le gore o ile a ithula ga botse ka tlhogo empa fela ba sireletše ba setlhopha sa yona Richards Bay ba be ba mo dukologile e le ba bararo empa fela ge seo ga se sa mo šitiša a e latlhela ka mogare ka tlhogo ya go rutega
1: phempe ya lapiša motho o kgona ke sa gagwe ke seo a se diileng Rodney Mapankule ke a tseba gore le bone le lehubidu mo pele ga sefatlhego sa gage e ketekela le ka noba le le gare le ntse le panyapanya ka tsela e le gore le panyapanya ka gona wow
0: ka nnete o tlhoga anapile o bapola papadi e tswileng matsogo ka nnete sebapadi se sa ga Mapankule ke bo e le goreng ra kgona go bona gore ka nnete polokwane city go bolela nnete e tloga napile e bontšha gore papadi e ba tloga ba iswere ga botse kudu-kudu go tswa mogareng ba lepatlelo
1: sona tso mmega botse o se ka moiša go Mapankuleng mmega botse gore ke Mapankule
2: keteka major league birthday ya rena le shoprite liquor shop gotsa 750 ml efe goba efe ya gordons gin goba ya spirit aperitif ka 164.99 le di 6-pack tše pente ya dikene tša di 500 ml tša biri ya vanhoek premium draft ka 195 rand fela di gotša go lafitlha ka di 10 tša agostose ga shoprite liquor shop fela ga borekišotse ba mengwaga ka fase ga 18
1: mo karolong yona ya pele ya papadi mo motseng wa masome a mabedi re sa farologantšhitšwe ke nno ya ga Rodney Mapankule mo motsetsong wa bo lesomesenyane go bo ka mmea ga botse mmetša wa leso ke mokwele maloba a apeile pitša yeo e le gore ei e be e gana go butswa mo sebešong go dipapadi tša matswele a le gona ka kwa go la sango la mtakala
0: Venda.
1: Venda Toyando o di papa di cha matswele. O me o bo tla felletsa o reta yena Rodney Maphangule wa re. O Maphangule ba shuma ra tsha bo Maphangule ra ba bia chitilong, ba dula chitilong, ba shuma twabotsa.
0: Ka nnete o tloga e le goreng o tloga a ba e kgonne go ipea ga botse ka gare ga di 18 tsa yona setlhopha sa Richards Bay.
1: Go thabela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso le fela tenathal rich boys one Polokwane City di motsamaela ga botse o ine moloto go fitlheng ka sebaka a re bone tenathal rich boys ba tse ba re lokela kwa morago maemong ba bosupa lwantle maboya ra lokela sane le pants ba nyaka tsela ba kokota kare ke dikgoko a re bone sane le pants crosso sireletso kwa morago Polokwane City balante matlhama khubidu rise and shine kwa morago le segone le ga Edwin Ramaja wow khutla etewete
0: ka nnete ke khutla etewete e ke lebeletse le segone le la ga bantsi ke ba ile goreng setlhopha sa Richards Bay ka letlhakoreng le la go ja ba tloga ba napile ba šomiša lona kudu ke lebeletse yena gomme le lesogana le la makhalala ke fa e le goreng ba tloga ba raloka ga botse fela fa e le goreng ba gatelela napile setlhopha se sa yona Polokwane City fa e le gore re bone khutla e le goreng ebile ga ya ba tswela mogola go kalo setlhopha sa Richards Bay
1: sure ba retelloga ka yona ga bonolo fela ke le segona la ga fa ya go nyaka tsela gore ba tlatshe go le kae makgalala o rela ka 1-1 sane le pants fela monora palla mo fase la lapapadi ya rakedisene o ra thulane kumete retelloga ka rice and shine Maphangule Rodney wa tsherelo ka ga bonolo fela ba go nyaka tsela ka tsherisa masome nne ba bitsana ka medudu jela ka bana makgwale Molokwane ba relokela gona maemong wa boseswai rice and shine ka mashimong a tenathal rich boys wa gana ke sempio mkanika retelloga ka yona ga bonolo fela ba ya go nyaka tsela zikala zikali wa nyaka tsela relo ka le Moses Mthembu Mthembu ikukutitsha mo fase ba gana ke kampala ba re lokala Jovani Philanda ba lokala Maphangule ba nyaka tsela gape gore ba tlatshe go le kae ba re bone rice and shine mkhunu ira lokala gausi le yena ba re lokala kampala o re mala maemong a bosupa ba re bone na o tla swara go lewe ya mošia kgole go e tswela ka ntle go thobela FM ya re gotla ga show la Aforika Borwa lebala ka tsela ile gore le ka gona ge re lebeletse jamba gona bo setlhopetse ebile nakong ye nngwe motho ka feleletsa re a go makatse ka lebaka la gore re mo setlheng sa marega wow
0: ka nnete ke mo e le goreng wa kgona go bona gore le na le mabadibadi lepatlelo le ke ka fao re tsebago gore setlha se sa marega a sa tlho se itswa gabotse empa fela ke fa e le goreng re a bona gore ka nnete bona ba iraga e tloga e thelela gabotse
1: bile nyaka gore re tlhapise dithoko gore re mo setlheng sa seruthwana gabotsebotse zikali ga re ke nyaka tsela ba šireletša Polokwane City ke lebohangka ke itswela ka ntle ba efotse ka lebelo tenathal rich boys ba šaletse morago mo papading retelloga gape-gape sane le pants ba šireletša ke Philanda wala maotong a ga pants gape-gape o ebja mokhubong wa lebala re mo motseng wa masomepedi nne karolong ya pele papadi le fela Richards Bay one Polokwane City crosso tenathal rich boys sane le pants ka ntle go tilane ba mmitša maemong a bosupa a re bone lwantle maboya gare ke batha crosso ba šireletša maboya memo ya bobedi crosso e tlele godimo o gola dikodi sebako a re bone tenathal rich boys moraga ebe khutla ka sona setlhopha sa tenathal rich boys ba ya gorelo ka gona go tsaka leboa botlhaba e le ya bobedi ya tenathal rich boys ya boraro ya bapadi thutso ga botlhoko le segona la ga Manuel Kampala fela mosaradino wa rice and shine yena o sa kotame mo fase ke sa bolela ka go keteka mengwaga e masome a mararo jela ka ga mosaradino wa rice and shine a sa menekana mo fase monna ya go lendo kotle mathibula gore ke eng seo o ka bolelang ka sona se se botse ka leke e kgolo ka mo nageng ya Aforika Borwa ya maišibe o ka gopola Mamelodi Sundowns di kgwete tša leke historing ya PSL maga a lesometlhano ga bagareng yewe ba thopa megope e mebedi ya CAF Champions League ga mmogo le African Football League wow
0: le setlhopha sa Orlando Pirates ke mo e le goreng ba ile ba kgona go thopa megopo e meraro ka setlha se se tee e le Nedbank Cup MTN 8 le Carling knockout
1: ga nenkane o itlogela bjang ka lebaka la gore ge o itlogela go raya gore e tlaba e se ya tlhapa dithoko ga botse o tshwanetse o e bolela ga botse gore back to back triple
0: nnete gone
1: gore e kwagala ga botse mo tsebeng ya molatedi wa setlhopha sa Orlando Pirates. Bjale wena ore go o ntšhibetša ore phogolo diamaleng ke tše o humana e le gore o ntlišeditše diana gape go o ntlišeditše diana rena maga setšhabe ao rena mara go šupa ka lepara rre re tšele motse setlha seo e ke teke le bolelang ka sona 2011, 2010, 2011, 2012
0: ka nnete ke tsa tse dingwe tse e le goreng ra di gopola ka ke tsa tse dingwe tse e le goreng ra di gopola go ketekeng ga mengwaga e masometharo ya PSL.
1: Sure. Masome a mararo gore go bo bolela mo dipapading tša crickete e ketekele go na le half century ke meketimo e masome
0: a matlhano ehe
1: jalo wa bona gore re kgausi le go fitlhelela half century ka lebaka la gore century mo go crickete lelemeng la crickete re bolela ka ge moraloke a fitlheletše meketimo e lekgolo Polokwane City ba tšea kgwele ba romela khutleng gape-gape Manuel Kampala wa netefatša gore ba šhireletše seo ba na le go le sona re le mo motseng wa masomepedi seswai karolong ya pele bapadi khutlha ya boraro ya Tenatal Rich Boys a na ba tla e šomiša ka bokgele ke botswerere khutlha ye wa Tenatal Rich Boys go tswa ka borobotlhaba re tla re ke dipitse ra di bona ka mebala ga re bone khutlha yeo gona go tswa ka borobotlhaba ya Tenatal Rich Boys go thobela FML go tlagašo la Aforika Borwa mošate wa tsebone boithabišo Moses Mthembu Why cook I look colour cots to look at Tom Rasam Chan, Warana Kumkuni, Betamakana one of Matarum Poninga with Ilan, Arabana Filanda, Waratulora, Aba Moha, Lissana Lara, Lindo Kutezikali, Bamo Habiala Camorago, Watelele, Ibilikaoko, Watelela. Wow.
0: ka nnete o mmentšha mantshegele ka ge a be a swere kgwele o ba re o a feta fela jalo empa fela a rekiša motho a šala le kgwele a mo rema direthe ke fa e le goreng re bone gore ka nnete napile malokwane a tloga a napile a kgalemela ka bogame
1: ba ikuka ke mothempo ya go fokoga ba ithila ka tlhogo rasanešan ba e fediša gape ka tlhogo a mothempo o raga ntšhe iphetela ba retelogo ka yona ke lesegon la lwantle maboya ga re ke tlatša loto ba gana Polokwane City kwa morago ba nametša thaba ya motsenela ga re bone rasanešhane banna ba bararo gatana le banna ba bararo ke bona mamogaswa wa senya nako rasanešhane ba baka lewa ka gare ga pitša molong Polokwane City wow
0: ba dika-dika ka gare ga di-18 mo e le goreng seo be ba santse ba se dira Filanda o ba file crosso ye botse be santse ba rragele ka gare empa fela ba boela morago ka kgwele
1: ba tlogela monyetla o mo botse-botse lesegona la ga Raymond Daniels le lesegona la ga moloko mme Didimalo ba diile phošo ye kgolokgolo re le mo metsetsong e masome a mararo e le metsetso ya seripa sa iri ba re ke nyaka tsela kolo ba gana ba latola kengkaki one Polokwane City le fela Richards Bay go thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa re keteka mengwaga e masome a mararo ya leleke e kgolo ka mo nageng ya Aforika Borwa ga re bone mokoni wa e fetiša ga re ke fetiša re telogo kana gape ba mo tlogela yoyo wa thalaganya ka re ke thala bodiba rapalela mo pase molala papadi a re a ke di tsene ditaba tša gagwe re telloga gape ka Tenatal Rich Boys o ya go nyaka tsela gore o tlaetša go le kae lesegona la ga Thulane Kumete ga re ke raloka le lesegona la ga ba itšea ga bonolo rasanešhane ba gana ke lesegona la ga Shezi o relekela maemong a bolesome ba re legoga lesegona la ga Thulane Kumete kgole eo gabe kgole ya sona setapa sa Tenatal Rich Boys pele ga sefatlhego sa molala papadi go tswa maemong a bolesome ba kgalemela lesegona la ga Manthosi ba tša ba relekela maemong a bolesome Simpio Mkniga re telloga kana ba tša relekela maemong a bolesome te ba re bone Kumete nyaka tsela relekela kgausi le yena Zikali Lindo Kutle relekela Moses Tempo waitša wa e soba bana ba thule ka tlhogo ke Giovanni Filanda ba ya go nyaka tsela ba šhireletša ga bonolo fela ba e tlogela ka serete Sanele Bantse nyaka tsela releka 1-1 Kumete ba nyaka Kumete gape yoyo mamogaso mamogaso felela diatleng tša mosaradino Mathibula a itikile lesegona la ga Lindo Kutle Zikali wow
0: lento botlhesekgale go e le goreng kgwele ela o e kgwedisa ga botse a le maemong a mabotseng pa fela o ragile kgwele e le goreng e a fokola e le gore o kgonne go tsena ka ga diatla ja a yona mathembu mathebula ga bonolo fela
1: thile ka tlhogo kwa morago ke nkaki thile gape ka tlhogo ke kampala ya go retelelogo gape ka thinane kumete ka ntle ga sedikoreko sa lebala ba itša ba ebitša ka dinaka ba nyaka tsela gape gore ba tlasa gore kae zikale a wa itša o e nametša thoba ya motsenela nyakana le lesegone la ga lwantle maboya wa itša wa e rapelela o e ralekela magosi yena moses mthempu se sa ka data talrich boys ba nyaka tsela ba ikokotiša mo fase yoyo ba itša ba mbitša magosi yena sena le pantse maemong a bosoi o a furelela o e raloka gape le mothempu thempu nyaka tsela ralekela maemong a bosupa lwantle maboya ba mmedi ka tlasa gatelelo a re bone maboya ba itša ba ralekela ka ntle ka sedikoreko sa lebala dindoko zikali wa rapa rapa kholewe wa tsheremela maimong a bo lesome wa itse ba re loka gape ga bona lopela gona maimong a bo lesome ka bo robo tlhaba ba nyaka tsela a thathamolala ka ntla kholewe tshela ka ntle ba lwa sona stopa tsa raisa no shine ba tshirile ja seo bana go le sona ele le fela Richard Spay one polokwane city a re bona le ndo go tsikali maimong a bo lesome te crosso ka le go dimo ba tla ba re le go dimo ditlhogo a re bona pilanda tshirile ja ka mapatla tshela ka ntla kholewe bile ba re kholewe e bua ka ntle wow
0: kanete jwale ra kgona go bona gore tlhopha sa Richards Bay ke mo ile goreng ba buile ba tlile ba tsere papadi ba itlisha go tlhopha sa Polokwane City fa le gore Polokwane City ba buile ka moka morago go tla go sireletsa se ile goreng ba ne le sona ke nno etee empa fela nna go ya ka nna kere ke mafiega ba swanetse gore ba e pele ba kgone go nosha dinotse dintsi ka bakala gore ga ba ka bitsa Richards Bay gore etle go bona ke mo ile gore ba tlo ba tlhaba dino ba fa fasebaka
1: banela mukuni ya mapalela kholewe pele ba shirileja sona sta batata na talrich boys tshela kantle o mo shate wa tsebo le boithabisho popula sta pasa ama khosi ama hlekhaisa chiefs jala ka gare ketika ningwa ga ya masume ama raro ya liki yo kholo ka managenya Afrika borwa sta pasa wa sebego sile go satla ka lesolo la operation but alles mongwa re ngwa kitipedi le pedi ba sa sarrage ba sa khonege ama khosi ama tle ba re bona papadi ba ikuka ke zikali ba gana kwa morago ba latola ke nkaki ba itse ba nama ja thaba motsenela retelelo ka rise and shine o ya go nyaka tsela gore o tlaise go le kae le segone la ga banene mokhuni ba re loka le jovane pilanda ka serete wi fitisha wa mmona maemong a bolesomete ba go nyaka tsela kounkwe ka lotolang nyele crosso ba nyaka tsela o wa gana kwa morago simpia mkanika wa gapeletsa ba itsea kgatlhanong le ena ba mme ka tlase gatelelo fela wa gapeletsa wa gana wa latolo wa shireletsa retelelo ka zikali ba ipitisha 1-1 kudu wera lokale zikale kubu wala bala ba mitse maimong ha bo lesome tu yo yo true pass ba re lokale thilane kumete ka ntlo tin ras khatete ka bo robo tlhaba kulu a ba mo tlogela wa dia kampala wa shirletsa wala motho a pilanda ba ka re lo nya pele papadi mo tsonga masome tharonne ba itse ba nama tsa thaba motsenela ba e romela gona maimong a bo shupa pala ya moshia kholewe le segona la ga digimalo molokwane e tshola ka ntle o mo shate What's the ball of Tabisha? A Kyle Ore Rise and Shine Babija in Katanon Nabona Jalakarelo Rabachana Enchi Baraluka Lakamakarlo Nabona Katanon Nistopasa Denatal Rich Boys. Wow.
0: ba tloga ba bulela metsi ka ntlong ruri ka nnete ka ga ba ralokela dikgwele tsa bona morago ba buile morago ka moka ke seo le gore ke be ke se bolela pijana gore ba dumelela setlhopha sa Richards Bay gore ba nape ba ba tlhasele ka fa e le goreng o kgona go bona gore neeletsano ya bona ba ba fa sebaka setlhopha sa Richards Bay mo e le goreng re lebeletse gore mo nako e sa fetse go pelo re kano bona se sengwe se diragala ka letlhakore la Richards Bay
1: tabayela ya operation but alles ba re thopa se sengwe le sentse o se leng godimo ga tafola ke dipedi le pedi o meropo ya semmušo bp top 8 coca-cola cup mandela cup yeo e le gore ga jale ke total energies cap confederations cup wale ka cap ba sa ba bitsa gore ke dinkgwetse tsa maloba tsa cap confederations cup setlhopha sa amakhosi amatlhe Arbone, Tempo, Kumete, Kantotilan, Ah, Pamur, Rectal Lorape, Cabanella Mukuni, Wai Kuala Mamonga Boswai, Ralagalamaha Sulena, kamashimonga Rising Shine, Manuel Kampala, Kampala, wara lakala khasulena, Mapangule, Munishando, baitse ba raloka gape gape, 1-1, ba go nyaka tsela, Rising Shine, gore ba tsa go le kae, ya gore tloga ka yona, Raymond, gore tsa go le kae, wa gape le tsa Daniels, fela ya gore tloga gape, ka Rising Shine, ba ina matsa, thaba ya motsenela, ba mo ngabola somathe, ba nyaka na le pilanda, wa gana mabuya, re tloga ka sanele pants, pants nyaka tsela, gore tsa go le kae, wa gape gape pants, wo, o ya ka mashimong, a Rising Shine, pants ba mo tlogela we re le ka la gausi lena ba re le ka 1-1 le kulu kulu wa gapeletsa pela wa chichina wa ratloga o le ba gona maimong a bolo somete wa etsela kulu ka re tindras ba tsaka molla mo matunga ga ge ke le tsogana la ga manthosi wow
0: ka nete le tsogana le la ga kulu ibile ele papadi ya gagwe ya mathomo gona ka fa Richards Bay o tloga ba pala papadi e botse ne le tsano ya gagwe le yena bantse ke le goreng e napile e phuleletsa o bogare ba lepatlelo ba tlhopa sa yona Polokwane City fa o ba buile morago ba lebeletse masogana a itirela boithatelo
1: o thobela pemela go tlhagatsa Africa bora o isa rai tsho mosara dino mathibula Fela dia tlhobana tsa shakaleti tsa Rising Shine. Tsa go lewa o ntse ka ntle. Shala rapala tshimo pasi. Ba re le ke ba sona tlhopa sa Polokwane City bo bedi ba bona. Ke mo Saradino. Monna yo ga. Linde go tlhama thibula. Tshile na ga botlhokolo se gona ga Manthosi. A ba makatsi le ga te. E ke tekele ka lobaka la gore balwa ka mishugo fela gore ba shireletse seo ile go sa bona seo ile go sa bona ile go nno ile gore ba tshereke tapela go fitlheng ka sebaka
0: ka nete e bile kwa morago ke bone maga a mantsi yo wa ga matho mathonzi le yena ramaja kwa morago ga ba boledishane ba dika ba thulana ke ka fause ile gore nge le yena mathebula ile go moswara dino senapile se mo amakudu ka ge ba sa boledishane kwa morago ba thulana jwalo ka dipapa dijete tsa go bapalla setlhopha sedi
1: o thobela FML go tla ga tsela Africa bo rase o se dia gore ba ba fetusho ya pele mosentsa go feta tena Tall Rich Boys mothelechi wa thobela FM ba ile ba fetsa mo maimong a bo lesemete ka dintlha tsa masome tharo nne Polokwane City maimong a bo supa ka dintlha tsa masome a mane Rise and Shine ba no isha dino tsa masome pedi ti ba no isha tsa masome pedi ti bjale o ka gona o le mogolo go kwisha ga botse gore maemong a go shireletsa Polokwane City ba tsiba go shireletsa e fela le bakeng le e kitekele ke gore mo setlense ba tlhatlhwa ke Willy Moloto o e leng gore ga se moyeng mo setlhopheng sa Rising Shine wa tsiba setlhopha sa Rising Shine le ge ba bantsi re ile ra makatswa ke go sepela goba wa tlhogana le motlhatlhi monna yola wa ga phuthi mo gape
0: ka nete yena Buyano Moloto ko ile goreng o tswa gona mo gae mo sishego fa ile goreng o ile aba na kweng etelele ka go kwa ile motlhahle wa DSTV Disc Challenge reserve ya Stopa Sesa Polokwane City fa ile goreng o dumela go talente ya masogana a manyane ke se ile goreng re lebeletse gore go Polokwane City akatla a sitlisha
1: wow kumete motsong ma sume mane re shalla ke mekhano o re go ikhutsa mo karolo ya pele ba padi zikale ra loka 1-1 sona le pants ra loka le sogona la lwantle ba etsa ba ga paga pa kholewe ba ra loka le sogona la mthempu ra loka le magosi lena lwantle mabuya wa etsa botla tsaloto ka ntla ga sedikriko salobala ba ra loka ga bona lopela le sogona la tshirisa masome ne tlhano pachio ra loka gore maimong a bolo sumeti ba botsa go pachio na shiko ba ipitse ka sereti Yo, Zikali, Masters of Tempo, Mama Rasha, Yo, Zikali, Sivaka, Mama Rasha, Sando, Palano de Tentamo Saradino. Wow.
0: Kanete yo wa ga zikale go le gore mo tloga a molikile ke sa ile go le bolela gore stopa sa Richards Bay kanete ba swere papadi go tswa mokokotlong wa lebala stopa sa Polokwane City ga jwalo ga ba sa ya pele ga re sa bona dikgwele tsela tsa bophilanda le di crosser tse di botsebotse empa fela ba dutse morago ba le ka go shireletsa sebane le sona ka se sengwe le se sengwe
1: ba marala ga papadi ma khofa surprise Manthosi ke le sogona la ga thulane kumete nakaya la khatano ne tulane kumete khatano ne mantosi tulane kumete stasa ga go sa bosupa ane mo stopeng sa tena tal rich boys mo stopeng sa go peta no shadi no chopedi a tlala chopedi le sa rena la mingwa ga masomo pedi khano bai ku ka kholewe raisa na chane pela la dia tencha ain otieno tsabola la ka go ketika mingwa ga masomo a mararo yang dikio kholo ka manageng ya Afrika bo rock bolla ka PSL arwane Giovanni Filante sabako babagosho wa rono se go baga sipia mtone ka go mrago mo se simthapo ra to loga kana ba tsaba ra kala maimo a bo shupa ba ra loka kgole ya mo selalo go ka ba ya ka tsela wa ka bole ka bo arwane le se go na la ga kulu o ga pelatsa ba mo ga bo shupa wa ra kala Moses tempo ya ka tsela ra kala ga tsilena lo arwane le se go na ga ba ra kala zikale ba ra kala mtempo ga pape ba mo ga bo shupa ba ra kala le se go na ga Bounce, Nagatila, Momotuko Bosman Napedi, Bajaba Rapella, Zikali, Ramala Mamonga Bushupa, Bako Kota, Tanatal Rich Boys, Arbone, Sanela Pants, Pants in Nagatila, Horatachalaka, Crosser, Gardinus, Bahapelatap, Zikali, Wale Morawari, Anago Pastopasaras and San Kuta, Ochahulu Romalakan Tora Batabahu, Pochacha, Kamaranabala, Kibekisau Pochaka, Kakibekabalaka and Otieno, Keratauko Pochaka, Monayumwe. O motelle telle wa sana stopa sa wa go tsaka nageng ya Kenya ba bantsi ba tlamo go pola ga botse botse Musa Otieno Ongao a ralokela stopa sa Santos a paraparole ke bo Jean McEthia kwa stopeng sa Santos ge re bolela ka mengwaga eo ye masome a mararo ya go ketekwa ga PSL seo gape ke phitlhelelo ke kwa ka re o metsa mare ka gore o rata e tsa mebala ka lebaka la gore ke la morena jalo ge ke bolela o metsa mare ore
0: ke gopola ge o bolela
1: ka go tlholela godimo ga taba eo
0: aga the people's team ke e le gore ke tloga ke gopola ke e mengwe ya tse e le goreng di re gopotsa kwa moragoragorago ka nnete the people's team Kiona Santos, ge ke gopola ga botse kwa morago. E bile re gopola aga, ke gopola ga botse le phadishano yela ya SAA Super 8.
1: Stopase le gore le sona se le sa thopa league. Jela ka ga baralo ke le papadi e mokgwa kwa Moses Mthembu, Stopase Rise and Shine. Dimitara tse masomepedi, khano go tsa mothalong wa Mosaradino, Lindo Kutle Mathibula. Bana le sebaka sa gore ba ka lekelela ka papadi e pele ga gare ya go ikhutsa mo karolong ya pele ya papadi ke na Tal Rich Boys Superman tla makhalala o na le Thulane Kumete gamelo e ka tlala ke bona gape le Sanele Pants godimo ga kgwele ba re bone Pants o ya go pokoga ba sireletsa le morago lebotola Polokwane City ya gore tlologa gape gape ba re bone Giovanni Pilenta ba ithile ka tlhogo ke lwantle maboya ba re tlologa ka yona ba re bone ba go nyaka tsela kgole ya masela motse fela ba diadia ba e tlatsa loto ke tlo nkwae tla le godimo Gardinus a palelwa ke go bala kgoleo ga botsebotse le segone la ga Didimalo Molokwane le fela Richards Bay one Polokwane City kaka yona kgolewe sipa mantla makhalala ba etse ba rela ka lwantle maboya maboya o nyaka tsela gore ka diang ka kgolewe ba rela ka gape-gape le lesegone la ga shezi khulekane shezi ba ya go nyaka tsela gape-gape gore ba tlaisa go le kae ba rela ka le makhalala fela re bone ba rela ka le Zikale Lindo Kutle ya gore tlologa gape ka shezi shezi o nyaka tsela khulekane wa etsa wa ekwala kgolewe khubungwa le bala ba mmitsa ba rela ka le Zikale Zikale o nyaka tsela ba etsa ba rela ka la gaotse le gaotse a kere ke patsi o ga botsebotse se go Zikale ya gore tlologa gape go oketswa ka metsese mekae mo karolong yana pele bapadi ka metsese e mene re tlologa gape ka tana Tal Rich Boys Zikale o nyaka tsela o ya ka mole ka moo fela o ya ka mašimong a gabo a tana Tal Rich Boys ba etsa ba rela ka gape maemong a bosai ba ya gore tlologa ka yona Moses Mthembu nyaka tsela romela maemong a bosenyane a re bone kulu mamagaso thoko ga dino Wow.
0: ka nnete ga baka mo le sa lesogana le la ga tulu ka mogo e le gore o neeletsana gabotse le ena lesogana la sane le banse ke fa e le goreng setlhopha se sa Richards Bay ba ka tla ba phuleletsa yona Polokwane City ka ge ke a bona gore ba tswela pele go kgotlha-kgotlha kua morago ga ba kgone go boledišana gabotse le morago

0: tanti insomma Ariello RSS Sabalaza con Shake Sabalaza Lina la cosa ma ti leggi Ottavala FM tanti insomma sai Ottavala FM SBC di Mela a se capo smanna via cosa man vuoi ora se almo ya lo suona se ne messe zete mamma fa lunga becchi o copancia le merralo cozzi va ore che ma valenga di papà di guana wa tempela ntwe ya tempela ria karlo nya vedi ya papadi kulfela ro gona phogolo tlhona maria karlo nya vedi ya papadi ona le egi the girl
1: papadi ya gago ya mmamoratwa ka bogoni ya frank sechabi mone machimo a sa fetse go thobela fm
0: frank re saletile frank a e tle o tsena e ke fela ka fa o bone go karolo ya pele ya papadi e sepetsego ka gona re ka letela karolo ya bedi ya mohuta mangkudu re lebeletse gore polokwane city ba ba ba iša le moya mo karolong ya pele bjalo re tsena karolong ya bobedi fao moya ola o tla nama o e fa sebaka gore Chess Bay
2: aga re lebeletse karolong ya pele ya bobedi ya papadi ke mole gore nna ke tloga ke lebeletse gore motlhomongwe diphetogo di ka ba gona kudu ka letlhakoreng la polokwane city ge ba nyaka go sireletsa se baneng le sona kudu-kudu ke lebeletse ka letlhakoreng la nnyele kua morago ke mo e le goreng bo mathonzi le yena ramaja ga ba kgotlhane ga botse motlhomongwe motlhatlhe ga ka e lebelela ka leitlho le lengwe ba gona bo modise moleboge ko e le goreng o kgona go bapala ga botse kua morago kua motlhomongwe ya le ka ge e le sebapadi se seswa re nape le ena re bone meragelo ya gagwe
3: ya go thobela FM ya le go tlagasola Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo ebile o fetsa go bolela ka modise o fetsa go tsena ka mogare ga lebala ka tšeresi ya bo27 malebogo modise ka mo setlhopheng sa rae sunshine motheletši wa thobela FM go tšetše ka ntle le segona la ga pilanda mo karolong yona ya bobedi ya papadi lerula le thoma go rothela mo fase e fela putšo ke yone ya gore a na phetogo ye e a bolela goba ga e bolele e ke ya maišibe
2: nna ke be ke sa lebeletse tse dintšhi go tswa go wena pilanda ka ge re be re bona gore o be a kgona ga botse go ketima ka mothaladi a kgona go iša dikroso ka gare ga di-18 e be ke sa bone e le botlhokwa ba gore ba montšhe ga jalo motlho mongwe go ya le ka metsotso ye mengwe maybe motlho mongwe kabe a ka montšha yena motlhatlhe wa polokwane setimpa fela re tla bona gorena se yena a se kgolofetseng ka phetogo ye se tla tliša phetogo na
3: rae sunshine ba tloga leboa ba ya borwa ka mebala ya namune ge e le sona setlhopha sa Benetton Rich Boys ka mebala ya go taga ya leratadimo ba tloga borwa ba ya leboa e sa re le fela Benetton Rich Boys 1 Polokwane City ba ikuka kgolewe ba ithula ka tlhogo kwa morago ke setlhopha sa rae sunshine ba šireletša kgolewe kwa morago le segona lona la ga Edwin Ramaja retelela go kana wa itse onametša thaba ya matsenela romela gona maemong a bolesome ba retelelogo ka yona rae sunshine betway premiership le sekazini forever wa itša yona matšathaba ya motsenela le segona la ga tlonkwe ba ithile ka tlhogo ba re o bole ka motsotšeng wena le segona la ga molokwane didimalo molokwane ba re o ka motsotšeng ba ralokela kwa morago Benetton Rich Boys Simpia Mkhniga tša ralokela maemong a bolesome retelelogo ka sipa mantla makgalala tšela ka ntle kgolewe ba refetse ka mogare lebala ke sona setlhopha sa Benetton Rich Boys mo karolong ya bobedi ya papadi sipa mantla makgalala ralo ka lethulane kumete nyaka tsela tša ralo ka la maemong a bolesomete ba gana polokwane city ba šireletša rae sunshine fela zikale le ndokotlhe zikale wa gana nena wa šireletša retelelogo ka patšo ba itša ba ralo ka la mokhubong wa lebala retelelogo gape ka moses tempo raloka la maemong a boswai lwantle mabuya raloka lesane le pants maemong a boswai mo motseng wa boraro karolong ya bobedi ya papadi le fela Richard Spay 1 Polokwane City sane le pants wa retelloga wa aforelela raloka le Moses Mtempo tempong ya ka tsela gore ka tsa go le kae re le kala gona maemong a matsenyane ba gana kwa morago ke le segonang la ga lebogang kaki re telloga ka lewantlhe mabuya lebaka nne o a pirelela re le kala kwa morago go tswa ka lepata lona omtlhathuse Betway Premiership le sekazeine forever ke ka bengwaga e masome a mararo ya leke e kgolo ka monageng ya Aforika Borwa a ke sebe tšhwene ya maishibe gore bo gopola gore setlhopha sa Super Sport United ebile setlhopha sa mathomo go thopa leke maga a mararo ka tatelano go tlhogeng setlheng sa ketepedi senyana go fitlheng setlheng sa ketepedi lesome
2: ka nnete
3: matsatsang tsa Pitori nakong yewe ba tlhatlhwa ke Matlhatlhi Gavin Hunt Gale ke seo re bolelang ka sona ga re kete ka mengwaga e masome a mararo ya leke e kgolo ka monageng ya Aforika Borwa
2: o tla gopola le bo Standen Fredericks ke ba e le goreng ba be ba le gona fa o setlhopheng seo sa Super Sport United ke tse dingwe tsa dipapadi
3: o bolela ka Stanton Fredericks Stanton Fredericks ga botsebotse bide o ba o mo gopolela setlhopheng sa Kaizer Chiefs kwa go Super Sport United re ke gopola setlhopha seo ke gopola bo Ricardo Katsa le
4: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: Mantosi fetsa gore le ka papadi e makgwakgwa le segona la ga Lindo Kuhlezikali papadi e makgwakgwa ba re gaebe kgole ya sona setlhopha sa Natal Rich Boys wa ikuka kgole ewe ke mothempu tla e le godimo ba sireletsa ka tlhaba ka lerumo fela e tswela ka ntle ba re gaebe khutla ya bone ya sona setlhopha sa Natal Rich Boys motheletso thobela fep ba ya gore le ka gona go tswaka leboa botlhaba mo motsetsong wa botlhano karolong nyana ya bobedi ya papadi ba re lokela gausi le gausi fela ba nyaka go re lokela gausi le gausi khutla yewe e le ya bone ya Natal Rich Boys ya botlhano ya papadi yemeletse ke le segona la ga sipa mantla makhalala wa ikuka e le kotsi ka tlhogo fela ba sireletse kwa morago Polokwane City segona la ga Ramaja re tlologa gape Raymond Daniels shala rapala tshe mo passe ba le papadi ya rakedi tsane ditaba tsa gago go thabela FM le go tlagasho la Afrika Borwa mo shato wa tsebo re boithabisha le pela Richards Bay one Polokwane City dipoelo tsa mo le tshina mabane Orlando Pirates ba thopa ka dinotse pedi go lepela gatelong le setlhopha sa Milford FC Kaizer Chiefs ba papatla setlhopha sa Kruger United ditlhopha tseo ka bobedi ga tsona di be go dikolobetswa ke ditlhopha tsa go tswa ka Soweto dikolobetswa ka leaking e kgolo a re bone nna ka tsela a kumete o ropalola fase molala papadi o ra ke ditsene o a gana o a latola o ra gona penale o ra thilane kumete wow
2: ka nnete ke boele goreng ke crosse ye botsebotse go tshwa ka letlhakoreng la go ja la setlhopha sa yona Richards Bay mo e le goreng e kgweditse kumete a eme maemong a mabotse empa fela a thelela ke bone o ka re o theletse ga botse yo la kumete
3: o na le mathadinthakwa tšea kgoleo ka mafatlha e bea fase empa le segona le la ga mathonsi o na le mokgwa o a tseba gore ke ena moralo ka morago ke eng sego sona tseng go se dia ge ba o ka gopola mola kgale mola molao wa kgole ya maoto ga tsomosono e beile wa gore ge monna a feta kgole ya šana ge kgole e feta
2: monna wa šana
3: jale taba ya ga mathonsi tšhwene ya maishibe ke gore wa tseba sewa se diang ga bontshi o ka re o dia dilo pepeneneng mo o ile gore ditaba tsa gona di tla tshwana le tsa boputi o dia dilo tseo e leng gore di fetogela tsa bonku ka lebaka la gore di phitlhile tsa bonku
2: aga ka mokgwa e le goreng o kgona go napile a timola mollo gabotse a šireleditse se sengwe le se sengwe kwa gobane ke ena le morago le le botsebotse la setlhopha sa Polokwane City
3: re ke ke go fokoga ya Donatal Rich Boys re le mo motseng wa Boseswai karolong ya bobedi bapadi ya go retelelogo gape ba go nyaketsa shezi re loka lesicale ba gana kwa morago rice and shine ba e tlatsa lotho ya go retelelogo gapegape ka lwantle mabuya re lekela gausi le ena go le segona le ga shezi ba re loka 1-1 sanele pans ba e bonga boseswai ba e tsana matse thaba ya motsenela a re bone ba ithile ka tlhogo kwa morago sebaka thulane kumete o ga ba bane bokaete ya go retelelogo ka Raymond Daniels wa gapeletsa Daniels wa kokota ka re ke gaka Daniels o Daniels o na le lebelo la borobasa ka Daniels fela ba itsea kgoleo kwa morago ba mo stala ya gore tlologa gape gape ka Donatal Rich Boys le segona la ga makhalala ba itse ba raloka gape gape le tlulu ka mafatla wa eropalla wa itse wa khalemela o ibe mo fase ba raloka le zikali wa itse romela ba mongwe ba le sebeti wa raloka le tlulu kulu wa ekwala fela shala rapala wa retloga kulu wa prela wa raloka le thilane kumeta ba raloka le maimong ba mo semeti ba re bone lindo kutle zikali zikali wa gapela cha wa iso ba soba zikali wa re bana le mokai e tlanke le mogausi le nna o iso ba gape wa raloka le sona le pants ba mo ngabela semeti kumeta wa ekwala kule we pele ga re tlotsola kantle ba raloka gape le sona le pants ha ka gare go tin ras pants fela prela le wa prela sona le pants kantle re tin ras wa raloka gape ga bona le pela le sipa manta makhalala ba raloka gape le kumete ba re loka gape le zikale kantle go dilane a re bone moses kepu a wa e omaometsa ba a šireletsa ke monošanno mapankule re le mo motsetsong wa bolesome karolong ya bobedi bapadi Polokwane City ba re loka kgole ba sela botse ba leka go romela maemong a bolesomete ba mo hwetsa ga bona lotlhounkwe ka lotolangele ka bora botlhaba gaufi le khutla ga re ke batla kroso a re bone hwetsa bang sebaka shoto batla kota koloso Siberu sa tsidi a tsani. Se tsotlo thoko ya ngoko. O tlo tsotlo ba le FM. Polokwane City. Ba khale ba ka bagale. Ba mo tsong. Wa bolo tsome. Karolo ya bobedi ya babadi. Ke di malo malo kwane. A re khale ke kokoto. Ba ba ke sa bulege. Go le yawe e bile go memo ya bobedi. Banele mokuni ga ba thokoto motlhelong wa telan shoto ya ba thokoto ka letsogong la nnyele ya wela tselang yaga leotong la ga Molokwane wao
2: ka nnete ke bone goreng e tlogile e le kgole e le goreng e tswa kwa khutleng fa e le goreng ba e file yena banele mokuni a e raga gabotse ka loto la go ja ya thula kota ya kgwetsa e le goreng yena maphangule o tloga a eme gabotse ga bonolo fela a e latlhela ka mogare
3: go thobela FM le go tlagashola Afrika borwa le segona la ga Molokwane a e lwa ka se sengwe le se sengwe se wana go le sona 2 Polokwane City le pela Donatal Rich Boys ba ba tsebe gore ba tseno chicken Ah. Ah. Lantle mabuya. Ba re le ka 1-1. Donatal Rich Boys. Ba nyaka tsela gape gape. Ba ya gore tlologa ka yona. Mokhubung wa le bana. Rise and shine. Bawo ba petitsitse go siberibere sa se die tsane ga se tlo tse tlhaka ya ngwako re shala re khone re mathaya ba go rometse ka mpala ma mogoromela tsa mopase re le mo motsingo ma se metlhano se swai e kapa noye ke we leng gore e be boloka sapa sa Natal Rich Boys. Wow.
2: Kannete ke mole goreng wa kgona go bona gore um lefolofolo le le ba tseneng ka lona metsotsong mene goisa go ye metlhano ke fa e le goreng noye e napile e ba kobile ditlhogo setlhopha sa yona Richards Bay empa fela e sale ka pela kudu go ka bolela gore ba ka se kgone go boa papading empa fela ke mole goreng re lebeletse gore na karolong e ya bobedi ya papadi a na Polokwane City tla tswela pele go noša dino mo e le goreng re lebeletse Richards Bay ba tla kgona go bua papading na
3: ba romela maemong a bosenyana ba rana retelaka Manuel Kampala wa etsa romela maemong a bosupa yoyo ba nyaka tsela Rise and Shine gore ba tla dia crosso fela ba rana kwa morago ba šhireletša ya go retelloga gape ga bonolo wa tlhatlhamolola lwanto ya matlho makhubidu wa rana lwanto ya matlho makhubidu kwa morago Lesego rana tona sa Rich Boys Pacquiao. Ya ora tlo ga rape ka Rise and Shine fela ba gana ke Pacquiao wa re lokela go mo sara dino wa gabo and Otieno o ina ma tshaba ya mo tsanela ya ora tlo ga rape re le mo metsetsong ya iri e masome a tsela gale ba re bona Pacquiao ba e botsa go ena gape fela ya ora tlo ga gape gape Kene cha thobela FM ka sana sta pasa tana tha Rich Boys banya gatsela Moses Mthembu wa gapela cha Moses gore o tla tsha go le kae wa tsha wa gapa gapa kholewe ka re motlhape wa dingu khubungwa le bala ba bo tsha bona Moses wa re lokela bona maemong ba bo tsoi ba itse ba roka lwantle mabuya ga re ke re mana maemong ba bo supa pela ba mostela kholewe pela la ka ra di etla cha mosaradino ke bolala ka monna yo wa ga lindo kutse mathibula ba re bone panele mkuni nyagatsela Oro tla isa go le kae ba re bana maemong a bo le some Rise and Shine Polokwane City ba re bana le mo kae ba ne le mokuni wa ibitsa fela ba re lokela gape maemong a bo le some ka borobo tlhaba maemong a bo le some te ba gana ba latola kwa morago ke le segona la ga khule ka ne shezi e tsala ka ntla go lewe ba sana le tumelo dimphatlala tsane tsa Natal Rich Boys wow ka gare ga go di ya bomba
2: ka nete ba sana le tumela gore se ba ka iruka ga botse go wa le ka mogolo gore nge ba papalse ka gona ka rolong ya pele ya papadi ke lebeletse kudukudu bo makhalala le bo bantsi ka rolong ya bobedi ya papadi ka mogolo gore o be a napile a thala ka mothaladi yena wa ga bantsi ga ga sa gona go raloka ga botse le yena qulu ka dikgwele go neeletsana go ya pele setlhopha sa yona Richards Bay
3: Le fela Richards Bay to Polokwane City wa gana khule ka nshezi re le go Polokwane City ra pala tshe mo fase pala re tlo go rape ka Lindo go tshe zikhale wa rapa rapa kholewe zikhale o nya ka tsela o re mana maimo ga bolo somete thilane kumete yo yo mamogashwa go tsa mo shobola pala ba di atentse mo saradino Mathibula ale ka la ka na khule o mthelechi wa thobela FM o thobela FM le go tlhagasho la Afrika Borwa Mashata tsebole boithabisho ba thoma go gapela Polokwane City Natal Rich Boys crosso mamogashwa yo yo kulu kumata o wa rona wa lotola mo saradino Lindo go tlhama thibula wow ke ena ga nang khatara ne tlhapa sa Natal Rich Boys
2: kanete Mathibula ko ele goreng o tloga a thibile go thiba le yena motshwara dino fa ile gore o ipeile maemong a makaone kudukudu ga a bone o kumete a rraga kgolela a napile a e swara ga bonolo
3: re le mo motseng wa masometshela pedi ba re bone sanele pounds maemong a bosupa wa e kwala kgolewe fela wa frelela maemong a bosoi wa e raleka ga bonolo fela le lesegona la ga khule ka neshezi ba itse ba raleka le Pacquiao wa itse wa e gapagapa ka lotolangele wa tšhitšhida wa itse raleka ga bonolo fela le lesegona la ga Simpia Mkanika o leka go retelelogo kana ba mo dišitše ga bonolo ke Molokwane ba e beya mokhubung wa lebala ya go retelelogo ka khule ka neshezi shezi o nyaka tsela ba mmitša mo gausi le yena lwantle mabuya raleka la ga maemong a bosupa tshwanele pounds na o tla betha crosso tshwanele pounds wa e gapagapa pounds ba mo dišitše banna ba babedi wa frelela wa raleka le mabuya maemong a bosupa ba raleka le Pacquiao
5: ona o ile gore a ka nkwa gore ke dia eng le gore go dia ga eng mo moyeng go feta mmetsa wa lesa ka le baka la gore go baneng ke bolela ka tsela eo ke mahlwadi bona ke gala le gona mo temong o tseba mo o ileng gore a mogoma o tshwanetse go tlhaba gona ka lebaka la gore ge ditla di fetoga o tshwanetse go tseba gore ke neng mo o e leng gore o ya go itukisetsa go tšea mogoma o dipane ga botse di seke tšae tša tlabotša ge di fitlhile mola godimo ga temo jale ge go na le sengwe se e le gore se a diega mo moyeng ke ena o mathomo a tshwanetseng go sekwa le gore nkabe ke dieng a re bone polokwane city sebaka molokwane tanela diatleng tša mosweradino a ene o tieno ratelelo ga gape ka Moses Mthembu re šalelwa ke metsotso e lesometharo yoyo seabonka Nzama ka loto la nnyela Nzama maemong a bosupa ratelelo ga gape-gape ga bona lo fela ka lesegana la ga leondi magala Nzama crosso thula ka tlhogo kwa morago Manuel Kampala ya go ratelelo ga gape ka lesegana la ga Moses Mthembu wa ralo ka ga bona lo fela maemong a bolesometee thulane kumete kotse matlhomola mamagaso kumete crosso ba sireletsa ba e romela khutleng wow
2: ka nnete ke bone goreng o kgona go bona gore setlhopha sa yona Richards Bay ba tloga ba napile ba tlhasela ba tlile ka mmetela ka go le morago la Polokwane City fa le gore ra kgona go bona gore ba ba gatelela gore ba kgone go kgotsa dikhutla tse e le goreng motlhomongwe ba ka kgona go noša go tswa go tsona ke tse e le gore di bone ba bona gore di ba tswela mogola re bona le yena lesogana la ga Nzama ko e le goreng o kgona go bapala ga botse kudu
5: a re bone ya boseswai ya Richards Bay ba ikuka ke Moses pela-pela la diatleng tša mosweradino le Ntokotle Mathibula šala a e tshwere mo sekoding sa gage a bontšha o bontšha ba mo thutše mo sekoding sa gage lesegona la ga Mathibula segona la mengwaga ya masometharopedi setlha sa gage sa boraro mo setlhopheng sa Rise and Shine Polokwane City ke bona le moralokeile gore na le ditlha tše dintšhi ana mo setlhopheng sa Rise and Shine pule marema ka ditlha tše se e tshwanetse go ba setlha sa gage sa bolesome4 bile karolo ya setlhopha sa Rise and Shine tlhogeng setlheng sa 2013 le 2014 a na le mengwaga e 2020 segona la go tswa kwa motseng wa Mogoto Zibitiela motse wa Mogoto o magausi le motse wa Setlhabeng ka Zibitiela a re bone papadi kulu naka tsela mamanga balesebete wa tselatsela kose matlhomola a o gapa kgwele go fitlhela ya mošia wow
2: o ba sa tshwanela goba a ya ka fa le ka fa ebe santse dibapadi ka moka ebe setse di fitlhile di moemetse o ba santse a ntšhetse kgwele eo ka lebelo gore ba kgone go napile ba noša yena o bapala ya matharemponeng
5: go thabela FM le go tlagaso la Aforika Borwa mošate wa tsebo le boithabišo ba re bone ba re loka gape le molokwane maemong a bolesome ba nyaka tsela Rise and Shine a tlonkwe wa furelela re loka ga bonalo malebogo modise o re loka le tlonkwe ka maotongele bobedi bo bona wa e fetisa malebogo modise ba re loka gape le tlonkwe maemong a bolesome wa e tsoša golegwe nyaka tsela ka letolangele

0: Wa ya gapa gapa, kar ma tlhapa dingko ba maralo ka ba padi e makgwakgwa, fela mola lo popadi, o re kgolisa le maotong ka lena, rise and shine, ba ena metsa thaba masupa lome, tswela ka ntle go lewe. O thobela fa mene go tlagaso la Afrika Borwa. Mashato wa tsebo le boithabiso. One Richards Bay, two Polokwane City, re tshalla ke metsotso ya lesome gore papadi fitlhe mafelelong. Bo sa bolela ka go ralokwa. Ka gore le ka kgole ya mathareng poneng mola bogologolo mola ya go bogolo bose ka kudukudu metsa wa leso o tla gopola ga botse le wena wa matšatši ke kgale o fetša mabele o tlo tseba ga botse gore ge go be go iwa dipapading tša kwa Masakeng ke moo e le gore kgole ya mathareng poneng o tlo e bona gona bjale mohlomong ka metsetswana e masome a mararo o gopola eng ge o bo bogetse papadi ya mathareng poneng
1: ke gopola ge motlhomongwe ke no re phogole ge babe ba mosupile ba re ke sebapadi sa e tlhwatlhwa o be a bapala ye e le goreng o tlabe a kgatlha basetsana ka mogare ga lepatlelo ka mo ge re be re ile papading tša kua Masakeng a e namele a e fologa
0: a gona sa go gatlha ka lebaka la gore wena ga o ipale moa ke ko o ipala gore le nna ke ile ka gatlhega ka lebaka ka seo e le gore se bitse diega ka kgwele ya maoto mo mathareng poneng bommetsa wa leso ka nako eo ge babe ba tsene ka gare ga lebala be ba tloga e le bo molematšhimo ya lekgwara ka lesetlha ba ngatetse ka sethiba sa kgokong a re bone tenatal rich boys a re bone seabankantsama ka letolangela crosa ba šhireletša ba re khutla ka tenatal rich boys balatedi ba epelaetsa ba nyakana le penale fela lesegona la ga seabankantsama yena a sanka a bontšha go tshwenyega ka kudu mokaptaine wow le yena wa epata metša simpia mokene ka o nyakana le penale baisupa molorontu wow simpia mokeneka o šušumetša le go gapeletša molelo papadi gore a ere tu molareng wow
1: ka nnete ke fa e le goreng ba tlobega ba moapere ba napile ba mo šupetša malokwane gore na o reng ka se fa e le goreng o tšere motsotswana fela gore a nape a tšee sephetho sa gore a e šupe moloreng
0: mola a ile a tšea kgata ya gore ga e be khutla wow
1: ga a sa tlhokomele e ka motho wa ka matsogong papadi
0: mothuša malala papadi wa bobedi le ena o ya go ena ba tlatselana baraloki ba Polokwane City ba bokanela molala papadi o malebogo modise a tsene go tšapankeng kgatlhanong le lesegona le ga seabankantsama ba re ga e be penale ba ja marapo a tlhogo gape molalo papadi ba re sephetho sa ka ke sona sa mafelelo re boletse ka go rala ka maleka kgapetša-kgapetša ga ditlhopha tse ka bobedi ga tsone tšhwene ya maišibo
1: ka nnete gwa le ka mokgwa le gore nna ke lebeletse setshwantšho se ka gona ke fa e le goreng kgoleela e tloga e mmethile ka fase ga legwafa gwa le ka mokgwa le gore ke e bone ka gona ke ka fao setlhopha sa Polokwane City bona le ga jale ba sa ipelaetsa gore e ba penalty jwang malokwane
0: makatsane no molalo papadi bja bonela le mang o fetoša sephetho gape alapono shapiano a re khutla na o sale wa ekwa kae tiragalo ye o sale wa e bona kae ge e se fela go thobela fam e le go tlagaso la Aforika Borwa wow
1: ke ka fao ke go boditsego ka re malokwane papadi e ga ka se tlhokomele e ka motswa ka motsogo ka ge setse o bona gore o ba le ka gare ga kgathelelo go e kgolo fa o le goreng o ile a tšea metsotswana ga gore a gomiše sephetho a re ke khutla ka ge nna ke e bone gore ka nnete e tloga e bethile lesogana lela ka tlase ga legwafa e sego mo letsogong
0: monna wa lekwape a re nnekese molalo papa di ntate le kwape seo ke pichang sona ke gore ke mango a be go bolala lena gape gona be a tsa sepeto seo a hlahlwa ke eng jala ka gore tsalla ke metsoa ka balla go emetlhano gore papa di pitle mapelelong ke seo le gore ke gahlegelong ya sona a re bone khutla ka tana tharo tshipa ba ikuka se ba go o peta ba ruki ka gore ma di tlhogo ka moka ga bona motlhomongwe karabo e tlotla tsholla go mabaleng a dipapadi maletsetseng la ka moswana gore go be go diega eng ba makile eng go feleletsa ba fitlhelela mo wespeton sa bafelelo sa go nyalelana le go bapetsana le sepheto sa mathomo seo e le gore sa mathomo ebile gore ga se penale sepheto sa bobedi a isupa molereng a re ke penale sa boraro ka morago go fetsa go bolela le mothusa molela papadi wa bobedi ya ba gore go bontsha o kare go na le o a borelago le ena ke mang a le kae molala papadi le kwape di agalaka ditaba tsa ka lepatlelong la nkgathuse ba thilwe ka tlhogo kwa morago Natal Rich Boys go thobela FM ya le go tla ga tshola Afrika Borwa Raymond Daniels o kotame mo fase ba fetse ga mogara lo bana re tlo lo gape ka ra sa tshang le ka go batla cross mo pangule pele la dia tsa mo sora dino o tieno ya gore tlo lo gape katana tal rich boys ba tsa ba raloka le simpiam nika nyaka tsela rata tsholka re mala ka mashimong a rise and shine ba nyaka go iphatla ka lepego ba di raka di kholetsewe rise and shine basketball bala gore go katla go ketse ka metsitso e metlhano le go feta go latela sa wasileng sa diega go ba metsitso metsitso e mene le go feta ba re bola papa ding khubungwa le bala pakio rata lo ga yona ba mitsa ba mongwa bo se soi ba re bone tal rich boys 1 2 Polokwane City le segona la ga se bang kanzama wa tshwenya hore e tla o go ditaba ka lotolangele ba ka la ga se lena ba ya go nyaka tsela lwantle mabuya mabuya nyaka tsela tala tala rich boys cross tla go dimo ba tlile ka tlhogo a re bone ba gana ba latola kwa maemong a bobedi rise and shine ba e tla tsalo tho tshela ka ntle ba di a di phetogo Polokwane City bulelane nikani o tsena ka mogara le bala ka tsheresi ya bone tsena ka lebele go ya go sireletsa a re bone kumete thulane ko tse matlhomona nikane wa sireletsa go tsena ka lebele go gare ka mogare lebala pele o tsena le go sireletsa kgwele ratelelo ga gape ka sempia mtsoneka ra leka le thulane kumete kumete nyaka tsela kloso ka le godimo ka mapatlha sebanka sama ka tlo thulane ke yo Moses Mthembu maemong a bosupa ba nyaka tsela 1-1 wa rapelela ga bonalo sebanka nzama ra leka le gausi lena pake yo nyaka tsela ra leka le Moses Mthembu tliste bophelo ka go tata tal response kloso ka kao pata ka thoko ga dino thilane kumete wow
1: ka nnete ke fa e le goreng o bolela nnete gore Mthembu o tlotshitse bophelo ka ge a kgona go neeletsana ga botse le yona Nzama ka kwa lehlakoreng la go ja la setlhopha sa yona Natal Rich Boys fa e le goreng ba buile ba tlhasela setlhopha sa yona Polokwane City fa e le gore Polokwane City ga ba ka se ke tlhokomele go ba go boela morago ga bona go ka go ba tlisetsa mathata ka ge ba ipiletsa kgatelelego ye kgolo ka ge re bona setlhopha se ba ba
2: re ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
0: go okeditswe ka metsetse go ka banela go etshela ebile ba re le ka motsatsing le na banna ba Tenatal Rich Boys. Ba re le ka motsatsing re le godimo ga motsetso wa pele go etshela go okeditsweng ka yona Polokwane City ba humane sebaka le segonana ga Molokwane a palelwa ke go tsea papadi gore a re robatse bolaong. A shirletsa an otieno a re bone Molokwane, Molokwane o nyaka tsira gore o tla diang ka goleo o a gapeletsa fela ba gana kwa morago ba ithula ka tlhogo ke lesegonana ga Shezi ba re le go rometsa lesegonana ga Shezi ba re le ka gape lesegonana ga Siabong ka Nzama nyaka tsela wa kokota ka re ke ga ka Siabong ka gore o tla diang ka golewe ka letelang yele ba emong a bosupa wa ipetisa ka ntle go tenras ba e kwala golewe Lundi Mahala wa purelela Mahala o nyaka tsela ra lekana kwa maemong a bosupa a re bone Siabong ka Nzama ra lekana Moses Mthembu ba etse ba rela ka lepakio ka letelang yele romela maemong a bone somethe ba rapelela ke Thulane Kumete a o ya go etsela mogau ka nnete o di apela jale crosso ka le godimo a thulela ka ntle ka tlhogo Malebogo Modise wow
1: ke go botsa ka Mthembu le neeletsano ya ga Nzama le neeletsano ga gapo e le goreng e ya go yena Gamete Gamete o e le goreng o kgona go tlisa di-cross empa fela ga di kgwetse motho ka kwa gare
0: ah khutla ya bolesome ba Tenatal Rich Boys ana ba tlamoša go tswa khutleng ba kgalala e le ya bolesome tee ya bapadi sepamantla ba kgalala ka lotolang nyele Bano shi chenu ya bona Tenatal Rich Boys Ocho kuteng Arbo na sipa mantla Makala la wai kuka Bai tule ga choro Fala wapala kwa ila ula gabote Tenatal Rich Boys Ropo la wore mwese tense Odi papa di chapetu wa premiership Kiri kapa che tano Kocha province nya kwa zili natala Amazulu FC, Golden Arrows Richards Bay, Durban City, Milford FC Kirocha hopu kale le mibyal Masi tlensa go feta di papadi ntsha Motsepe Foundation Championship. Go be go le ditlhopha tse nne go tswa province ya Limpopo. Venda Football Academy, Leicester City, Black Leopards, Baroka FC. Ge nna le wena re bolela ga bjale. Ditlhopha tse pedi di remilwe ke selepe sa magagana. Baroka FC le setlhopha sa Black Leopards. Thalela. Le go bapetswa motlhala o ke go fa goa
1: aga ke mo e le goreng
0: ba ikuka ke Mthembu ba ikuka ke Mthembu fela ba shireletsa kwa morago a re bone sebaka gape Tenatal Rich Boys maemong a bolesomete ba e raloka gape le lesegona la ga Siabong ka Nzama 1-1 ba mo thibela tsela ba rema ka leina la kgwele ya maoto e tswela ka ntle wow
1: kannete ke mo e le goreng re a kgona go bona gore ruri kannete setlhopha se sa Richards Bay ba tlhokabanya ka nno ye e le gore e ka lekalekanya dino ye e le gore e tloga e le botlhokwa batse ba gore ebile e le papadi ya bona ya gae se se ka tloga se ba tswela mogola empa fela ga ba fitlha kua pele kua ke mo e le goreng ba anapile ba neeletsana ga botse ga ba iketle gore ba kgone go noša
0: one Richards Bay two Polokwane City re shalla ke metsetse mebedi go etshela go okeditsweng ka yona re godimo ga motsetse wa botlhano bjalo ba e tlatsa lotho ke sepamantla ba kgalala ba romela maemong a bosenyane yoyo ngwana wa tshwenya a re bone through pass ba raloka le lwantle mabuya kgotsa bakala wolo o o ragantsha soto kumeto ba shirletse ba kgalala wa retelo ka letelang yele naka yalla bolola bapadi nkanena a re moraloki wa Tenatal Rich Boys o gobetse tlhogo ba tla ba mofe thuso ya pele ka lebaka la gore kgobalo ya tlhogo e tlhoka tlhakodišo ya ka pela wow
1: ka nnete ke fa e le goreng o tloga a wela ga botlhoko ba thulane jalo ka dibapadi tse e le goreng di bapala mmogo empa fela ke ena tulu o ko e le goreng o tloga a napile a moragile ka mo segothing ka mo morago fa e le goreng o ile a napile a wela fase kgobalo ya tlhogo e tloga e le kgobalo ye kotsi kudu
0: o be a robetha go ele mokana wana a re noša ka mokana wana le segona la ga Thulane Kumete a betha mokana wane sekodisa lesegona le le ga tulu moralo ka pele crosso gape ka Tenatal Rich Boys one Tenatal Rich Boys two Polokwane City re shalelwa ke metse tsona e masomepedi tlhano gore papa di fitlhe mafelelong re godimo ga motse tsa boselela rise and shine ba godimo ga kgwele ba go e tlatsa loto e le free kick ya bona ka mašimong a bona ba etsa ba e tlatsa loto ke maleba go modise kwa morago shezi o ithulela mosaradino a yane o thiyona ka tlhogo ba e lokolola ba raloka le sipa mantla makgalala a o senya kgwele ratelelo ga gape ka batlhabane batlhabane o a diadia le ena ka kgwele le ka go rekana kwa papadi ba mo tsela kgwele ke mosesem tempo tempo a tse bore a dieng ka ama fela ba šhireletsa ratelelo ga gape ka danathan rich boys ba re bone kumete ralokela gausi le ena mosesem tempo wa echia wa ralokela maemong a boswai a re fetile metsetsi ga ka balela go etshela jale re dutse godimo ga motsotso wa bosupa ba re bone lwantlhe.

0: batla utse papadi Donatal Rich Boys morago wa mafelelo wa papadi ke go botsa nnete o molelo papadi le kwape ba tshwere dipelo ka diatla balatadi ba Polokwane City fela jale ka ba Donatal Rich Boys ba re bone Moses Mthembu ka leboa bodikela khutla wa e kuka e le kotsi ba sireletsa ka tlhogo rasemtšhane ba re bone letsegona la ga sebanka nzama crosso khutla gape-gape ya bolesomepedi memo ya bobedi ya mafelelo le ge ba re laboraro le godimo tšhwene ya maišibe ga go tsene ka merwalo Donatal Rich Boys ba nyaka go tsena ka merwalo ka leboa botlhaba khutla crosso a ya go pokoga sebaka na o tla rapalela sempio mtereka o raloka le sabanka nzama tla le godimo e tswela ka ntla molola papadi le kwape a rakena gauta a ke na selebere e le ga netefatsa le go laela Polokwane City gore go dipapading ya bone ya bosupa kgatlhano le Donatal Rich Boys batho ba papadi ya boraro papadi sepetse ka lemonagale dino tse pedi tsa Polokwane City motsong wa bolesomosenyane le segona naga maphangule motsong wa masometlhano tshela o bolesomete e karolo ya bobedi ya papadi le segona naga Molokwane gomme le segona naga Sempio Mtsweneka motsong wa masometshelasenyane dikhutlha tsa lesomepedi ka Donatal Rich Boys e tee ya Polokwane City tšhwene ya maišimo
1: ka nnete ke fa e le goreng papadi e fitlhile mafelelong empa fela setlhopha sa Richards Bay ke ba e le gore ba bapetse karolo ya bobedi ba tlhoga ba e bapetse ka magele ka bokgethe mo e le goreng re tloga re bone gore ba kgonne go gatelela le morago la setlhopha sa Polokwane City ka ge re bone dikhutla tse lesomepedi tša bona ye tee ya tsona ye e le goreng e ile ya kgona go napile ba kgona go noša e le seo le gore babe ba dumela gore ba ka kgona go boa papading ka ge Polokwane City go bolela nnete karolong ya bobedi ba ba dutse morago ba bitsa setlhopha sa Richards Bay gore e tlang gorena ke ka fao ba be ba le ka gare ga kgatelelego e kgolo ba dira diphošwana-phošwana kua morago
0: metša wa leso go tswa go nna phogole ga metlhale le hunadi ba ga setšhabe le ba ga mašhido ba nkgalemela e le ge ba ntshebela ka motsebeng yaka ba re aowa go ga morogo a se go tlatsa boleke rialo ke gona ge ke re ka gare ga godi ya bomma re na le mma lesetšeng la lekgono tšhwene ya maišibe le wena feleletsa taba ye
2: a gona nnete go feta yo phogole go fela go e ba bosana man ke tla bia jona go fela go e ba kaonana kono re o ka no etsa maka phikoko ja jile lengwe gauso a ke tsore tabe wa tswarana
3: ke tloga ke tseba ga botse ke sana le nako ge modimo le badimo ba sanga re ga ogetse ka tsela yeo phikoko e sa tlo go tsa sebaka se segologolo sa gore setle se die sa go tlo dia mathadinthako ka moka ga ona
2: yeah sa morutage raga tsena tshimongwe ge morogo mara o bona gore o ka setla tshe boleke ba tlatla ba e kwa mathadinthako a beng ka gare ga ona bokgoni jwa go šiša jo bo beng mo go phikoko jwa go tshoša o na le bokgoni jwa go šiša o sa tlo kitima ka yona batla moko
3: e se gale ke ho lefela jwa le gore o swanetse jwa le gona ka lebaka la gore ke gala a le mo temong a go sana sebaka se sensa gore o sa gola
2: ya
3: o kuka re go swana le yena ka tsela e le gore o fitleng ka sebaka o gona go bontsha ga botse gore aowa morogo ge re oga re oge go fitlhelela ka
2: dikutwanaogela
3: gore re a gotlolao
2: tshetshola kua godimo kua o tshetshola kua godimo a o le o utumula ka
3: menga
2: o lele go tlatsa boleke o kwela tšhwene ya maišibe
1: ke le kwa gabotse tloga ke tshwaile
2: Frankie ke a go lebaga monageso ke a go lebaga bošate
3: mogolo

0: papadi ya gago ya mamaratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi molemašhimo wa sa fetše go Thobel FM.
1: A ke re lebelele kgaetšhedi ya ka re lebelele papadi e ka fao e sepetšego ka gona mo karolong ya bobedi. Setlhopha sa Polokwane City ba ile ba tswela pele ka fao ba feditšego karolo ya pele ka gona. E fela setlhopha sa Richards Bay go ka re ba thomile go tla moletlong morago ga nako e šetše motlho mongwe go falwa dipitša.
2: O bolela nnete go tlaleletša seo sa tswang go se bolela ke mo e le gore setlhopha sa Richards Bay ba buile ga botse karolong ya bobedi ya papadi fa e le gore ba be ba fa kgatelelego kudu le morago la yona Polokwane City fao ba be ba ba gapeletša go dira diphošwana-phošwana ka ge re ile ra ba ra feleletša re bone Malokwane le yena a thoma go nyaka go gakanega ka ge papadi e thoma go nyakile go motswa ka matsogong. Re lebeletše setlhopha sa Richards Bay Tahodi ke mo ile go reng be ba gona go ithala ga botse ke lebeletse le tswana la ga Mthembu le tswana la ga Ntsama ke kudukudu ke lebeletse se papadi se se swa se ile go reng sitlile tshe la le khono ka Stephenson Richards Bay yena tulu wa le tswana la la go apara jersey ya Masumpedi Shupa o ile go reng go ya ka nna o tloga a bapetse papadi ya gago ye botse kudu tshe la le khono e bile ba sa bontshe gore ke la mathomo a bapala ona fa Stephenson Richards Bay le ke lebelele gape le setlhopha sa Polokwane City fa e le goreng ke bone Philander Giovanni le yena ke o mongwe wa lesogana le wa masogana a e le goreng a tlisitswe ke setlhopha sa Polokwane City le yena karolong ya pele o tloga a bapetse ga botsempa fela ke bone gore motlhatlhi ke bone o kare o montšhitše ka pela a be a sa ruthela papading empa fela go a le ka mokgwa le gore lebeletše ka gona re tlo ba re bona gore na go yeng pele ditlhopha tšetše pedi di tla o beša wa tuka setlheng se.
1: Re bone mo dipapading tša Betway Premiership ga bjalo go nešitšwe dino tše ka bago tše lesometee mo mafelelong a beke go dipapadi tše šupa tše di ka bago di ralokile. Motho o lebeletše fa gore ke papadi e tee fela Golden Arrows le Chipa United fa go se go a ba go le nno e fela go dipapadi ka moka dibile le dino. Re bone fa tlhopha sa Orlando Pirates ba fenya Milford ka noe tše pedi go le fela, tlhopha sa Mazulu ba fenya Stellenbosch ka noe tee go le fela, tlhopha sa Skookne ba fenya Durban City ka noe tee go le fela, Kaizer Chiefs ya fenya Kruger United ka noe tharo go ete, Richards Bay ba latlhegelwa le bona kgatlhanong le Polokwane City ka nno tše pedi go ete. Re ka re dino tše lesometee go dipapadi tše šupa go pula madibogo ya dipapadi di lokile goba e re letile tše dintši
2: go ya ka nna go sa ralokile go nyekega dino be go santse re balela dino tše go balela motlhomo go bo masomepedi go iša go mo masometharo a dino go ya le ka fa e le gore re tloga re lebeletse ditlhopha di maatlafaditše ditlhopha tša tsona.
1: Re ka reng re bone ditlhopha tše tšaaka Soweto Orlando Pirates le Kaizer Chiefs ba thoma setlha sa bona ga botse ka go noša dino. Kaizer Chiefs o lebeletše gore ba ile ba raloka dipapadi tše dintšhe setlheng sa go feta fao ba bego ba thopa papadi ge ba be ba thopa papadi yeo ba e thopa ka nnete go le fela. E fela re kgweditše gore ga bjalo ba kgonne go noša dino tše ka bago tše tharo e le go ele kgale se direga goba se diregile mo tlhopheng sa Kaizer Chiefs. Re ka re tlo bona botswe goba e see ka pela
2: go bolela nnete go le ka fa e le gore ke be ke lebeletše ke di lebeletše dipapadi tše lešašing la maabane ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs go no bolela nnete ya šala ba tloga bana pile ba maatlafaditše setlhopha sa bona ke la mafelelone mo re boneng dino tše tharo tše le gore
1: ke la mafelelone mo boneng Kaizer Chiefs ba kgona go neeletšana kgwele ba kgona go e kgoma go feta magaa seswai
2: ke gale empa fela ga jalo motlhatlhi Cruise o tlisitše se sengwe ka setlhopheng re tlo bona tše dintšhi setlheng se.
1: O rialo ke ore re tlo bona tše dintšhi setlheng se motheletši wa Thobel FM. Ke se gore o kwana le yena ka seo na ge e le gore o kwana le eke ka seo mpoledišhe gona fa go mošato wa tsebo le boithabišo ke no o kwa maikutlo a gago gore go ya ka wena setlha se e namehile ka yana mokgono o se thomile go se raya gore re tlo bona botse goba motlho mongwe no o ba molwana wa dipampiri go ya kua pele e tlo ba madutuna eke e ka no ba molwana wa dipampiri.
2: E ka se be molwana dipampiri ka mokgwa e le gore ke lebeletše ka gona ge go tlo ba boima re lebeletše kudu-kudu ke lebeletše yona Richards Bay ye e le goreng e be e bapala e segale ai ba tloga bana pile ba emišitše tlhogo ka nnete le bona ba re setlheng se le tlo re bona botse
1: setlheng se le tlo re bona botse ke setlhopha sa Richards Bay. Motheletše wa Thobel FM 086 000 245 2086 000 245 2 ke no kwa maikutlo a ga gore na le wena o reng ore re tlo bona botse goba jwang a re kwe ka moo Thobel FM dumela
3: Doctor
1: Motlhatlhi
3: Le kae doctor?
1: Re gona re ka ra lena wejo.
3: Eh ke tamisi mo tlo le ke e ke ka mo.
1: A re.
2: A re.
3: Eh doctor ke di bela le e ke.
1: Mm.
3: Wa tsara a ntshi re se tlo bona World Cup ne. Ke mo ka go itla PSL. O bona nka re koro ka re buetse mora go nyana mara go tloa mo le ke bogela go di papadi tse go tloa mabane. Hai a ke tshino bona ka re re tlo la World Cup tsoro sa o swere o re polo e gatla ge na le ntwe ba di tswa gore ke polo transition o re bona ba dele kana ba ya pele o re bolle ka mogolo re ganwa lo ke sa stay sa tlhela ka gona ge be polo kwa ntse tsi tsi kwa morago o re wa gona o bona gore nwa o re tlo bona ke ntse ka pa di di ka ke tshe go tshukune tshi ne wa bona di thomo di buse di tshi bona ka o ina go re wa bona re di ka ke tshe sa tshi se tshile o tloga o tlhalotsi tswa re e swara polo ba ga se swai a sang ke khalra e bona wa lo pirate tshi le le tsona mpompela di tlo bua le 3 points no ke bona ka re ke ntse di sa e tla di kholetsa tsa itla
1: go kula motlhatlhe ge le hore le kgotsofala go se o le se bone go ra gore nne tele nna ke holofela gore dikholodisa etla ke ya leboga monagesho
3: ke ya lebo
1: a ge motho mongwe re tshe motheletsho mongwe ka fatha bala FM tumela
4: a re le damenga ga sho
1: rena ke rena re le tamishang ba hlomphege
4: le tlhole botse doctor
1: re tlhole botse batho ba go lora le
4: nna a ye go ya ka gadi marume
1: e se morena wa kwa le eke ana mile a tla mo fitlhela marume shewe eke a ga
4: eh gidiyal ga mamelo ga ga masemo
1: a re tate dial
4: eh na ke ya le bo shama a makhosi ke khono no sha eh ka je tharo o ite bona ba shumile mara le ge ke le bo sha go ne bo sodi
1: eh
4: mola sa pensa makhosi o sa shota na pa five man
1: mola morago mola bana me ba le bo se ga botse ne
4: a go hola Michelle ona me tshepese gore yana yana a ke tse gore swa re ke coachara tsenne
1: ba no baba morat
4: ba no ba morata mara ma ba tsena mantsi mo wa le sha ma gore
1: a ke tsebe ba ba ntshi ba bolala ka mogho o na le semo se se botse ko motelelo wa gegile ba ba ntshi ba re wa jesha
4: a wa le nna ke le di ya ke a wa position la Michelle e ga sempalele and ke tshe ye mo ke arne di striker mo la go tshisi
1: eh
4: re sa tsota striker me tshe
1: ka le ka go tshe pedi go tla loka
4: re ga go tshe go
1: tatiala re tshabele ba papa Joshua ba tlo re kgaola ga re fela ke le kwele ke ya le ba go na le ka botlhata a re fete ka fa ke re tle re gone tshola pele
5: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 a 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
1: Wai mana ekita ba gona ga jeri a ga jiki jarana jaka ma kere arongwa tele ba ka ntle tabaki ene o se ka o ja motho
2: ba re ka sebenda ba fela ba re zwa mutini wash
1: ya ndi zwa mutini wash
2: ya
1: a se
2: ari nya ke ba ga
1: sha ari je mutele je munga fa tabela FM jumela tabela FM jumela ka mo a gona motho mke mongwe re leke mo line 2 tabela FM jumela
6: es o dile kana
1: re ona rra lena ba tlhomphege tate mosetla
6: ke mosetla
1: a re tate mosetla ke le mogela
6: nna ke le le khosi mara nna ka go tsofala ka le khosi ke ga nna e ke re mola go tshisa a tshisa go hlagane
1: nna nna e go kwa go kena chief
6: a go ya ka re ba pandi sa te kruka kruka sa le ditla ka go swana ma ntana tlo go isa ke nga this odd ngora mmane le le potsa maile go nna ka go di le go ba ba bidi
1: Aha.
6: And then go anya ka le metle se se se mo la ga famishima ba re ke ntse tshabala la nka mona injury. Ke sa chef le te ke a mona ga na tana le le fashion lok experience ga e gona fane. Ene nqobo. Ke a mona mara o lazy.
1: A lebelo a potlaki man o wananya.
6: Wananya mme mola different frostla o kujile mikwele abale sharp man now half a lot right and grab shima na ba mo PSL ba ke dima ka lebelo ba ne pace
1: mm
6: a bona and the person na eating the chat wa bona no na ibuleri wa bona so a ke khotsofala so ntse ba ya market 24 closing the PRS restriction FR, just even the chat 3 or 4 the players.
1: Why bana le sekina sa go ya marketing gare aba ke ba jo ya ga botse ne ya ke tsore ke taba go no tlokomela sekina go ba ke
6: a bona ba ya ga botse ne ba jira challenge ya mma
1: ke le go ile tata ba green gala mo porinka jo ba tile je ba di bolela
2: ke go bolela nnete ka ga e setse a bolela ka taba ya gore dipapadi tse dingwe di tshetse di sepetse kua bogare ba lepatlelo ka mokgwa ba elaetsang ka gona setlhopha sa Kaizer Chiefs ke mo e le goreng motlho mongwe ba kgwetlha-kgwetlha
1: wa bona sela ke se bonago
2: ke se e le gore be ke se lebeletse ka pijana molaola
1: papadibanyaka
2: go motshwara-swara ka diwashi
1: gape sule ba sa swara-swara monna sule ba leka go thiba le maphodisa a biditswe ke tse ore di bonago mo thelebišene mothelesi wa tobela FM sue ka baka re gano molata ka ntwa go fisa sue
2: ai
1: o momesee awa tsela a re se ka dibotsa batho sue ai monna o momisitse kanto go fisa ba mošhere omowe ba betsale ka mabotlelo a metse
2: ke gopola gore e ka ba e le sephetho se e le goreng se tloga
1: segosela sa penalty
2: sa penalty se e le gore se tloga segomisitse
1: ke monna o la gape go kgoromeja le maphodisa bona mone bona gore odi a jalo monna ba re o di jwanna mongwe wa mogala solo ke ba Richards Bay motheletse wa tobela FM monna o tlogile nto ngwa go fišhee o feta mo pele ga sefatlhego sa mongwe nkebe di-stretcher a šitšile ebile ba tlile na jo nke ba morwana ai nto monna o le ya fišama no ba fifetsela bošhedi a re nyako o di bona tsela le bathegi ba latlhela mabotlelo a re nyako go
2: aka
1: papadi ene ya mathomo a re boele tabeng ya rena e motlho mongwe e bego botlhokwa go ba theletse re lesetse tša ba go rata dintwa
2: aga ke mo e le goreng ke le bone le lesogana le la ga chislet ko e le goreng o tloga bapetse papadi e le goreng e tswile matsogo ka setlhophe ka letlhakoreng la Kaizer Chiefs letšatšing la mabane mo e le gore re kgonne go bona gore ka nnete motlho mongwe ba kano ba ba bona balatedi gore mo gare be santse ba tlišitse sebapadi se sentshwa motlho mongwe go napile ba thuša gore ba kgone go napile ba kgone go bapala mo gare ka baka la gore ge re lebeletse setlhopha ke utswe ka leleme a ke tse bore ke tla reng engine ke mogare mo ke mo e le goreng setlhopha se kgona go bapala gona
1: Orlando Pirates the happy people ha ba bangwe ba re Milford ele ba tshwaretse bothata ge ba šhala baneswanna wa bobedi ba e šometse fela ba kare ba thomile ga botse le bona
2: ka nnete ba tloga ba thomile fa e le goreng ba feleleditse gona re tloga re lebeletse tse dintšhi go tswa setlhopheng sa Orlando Pirates
1: re je motheletse motlho mongwe babedi wa mafelelo re kgone go tswa mo tabeng ke go lokolole kgaetsedi yaka ke je motheletse ka ke motse mo line 3 tobela FM dumela
7: Bona le kae?
1: Re gona re lena wejo.
7: Re o kwa ke Birman ma iPhone.
1: A ge Birman muru?
7: Muru.
1: Aga.
7: Ae mona awa chipse la. Ya ta botse.
1: Ganyane.
7: Nyane. Mara coach ra ya ya o tlo ke lo ai
1: engwe a dinyako mongwe ba sampotse re engwe a dinyako mo go Kaizer Chiefs ba go botsisa gore na wa bolela go ba tolokelwa o ka re ke a bolela ha re nyako wena re nyako wa go tolokelwa shu mo sa buile go tolokelwa mona ge shu
7: thank
1: you hello ke maro Kaizer Chiefs ba re o wa bolela ai wena no re ka so khone o ka se loke mo sa tolokelwa a re go tshi o ka se loke a ke tse motho ba tsentse ke shaela lo ra wa Kaizer Chiefs ba le bela le mo di CV gore o tla ka tolokina
2: Hey,
1: I'm the
7: doctor.
1: You're not my baby.
7: You're
1: not my baby. You're
7: not my baby. You're not
1: my baby.
7: You're not my baby. You're not my baby.
1: You're not my
7: baby. You're not my baby. You're not my baby. You're not my baby. You're not my
1: Yeah, the car
7: is
1: not
7: going to be
1: ke la boga Joel ke la boga mana ge sho go reta go ngwe le gona go swantse go ba gona go anya ke ga ke la boga
7: thank you
1: ah e ke re ke go na mile ke go leboga ga tshedi ya ka go laela ke tloga ke leboga ka fa o le re file go popodi ka gona le ka fa ba di bona go ka gona ba theletse a ke tsebe Afcon o sala gona Wafcon
2: ke le tetse papadi ya magaola ga
1: oh
2: ya le re tlabe ga sha ke basadi kgweding ya basadi bo mme
1: tabe o ebile a re chikachiki go e bethela matsogo wa tseba
2: wa thinta bofa
1: wow o sa thinta mboko o zofa ba riyalo ba re o zofa wa thinta bofa wa thinta mboko motlhongwe pele ga ge ke ya ka mo ke bone ba bangwe ka fa
5: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: Ganda ke natiel B.
9: Ke mengwaga e masome tshela tsela re go thabisa re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
10: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
11: ke le makgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso go sese obela FM re wola wola wena moetapele wa rena
9: hashtag tobel FM

0: le botabisho
1: mafateng a matelele a dialemoya kgweding ya bomme kgwedi e leng gore re namehile re tswela pele re ketse ka bomme ka mokana ga bona re re ke ba swara thipa ka bogaleng ke bommamogolo ke boragadi ke bomogatsa malomo ke bomme ke bokoko ke bosesi ke bommangwane ka mokana ga bona re a ba ketseka bomme ba kgwedi e re leng ka gare go yona motshelo jwa thobela fm mo go lenaneo la tsa borena le gona ga re tlo namehile re dule fashe re tlo gore aa bomme ka mokana ga lena re a leketseka kudu ba boileng gore ba kgatha tema e kgolo kudu mo setsong sa gaborena le ke lenaneo la tsa borena ditso tsa borena dikoša lenaneo le e le gore le tswela pele le lota bogwa bja setšhaba sa botlhe ba bolela go sesotho sa leboa re tlo go rena leboga kudu ka matla motshelo jwa thobela fm re lota ka go boledišana fa le bangwadi re lota ka go tliša direti re lota ka mmino re lota le ka dipolelo dipoledišano ka moka tšeo di lota go setso se sa gaborena motshelo jwa thobela fm nna ke nakhunadi ke rile ge kokotaka koša ya mokoni go tswa go maredi maredi a re mokoni mokoni a re maredi ei ya gomme ge re tlo ipsina ka mmino re tlo bula kgwedi e gabotse motshele tswa thobela fm re tlhompha bomme ka mokana ga bona a ketse sebaka se ke lebogo ya setlhopha sa mabaleng a dipapadi dr hodisamogo nicole ke le lebogile bana ba kgoši bjale ge ke tlo tšea wena mogae o tlo tamiša ka go tlhompha bomme botlhe ba ke tlo ba amogelang mo e tlabe ge ba iša molaetša go bomme ba gore ba tlhompha gore ba kete ka go kgwedi ka moka ge e le gore go na le mahlako tlhapiadi mosebjadi ramadimetse ramaisele bao e leng gore wa ba tseba ba dira mošomo o mobotse a re ba kete ke gona bja lena le wena 086 000 245 2 086 000 245 2 le kone ka mogare ga lena lebela tša borena ditso tša borena dikoša ke go swaretše mabose a go tlala ka thuto thuto yeo e yang go bomme ka moka ya go basadi ya go makgare ya setso se sa gaborena dula fela wena o tsheleditse motsheledi wa thobela fm ke nyaka gore re tamiše pele ka gare ga lenaneo re tle re ipsine ka lenaneo nna le wena re tlhompha le go ketse ka bomme ba ke bommagorena ke bomagolo a ngwana ke bomogatša malome ke boragadi a tsona ye batho ba re ba keteka ka mokana ga bona le kgone bomme re re basadi bomme tiang maatla mo setsong sa borena basadi bomme tiang thuto leišeng baneng mahlako a matala le go kae rutang bana ditaola leseng le tsona badimo ei pele gare ke tsogela ke malopo e pele gare malopo a ntsogela ga re nomere tswele pele motshele tswa thobela fm ke tlo ba ko gamogela mohlake Freddy M mohlake ge ke boa ke tlo boa ke tšea babina diphoofolo babina tshipi le babina ntšhi ka mokana ga bona ba tlo tamiša ka go tlhompha bomme

0: mafateng a matelele a ja le moya tshobele FM ke a le gotlagatsa la Africa bora mo shate kwa tsebole bitsa boisho re mo 87.6 tlhaka 92.1 le mo www.tobelfm.co.za go lena no la tsha bore na di tsho tsha bore na di kosha mo hlaki go tswa go Freddy go lena no le o re lota go bogwabya ga borena lena no le o re re go go bangwa di ba dikosha go di opedi tsha dikosha le batsweletsi ba mmino wa setso re re ka gae ke gona fa motshele jwa thobela fa mpho a o re re go dilo di a kgonega dilo di a direga re leboga kudu ka maitapiso a lena a go tswela pele le ngwala mmino le go dira mmino ka lona le lemelela ga borena leleme leo le tlhalosang gore nna le wena ke rena bomang leleme leo re tshwanetseng o ikgantšha ka lona leleme leo nna le wena re tshwanetse go le bolela ka bogwari le botswerere go le ngwala leleme le bjale ge motshelo jwa thobela fm ga ke name ke go amogele mmina phoofolo mo gae mo go 086-2-0-2-4-5-2 re kete ka bomme kgweding e re leng ka gare yona re le bomme ba le bonang a ba tsene mo go tsa borena lenano le le yemetsi re leboga batho go sone bommane mmanoko bao ba re fuletsego bao ba netefaditsego gore re a gora gore kuna di letle le kgoneng go tla go dula mo go tlhokilego go le go go tala go le go go botse le seke la tlhaba ke metlwa ke bao le gore re ba ketse ka motsheletso wa thobela fm nna wena o ketse ka mang 086-2-0-2-4-5-2 motsheletso wa rena tsore ma mogala thobela
1: are latlameng ka gašo
0: thobela tle
1: le tlhole botseng
0: re tlhole re ka botsiša lena
1: awa ke kgopela go kišetse maduma go basadi ka moka basadi ba South Africa ba mma gore nao ba botse gore jala wa letama
0: aga batsheleditse ba dumela
1: ee lejalawa ke re ke tlo leboga ke leboga bana basadi ka moka ka bone motswadi o mole o mongwe mme o mole o mongwe ke motswadi yaka
0: aga
1: re leboga ga ba kgonne gore fepa go tloga bonnyane go tlhere ba ikota maleng ka mogoki re le bagalako le ge relaganiwa re sa tsa ditaelo go tswa go bona re re basadi ka taelo ja rena re godile re bagalako lekele sa re fepa ka dikgatlho tse dingwe tsa bophelo
0: re tloga re leboga re ba leboga la molaetse o mokaone wa tlhotlheletso aga re mo gama tshele tshe tshobela
2: a tshobela
0: le kai
2: o na le kai
0: a wa re file
2: re moyeng
0: aga
2: e go dimela mo tlo wa zwa
0: motswadi ya ka
2: e go dimela ja ba sa ka mo ba ba mo tlo no ga tswe
0: aga le ba kitika
2: e re ba kitika
0: na re tlo ga re le boga kudu ka matlahle
2: ke go di a bona nkere
0: aga
2: ya lebo
0: re ya lebo ga ba re ke kgwedi ya rena basadi ba re ke teka ebile ba re dumelang thobela
2: se se kunadi
0: le kae
2: re bona re kae ngwana go mma
0: nna re tsogile re hlile
2: ee ngwana no ke kwa mana ka re ke rana la basadi ba South Africa ka moka ngwana go mma ke kgetse ya kere
0: ka moka
2: ee le lena ga ja di le fare tshipa ka bohale jwa re ngwana go mma ka moka kere
0: re ya leboga
2: ee ke kwa mana ka re le rata ka moka bye bye
0: re ya leboga malume ya tsona re ya tambisa tsobela
3: o mari ke host
0: pirimekwa
3: e mana khuna ri be ke le lihuma na wireless makofane ka mola practice ya re le Lucas makofane ka gare go ba itse go tamisi ba ra ba tana le go le go saka ke le sire ba itse pirimekwa go tswa khuya di pekhu tsere ya marata mona ke rena ba rupi Lucas makofane ke muruti wa pastor
0: madume a fihlile
3: khuna ri ya ke tsomega la gore ka spedi re re mekuku e botse ka dithole
0: aga
3: ga gona mokoko wa go sedisa matsiane matsiane ka mokana go ona a sedisa ke kgogo ya sethole
0: aga
3: if you empower a human you empower the whole nation
0: aga
3: mmangwana o swara thipa ka bogaleng
0: mmangwana o swara thipa ka bogaleng
3: ya eta ke a tshagi pele enwa mashi
0: aga
3: khuna ri a ke re mo go ene ke re fahlo go sa monna ke nala ja mosadi tata
0: ma tata birime kwa ke de majela le fete tshego go rawa basadi ba kwa morago kwa ba be ba gatelelwa bjale re ba le gona wa basadi re ya ba bona rena ka mono province ya Limpopo rena le mosadi wa rena wa pele wa mathomo ya hlomphiwang lefase ka bophara Dr. Popira Mathuba o di eteletse pele a diwela ka nokeng eh re no bona di sepela ga botse tshobela
4: tshobela khona ri tawo
0: le ka ehlera ngwane
4: a rona ke khona ri bana
0: e ri hlele
4: e ya wa le bolla le Joseph manana ga motembisa di khona ri
0: rangwane
4: o tswa khona ri basadi ba ile ba tloa ba ya le bitleng la morena Jesu khona ri ka le ba ka la hore ke bona dimbokoto ba ile ba tloa ba ya le bitleng ba yo bona le bitla la morena Jesu ka le ba ka la hore ba tsiba gore no ntho ba inyakang ene ba tsiba o protect or save motho
0: aga
4: wa bona khona ri eh gore ba tsamaile ba tsiba gore ntho ba inyakang iko phethagala
0: aha
4: that is why re le tlhompha jwa le khona di bana
0: a o re le bogale rato le tlhompha yo
4: re le tlhompela gore le tswara dipa ka bogadi leng ka bogaleng le na le matla ntse le diang ya e feletse e diragala
0: aha
4: eh
0: a o re a le bogatletso la mpele le fembo mme ka mkana ga bona tlhompho e o re skira lebelela maemo re skira lebelela gore rutegile o fitla kae o khumile go fitla kae o tla ka go fitla kae mosadi o mongolomolomong a fiwe tlhompho
4: ke nnete khona ri le bose
0: ne ke ya go leboga rangwane ya rena
4: re a lebo
0: aga wa kwa bomme ba le rena mine re ya ba tlhompha bomme ba le re ya ba mogela bomme ba le re ya ba rata ka moka ebile re ya ba keteka go ya le ka maemo ko gore o ka ba o swana le mma go khuna di gore o sokola goba o itswela pele la dikobo di magetleng o palela ko go ka fitlhelela ditoro tsa bana ba gago o palela ko go ka ba thekga motlho mongwe ka mašheleng o palela ko go ka ba gaufi le bona ge ba dira tse botse bona mme re ya go keteka re ya go keteka go no re kgonne go no ba le bana bao e ka ba batlogolo bao e ba gago e ka ba bona bana bago bao ba belegego e ka ba bana ba moratho wago e ka ba bona re a le keteka

0: mokatere halala.
1: Halala.
0: Amen.
1: Re a leboga.
0: Hallelujah, the host.
1: Aga, ei, ya. Go fela go ba le meletlo e mentšhi ya basadi and re bona banna ba re ba duma go tla awe latsa go na le moletlo e basadi fela re ipsina e ke ya bona gore le a duma gore le ka tla banna la dulela kwa morago la lebelela basadi ba ipsina basadi ba thabile basadi ga ntšhi bano fela balla go ka re kwa gore lebaka la gore na go ba nengolla go ba nengwe sa ba wa thaba motlako wa re papa go dikeledi. Papa go dikeledi biale ka re dutse re le ka mokare le basadi ga re be le mathata a re go pole mathata be le kgodi ke yona kgodi eng ela e leng gore bjale ka banna lokollang basadi bao ba ye mmeletlong ya basadi ba e ba be le basadi ba bangwe ba kgone go kwa mathata a basadi ba bangwe ba kgone go kwa dikatlego tsa basadi ba bangwe ba kgone go tlhotlheletswa ke basadi ba bangwe le bona ba tlhotlheletse basadi ba bangwe kgodi e ka mokana ga yona tle banna lokollang basadi bao ba yeng basading kgwedi e ke ya rena kgwedi e ka mokana ga yona tadi re tlo ba re ipsina re rasa ka basadi dumela ntshobela.
0: Basadi bomme, dia baba, basadi bomme, dia baba, kuto kajeria.
1: Leke rangoni achana.
0: Rona bula na lipe kela la saru kuma chavatam.
1: Batungze kelina.
0: Ya basadi raba kupola, wakuna limo barwe chivunzi wabatu.
1: Au wakuna dilina. Re tla dula re ba go putse kana go tseka mokare ya ba go re ba ketse ka le gona fa ba le go gona tletseke wena.
0: Ba gore ya leboga etsi
1: dia. Ke a go lebogela saru. Ao tshimtsela tsa ba FM. Monno le mo go monno. Monno o ke a re o nyaka go nyala. A felela thembisa sa boya ga ena le go re feletse ka itse. Tseke o ba rutlo nyala tseke gape ya le go busa. Sala ena ke thembisa. E monno ile thembisa. A sa nyala ola khunadi e ke ile mo a ke se borwe le ke tla re ke nna le fetwa bya tseke we nko lukise tabatjela tsa ga go ka mpotsa tsona mengwaga ye le lesome ya go feta ya gore wena o nyaka go nyala ke sa le gona gana fa e tla ga khuna re le ba motšelo tsa ba FM iri ke ba tsela la re kopana le ba ditaba ba tlo botsa rena di kgaugile go ba di fetogile ge di tla kae.

0: Borina le Hunadi.
1: Nna ke nna motho mo lalatadi.
0: Mo tshobele FM.
2: Wana ka re go fitla bogadi ba go kwa ga le go nyana. O fitla o dira le ba ka mo ba bana ba ga go foka mo songwa ka. O swa ba ho ma moloko wa gago. Bana ga o ka bua bogadi nna re le kgomo tsa ga le go nyana. E tlo re le setlogolana sa gago se sengwe ngwana ka. Wena o shete o se o mo le fase. Khabara ba mo nyala bare ke mwana mo khekolo le tsalo ga bua bogadi kha. Bana ka o dule bogadi.
3: Se tla ga o tsana khaitse ya ka ke tshilana bogadi re fa o kwa re swere.

0: Oetsi ya dikgomo ke lena la go sa go tswa go tswa Hannes mohlala. A di sa le gona dingwe tse dikgomo go ba matsetse re dingwe tse ka lebaka la gore rena le bana le bogaitsedi ka mogae bana hey. Dingwe tse dikgomo di go kae? Pele ga mogolo gona ke go file ngwanela wa ya go tswa go napi a phahle. Diko setse tse pedi tse di re bia go metsotso ye ka ba go ye le sometsela go tswa ireng ele rena. Ya botselela go tshobela FM go tla gatswela Afrika Borwa. Le ke lenano la tsa borena ditso tsa borena dikosha. Tiragalo wa gago ke go leboga ka ditsaba tse iri ya botselela wa bua ka yo shupa ngwana mma ka nnete. A ga motshelo tsa tshobela FM. Re ka gare ga kgwedi ya bomme. Kgwedi e re leng ka gare go yona. Bjale ka motsweletsi wa lenano le. Ebile ke le magashi wa lenano le. Ke ile ka dula fase le bagekolo kgweding ya go feta. Ka dula fase le bakgekolo mahlako a matala. Ka reng ke le mpontšheng mo ke ba bontšha diswantšho, ka ba bontšha dikgatiso, ka re gomme ge bo magolo a ngwana. Ke bolela ka bakgekolo ba mengwage e ka ba go ye 70 go ya godimo. Ka re mpontšheng, na mosadi ge a le mmeleng. Mosadi ge a le mmeleng ke dilo tse di feng tse o tshwanetseng gore a di efoge. Dilo tseo mosadi a tshwanetse go di efoga ge a le mmeleng. Dilo tseo mosadi a tshwanetse go di ja ge a le mmeleng. Dilo tseo mosadi a tshwanetse go di nwa ge a le mmeleng. Bohlokwa bja go thekga mpa. Ka re bakgekolong ke le ntlhalosetse ka lebaka la gore matšatši a ge motho a no tsea diteko tsa go nyaka go bona gore na o mmeleng ga a no kgwetsa methwalane e mebedi, methwalane e mebedi ya gore ke nnete o mmeleng. Mosadi ela o namile o ya Facebook. Ana mare aga na le magatsa ka ke mo ka re emetse ngwana na mpa ke sephiri go ba mpa re ka no ipepenkisa ka mogore ratago ra ba ra tsebisa setšhaba gore nna ke le khunadi ke mmeleng mponeng ke be ke dumelele batho ba tle ba swara sware mpe yaka. O mongwe o nyakang go bapala, o mongwe o nyaka go bina, o tlamela godimo ga mpa ela e rwele go ngwanake. Bjalo ke rileng ke bitse bakgekolo, bakgekolo ba tle ba re botse gore bjale ka bomme kgweding ya bomme rena re tshwanetse go ruta bana ba rena ba banenyana ka mogae bohlokwa bja go tlhompha mpa ka lebaka la gore bontsi ba rena re kgantšha mpa. Mpa ya kgantšhwa ke gore motho o kgwetse ebile apere diroko tse dingwe tsa go ntšha mekhubo ntle tsa go ntšha mpa di no khupetsa matswele fela mpa e molaleng mpa ye o e rwele go leseana. Go ne le dilo setse ba re ke di-baby shower le tlisa bakgotsi ba lena ba basadi bao ba bangwe le batla go le bakgotsi ba bona a o tsebe gore motho o naganang ka wena ba tla ba re ba tlisa dimpho mpho tse go ba di tlisa ba swara-swara mpela. Pele le kgonne ke nyaka goreng ke re re kgweding e ya rena bjale ka basadi bjale ka bommago ngwana bjale ka bomagolo a ngwana nke re gopotsane ka setso sa gabo rena gorena setso se sa bo rena se reng ka mpa ka gore bana ba rena ba imile bana ba rena ba go matseleng basadi re go matseleng a na re fela re lebelela gorena ke dilo tse di feng tseo e leng gore di dira gore re go metseleng na. Gobaneng re tsa ditso tsa batho ba bangwe tsa go pepenkisa dimpa. Mpa ya pepenkisiwa isiwa godimo lefase ya swarwa-swarwa mpa ya tsebisiwa ko re dilo tse dintšhi di ya dirwa. Bjale ke swere mahlako ke ne mahlako. Ke tlo bolela le mahlako ke mahlako a matala ba tlo re ruta ka setso se sa borena mo tabeng ya mpa. Ke bolele lwena motsheletsi wa tshobela FM. Ke rile ke nyaka gore ke bolele le lena mo gae pele ke re go fetse go bolela le wena motsheri jo tsobela FM mahlako a theletse ka kua mahlako gona ke tsimela letlakaleng la tsobela FM o bone gore mahlako o changetse byang o bone gore mahlako ka nnete ke mahlako a matala a tlo ruta nna le wena re tsonetse re rute bana ba rena gore mpa ya hlomphiwa mpa a sentweleng gore o ka no pepenka ka yona wa no ema ema batho ba no tla ba swara swara mpe ya gago di tlamora go tsa gona na keng mahlako shiba ka me ya go nya gafa ba fitlile ka gare ga di amplifier tse dikotokoto tsa thobela FM go bolela le bona motshelo tsa thobela FM kgwedi e rileng ka gare go yona ke kgwedi ya rena bela ka bommagongwana re bommagongwana re tshwere tshipa ka bagaleng a re tlhompheng dimpa ge re le mmeleng
1: basadi ba ngwaga a seketemagolosenyane masometlhano tsela bomma Lilian Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete tobele feme leboga ge le kgorile ditsela le go moretilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mamanomoza Mombatha Naledi Pando Ngaka Phophira Mathuba setsibi sa molao Budu Mamabolo Mdluli Professor Kholofelo Rakutu le ba bangwe ba bantši
2: re a leboga lenadi kwa moi
1: tobele feme ke teka le wena kgwedi ya basadi tobele fem mošhato wa tsebo le boithabišo
3: ye ke kgwedi ya go ikgetha kgwedi ya go keteka basadi re leboga modimo ka matla ao a filwego basadi mo basadi ba kopanago go na le bophelo kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka sontaga sa la senyane agostose motseng wa mosesetšane mokopane we masepaleng wa mogalakwena moketeko wa letšatši o thoma ka iria seswai mesong lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa twi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mosesetšane masepaleng wa mogalakwena mokopane bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
1: thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo Heinisberg, the

0: re lota bogwebe setšhaba sa Bapedi.
1: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
0: O theleditse tša go rena go Thobela FM.
2: Mafateng a matelele a jalo mo ya motsheletso ya Thobela FM ka gore ya lepele ga gare ka tara tsena ka gare ga poledišano ya rena le gono ga ke ketsemele go Moporofeta Leduka re ke gore na Moporofeta Leduka ke mang go bawe e leng gore ba ka be ba sa mo tsebe le gore na ka nnetsennetse ge batho ba e tla go Moporofeta Leduka e ka ba ba thušana kudu re lebeletse batho ba bo e le gore ba ka ba ba tshwenya ke maoto goba motlhomongwe ba tshwenya ke letlhakore re tlo kwa le gore na bo Moporofeta Leduka bona ba khwetsegela kae Moporofeta ke ja nako ye ke a letamiša ebile ke a lamogela ebile ke re dithapo ke tša lena
3: ke ka bisa ke tsela gore ba ina di ba tshile tshika boka ba thobela FM mo yona kgwedi e ya bo mme ke re halala bo mme nna le tsela pele le tsori tiba ka bogale modimo a le tshe kana go tsotsotlhe ere ke tlhalosetse ba tsheletse gore mo profeta le duka ke mo profeta wa moya o shuma go ka moya ka malwetse malwetse a o tshwana le maoto malwetse a o tshwana le dikhadi kana o hotsa le gore o na le selisho ka mo maleng go ya sepetlele ba o botsa ba re bona ga ba bone selo e fela wena wa kwa gore go na le selo se tshepelago ka mo mpeng ya gago tsa o tlaisa botshelo ba gago ka moka ba bangwe o hotsa motho a na le bothata ba maoto a ruruga go ya sepetlele o hotsa ba botsa ba re bona sukiri kana ke madi a magolo motheletse ke rata go tlhalosetsa gore gantsi ntshi batho mathata a ba na leng ona ke mathata le gore a tlile ka ba le tsogo la boraro batho o hwetsa e le gore seo se sepelago ka mo beng ya gago o jisitswe ntho e re bitsa re re ke selisho dipilisi ga di bolae selešo ga ke re batho ba sepele ba ya ka go sepetlele ko dingakeng tsa rona tsa bophirima ea mathata ka mantsi o gwetsa e le gore ka mo ntlong go na le batho bo ka moka ba phela ba ntse ba lwala bana ga ba utlwelele ba ja diritibatsi nako tse dingwe o gwetse le gore mosadi o batla ngwana e fela go apala go ya sepetlele ba re bona ga ba bone selo ba bangwe ke batho ba banne ba na le makgome a e le gore a feleditse a ephethosa gore ke di-prostate cancer mo nakong e fetileng bo banna ba ne ba sena mathata a o tshwana le ao bjale go na le malwetse a mantsi a e le gore a tlile a tsenelele ke batho ba borona ge o ya sepetlele o hwetsa le gore malwetse ao ba a feleletsa a na le eng a na le mabitso a o tshwana le di-prostate cancer o monna gore wa leka ka mo ntlong ka mokamoreng go apala ka lebaka la gore ga o sana maatla ke batho ba bantsi ba le gore ba tshwenyega ba bangwe ba ne ba na le dikgwebo tsa bona di wele gore ke mathata fela bjale ge o tla mo Moporofeta Leduka sa mathomo se ke se diago go tlhatlhoba pele mo semoyeng ke lebelela gore kiri e le gore o na le yona kana bolwetse bo ba reng ke prostate cancer kana go tswa letlhakore kana go opiwa ke tlhogo kana go ba le selisho ke dilo tsa nnete kana ke dilo tse e le go di tlile ka motho na ba o kolopile ba tseya motlhala wa gago mo keiting ya gago wa latlhegelwa ke mosomo kgwebo ya gago ya wa bothata bo ba maoto bo o na leng bona ke bothata ba nnete kana ke bothata bo e le gore bo tlile ka motho ke moka moo motho ga e tla ra motlhatlhoba mo moyeng re e kwaromanyeloi kana sedimo sa gagwe se reng ge re fetsa ke na le ditaelo tse di thusitseng batho ba bantsi ba bangwe ba tlile ba kobegile matsogo ba na le di-stroke ba bangwe ba re ba na le matlho motho o ne a bona le gone ga a sa bona ge ke o fa ditaelo tseo ke ditaelo tse e leng gore di tlo o bula matlho ge ke o fa ditaelo tseo ke ditaelo tse e leng gore loto le le bodile le ba batleng go le kgaola ko sepetlele le a fola ge le gore ke sukiri ya ka bomo o tlo fola sukiri eo batho ba fola ka lebaka la gore malwetse a ba a na leng ona ke malwetse a tlileng ka batho ba e le gore ba ba tlhoile ba ba jela mona kana ba ba sepelela ba ya ko mothong wa ba le ba letsogo la boraro ba o konopa ba o romela ka ditlhare tse e dileng di a senya bophelo ba gago bjale ke na le mafura e le gore batho ba a tlola ke na le ditaelo tsa go nwa go bolaya dilisho tse ditaelo tsa go kolomaka bo mme le banna ba e leng gore ba batla bana ke moka motho ga a nwele ditaelo tseo wa fola
4: ba teleji ba tsebe gore ba ile ba mpatla ke gona mona mo fishibo ka isonta ga le 29 ele di labo be di ke gona mona seno ba rana ke gona mo le 29 ele hape di labo be di seno ba rana ke gona labo raro ke gona mola mo beka spoto ga di 5 ke tla be ke le beka spoto ya re labo le katela le fatseng la Tembisa Ivory 15 labo tano ke teng mola mo Hammanskraal le di parent complex brete ke gona ka di labo ne hape ka di satarta ga ke gona mona ka mokibelo mona mo Zambezi ba Mamelodi Magopane Pretoria a re kopane mona mo Zambezi ba leila ke gona ona mona mo leila mola go le bana le Absa dinomoro tsa ka ke tse di latelang mo ba re ba batla thuso kana go tseba mo ke shumelang gona mo di officing tsa rona ke 0661 66 79 45 ke di busheletse gape go tsheletse 0661 66 79 45 ka no kgitsa le motsegete 0761 1 6 0 2 1 8 ya bofelo 0761 1 6 0 2 1 8 o ka letsa motheletsi o botsisa gore mo o dula go gona ke tla ne mong o tle o tlhatlhoba gore le modimo le mangelo e a bolona ke tle ba o thusela o fole o tshware le batho ba bangwe ka re thobela
2: re a leboga mo porofeta le duka
5: modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e a phela mo go 89.8 go ba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobela FM.

0: Sama fateng matelele a dialo moya tshobela FM ke le gotlagashala Africa borwa mo chat wa tsebo le boitabisi. A dimela fela konkoritsi dina ka ke tsagale siba. Rona mo go lena no la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha. Re leboga go dika matlale nano le le tshola pele na mile le lota. Setso sa gabore na motheletso tsebele fa mo dikosha ka mokatsho dikwang ke dikosha tsa mmino wa setso. Tseo e leng go letsa tshe ka letsa tshe re radio pedi ba ngwa di ba tsholetse ba mmino wa setso sa gabore na ga ba thegwe. Di hlopha tshe tsa mmino wa kiba. Di mapa di go ba mpepetlane ka mokana ga tsona a di thegwe. Di retsi tsa gore na a di thegwe. Ba ngwa di ba dipuku ka le melela ga gore na le bona a ba thegwe. Re tlo harle ba go kuruka metla motshelo jwa tshobela fa mo rena re ya dira bialo ka molena nong le a re tlo re tshele pele ke bolelela wena motshelo jwa tshobela fa ke tlo go pela go bulelela basadi banna ba re shudulang fa se letsheletse ke di mo ka reng ke be happiness a tsheleditse se ya le moya le khona ngwe ke bolelela basadi banna ba re shu ke tlo le amogela gona biele ke go pela gore ke bolelele basadi bo mma go ngwana ba mpotse gore bona go ya le ka setso se sa ga borena taba ye ya mpa ba itse ba bjang kana ke rena ba o ileng gore re rwala di mpa bele ke nyaka go tlo bolela le basadi ba ntlhalosetse go tswa go ya le ka maitemogelo a bona le bokotsi bja go bja mpa molaleng le go tsebagatsa mpa le go se thege yona mpa ye ke gopela gore nke ke bolela le basadi banna ke tlo le bulelela ke tlo le bitsa banna ba gešo ke a tseba gore le bo papa ngwana le a galemela le naka boga le taba ye goba motlhomongwe ba bantši ba lena le ka be le sa tsebe ka yona eupia a re amogeleng bo mma go ngwana ba bona barwadi ba mpa ye 06 he nna ke reng ke fana ka dinomoro tsa matlhako gape bjale ke fana ka dinomoro tsa matlhako nomoro ya rena ye mogala ya mothobela FM ke 086 000 di noto tse tharo ya re 2452 086 000 2452 bo mmagongwana bo magolwangwana a re boleleng a re fahlollaneng a re gopotsaneng ka botlhokwa bja taba ye kgweding e rileng ka gare go yona ke rile ga ke tlo tisa mekete konne re tlo bolela ka ditaba tsa rena bjale ka basadi tseo di tsamaišana go le setso se sa boreng 086 000 2452 motheletsišoma golo wa bana re atamiša le kae
1: rona le kae
0: ke mosadi a kere
1: ke mosadi melepo ka bomangkgaile
0: oo mma gorena
1: watsewa batla ka taba
0: taba sekere a re boleleng ka yona ka re bana ba rena ba mmeleng re bona dimpa tsa bona le dilo tse kale
1: mokhubotse o mogile mo social media mothalo o thadile kore wa tsebakba e phadima motlhatlhabe mo go retse se a se dirang o ngangile ngwana ka dikobo a kabelega ngwana potagane tlhogo o tentsha ngwana phefo a se e kampengeng a ka nore ke ammele ga humana ngwana a be le ga thuthumela a ba lemo gore nte ba e dirang ke kotsi e kgologolo ngwana o nyaka go apara ngwana o nyaka go tlhomphiwa moimana apare kobo ya go baga botse se ka apara nto ya go monganga yo e tloga e le kotsi kudu-kudu-kudu kalo mpa jaganeng e lo kere di apepeng kešwa morena kore humana le batho ga ba go swara a o tse gorena wa go swara o tswelela a le jwang a o tse gorena a rata ke mang a rate ke mang and-e ke fela ke kwa bafela ba re moimana ka mokgwa be le party ya go fumana le gore um batho ba tla motlhoya ei e tloga e le botlhoko kudu-kudu funadi bana ba ba renang ke bakwe bana ba renang ke bakwe ba kwesise
0: pele gabetse lebaka le legolo le le dirang gore re pepeng kešhempatše ke eng
1: social media e tlile ka bothata e tlile ka bothata social media
0: yeeissue
1: ya social media nna re be re tseba gale motho a ba imile ba re tshwanetse gore ba tseba kore o tla khuta e motho a ka re o imile re ae a se ke ime mpa e be e tlhomphiwa gane ganne le gona a ba santlhompha bana ba rena bana ba rena
0: seyoona
1: o palela ke go raloka ka mogare gampa o ngangile o ngangile go
0: aeeana
1: kore ngwana o ngangile ga kgone go hema a kgone go raloka a kgone go phikologa gape ngwana ka mo mpeng ke lefelo la gage le a tshwanetse gore a iketle a le kologe namile o tlo fumana a belega ngwana a thuthumela gore tlhogo ipotegile o thoma go supa mogekolo wa ka next door
0: gore ke nna ka tlhokomela ka botsa ba thoma go supa rena boragadi ya ngwana ba re wa bona go buitse ka ragadi ya bana
1: ragadi ga botlhoka mathlatsi yo nna ntengwe nngwe se se pele ga botsa ka mmodi ba re ke yena
0: a re tlhokomeleng le go le mosha bana ba rena ba boileng gore ba pepeng kisha dimpa gore taba ye e kotse
1: go me bile ba go bile go ga bolla re gone o ne ena o ne go di je kae
0: so nna mmewe
1: so ga le bo tlhokomelo funa dia a re no ba rutang motlhomo wa tla go ba go shisha social media ne sentse re ke fitelle ba bang ke se ka tsiya nako
0: ke go lebogile mamogolo wa tsona
1: a re
0: ba re le bola isa bana phefo nne to gona ma ba go kikuwa di clinic ke ba phela ba bolela ba re re tlo go gomisa go sa ba wa apara re le tiela matsogo ba o kire re tswelang pele ka taba eo ka gore le boloka bana motsheletso se thobela thobela awi ke ba beile fase bo mogala a berenya ka basadi a ke re go ima basadi ke bona ba rwala go mpana thobela thobela
2: le kae
0: rona le kae madi
2: o le kile ke tsene fa la o di tsene tsene ke
0: ngwana mama
2: ngwana mama wa tsiba thaka ya thaka tsaka kana go e rena re be re ke kana go e ke ile ngwana wa mathomo ba ba gota go re botsa gore o ska tshela lefielo mmana a dirisa gore mmana a dirisa gore o bona facing ke re le tala tsela morago ke re le raba le lenyatso kana go e ba re botswa gore a wa tsela o dira sego le mmana a wa tsela o dira so le bana ba ba rena go ndele le ska ba di tsiya mo ba di tsiya ngona ba di tsiya ka gae
0: yona
2: ba di tsiya ka gae ka ba ka la re nna ke ke na di tse motswadi wa ka ba mpotsa go ira le bana ba ka nka se ba rupesela yale a se mokholo bana ba rena ba rutwa ke bomma bona ba o ganya ditse go bomma go bona
0: ko re lena le nyaditse bo magolo bo mma lena ke mka bana ba banya tsa lena le bo magolo a bona
2: ba botse botse
0: pele re ya kae ka bakala gore batho ba bantsi ba go matsileng gona biale
2: ke yona tere ya se se le ge ba re re seletsa re shupana ka menwana
0: nna motho a tla ntshupe ka monwana a tla fetse re ke raga ke nna ragadi a moloi ke mo isa moshate
2: ene ba se tiba di bonne tsona tshewe tsa go matleng le mathata a ge se tiba ya go bele ba tla o tlhalosetsa gore o skebe bebe wa dumela mpa e ishala gakala ya le melao ya e ba re fang yona gore go imile dire jalo go imile dire jalo o tlokomela sa gore o tlokomela sa gore
0: a re tsweleng
2: mpa ya fitliwa
0: a re tsweleng pele re boleleng ka ditaba tse gafetsa gafetsa gore bana ba borena ba felletse ba kwele ka lebaka la gore ge go sena malao ka kwa gae ba tla kwa rena mohlomongwe
2: dan nete se khona
0: mwana makia go leboga
2: a leboga
0: ga ga hey ke bona bo mma go ngwana ba o ba rwala go mpa ba thobe
2: thobe la
0: le kae ses
2: re pele le kae
0: a go re gona he bana
2: eh ke manflow
0: manflow
2: eh ga bo wa ngwana itse
0: le re go senyegile kae ba sadi
2: ndo wa bona stofi Sofi se nga ngile mpa sofi.
0: Rona mewe.
2: Ngile ke se mo mantso na lutse.
0: Se to legging.
2: A yo mpe ke se re bona me tlo. Nna le re itse mo imana a di mo sene di aparo. Mar no, ana na barna ba di sa. E no tra ba di shuta di le tsona ba re ke di WhatsApp ba re ke di ngeng. O gore a itshutila a bontsha motho re yena o imile ko kae kae, o imetse mang ko kae kae. A re bana ba re na ba sentse style. O boletse ba go se go bora gadi. Ba ka dia nauta ke le ba ragadi yena moloileng ene a ka loiwe a tepeile nna ka boe
0: pele re tlo kwa re ileng man floor re ka dira eng
2: ha wa nna nna ke go botsa ha ile wa tshona ke go botsa nna bana ba u tsaka ba itse ke ba botsa gore o nna ne re a para di metinic papa wa di itse di metinic ya ke itse le bona sa lo monya di metinic di roko te tsore le mpa ka se bona tsana bona mke sa bele ene bana ba rena ba tlile pele
0: a re tsweleng pele re gopotseng bana ba diaile a re gopotseng basadi ba diaile
2: nna ba ba botsa e bana ba utlw ona matsa motho tsa go botsa rena anteleo ke mora re motho a tsa go botsa ra wa anteleo ke motho wa re yena ke ra so mmile o bele ke mma pele nna ba rena ba re ba bele mo ba ba khausi le rena na ke ne ngwana ngwanyana mara ba tlo gore ba utlwisitse tsa ba botsa
0: ke go kwele mane folo a re tsweleng pele re boleleng ka ditaba tse re gone
2: ala la ngwanyana ka tsere tipa ka bogaleng mosadi wa basadi
0: ke ya leboga
2: Thank
0: you. Ke ya go ba sa di ba bantsi ba bolela go mo ke ba boeleng gore o ka re ba dumelana le taba ya gore mpa ke sephiri mpa ya tlhompiwa. Mola go na le ba bangwe ba go ba re go a wa khone di dilo tse ga di shume selo le tse ga di bereke selo. Mo setjong sa borena a gona gore ntwe ga di bereke selo. Mo setjong sa ga borena. Go mma go ngwana re go matseleng go na le motho a ka go botsang gore ke go mine tseleng ga ka ga tselela. Ke go mile ga raro. Ke go mile ga nne. Tseleng. Ana re fela re lebelela mediro ya rena mesepelo ya rena batho ba re bolela go le bona ge re setse re le mmile ba nna ke batho wa tsa monna go ka no botsa magatsa go re awa awa entsetse ba nna ke batho ba bangwe ba ileng gore ba tlo no gomola go ba go fihlela ka kgodi ya bo seswa imola mpela o ka re bela gona ya ya tla ka re a gape ibile go ba go ka no ka tsetse le mosada yang go belega ka lona o no kwa monna re gape re gopela sekorokoro ka mo sete sete mma go bana ka mo gape sho wa ntlaba banna banna re ba tiela matsogo re tiela banna matsogo rena ba sa di ripalela ke eng go ka boloka maphelo a rena ra boloka bana ba rena masiana rena he go bile le ditaba tabana tse dintsi motsheletso tshobela fa mo tseo ileng gore batho ba dirile tsona dilo tse re bolaka tsona ba re go ke dipebi shawa. Pebi shawa ke mokiteko wa mpa owe mosadi a bitsa go bagotsi ba gagwe ba somi mmogo ka yena le ba motswalage a re tlang le ketekeng le nna ke nna moimana. Nto re e bone dira ke batho ba sweu re itsere. Go na le ba bantsi bao e leng gore ba ka tlatsela gore mosadi ya ka o dirile ntho e bjale a ra ya go belega a palela ko go bua goba ngwana a palela ko go bua goba bobedi ba bona ba ile. Go na le bao e leng gore bosogo bona bao ba rile go fetsa go ba le yona meketeko eo ya gore tla lemponeng nna ke imile ba lala ba sa ba ba robala. Ba gona bao e leng gore ba tloga ba no bolela mo dikgokaganyong tsa lego re a ba bona. Bene re tshwanetse go e kobolola taba e sa le gona bjale gore tlhokomelang basadi tlhokomelang go dirileng ka gare go yona go le motswadi o le magolo ngwana o ena le ngwana ka mogae a le mmeleng tlhokomelang matsetsana re a dingwa dikobo manfolo o bolela nnete re ya dinepeng dinepe tse re nyakang go diša dikgokaganyong tsa leago gore mponeng ke apere roko ya matsebetsebe yeo ba nkadimile go yona jo nna basadi yo thabe le kae mma go rena
3: bona le kae kumere the host
0: ba imana go baneng le kgantšha dimpa
3: o na di buima ngwana bo mma mara rena re latsetse melao mara le nna a nebele bana ba ka ke ba botsa gore mpa ya tlhomphiwa motho a imile a nometse a eme motho a imile a je molata ke a bafa ditaba tse ba di tseba khuna di host ba sepela ka tsona ke tsa tsebe ba ka tšhentšha
0: a re ruteng bana ba ba rena le lotse re le diago
3: ene ba bolela gore di a ile a ikhuile khuna ding ke sona ba botsa ke bomang le di bana
0: ke mme motho a mathoma no gore di a ile a ikhuile mareng ke re mosasametseng ka dimpia le ditongi di morage
3: ba tsontse go khumana dimpia khuna di host re mo lumisha ka gore bana ba rena ba a tlimela khuna di ba wala ka military
0: ga hlabe ke di khomo arage ke ditongi le dipere motho
3: wa tswa o wima khuna di bana ba rena wa tswa gantsha dimpa wa tswa wa tswa ba dia metsono
0: tsuna mme we
3: gore re re batsa gore modimo nga magotsana mo bane mare da ka o khumana motho bile a dia mescarriage ya ntse sa tsebo rena o di isa ke mekgwane a idea
0: setso se reng setso se reng
3: bana setso khuna di a se khwi setso ke setso ka setso se change tshe na re ka sepela ka melao ya boku kwa rena
0: rena re palelwa ke eng go ka tsiya melao e ya boku kwa rena
3: di social media di tlile le fasting ngwana
0: bo nna mme we
3: wa tswa di mbiela kosi di mbiela mathata khunane
0: bo nna mme we
3: wa tswa tsanje motho wa re dia ile go reng ke tsona ke ma motho o thoma taba e dia ile itse
0: motho o ke tlo monyaka ene ke tlo mokgwetsa ene ke ne di mpia le dipudi ka mo
3: go tsena o ya go nna ntho ho re go botsa ditaba tsa o khunane ka 25 wa tswa o khanya ditjogo le bua go mokwa
0: a ke o tsebe ke kopana le batho ba bantsi nna ke tsebe batho ba bangwe
3: ba go bona. O bitsa bona ke nna go khatsa semepe le wena go bitsa o mola wa pere thutisi ya cheke. Ke se lu wa tama tsena re di ara ramela ka fatsa go jana re beng ramela khundari ke go la ke pili bang ke mara go re mwang yona mathaba tsa o di egwa
0: nna e hle ke be ke baka ke batho ba bantsi ja tshilela
3: ye ba ka ke bona re wa ka tsiwa mwana e tsoka ke tabola la le
0: ha ka tsenye tlompona
3: jo bona mwana ka ona le ka botlhale
0: ke a go lebo
3: o le bona mwana
0: gape ge re tswele motshele jwa thobela fm re baka ke batho ba nyaka go tsaya diswantsho le rena doctor moloko masomaite ke ena a dula go a ntamolela gore a we o lapile re a lapa re lapisa ko go miemiela
4: watintabafas watintibokoosadi bongwaga a seketemo

0: Tobele FM le boga ge le khurile ditsela le go moretilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mama Nomza Mombatha na Lady Pando Ngaka Phophira Mathuba Setsibi sa molao Bodu Mama Holong Julie Professor Kholofelo Rakubu le ba bangwe ba bantši
1: re ya leboga lenadi kwa ngwe
0: Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi Tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: Tobela FM.
3: Mushate, what's up with the television?
4: Mafatengwa matelele a di le moya motšhelo jo Tobela FM re na le mahlaku a matala. Ke ba gakolo ba boileng gore ba phetse ka setso se sa ga borena go tloga bonnyaneng. Ba magarebe ba gola ka gare ga setso. Ba di dilotse ka mokana ga tshwana tsa go tsama channel setso sa bona. Go tloga mathomong go le mmeleng. Go ba go ya go fihla go ya mafetjong. O tsana ka rga le soko le mmago bana ba ba bele ga bana ba godisha bana le taba a sefiro ga isa le gona re nya ka reng ke re tle re lebelle taba a sefiro gore na le re sefiro se feletse kae matsatsi a bana ba siana no tsenelwa ka mogae ka alba ka la gore nna le wena re di a ila o huile motho wa re le go di a ila o huile ke ile mo thula ka dimpia tsa e se go dimpia dikerikana tsa mokopana ke nya ka go dipana ditonki ke tle ke thule motho a tle go ka yona tabeni 0860002452 o mmangwana kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi ya rena ke kgwedi ya basadi ke kgwedi ya bomme ba swara tshipa ka bagaleng basadi a re tsosolosane moyeng basadi a re aganeng basadi a re boele morago setsong mowe e leng gore batswadi ba rena batswa gona ba phetse nako e telele ba phedisa ke sona setso se nna le wena re paledisa keng re bolela ka botlhoko ba go thegampa go hlompha mpa ya mosadi re a le mmile ari embassy tobele
5: ale
4: le ka mmangwana
5: ke rena o ka ikhuna
4: a u re hlwile
5: khuna di ke mashenya na ra mphahle
4: a ga mma gore eng
5: a go go motho khantsa mpa ke o khantsa roko
4: kwa tseba
5: na ke nnete mfa khantsiwa ka ona mogwe
4: ke ra gore mpa ka moshi ya kitima o ka re ke World Cup go a kitimishwana
5: khuna di rena re batho ba bodi a ila ka sa ga bo rena ba sala ba re di tshwaga tswana ka sa ga bo rena mpa ya thegwa mpa ya go fiwa ke dimela tsa rena ga di tswana ba bangwe ba no rapela ba di tsa mokeng
4: aga
5: na o ka rapa le shaba wa re tle ke tike se yalela ga go
4: gore le sele le sa le go ka mpeng
5: e tsaba se se arata
4: wa re tlang e bile lentlele le dimpho
5: ya thoba ba bitsa go tsiba mangwa ila go akaro bala le motho wa gago
4: so nna mawe
5: bana ba re makhuna di ba shisha na manatsa mmeli
4: pele re ya kae ka gore batho ba bang ba bona ba go matseleng a re re go matseleng a go gona go gona
5: e gona ke dingwe tse re a di tsa ra re tlang
4: a we
5: ke dingwe tse ke modimo re a ethata go phethega ya
4: aga
5: bana ba rena khuna di ei ke re tla go mpa ba shisha na mana tsa mmeli
4: ke kwa ke shisha na mana tsa mmeli
5: ba shisha tsa la gare tsebe gore re ya ka
4: nna ke kwa ke tshoga ka lebaka la gore bana ba mpatse ba dipepengkisa o ka re ba swina basadi ba bangwe o iputsise gore na o ka nama wa bitsa batho gore ba tle ba bapale ka leseana la gago ba o busa tsebeng gore ba tswa kae ba tlotse ka eng ba swere eng ba go dumela tse di botse go fihla kae
5: maikemiso tsa bona ke
4: a o tsebe
5: ba go rerelang
4: yo
5: o makatse ke motho khuna di kei ba dia me tsheba tsa go shisa
4: hanna
5: o tswa ho ke le siana kwa etelele a le thwala ka mthago ga na kwa etelele a rata le shaba re tla
4: yona
5: o sala o itshwere le shao re go diragala
4: a re boele morago setso
5: re go nyaka ditsela
4: a re boeleng setso
5: na re batho ba bodia ila hona
4: re batho ba bodia ila
5: gore taba tse re di bona ndi a boifisa
4: a re boeleng morago setsong a re boleleng le bana ba rena
5: re ba bieng fa
4: ra ga dia tsona nna ke go lebogile
5: go leboga nna khuna di ke la mathomo ke tsena mo shateng wa mogo
4: mafateng a matelele a dia le moya a mahlatse le mahlo
5: bona ka gare ga kgwedi ya basadi ke
4: ai ai ai ai
5: ntse fela we
4: le nna wa ntse fela
5: mo sha
4: wa kwa bom mmangwana bo mmangwana ba o ke ka moka ba o ke didingaka ka moka re leboga ka sela ye le sa swere go ka gona le ba go misha la ra wa para wena o ka se se kaleng o imima o ntshitse dimpa molaleng go ba o apere dilwana tse dinyane tsa go bolaisha ngwana phefo go wa bere rokwa ka ya maplomo rokwa ka e botse e ke filo go ke maplonti ba re khuna di ene ena o phela segekolo ba re phela segekolo ene ba gekolo ba le ba phetsina go etelele ene ba gekolo ba le ba bolokegile a go ne motho a nyangang gore ba re o nyanga o phela segekolo ka moka re nyaka gore ba re o phela segoa machachia ile ge ba go lekeletsa go dimoga mohlopi aga thobe
2: kuna di
4: ma
2: leka
4: kuna leka matswale
2: rona ke mogadi sofi mashishi
4: mogadi
2: bana kuna di a re bone metsholona mo lefatseng la South Africa majaji ya wena
4: ye
2: ngile wa bona ngwana motho a ngwana a ke no ke tla ba bitsa bana ke tla ba bitsa mma
4: a re no re bana ka gore go imile bona ka bontsi
2: kuna di apere se tofi sa sa short se sa short sa bo matolong ka stomach out wena
4: yona
2: ke no e bona ona tabe uwe
4: se tabaka out ka mpe ka gare ga mpa
2: mpa e tshe molale mpa ya tsa ma ya stroll bana ba majaja ba phuphura di ice ba le mo mmeleng a ba botsa hore le tsentsha bana phefo ba re ke taba tsa gale wena
4: yona
2: ba o botse straight ba ro tsentsha ngwana phefo right thing to wa fisha le tsore ha re tshefe mpa ngwana ka wa ke tsene dilo tse wena dilo tse ke lo tsa lena tsa go tsa gale
4: tsa bagekolo
2: le batho ba fale le bola isha go le batho ba gale ka boshiwa tla be ha re fale batho ba gale o tla a ntshike matshware a le mo ke a makatse gona di botlhoko kudu rona le ngwana wa wa ngwanyana o motlhanga hola a ithwale utlwe ka batho a sa botse wena o boditse di chomi pele
4: gape matshetse go ba le mmeleng ka lebaka la gore ba tshoga batswadi ka mogae le gore batho ba tlo reng a ba bolele le batswadi ba bona ba bolela le bagwera ba bona thaka tsa bona
2: Rale wa torba ya kai ba ya dilaving.
4: Nna mma.
2: Ba ya wi polai champa ke se phirim ba e bolanwa ka mohaye. Ke bile rena na ke na mmeli ne khuna di namba ka e bona e tikina le 9 months. Ba no re ba re papara. Ke bile go pola mongare wena o ka boledisha batho maka. Re thoma re ra bona bona wena o tsena ka montu.
4: Ke ka
2: ba ka laeng ke se phiri.
4: Ke ka mogho o sone tse go beka gona.
2: Khuna di go pola o monga a imile ngwana a rubelewa. Wa tsa ngwana la sena le beke ke batho ba dia in and out ka mo hare ha lesia
4: le pheko le kae le pheko le kae
2: ba re ke dia ke dilo tsa gale o le pheko dilo tsa gale mara ngwana teng modimo gore a no ba le yena mali ngwana la salano tsa mali kuna dia se kutlu bolotsi ba ngwana la ka baka la ine leng in and out ka mo la ngwana la ile ngwana o mopile bile ne ke mmitsa lengelo ya ke tsebile lengelo ka matlhoka mara ngwana ne ke mmitsa lengelo ka mogonelo mopila ka teng nna ke mmone ke le montle ka re nna tumelo a ka ke dumelelo tsena ka mara lesia la

0: boete ene ka bo shuhedi batla ba bana ba tlhaka gore bona teng ha pile wa tsa bana ba rena nna ba hudile monate ka bakala dia ila kenke ka bakala re bona ha mo a moni ene ha o tsa ma lena khuna u no ya clinic nga bo boela ka montho bana ba rena ba ntse tsa ka montho tlela na go e ba ri khuyana ya wa ngwana kona a tsoela go nne ba dia le bana ba kitima ka bana ba ya dikarateng dikarata tshi di bana bo betla dikarata le bomba bona ba tsana le dibeke
1: ngwana o sane beke ngwana a hla wa mokhuwana e bile ba gotse ba ga ge shiba ba kokotile ba re koko re tlisitse di present
0: khuna di batho ba modimo mara ke eng mara
1: a re hlokomeleng a re bolele le bana ba rena re boele mora go setso
0: ke a botsa khuna di artisheng ga gano
1: ke go kwele ragadi ya tsona re ya go leboga
0: ke leboile
1: aga wa go mma ngwana ke bo mma ngwana ba bo magolo ngwana ka mogai a re bolele le bana ba rena lena ba o le dira go mediro ya basadi bolelang ka ditabatse ga re boleleng ka ditabatse re ya ganeng re ya geng bana ba rena ba tsebe gore le ge di mehla le mabaka di ka fetoga setso ga se fetoge mehla le mabaka ye re khutago ka yona le ge di ka ba bjang kapa bjang setso ga se fetoge mpa a se kgole ya maoto mo e leng gore letlano kore o ragela o ragela o ragela o mongwe le mongwe ne o tla a e tla a e swara-swara o ka re re swara tlhogo wa motho a o korilego o ka re re swara tlhogo wa monna a korilego ke kwa lepatlelo ke mpantwe ke bophelo ba gago le ngwanowe bjale a re boele morago setsong a re boele morago setsong ge re boya ditabeng ke tshwere mahlako a matala ke ne mahlako ba gona ka mo meagong ya gaso ke no ba ke le bodise sa le gone bjale matlhako o rotlo le omanya tiragalo ya gagoso

0: Maphodisa a re anyakana le banna ba babedi ba ba sa tsebiego malebana le polao ya monna wa mengwage 30 ka lefelong la go rekiša madila ka Chikunda ka ntlenyana ga Thohoyandou profenseng ya Limpopo. Moleledi wa maphodisa Malesela Ledwaba o re monna o hlabile go fitlhela a tlhokagala ka morago ga go kgakgana le bagonenelwa.
1: Nakong ya thulano motswa setlhabelo o ile a kgweetsa dintho tsa go tlhabja, o ile a ketemišetswa bookelong bakeng sa thuso ya tsa kalafo mo ka morago a ile go a tlhokofala ka lebaka la dikgobalo tsa gagwe. Baonanelwa ba sa iphile le shoka, dinyakišo tsa maphodisa di tswela pele. Yo a nago le
0: maphodisa a nyakana le mogonanelwa malebana le polao ya monna wa mengwage 60 ka motse wa ga Matlou tikologo ya Moletši ka ntlenyana ga Polokwane profenseng ya Limpopo. Mokhu o be a sepela le morwagwe ge a tla thuntšhwa makga a mmala nakong ya maiteko a go ba tšeela sefatanaga ka kgang. Moleledi wa maphodisa Malesela Ledwaba o re morwa wa monna yo o kgonne go tšhaba. Ledwaba o re sefatanaga seo se kgweditšwe gomme ga gona motho yo a golegilwego gabjale.
1: Maikemišetšo a tlhaselo e ga a tsebje mme dinyakišo tša maphodisa di tswela pele. Mokomišenara wa maphodisa ka Limpopo Lieutenant General John Skippers o galemile ka maatla polao ye mme a tlhotlheletša yo a nago le tshedimošo ye ka thuša go natišiša mogononelo gore a ke tsweletše.
0: Motho wešo tša e rie difelela gona fata. Bagolo e re khomišene ya go ikema ya dikgetho ka KwaZulu-Natal e re e thabišwa ke palo ya batho bao ba ilego go ingwadiša ka ditišing tša go bouta le ka mokgwa wa online mo mafelelong a beke a boingwadišo. Tša go latela ke tša iri ya seswai Thobela.

0: lota bogwe ba setšhaba sa Bapedi.
1: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
0: O theleditse tša borena, go thobele FM.
2: Ke tsela metsotso go tšwa iring e la rena bošupa tiragalo re ya go leboga gomme gane bjale motheletso wa thobele FM. Ga ke sa tlo sorekšana ke inoši tsela ye ke na fa le segwarisa dipapadi, segwarisa mabethela. Mosadi ka mo mabaleng a dipapadi, Sija.
3: Musadi.
2: Ora itse ba se Musadi.
3: Musadi go dia ka one mogano. Re ba re shimo. O thuntshe le role.
2: Aga.
3: Ka ba go mela morao.
2: A re go le morao.
3: Re bontshe le gore re dithaga
2: ba tsadi.
3: O bona le fast le le ganyang ka bakala rena ba sa.
2: Ka bakala rena Sija. Aga.
3: Di re sentse re skra senya re di shimo mo re feta go na re die ka mannete.
2: Ke na le wena. A ke na me ke go feta botse Sija.
3: A ke le bo ga tlasela mo borego. Mutilechi ke ata misha bagagesho ke nnete sheche ke gorogile ka tsona dipapadi tsa Wafcon ke tsona dipapadi tsela tsa kgole ya maoto a tsa basadi tsa continent ya Africa dipapadi ke tselo gore di gare di ga tampana re lebeletse fa gore re tlo ba re le fa papadi ya maemo a go dimo lela fa ka papadi magareng ga setlhophasana ga ya Ghana le setlhophasana ga ya Cameroon ga bo e kwa kere ke papadi ya maemo a go dimo mutilechi ke tloga ke reresha ka lebaka la gore di tlhopha tse bobedi mo le gorong la bona la di ke di tlhopatselo gore di na le maitemogelo mo dipapading tse tsa Wafcon e bile setse di fitlheleletse magaola gang maga a mararo e fela bobedi a go yo ile gore setse akile a ba metsa tholo go emisa sefoka se sa dipadishano e bile sana masthabisha le go feta go ntlha ye ke re go di tlhopatse bobedi ke tse digolo ke gore ba thomile botse go tloga mo dipapadi tsa thoma mo dipadishano tse tsa Africa Cup of Nations bile se sa ra gore se tlhopa se ile gore se tlo fenya le gonole se tlhopa se ile gore se tsa dinthlatse tharo tse jinlela le gono ke sona se tlhopa se ile gore ka tla ra bona e ba sona se ile gore se fithellela di quarter final bile ye ke papa di e gono ye ile gore bo be di tlhopa tse sentse di nete fatse gore ba shoma ga botse re beletse fale tse dingwe tse ile gore di namile di tanya shedi ke nthla ya go amana fa le baralo baralo ka gare ba ditlhopha tse bobedi ke baralo ke ba ile gore ba tloga bana le maitemogelo a magolo e bile re lebeletse gore bana le matlafalo ya go raloka dipapading tsa boditšhabatšhaba bele ye yo ba papadi ele gore ke maemo a godimo re lebeletse botho go tshwana le yena nko gape le yena Ariana Toko ka mo stopping se sa naga ya Cameroon mola ka mo stopping se sa naga ya Ghana re ka bolela fale ka yena Grace Asantewa le yena Geneva a tshode ke mongwe le gore bile ke ba bona bobedi ka mo ka bona le bona ba panne gona mola ka mo stopping se sanaga ya Ghana le moralo ka le baraloki ka bona ile go yena Sakario le gore wa perjerisi ya masome a mabedi ke bela lona bia le fa mutheletse ile gore re tlotla ke bua go lena ke le fa tsona ka mphela mphela re tla re bona le gore na o tlo dira lang ke lebeletse gore ba re be le patlelo ke gona mo ile gore tla botse ya sephetho gore na ke stopa se sefe se ile gore tla se fetela ga tuna go latela ga bialo a re bolela go khunadi re ya ka fa
4: moletso o bohlokwa go bamogedi ba grantša sasa a le a tseba sasa e netefatsa bamogedi ba grantša yona ka kgwedi a e ka ba o ile wa kgwetsa molaetso wa netefatso ya kamogetso ya grant yago moo o be o ka tlase ga seo se bitswago life certification sethwenyege wena o obamela taelo kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka labobedi la di-4 ba go se itekanele ga botse mmeleng ka laboraro la di-5 mme labone la di-6 go be grant ya bana ge o sa tlwa go kgwetsa grant ya gago matšatšing a badulego se iše pelo mafiša ka go kitimela diofising tša sasa emela go fitlhela ka labotlhano la di-7 yona August tseba gore go o ka kgwetsa grant ya gago ka di-7 seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenkeetse diphatišišong mme o tshwanetse go leba diofising tša sasa ya kgauswi go ba ka tlase ga kgontišišo ya seo se bitswago life certification molaetša wo o tliša go wena ke sasa # sasa cares
5: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go hlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. A Clientele Legal o khotsa keletso ya simolao ka mogala di irintse masome pedi mme ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General, ke FSPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
0: Ke borina dikosha le dilitso. Le morana le le lengwe go tshwana FM. Se tewe tsimo le boithabiso.

0: ka mafateng a matelele a dia le mo ya tshobela FM ke a le gotla gaso la Africa borwa a re mo 87.6 ke tlhakana 2.1 le mo www.tshobelafm.co.za ke mo le gore nemile re gona mo tshilitse ya tshobela FM le ke le nano la tsha borena di tsho tsha borena di kosha kosha yo ikwa go ke ba sadi bo mme go tswa go di gwari tsha lempopo e re ba go metso tswe ke bogele se mehlano go tsha iringela rena ya boshupa re nemile re tshola pele ge be go ona sibulela o fitlhe ka nako e botse fa wa ileng gore mahlaku a matala bana mele ba go rogile mo miyagong ya gaso re tlo bolisana le bona ke mahlaku re le ka gare ga kgodi ya bomme fa wa ileng gore re tshola pele re ketika le go ruta ka tshe dingwe tshe go ileng gore di are ama bjale ka bomma go bana mo setjong sa ga borena bjale le go ne re beletse taba ya mpa na mo sa dire a le meleng o sone tshe go dira eng go ya le ka setjo sa ga borena re tlo bolela fa le mahlaku mahlaku yo e leng gore o phetse ka setso se go tloga morago rago mengwage e ka ba go ye masome a supago go ya pele ka setso se sa borena maitemogelo a bona a se a ore kare go ba badile dibukeng maitemogelo a bona ke ya seo e leng gore ba se phetse mo bophelong ba bona motshelo tsa tshobelo fa lenano le le lota setso sa ga borena matlhako siba ka mo ke tsa sebaka se ke namile ke a ba mogela ebile ga ke bontshe gore kwa Facebook ke live o ka kitimela Facebook ya Khunedi the host wa gona go bona mahlaku ge a gala ka bagale bomme ba weleng gore ba tshela pele ka go bapatsa dimpa tsa bona ba ija dijo tse ba sa tshwanelang go dija ba namile ba tshela pele ba dira dilo tse dintsi tse weleng gore ba tshwanetse gore ba di efoge ge ba le mmeleng ke re pele ga ge nka amogela mahlaku motsheletso tsa tshobela FM ke dire bjalo
1: Take this special to Agostos era Fair Play Hardware Box and Decor. Ikulete pentu ya 20 liter, buy one, get one free, ka 249 rand 90. Aluminium sliding door ya 1.8 meter, 1,499 rand 90. PVC ceiling, utawaka 49 rand 90. Leche di mwaka apeche di nchi. This special jelly fella laga di 27 cha Agostos. Rwonaka mukopani bohom le wako mu Jane Fest, mwonaka vesubu ke Paula Park, ke Fair Play Hardware Box and Decor. Finishing your home in style. Go fitla di 8 August at Telafood Hypermkopani. O tla gwetja 12.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka 123 rand 99. 2 liter ya Cyan Foil Cooking Oil ka 62 rand 99. 750 grams ya Croissant Blackwell Mayonnaise ka 36 rand 99. 5 by 65 grams Quick Cook Noodles ka 11 rand 99. 12 kg ya Mac Washing Powder ka 59 rand 99. Mola Haggis Curry Pack ka 39 rand 99. Food Hypermkopani, where you always say
0: Are motsheletse tsobele FM ke le sone se swa ibele gona re namile tsene ka gara ga ditaba tsa rena. Mahlaku ga ke le tamishe.
2: Tama mrena.
0: Le kae mahlaku?
2: Sona re gona le kae lena le tlhole yo nne le tjadi la le khono.
0: Mahlaku re fele ga botse ga rena le ge ka ba mathata. Re leboga ketelo ya lena.
2: Re le leboga ga modimo e mogolo wa gore bopa.
0: Aga.
2: Eh.
0: Mahlaku le khone ga ra kopantsa ke theto.
2: Thobela.
0: Ke a tsiba gore lena le sireti se se kaone kaone. Ke a tsiba gore setso se se ya le baba.
2: O feta ka ndile o le bolela.
0: Le kwa bohloko kudu ge lo di se sepele ga botse.
2: Ke hlaba ke madi.
0: Aga. Mahlaku. Le go le re kopantshitse ke mme go ba mosadi yo a le go mmeleng.
2: Go go thaedi.
0: A re kwe morago go tloga kwa gale gore na ge be mosadi a e moimana. Kwa morago le be le dira eng go boloka le seana le le mmangwana
2: hunali ke tamisha bana di phofolo ka moka di khutlweng ke nne tsa le fa seng ke le hloeng di tsebele nthaetse ba swa di tlogolo tsa ka we di khutlweng ke nne tsa le fa se le re le ba bala ka bophelo ya lena ge modimo a go fele di mpa o imile le sia le we e tlogo ba motlogolo re tlogo moroma o bapalelang ka dimpa tse o tlhobola dimpa di šala molaleng o apara diaparo tseo ka re go tlotse ka sešipe pele tša thelela tša go mmamarela e napile ngwana a pala le ko go bapala bana ba rena le tipiletša lego lena ka noši le tlhola lekgomo lefaseng le palela le modimo wa go le bopa ka gore na le renya ditše le ankwa bašwa mpa ya utwa tsena ga re tlhalefa re be rurukelwa dinyebele se ge re ithwele re sepela ka mithutlwana re ipile mpatse motho ga emile ga bonwe tsena kwa ga ba re le khono ka mola go ne le lesea lesea ga le gorogile go ne le iphiko ka gabo lesea ga go tsene ka gore lena le ri a dilo tsa magwa le ri lena le baby shower ga se se ga ga bo lena le timetse ke se kgwa baby shower tsela ditlale mokopa ka mogare o ka se ka batla wa mmela ga ngwanewe ga o tsiba ya go rata go la go tlhoile go ka mo di baby shower ntsha lena le bapalisha le mpa le di sia molaleng le ja di acha le ja di prefere ngwana o tla le matlo a matilu o ka re ke mpya mimana ga a ye dilo tsa go tonya mimana o ja legapu la tlhatswa ngwana mimana o ja maswi mimana ga a ye mai le nkwe le nkwešišeng re na re be re sa je le nonyana ya go fofa ge re imile bana ba ba re rokalannyebelese re gegelela ka yona go fitlha re belega baswa ba diša selo ba re ke methimethi methimethi ba e apara ke roko ya bona ya ba swanela e utile dimpa tsa bona na ya difounu tsa go founela mogwera go wa re ke imile o etšere kae o tlo mmela ga ngwanewe tšatši le o le motswetsi o belega ngwanewe go o sale ka mo ngwakong mogwera go a tla tseba gore o ba dikutswa lesogana le la gago a go fitša ka leina o sale ka mo ngwakong o sale ka dikaleng go o ka no re ye o sepetse lefase o sepetse
0: mahlako ke nyaka re tle gona mo tabeng eneo ya gore matšatši a ba re go ba mmeleng ba leletša bagotsi ba bona ba ba ba bitša le bagotsi ba bona ba tla ba akete ka gore o mmeleng mpa e sa tho e bonala
2: o nape o sentše mpa tseo tša gago mpa ya utwa go o founela mogwera go mmotsa gore ke imile yena gomme a sene ngwana o a rata o ria eng go o rialo o bitsa lekgole le kgole le wene ga re ratege le re kgwela le re tlogela ka gore ngwana o a belega ngwana a šala mmago ngwana a kgwa ngwana a tloga lefaseng a sa tsebe selo ka lebaka la gago ka boikgantšho jo le kgantšha gore ngwana o kile a kgantšhiwa lepheko le a letseba ka ga bo ngwana go latlhiwa leparamola kgorong ga go tsene ka molalapeng go ne e lepheko ka mo go ne e motswetsing
0: mahlako a re boleleng ka bohlhokwa bo ya lepheko le ka lebaka la gore gone belege le ka lebelela lepheko ga le sa le gona matšatši a motho o re go belega a sa le gona ka kua bookelong a ba setša rometse ngwana di-facebook gana mo ke lebeile go ntse gona bjale
2: jale o bapatsa ngwane gore mmolaeng so ngwana o a phekelelwa ngwana wa ilela ngwana wa ilelwa gore a tle a gole a tswe mahlala gading ga o tseba le go fetsa kgwedi tse tharo ka lapeng ka ngwane wa gago wa letsea ngwana o dula ka ga ya ilelwa a phekelelwa lepheko sa tšee ngwana o mme a di mo difounung tša lena o re bona ngwanake tshokebelege o kgatlhamang o kgatlhamang ka moswane ge ngwana a tloga lefaseng gore ke loile ke rakgadi ke loile ke moga tša malome mara o titoile ka noši baswa nke le uteng dimpa le tloga le go apara sekhipana o imile ngwana o bolaya ke phefo godimo ga dikhipana tšeo di aperego ngwane o tsena ke phefo ngwana o tlile o tla thothomela mo lefaseng ka gore wene o mmapaditše
0: mahlako a re boleleng ka engwe tabaši taba yeo e leng gore gantšhi o kgwetsa basadi ba go matseleng na mo setsong taba ye ya go goma tseleng le e tlhalosa bjang e baka ke eng le gona ge mosadi a setsa gomele tseleng go tshwanetse gore go diriwe eng
2: ngwana thaetsa ngwana ka mosadi gore ya gome tseleng mosadi gore a gome tseleng o tloga o le moimana o ya ka kua motswetsing o nwa meetse ka kua motswetsing metse a le ba berekile ba upile ka moupu a motswetsi go itse wa wanwela motswetsi metse wene o le moimana o gomile o tlo o tsholla mpewe sa bobedi motho ela letlhakanetse monna ka gore lena baswa le ne le banna ba batlhano o le mosadi ka o tee monna ntshe o ne le basadi ba batlhano gomme tseba ge o rwele dimpa tse o ya ka kua motswetsi mola letlhakanetse monne o gomile o gomile wene ka gore ngwanela ba beile lepheko ga ba mo dirile ka tsa sepedi wene o tlo o tsholola mpa tsewe o gomile tseleng sa bobedi letlhakanetse monne wa lena ke mokage wene o ka ba le madimabe e a tla go o tlhokofala mo ga lena e a tla polokong ya gagwe ga a boa le yena le a mmoloka ke ditshukang di ama monna le mosadi sepedi se re motlabo re tla bola kgole gausi re tshaba ditsele re tshaba melomo ya batho ga ba bola bole ka ditsele ba bola bola ka botlabo ka bonyatsi ge o ne le mosadi e o rula le yena wene monna o rula le o rula le o rula le ke basadi ba felo go teng ka o tega ka tlhokofala ba go ba bang ba ya polokong ya gagwe ga ba boa ba bolokwa ke ditshukang ba bone le pokise lai le ba gogile ka gore le madiate le tsene ke madiate ya le robala ka monna ka o teya le monneng go walo
0: banna ba le bona
2: banna ba ge ba tlhakanetse mosadi ye ke banna shiba ke ka babedi ka bararo ba tlhakanetse mosadi ka o teye gomme monne mo mo ga bona o a tlhokofala ba ga ba kaya lekgong ba bona lepokisi la monna ye ba tlo o tloga lefase mo ga gone kalafi le dingaka tsa borra wešo gale ga di kgone kalafi eo ga ewe e ka se thibele ke selo
0: tša borena ditso tša borena dikosi tša go tshabela femela le go tlhagaswela aforika borwa re swere mahlaku a matala kgweding ya bomme ke mme o re fa thuto ya bomme gore re ka efoga eng ke setse re le mmeleng ke mahlako ba gona ka momeagong ya gaso ke nagana gore le banna ba rutega mahlako le kgono
2: o feta ka mokgowe mosadi ga emile rena gale re be re ja kgodu re be re ja legapu ke sejo se setona re ja maswi
0: aga
2: ke sejo se setona sa moimana di tlhatswa ngwana di fepa ngwana
0: pele mahlako taba e nngwe o kgwetsa gunati a emmeleng gomme a re ke tlalane le tatago bana baka mahlako ke tla re tla itsetsa pele ka morago a ke bone mosadi wa dipapadi seja
3: ga ke a leboga gunadi motheletsi wa tshobela FM ke satamiša magagešo go fitlha ga bjale papadi sepetse metsetso e masomepedisupa setlhopha sa naga ya Cameroon ke bona ba e leng gore go fitlha ga bjalo ba etile pele ka nno ye tee go lefela efela ga o lebeletse papadi ka mokgwa e leng gore e sepela ka gona setlhopha sa naga ya Ghana ke sona se e leng gore se laola papadi ga bjalo setlhopha sa naga ya Cameroon ba kgweditse nno ye ya bona morago ga ge moraloki wa setlhopha sa naga ya Ghana a swere kgwele ka letsogo ya bang malokwane o tšea kgwele yeo o e bea moloreng e ba penale penale ye ke e le gore e lekotswe ka VAR ya hwetša sephetho seo mo motsetsong wa bolesomeseswai wa papadi ebile re bone gona fao e ba le manganga a mantšhi e le gore a ba gona mo e le gore malokwane o ile a ba a tiša letsogo la gagwe ya ba e le gore o supana le tšana e le go yena a bua k le kgarebe la jeresi ya bolesomešupa ka mo setlhopheng se sa naga ya Ghana ya ba e le gore o motlhaba ka karata ye serolwane mothetso thobela FM putšho ke gore na ke ba bafe ba e leng gore ba tla fenya papadi ya lekgono o kwele pejana fale ke boletse ka baralo ka gare gore ke bona ba e leng gore ba ka tla ba hwetsa papadi ye ke bona seo se diragala ka nnete setlhopha sa naga ya Ghana a se fentse dipapadi tše nne go ralo ka maleka a maga a matlhano go setlhopha sa naga ya Cameroon go dipapadi tše lesome tše e leng gore bobedi ditlhopha tše šetse ba kile ba diraloka ebile re lebeletse fa le gore go bile le papadi e leng gore ba e ralokile ya segwera ngwageng wa 2021 mo e leng gore the black queens ba namile ba fenya papadi eo ka dinotse pedi go lefela ke bolela fa e le gore re nyaka o lebelela gore na ka ba e le gore tlhopha sa Cameroon e tla ba bona ba e leng gore ba namile ba epea maemong a mabotse a o ka fenya papadi ena motsheletso wa thobela FM tše ke dipapadi tša Africa Cup of Nations tše e leng gore di tloga di tantše šedi ka mo letlhakoreng la basadi gape se lebale gore dipapadi tše ke tše e leng gore di tlo netefatša gore ditlhopha tše e le gore di šoma botse mo dipapading tše go fitlhelela di-quarter final tše seswai a kere tše nne tša mathomo ya ba tsona tše e le gore di a raloka dipapadi tša sebena sa lefase ka kua Brazil e le go dipapadi tša sebena sa lefase tša basadi tše e le gore re di lebeletse ngwageng o latelago motheletše papadi e mo motsetsong wa bo masomepedi senyane e tee Cameroon le fela Ghana ke leboga
1: mo re lota bogwebe setšhaba sa bapedi
4: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
1: o theleditše tša gorena go thobela FM
0: aga motheletši wa thobela FM ke seripagare go tšwa iring ya le rena ya bosupa thobela FM ke le go tla ga tšwela Aforika Borwa mošate kwa tsebo le boithabišo go lenano la tša borena ditso tša borena dikoša re tšwela pele re namile re leka go ka boloka maphelo a baimana gomme ba o e leng gore ba ithwele nke le tšeng dipene le ngwaleng fa se dintlha tseo di tsweletsa go ke mahlaku a matala le go ne re keteka bomme ba eupia ga rena me re keteka re re a re ruteng bomme re se ka re bula re keteka a re feleng re gopotsana tsa morago le setso sa gabo rena se lotiwe se be se šalwe morago motho o re di a ila o goile mahlako ke ka fa o le bona gore le kotsing mahlako ke be ke sene ka go le botjang go nna le banna bao e leng gore ba kgona go kopanela mapai le bomme ba e leng gore ba mmeleng ka dimpa tse e leng gore ga se tsa bona na ke mang yo a le go kotsing gona fao
2: go na le banna ba ba kopanela go mapai le basadi ba ithwele go dimpa tse e se go tsa banna ba kotsi ke a monna ge o kopanetse mapai le mosadi wa ithwelego le motho wa monna mosadi ela ga ile o belega ga ka belega ngwana a moshimanyana o sepedi ngwana ga no re tho monna wa kwa
0: awi
2: o nkwe ngwana ga no re tho le fase monna kon o sepedi ga e ka ba ngwana a ngwanenyana o tsere bokoka wone monna o napile o segotlho la o sekoka ga go alafege mowe mowe ga go alafege o ka se alafe ke motho o tlile o bajwa bophelo jwa gago ka moka go fitlha ore amen ga a bele go ngwana ngwanenyana ke senyalo go e kwa ba re go nee selo sa magoma bara sewe selo sewe ke magoma o alametse mae ya tšhilwane o robaletse ngwana e sego wa gago o lomile tata ga e le motho wa monna mosadi a nobela ga moshimanyana ngwana ga a nore phatha lefase monna go tšhaile ke raya gore o tseba gore le motsotso o ka se o fetse
0: re bono bona banna ba bantši ba namehle ba tswela pele ba e dira taba eo
2: a wa gomme lekgoselewe
0: lekgoselewe
2: monna o tlilo gwa monna le ge o ka re tšhitšhiritšhiri ke lebelela ka pele le ka ba pala ba re ba ba noša moruto wa gago wone moimana o rutele moruto ba tšee ba mo noše wa tseba gore ke eng o tlile o gwa go le jalo ge a bele ge ngwana moshimanyana a nwele meruto eo o tlile o gwa lekgoši le oo lebeditše tšhaba dimpa tše e sego tša gago wene motho wa monna te tseife le monna ge o kare o dula le o ne le nyatsi eo e bolelwa go nyatsi gomme wa ba le monna ka mo gae monne a bajwa a no bajwa ke malwetse a lefatshe nyatsi ele ya gago e robalago le wene ya tla ya bona monne ya mookamela ka morithi monne wa gago o goile o sepetse o bolaile ke monne ewe a go tla mookamela ka morithi a bajwa
0: and-e gona bjale ba e dira
2: aa o shipile go bolaya motho eo
0: ba e dira mahlako ka gore ba leka go ka khupetsa gore ga ke tsene le mapai le mosadi ago ke moka batla ba bonana ka mogae wo a ba jwago a sa tsebe gore gape go se gona ka mogae mashimo awe a lema ke
2: onongankeke o tla go tsošetsa boletseng jwa gago o hukamela ka morithi wa gago mola a tsoga ka molapele la gago wa go bolaya motho eo ke moloi wa go bolaya ke moloi ewe
0: hai motshele jwa tshobela fm ke mahlaku a matala go lenano la tša borena ditso ko sa sebile felese tša mahlaku go tswa go morwetla wa ga sereng ba re mahlaku a matala a ithega ka manyana a re tswele pele motshele jwa tshobela fm re bolela le mahlaku ke mahlaku a matala kgweding ya bomme re bolela ka ditaba tša rena bjale ka bomme go lenano la tša borena ditso tša borena dikoša

0: mahlakwa matala a re atlisi tshere na o kafa aga mahlakwa
1: a matala ke ba ra gore mahlakwa gale
0: aga re na ba lo khone ka mo motsheletsi wa tshobela FM ye go sa we kwa go ye iroropa go ye ke mahlakwa matala go tswa go morwetla ga seremi ina mile ibulela le mahlakwa ibulela le nna le wena motsheletsi wa tshobela FM gore a re ruteng bana ditaola tse re seng metsana badimo le ke lenano la tsha borena ditso tsha ga borena dikosha re na le mahlakwa mahlakwa wa ruta le khono khoding ya bomme a re rutegeng a ke dire bjale re khone go ba rutshela pele le mahlakwa
2: o ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo go ba mathata moshumo clientele legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: mo re lota bogwebi ya setšhaba sa bapedi
4: barutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendijo
3: o theleditše tša borena go thobela FM
0: mošate wa ke wa tsebo le boithabišo re na le mahlako a matala mahlako
1: ke nnae
0: le sa le gona
1: ke sa le gona ngwana ba bina tlo
0: aga
1: hey.
0: Motseletso tsobela FM mo le ka yemo la live TikTok ya khuna di the host ke mo le gore le tla gona go bona mahlako nna ebile ga ke bona ga le ke re bonang mahlako le theletse mahlako ga tshela pele a ruta TikTok ke tshile ka kwa Facebook ke ra re boneng ba bang ba batsheletse ba rena ka mo go TikTok gore ba gone go ka tshela pele ba rutega mahlako re ga re tshela pele re kete ka kgodi ya rena bjale ka bommangwana ke nya ka go tlotse diputiso go tswa go bommangwana mohlomo le bopapa ngwana ka le bakala gore le bona ke ba boileng gore ba e khwetsa ba nyamile ebile ke ba tswadi go jele gore mosadi o gomile tseleng mosadi o gomile tseleng mosadi o gomile tseleng mahlako nna mosadi ga a gomile tseleng ke dilo tse di feng tse a tshwanetse gore a di dire gore a tla boele a be sekeng a be ga botse ebile monne a se ka ba a gobala
1: mosadi ga a gomile tseleng hunadi wa hlapisiwa ka setso wa pielwa dipitsana a nuswa a hlapisiwa a ikilela a se kopane le monna mapaing a ge a tula a fetsa dikgwedi tse tharo tse dine a sa kopane le monna o kwa mapaing ka re mosadi eo sa fisha o sa ne o sa bajwa mosadi ela ba bagolo ba tlile o mo apela dipitsana tsa go mo tlatswa ba mo nosa ba mo tlhapisa a ba gabotse ke moka a tla kgona go boelana le molekane ya go dikobong ka gore mosadi e ga a ka re a sa le mo boletseng a kopana le molekane ela a gago ke twetse o mo lomile o lomile monnela monnela o rwele twetse o tlile o batswa
0: Monne
1: o tlo ba jwa ga sa khwetsa ba batse ba go kalafi ewe monne o tlo go tlogela le fase
0: kalafi o tetie ina le kalafi mo se sa ga bore
1: ye ya go ya ga mo tsadi a go mile tseleng
0: monne ga lumilwe
1: ke mo tsadi
0: ke
1: moka ba khala jo ba le ba khale be ba tse ba gore monne ba mo apela yeng leng ba monusha a hlatswa madi a le a mabe a go atsia kwa mo tsadi ga sa tsebe selo o tlile o tloga se se thata thata eno ba boikilelo gore wene mosadi le monna ge mosadi a gomile tseleng tikileleng mosadi e a hwetse batsebi ba mothege ba motlhatswe ba mothege a se ka tlhwa go matseleng ene sa bobedi mosadi e o seke wa jea dimpa wa ditotompetsa wa di rea diketo wa di bea molaleng o goka go gomatseleng moo ga gago ka gore bagaditsong ba mmago ba go bona ba tlile go budulela mpa ya tloga o tla thoša mehlele wa dule o sentse mpa ka go se lemoge go uta mpa ya otiwa
0: mpa ya otiwa motsheletsi wa tshobela FM mpa ga sentwa boralokiso ga se boralokelong a re fokotseng bogale bja go dira ditso tse di tša batho ba bangwe tšeo e leng gore ka gare go tsona di ka no sebele ditlamorago ka lebaka la gore e le batho bao ba phelago ka tsela e ba phelago ka gona rena le rena bele ka maaforika rena le ka tsela e re phelago ka gona taba ye ya go tsebiša mpa mahlako matšatši a ba tsebiša mpa
1: aowa ke sela ke botlhola nkweng ka moka dikhutlo te nne tsa lefashe go je a founu o founela mogara gore ke imele o founela ngwana mogadijong a mmao wa tlhola di tlholela lego ke botlhola selo sewe mpa ya o tiwa mpa ga ipepenketswe re a kwana
0: re a le kwa
1: a ga nke ke go bapatsa mpa o bapatsa phelo wa gago ka re mpa ke bophelo ba tla go swara mo lapele go
0: o mongwe ba bangwe ba fela ba re ke dirile ngwana wa bogolofadi
1: bogolofadi bo tlhola ko wene
0: ke nyaka go kwa gore na yona tabe ya go pepenkisa mpa e ka namile e go dira gore motlhomongwe ba go thiele gore ngwana a tle e mogolofadi
1: o tlatle o belega le phoofolo
0: ee
1: ngwana o batla mo dira ka mokgwa o ba tsebago batho ba go seleka
0: ee
1: wa tla le ngwana mampote e le wena mo pepenkisitsego o tsere dilo o tlemile mo o tlemile le ngwana a sa kgone le go bapala ka moteng o tlatla le ngwana a nne e tlhogo a lempote a pota ka ntse ko wena o mo tlema ka dilo o tsa mo morekisa o rekisa mpa tsa gago gore mponeng ke imeng ee ba oketsa ba napile ke moka ba go diela ngwana segole a tla wa belega segole modimo wa ba sa go bopela ka mokgoi
0: a re tlhokomeleng re le basadi
1: tlhokomelang mpa ya o tiwa mpa ke sephiri ke bophelo jwa motho
0: a ke bolele fa le batswadi a ke bolele fa le bommangwana ba boele gore ba ka ba ba na le diputsiso tseo di tsamaišanago le setso sa ga borena mo tabeng ya go ima ga basadi le go boloka mpa le go boloka bophelo bja gago bophelo bja ngwana le bophelo bja gago bja le ka monna banna ba bantši ba tsenela dimpa banna ba tsenela dimpa ebile mahlako re a bolokana matšatši ka gore motho wa polokong
1: le go se lewe
0: lego
1: le ikhu
0: la gago
1: la gago wena o ya go polokong o go ka le pokisela monne o motse ba gore ke be ke ja mosadi a gagwe ke motsenela ka khone le khone o khuile bile o rekile suthuri go gantsa go tlo shala le mosadi a gabotse o ka se shala thaka wa tloga
0: wa tloga
1: ya
0: 086-0024-520-086-0024-520 e ka ba maikutlo a gago motheletsi wa Thobela FM a e ka ba re a rutega na e ka ba mahlako a matala a o a re etetse go le kgonong o a rutega o bo o tseba o bo o sa tsebe o kwa eng o na le potsiso mahlako a matala ba gona ka fa re boleleng re tšea wa pele Thobela re gona le kae
5: madimela re di pasa ka pasa stra
0: aga
5: ke go bela o buti sha fa nna go buti hore na go ba neng ba re monna a sona go tsena ka motsweji nga ka gata ngwana a soko sala go ba a tsipela mo lefase na e ga bana go dimaga tema neu na ke le tata o ngwana le na a sona go tsena ka motsweji go ba ka no ra monne mo ntle le tata o ngwana
0: o kwa
5: a ya tsabisha kana mo
0: o kwa re tsongwana ma arna mere ba fena ba re ya rabele yona o tla thiletsa selmo yeng Mahlako
1: Thobela
0: ba re monna ga a tsene ka motswetsi nke le hlaloseng ka lebaka la gore ba ka no ba motlhomongwe go ina le molo gore ga ba kushishi ke ba re monna ga a tsene ka motswetsi ba ra goreng a ba bolela ka dikobo go kopanela dikobo go ba bolela ka taba ya go tla go bona ngwana ene le gona re ra le tata go ngwana go ba ke banna ka moka
1: aowa tata go ngwana wa ikilela a se ka tlo a sepela mena tatse ba re ke ne le motswetsi ka lapeng tata go ngwana ga ile tswe go tsena ka mwakong wa ngwana wa gagwe yana o swantse o di tseba gore ke a ile ke a dikilela ke se ka ka sepela menatla ka ka tsena ka mwakong re sa bolela ka mapai ke motswedi motho re bolela ka yena ga gone motswedi a ka go tsena le monna ka mapai tata wa ngwana wa ikilela a se ka gata menatla gomme a tsena ka mwakong a bona ngwana a gagwe a kere aga motswedi ga le ka mwakong ga re bolele ka monna wa molala monna wa molala ka setsena ka lepheko re ke boletse ka lepheko re beile lepheko la go phekelela gore motswetsi a se ka tsenelela ke mangkapo mang ka gore batho o tlo ya go poloka a swara setopo a tla tsena ka motswetsi ngwana a feta lefase teswae batho ba kgale ba bea lepheko
0: aga gore
1: a re phekelela tata go ngwana nne
0: papa go ngwana yena o tshwanetse gore a lebelele mesepelo ya
1: gagwe a se ka no kuka setopo a ya tsena ka ngwane
0: aga
1: o bola ile ngwane eo
0: goba go ja kitimela basadi ba bang
1: a wa bjale ona parile bothata wa dikilela tata go ngwana a ya a tsewa gore mosadi ke motswetse ke filwe lesea ke a dikilela gore ngwane la ka tswe mahlala gading
0: aga
1: ga itswa matswa go a roba le bua mengwa kwa nenya ga ba se ka tsena ka mo motsweding
0: ehe
1: ga itswa ga boga bo baby ba ba botse
0: eh
1: a se ka tsena ka mo motsweding
0: le a go ba gala bere le bua ga bo baby ele bua mo ga bo baby mo wehleng ke le skela re tsenela la re le thaga
1: wa
0: go tsa ibile a mokukile maratse ba gore o letse kae
1: a wi ngwana ke ga a tsebe a se ga ri ya ka mogho
0: a se ga ri ya bjalo
1: a wa ga no ikilela nyana le tjatjile wa fodishe maoto ke moka go fetele tjatjinya na mabedi a tsebe go tsana ka mongwaneng a tlo bona ngwana
0: aga aga motsele jo tsobela fa morena mme re tjola pele a re di bjalo
6: ga re ga di gwetlo tja go loba wa leloko kwele botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Mo re lota bogwebe setšhaba sa babedi.
4: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
3: O theleditse tša borena go thobela FM.
0: Ka mafateng a matelele a jale moya. Rena mme le re tjela pele ga ba ke gona o se retha. Hey, o ka bo hla itjukuri ka matla e ope ga gona bothata. Ditaba tsa mahla ko ka moka di gona mola go khuna di the host Facebook le TikTok. Ibile gona be le re live mo TikTok go ra gore mahla ko le ka mmona kwa TikTok ng ya khuna di. Ke khuna di underscore the host. Ga gona o ipsina na lwana. Re tjela pele re tshe di putisho e ka batla bo papa go ngwana le bo mmangwana. Mahla ko le ruti.
1: Thobela
0: le re botse megopolo ke nagana gore batho ba bantsi ba tla fetoga ebile ba kwele mahlao
1: ga ba kwehle
0: ga ba kwe
1: bo tlhoka jo bogolo ba uteli mpatse
0: mpa ga se
1: mwana se ka bola ya ke phefo ba sho ba re ba reka di mathemati ja go uta mpae e se ke ya bonala wa khotse mkhubu utswile mpae le sotororo ye dile kwa pere bana le bana ba banyane ba setse ngwana o kile a botsisa mosadi ke le gona re ka mo kwempenye go tlo go tswa ngwana na
0: jo nna jo
1: e le ngwana wa lesea a botsisa gore ka gore mamma o ne le mpatse goto a go tlo tswa ngwana ka mo
0: jo nna jo
1: e o bona mpatse ja go tse goto
0: re di beile molaleng
1: a ga nkeke
0: ene rena ge berisa go la mahla gore be re no makala re kwa leseana le lla ba re mma go belere go ba ba re go ne ngwana ka mara gona biale awa Miletlo ya go fapana fapana ya go keteka mpa.
1: Re be re feta le gore ke tharo re sa bone ngwanewe. Ba mmeile ka mongwakong. Ba beile le pheko malamojakong. A ne mo eta metsi wa gagwe ka mongwakong. Gana jwalo re nwa metsi le moimana, re nwa metsi le motsweji, ga re sa tseba gore moila keng. Nke le ikilele mbaswa. Nke le ikileleng. Go ila ga go a khwanne, go no ba gona. Ge o bona le kholele le tle ka makatana mane ga le dikile le bana ba rena le re kwisa botlhoko re lebelege ka botlhoko re a le rata mara se ka la re tlogela re tlo boloka ke bomanna dikile leng gore le tle le re bolokeng
0: aga
1: eh itamba je ngwana le yena wa ilelwa ngwana wa lesea o mo ilela go le ga botse lebelega le gole ka le bakala megwe ya lena eh le tsere dilo le re ke di thaithe le tlemile mpatsela ana utlemile tlhogwane ngwanela ga gola o gola ne tlhogwa le pote mo gare kwene mo potile
0: aga motsele tsa tsebela fa msija show arna mere mo fedita putse ditaba tsa mahla go di a tsefa sija
7: hey a feina mahla go ke le bo ga ngwana motsele tsi ke tamisha ba gare show karolo ya mathomo ya papadi e fitlile bofelong as tlhopha sana ga ya ya Cameroon ke sona se le gore se etile pele ka no yete go le fela yona ye le gore ba inwishitse e le penale morao ga ge VAR ena mile ya tsiya sepetho ya ba ile gona ge mosadi ga ra ba sadi utswa ka kwa e gepeta e le go yena sha header Asad Ali ana mile a netefatsa gore e dula mo moloreng ya bane stopa sana ga ya Cameroon ba shimisha botsogole yeo re beletse fale karata tse serolwana tse e leng gore ke tse pedi ka setlhopheng sa naga ya Cameroon ka mo setlhopheng sa Ghana ke tse pedi gape setlhopha sa naga ya Ghana ka mola ke go boditseo ka gona gore ba tloga ba laola papadi ka dipercente tsa go balela tse 53 ge o bapetsa le setlhopha sa naga ya Cameroon gape ba tloga ba iteka ba itekile maga a mararo mola setlhopha sa naga ya Cameroon ba itekile maga a mane gape go lebeletse dikhutla ebile tse dintsi ka mo setlhopheng sa naga ya Ghana mo e leng gore ebile taro mola ka mostopeng sa Cameroon ibile yete offside ya sanka ya ba gona e fela di fouls ka mostopeng se sana ga ya Cameroon ibile tse dintsi mo ile gore ba gadilwe maga a o balela a le 15 mola ka mostopeng sana ga ya Ghana ibile maga a matlhano fela gape go lebeletse mosadi gare ga basadi se se ke boletse ka yena mosadi wa go tswa kwa egepeta e le go yena a shaheda a ke o na le maitemogelo a magolo go lebeletse mo tabeng tsa o laola dipapadi tse digolo tsa basadi gape se tjakile a laola dipapadi mo dipapadi tse la tsa FIFA under 20 tsa 7 sa fase le dipapading tsa CAF Women Champions League le gona fa o shetse a kile a laola dipapadi tsona tse tsa basadi re beletse fa le gore setlhopha sa naga ya Ghana gore na ba ta gona o bua mo karolong ya bobedi ya papadi na ge ke bolela ka o bua fa o ka gopola ye nngwe ya utuma ya dipapadi tse digolo mo e leng gore setlhopha se ile sa bua morago ba ba batla ba fenya papadi ebile ge setlhopha sa naga ya Nigeria ba namile ba otlolla le go ba dinkgwete go thopa sebjana legalabo lesome e le ge ba boya morago be ba etile pele ka dinotse pedi go le fela ba etilwe pele ka dinotse pedi go le fela ba tla ba fenya ya setlhopha sa naga ya Morocco ka dinotse tharo go tse pedi go papadi ya magaola gangwageng wa 2024 bele putso ke gore na e ka ba le setlhopha sa naga ya Ghana ba tla kgona go boana e fela setse ke la editse motheletse gore ye ke papadi e leng gore ke e kgolo go bolela nnete go ditlhopha tse bobedi mo legorong la D gape ye nngwe ya dipapadi tse e leng gore tla o e letsa letsatsi lona le la lekgono ke papadi le yona sa le ya legoro la D mo e leng gore ditlhopha tse bobedi bona ba lobile dipapadi tsa bona tsa mathomo ke papadi magareng ga setlhopha sa Mali Stop us and I ya Cape Verde. Mutita Tobala FM. Karle Matoma Papadi Fita Fedon Gasanas Pegoseo. No get this stopping sa Cameroon the fella stopping sa Ghana Kuna di
0: Ara. Mihlano metsotso ya iringele ya rena ya go se swai Tobala FM ke le go tlagasela Africa Borwa. Hai. Mutsele jo Tobala FM rene mahlaku a matala. Lukone re a rutega re le bo mme re tsene ka gare ga godi ya bo mme ka moshito re tsene ka gare ga godi ya bo mme gore re rutege re skera no dula re nya ka go ketekwa na re ketekwa re dilo tsa nnete na skera no re ba sodi ba go sora tipa ka bagaleng re swere re dira tsona re dira tsona ka tipa e re swere go ka bagaleng matla go shumutsela tsa tsobela fela se le tsike metso tsoe ka ba go emene fela a ke tshe putisho ya mafelelo mahlako ke mo ka re tswalele nta ba rena ke ba bantsi ba ile gore ba a leka ka fa 0860002452 tobe
8: khuna di le me mathako a di medishe
0: tsobela malume ya rena
7: mre
8: la tswa mamotla ke tswa ke khotse godi godi ya le rose bo mama tlhako ba bule tsi taba phatlalatsa
0: aga
8: ba boletse 100% ka mokgwa ba boletseng ka ona monyaletsebe a latele ba tlwele ditso tsa merafe e meng go tlhakana le motho sekeeper se le ka odimo a mokhuo mpa e boya kwa nna ka bane ke na le wutsa ke re he jale batho ba modimo roko ena e telele tsatse gale tsa ke motho a emile a di apare
0: dikaraaseo
8: ke tsa bagekolo tseo di fetile le bona
0: gape ba re ke bagekolo ba re ba ba phela bophelo ba go tswa fisha
8: ba re ke tsa bagekolo isipile le bona mo re ba swar di a tsa baswa
0: mmm
8: ke Lucas la ka matla danefane
0: re a go leboga malome ya rena
8: thank you
0: a ga re jo mo suka metse tswana fela tsobe yo
9: a re a re hulane
0: le ka ihle
9: re bona le ka
0: a ga ka metse tswana matla ko shu
9: ntabishe tse matla ko matla ko
1: ke nna
9: ke le go khopela bo tshisa gore ye ya gore o na le mokaola kwa ga o motsebe kana kwa go bitse wa ya go mmoloka ana se se tlo go gomana ra montsetse bana ka mongwa ya go shima posta
0: re ya go leboga
1: eh
0: mahlaku marabe
1: o ne le mokaola fela o hlokofetse o mmoloka ga o tsebe tla go botse se

0: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Letsatsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo. Mmino wa dikhwaere go thobela FM iri ya bosetswae go fitlha ka iri ya bosenyane ka mmaphuti a lelamola tlhatlha phokeng mo go thobela FM.
2: Nnete mothile ke gona ba bjale ga ba le metso wa rena ke ye masupedi fela go itswela go yona iri yela ya bosetswae bele ka ke tlhalositse go gona ntokwa seja moletsa ke Victoria Mothomakeso ya jele batho ka setsebe ba tlhakore ya mangwe a bone gape ntoko wa ntshebela gore mone gape ke motho wa dikhwaere ke ramba wena man batho ka o ka se motse wa mofetsa ne
3: ali o jo gore mme matla a o letsetse gone jona re seja a go ba botsa nnete ya ke bo le sengwana
2: o thole botse ntoka
3: ke thole botse ngwana
2: dipe o direng
3: a wa ke a leboga mntsetse tshebela fa me ke go tsamisha bjalo e le gore ga bjalo re buile karolong ya bobedi ya papadi papadi na le metsetso e masome tlhano supa e le gare e ya go dimole fase se tlhopha sana ga ya Cameroon ke sona se le gore society le pele ka nno ya bona ye le gore ba inwishitse mo karolong ya mathomo ya papadi e le ge ba inwisha ka yena le kharebe e le go yena Maria yo le gore nwishitse kgole yeo morao ga ge go bile le phosho go me ba hwetsa penale moraloki wa setlhophasana ga ya Ghana a swere kgole yeo ka letsogo e le gore ba shetse ba le ka gare ga penalty area motheletse re beletse fa le gore na ka ba ile gore go tla go e ba le nno ye nngwe ye le gore ya tswelela na kuduka baka la gore go fitlha ga bjalo na le tsena ya setlhophasana ga ya Morocco e le go yena Jraid ke na iphitisam ga ke ene le gore o sa etile pele ka dinotse pedi fela go fitlha ga bjalo re ka no re le sefoka sela sa moraloki wa tlanoshang dinotse dintsi e sa bulegile setlhophasana ga ya Ghana ba tloga ba elwa banyaka no e le gore ba tla e hwetsa e fela go bonagala fa le o tloga go le bothata ga ke lebeletse le motlhatlhi wa bona yo le gore setša laetsa gore ana maduledi o nyaka ba khwetsa nno ke yena Kim Lase yo le gore o thwetswe ngwageng ola wa 2025 ka kgwedi ya June ge le motlhatlhi wa setlhophasana ga ya Cameroon yena Valentine a se gale kudu ana le setlhopha se ba mo thwetse ka kgwedi yela ya June ngwageng o fetile o ge ba le gare ba itukisetsa go tla mo dipapading tse tsa Africa Cup of Nations gape ka o le lengwe ebile re sa lebelela gona fa ka banoša dino ba e le gore ba na le dino tse dintsi rebeletse na le tsana ya setlhopha sana ga ya Morocco a kere ya Nigeria e le go the Super Falcons e le go yena Perpetua Nkocha ga ke ene e le gore go fitlha ga bjalo sa etile pele ka dino tse 24 ke moraloki wa maloba wa setlhopha sana ga ya Nigeria re tla bona le gore na ka ba e le gore ngwageng o ga ke mang yo le gore tla a thopa sefoka sa moraloki wa dino tse dintsi ka ngwaga wa 2022 sefoka se se ile sa thupiwa ke baraloki ba bararo go akeretsa le yena Hilda wa Magai ba ile gore ba nwešitse dino tse tharo mo diphadišanong motheletše e sale ete setlhopha sa naga ya Cameroon le fela la setlhopha sa naga ya Ghana ke leboga ale
2: nto ka re tloga re leboga nnete re a leboga re a leboga le ga tone la batheletše ga ba le metso wa rona ke masomepeditharo fela go itswela go yona iri yela ya bosesswaere ka gare ga lenano la mmino wa dikhwaere hashtag dikhwaere di a tsoga dikhwaere di a phela molaetsa o mongwe o tswa o manna bana tlhakoa pitsa re seela mola le ge ke paletswe ke go ya ntlong kgethwa empa ka theletša mmino mmino wa gago ke kwa ke balwa le bao ba tswago ntlong kgetho re a leboga tlhako ya pitsi re tloga re leboga re leboga go mena gale ba re kgotsong tlhatlhaphokeng re leboga setlhopa sa go opela ka mafolofolo sa Super Inspiration Gospel Choir re swarang le tiše re mmogo ka metlha re ke nna Matume Charles Bunyela ka metlha reng ZB re tloga re leboga Matume re a leboga re leboga go mena gale ba re kgotsong tlhatlhaphokeng mmino wa Clap and Tap o nkgopotsa sekgwari Isaac and the Mighty Messengers Self Lehodi ga mašašane Benskit re a leboga mokone re leboga go mena gane ba re dumela tatela mola dumediša baeng ba gago ka moo o ba botse gore ba ntsefetse ka legae laka ke ipsina ka mmino wa dikhwaere ke a leboga re ke nna Pinky Makua wa Tafelkop ga kgoši boleo ra mmopudu a re mošate re a leboga se sepinki re tloga re leboga batheletse ka nnete ka fao le tloga go lethaga lenano le ka ona lenano le kele le kopana e fela ke le legolo ka baka lana batheletse pele ga ge re tlo le amogela semmušo le gona go le tseba mino mino mino o rialo re fenyeo

0: super inspiration gospel choir ka mona papising khatsho motiri jo tobela fem ba dira ga tsa thwiri psina ka bona di khwari tsa mabethelo tso ba tshwanelo ba pele di gempe tsa bona tse di shweu e ka di khetho tse di meruni wa tsiba le di yo bana le di gamang ka tsana tse di meruni marogo a ma meruni kuro tso go ba buse e mantjulo na tso ga botse nge re letsebeng e tate mohosho ga toka na shiwe o ebile ke le nang tse le tlhabeletse setlhopha se se nkgatlhile batheletse gobaneng mola ba thoma go dikosa tse ba diopetsego e gotlile batho ba go fapafapana bao le gore ba tloga ba tlhabeletsa kosetse seo se re tloga re se rata magagešo um gobane baitene e tshwanetse e tloga o mongwe e fetele go mongwe thate mogaswa nke le tlhalose gopotsang batheletse gore na botsetse le bomang ke ya gopola gore ngwaga wa o feta mola mathomo a ngwaga a leile latla ka mone phaposing kgaso ke le ba gopotse gore na le bomang le tswa kae.
1: Ke a leboga Mr. Lamola. Nna ke Mogashwa, ke Jeffrey Mogashwa, modula setlhole wa setlhopha se sa Super Inspiration. Setlhopha se se tswa Makeketela go feta University of Limpopo, o kare o ya ga Malatlhela. Ka mo letsogong la Ngele go na le lefelo ba re ke Marobo Balonge. O ba humana gana mowe gaufi le Marobo Balonge. Ke Super Inspiration Gospel Choir.
0: E ra goreng letseba yo bogale ba leka legare wa rena Isaac Mashile
1: re motseba thwe
0: ga ona ka mogongwe le thomile neng
1: setlhopha se sa Super Inspiration se thomile ka ngwaga wa 1989 ke re setlhopha sa Super Inspiration se thoma se thomile ke batho ba e le goreng ba bangwe ba rešile a meboya ya bona e robale ka kgotso. Go na le ausi o mongwe nka semolebale ba re ke ausi Sinda ke bona ba beng ba efa setlhopha se sa Super Inspiration tlotlheletso ya gore ba gotlelele ka gare ga mmino wa sedumedi ge le bona ebile se le ka tsela ye ke ba bangwe ba re humaneng maele go tswa go bona
0: ka botse ke setlhopha sa kereke goba motlho mongwe e o ba setlhopha sa batho ba go rata mmino.
1: Setlhopha se ke setlhopha sa batho ba go rata mmino, batho ba go rata Modimo. Ke batho ba go rata mmino, batho ba go rata Modimo, ka gore ge re bina mmino wa Modimo re bina ka kwešišo. Re batho ba re tlileng ka gare ga mmino o wa clap and tap re kwešiša gore batho ba bangwe ba ka fola ka mantšu a rona ka dipina tša rena ge re ntse re opela ge ba di kwa ba ka fola. Ke rata go leboga ke kwa melaetša ye e tsenang motheletše ge a re o kare ke le tempeleng ke ke bona ke tswa ka gare ga tempele
0: morago
1: lentse la Modimo le kwele ke seo se re thabišang re le Super Inspiration
0: e tobela ke le mola sa thomago setlhopha se ka ngwaga se ketomago re senyana masome seswai senyane 1989 go sana le ba ba šetsego goba motlho mongwe ba bathomi ba sona ga go sana le o tee magareng ga lena
1: ba gona
0: ba sa le gona
1: ba gare ba gona ba e le goreng setlhopha se ba tswa le sona gole setlhopha se se be se no kopana le di-challenge mola morago mola le mola ba bangwe ba tswa bangwe ba tlhokofala jwalejwalejwale ka mabaka a mešomo ke nagana gore le gane bjale mo ba beng gona ba re theleditše bo ntate kadi aka mo ba leng gona bo ntate mainetša bolati ba gare mo ba beng gona ka mabaka a mešomo ba theleditše ba dutse ba re founetše ba re re be re ratile go ba gona mara ka baka la mešomo ka lefatsheng la ka Gauteng re apalela mara re na le lena mmeleng pelo le moyeng
0: ditlhopha di a thongwa tja ba gona tja opela e fela mafelong tja wa lena ke eng sa o dia o le kgotlelele mengwaga e mekakakakaka setlhopha se se sa phela
1: re beile Modimo ka pele ga rena.
0: Modimo ka pele
1: re etisitše Modimo ka pele ga rena re re nako ye nngwe le ye nngwe ge re thoma ra rapela ra re Modimo re a thoma rena re beile dinako mara gore re kgone ke ka baka la gore Modimo a re kgontšhitše
0: ke nnete
1: ee ge re thoma re beya Modimo pele ra thoma ge re fetša ra re Modimo re a leboga le tšatši le re tlile go kopana gape o re kgontšhe and re a kopana re a gona.
0: Motheletše ke na le the Super Inspiration Gospel Choir ka mona phaposing kgatso ko boledišana le moetapele wa setlhopha se ke tate Mogashwa Magešo gomme ba tse gore nna le bona se segologologologolo seo se re kopantšitšego le batheletše ba tseba gore e nka re mmino mmino mmino mmino mmino a ke boele morago mmino mmino mmino

0: Awana, a super inspiration. Gospel choir. Tika mano papusi mkajo kabari mitzwar na kie masume peri peri fela. Uigela koyana iriela ya bosinyane ripsina kabona. He, barasa tlopase wese jwa gai gare shu. He? Ngaleng, gamama bulo. Kita tuma tume, tukiswa walibiya. Ulu jwa kineti, umawiwa kwa wapela busi wala walibima. Kineti ujwa, litwa manjwa wana. Kira kana motho bo kwa bo siwa ra ba bona ke skima na le bona
1: na o le nane o le leso na o na le dikoloto MCS ka go thusa go tlatsa leina la gago le tsetsa mo go 0832440046 go ba batla di thusa ka go tlosa dikoloto di account tseo di sa le tsho morago di ka tlolo le go tlosa ga go selefe le tsetsa 0832440046 MCS ke e dumeletsweng ditshebeletso tsa ditšhelete MCRDC 2615 di-T le di-C di a šoma.
2: Mmino wa dikhwaere lenaneo la batho ka moka ke mo motheletše a tlago pele ga re dikadike re re mmino ke mmino ka mmaphuthi a lelamola iri ya seswae go fitlha ka iri ya bosenyane mo go Thobela FM.
0: Ba re thobela tlatlhapokeng ke re mmino wa clap and tap o nkgopotša ke sa opelela dihlatsi tša morena ke re mahlatsi le matlhogonono go bona from Martin Mokgetse ke le Thembisa Monneng ga e ke mmakgolo gare mongwana number 2 re a leboga dimati re tloga re leboga go menagane re a leboga o moso molaetša ya ke nyake batho ba ngwalela fasene ba re thobela tlatlhapokeng baeng bao ba nkuša bose a ba tswele pele ba re fepe ka mmino setlhopha ga se gole se tle se thope difoka re ke nna Lipson Mphatlhela re a leboga mokgaga re tloga re leboga mokgaga Makubela re a leboga nke le mola le kgaogana go le rena motho ga mogašwa ngwagola go direileng ka setlhopha se motho o mongwe le tswa mafelong a mantšhi la o diragatša goba go na le tswelo pele
3: mola re kgaoganang le lena ka mo go bile le tswelopele ye ebileng gona ebile gore batho ba re ratile ge motho a go ratile a re ke tla go thuša ke ipotsa gore o nkwele
0: ke nnete
3: le ge apa a sa nthuši mara ka baka la gore o kgonne gore ke tla go thuša polelo ya gore ke tla go thuša ile e re beya gabotse
0: ke nnete
3: fela ba bangwe ba ile ba tshepiša re tla le rokela sela re tla le direla sela le ge e le gore mafelelong ba feleletse ba sa re direle go tseba Modimo nako e be re no ipotsa gore nako e be sa tla e fitlha le gone bjale re sa le ka mo re tla re e kgone re sena selo re no ipotsa gore Modimo tšatši le lengwe o tla bula letsogo o mongwe a re kwa a re kwa a re kwela botlhoko a re recordisha ra gona go recorda le rena ra gona gore di hempe tse ge le ka di lebelela re di apere re di tlhatswe ke di hempe tsa rena o mongwe le mongwe o tswa le hempe ka gae ga se tse di tswelang ka gare ga setlhopha o mongwe a ka tswela re banna ke tla le rekela skipper sisi mongwe re re mona sa gage re tla re e kgonere ga rena selo mona sa gage a tsentšhe letsogo ka gare ga super inspiration setlhopha se ke setlhopha se segolo kudu-kudu-kudu se tswa kgole ke setlhopha se segolo and-e ga re palakane ka baka la gore se re se dirang re ya se rata
0: se segolo seo le nago le sona ke mmino ba re thobela tlatlhapokeng dumedisa setlhopha se ue ke re mahlatsi le matlhogonono go bona Modimo a ba fe maatla e ke nna Shedi Legodi ga e ke ga mmašašane sebora re a leboga se Shedi re tloga re leboga go menagane re a leboga mmino nakwana a re na le ya bona gore a emene kudu-kudu o tle dikgwari tsa go tshwana le lena nakwana a re na ore ka pianyana ya fofa mino

0: fedile.
1: Hey, ai le ntlhakantsa tlhogo. A ke tsona mo thiletse mo aleng wona ena o kwaeng. Na ena le ntlhakantsa tlhogo ba re thobela e tatlapukeng. Re mmogo ke Andries Mabela ka pentse ga mmamogo, ga mmamogolo. Re a leboga re tloga le boga re mo shadi re tloga le boga go mina gane. Re a leboga. Re a leboga. Re leboga go mina gane. Re a leboga tle re a leboga. Ba re thobela malomela mola. Le vaeng go re leboga mmino mo putsi are ke nna Rosina Mothemane ka Dendron. O thobela malomela mola le vaeng re leboga mmino mo putsi ke nna Rosina Mothemane ka Dendron re tloga re leboga ba tshile ba le tsheledi ba tshile ba le rata ba tshile ba le amogetse ba le amogetse wa tsaba kudu fela botho wa mogashwa ke eng se le ka duma gore se dira ka stopa se sa lena ke sa kgale stopa se 1989 se sengwe sa nkgatlha ka lena kore le opela di sing along dikosa tse di opela mosiletse kwa gae o opela le lena ke di sing along
2: yes
1: kore re kose ke gopola baa opela le ko kaekaekaekae tabe ura e thabela le nyaka go ipona le ka ya botsebotse
2: super inspiration e nyaka go ipona le yona e fitlhile mo go fitlhileng dikgwaere tse dingwe tsa go tshwana le bolejwe la motheo tsa go tshwana le bo barorisi ke dikgwaere tsa gale tšere maele go bona bjale bjale re duompane re palelwa ka baka la go tlhoka re sa boya re le super inspiration re re monasa gage setlhopha se ge re ka recorda re tlile ba ra tsena botumisa kua ba tla re bona le tla re bona le rena re mo di TV o mongwe o tla ba re reketse skipper mongwe wa re reketse track suit re apere re tshwanelwa le rena re re tswa Limpopo re tsiye flaga re ibie godimo ya Limpopo Limpopo le tume le lona
1: re duma jwale
2: ke se re senyakang
1: etse o gatisha a sala tlhola gatisha di album
2: ga se ra ka ra gatisha
1: yeah
2: a se ra ka le emetseng botata ka gore go gatisha ke mashele tsatela mola botata ke masheleng ke ka fa o le kwankelela selo sa gore monasagage a thuse setlhopha se se a tlhoka re a itlhokela re rata mmino o ke mmino re phedisa ko ona
1: re nagana goreng e ka sebe mosadi wa mosamaria o tima kesometse tla ba mosamaria wa kgaogelo
2: mosamaria wa
1: kgaolekwa
2: are
1: setlhopha se ke naka se ya
2: kgone ra tswela pele
1: nako batho ba lela ka nako ditlhopha tse dintšhi di phiatlegile di phumegile ba lela ka nako ba re a rena nako ya practice
2: a ke dumele le bone
1: ya
2: nako motho wa e direla ge ke ile mošomong ge ke chaiša ka 5 goba ke chaiša ka 6 ka 6:30 ke tsena practicing 8:30 9:00 ke a chaiša
1: ya
2: ke dirile se ke beng ke se tletse
1: lerato
2: la seo se
1: dirangke lengwelore lerato
2: ntho e kgolo ke lerato la seo se dirang nako wa ke tiela wena ka bowena gore ntho e ke ya e rata ke tshwanetse ke ke phe nako nako ya mmereko ke nako ya mmereko mara le seo se ratang o se fe nako ya sona o kgone go tswela pele ka sona
1: ya ka baka opola kosengwe ba re o nna lerato la modimo
2: nna man setlhopha se se bagešo ba ba se nyakang setlhopha se se se gona re aya re a leša batho meketeng re aya gore le rena re kgone go humana sente re kgone go ke thekela ge le bona ba apere diberetetše ke ka baka la gore motlho o mongwe re kgonne go ya go leša ba bangwe ba kgona gore fa 500 ra kgona go reka diberete bjale re a
1: bitšega
2: gabotse fela re ya felokgole le gauswi
1: nomoro yone ya reng
2: nomoro ya rena e re
1: 072 136 5273 ka mola papading le gona ba okeditse ka metsotso e supa ntwa kwa gona o kopana madula e bapilwe ke nagana gore e tla re ge yo chaya ya beng wa le botja gore na e ka ba go diragala eng mola papading gona ntwa kwa re kare košane e kakanyana
2: ba re check-e le mo facebook re gona super inspiration
1: tobe
2: ke a lebo
1: košane kakanyana re leke o le tseba

0: tloga mebeleng ya lerole ya Rosenkrantz ga matlala Limpopo. Go ya go ba mosadi wa mathomo wa motho moso. Wa o otlela difofane mo nageng. Re go lebeletse Asnath Mahapa. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: O theleditse lentswe ka bophelo le Roni le Sudila Ranong, motho wa setlhako sephadi mathabeng la morena le lengwe le lengwe. Fela mo go Thobela FM.
2: Moshati wa tsebo le boithabiso.
3: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemisetso, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo go ba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
4: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Lentšu ke bophelo la morena le lengwe le lengwe. Ire ya senyane go fitlhela ka ira lesome bošego. Fela mo go Thobela FM. Mošhato wa tsebo le boithabišo.
5: Aga metsotso ye seswai fela go tšwa e reng ya senyane. Re tšea sebaka se go leboga ngwaneso Sthembiso Maebela ka ditaba tša iri ya senyane go Thobela FM le go tloga tsona Aforika Borwa. Gomme ke yona seopego se e re ke name ke tšee sebaka se ke fofele. Go bapile ke fofa ke lebogele tlhatlha pokenye ka lenaneo la gagwe le le botse lenaneo la mmino wa dikhwaere kgaetsadi se sija re ya go tamiša re gona le kae tlele go thonya le kgono gore thwe gona mo polokwane o botsiša diphofa wa e tseye bataba eo re tlelele tsone ngwaneso tsa boragorago
6: ke a leboga Roni motsheletso wa Thobela FM ke go tamiše magešo papadi e fitlhile bofelong papadi magareng ka setlhopha sa Ghana le sona setlhopha sa Cameroon se sa raya gore setlhopha se sa Ghana ke the Black Queens ba tlanama ba sepela ka ledada la bona morago ga go šašarwa ka nno ye tee o go lefela mo e leng gore ebile re lebeletše naletšana ya sona setlhopha se sa naga ya Cameroon e lego yena Monique Ngoko ka gopola ge be ke thoma go bolela fale ke be ke bolela ka baralo ka ga ka ntwa ya baralo ka gare mo papading ke boletse le ka yena le kharebele e le go yena Monique gore ko mongwe e le gore a setse a kopane le yena thoko ba dira gore go be bothata mo gare ga lepatlelo ka bakala gore ebile ina mile ba sebetsa sa ufisha go romela digwele o ba raloka pele ba ile go re batlana ba dia mosomo re bona fa le a gethilwe go ba se bapadi se se kaone sa letjatji ka o le lengwe re beletse yena na letjana ye ke o raloka ka kwa ka kwa United States ke moraloki wa o ralokela setlhopha sa Washington Spirit o tloga ana le bogone bo bogolo kudukudu ke moraloki yo le gore o bile gona ka ngwaga wa 2022 ga setlhopha se sa naga ya Cameroon se raloka dipapading tša sebena sa lefase gape o bile gona 2022 2024 FIFA Under 20 Women World Cup le gona fa o bile gona a di tsi a dira tse le gore o tumile ka tsona ke lebeletse le motlhatlhu wa bona ka mogolo gore ba tloga a thabile ka gona e le gona Valentine mola ke tlogile ke tlaba ke motlhatlhu wa setlhopha sa naga ya Ghana e le go yena la scheme last yo le gore papa di tsi fedi le fela e ba ba ba ruki ba go ba isa mogoba ka netse a bontsha tlo a ntsha lentsu le le gore le tloga le gatelela le re le gore ke be ke sa moko le gore o reng ke na le nete gore ba tloga ba butsha le gore na ke ya mohuta mang papa di ele be go le ra le o ka ka mo le baleng ka le bakala gore a setjele gore nna le lena re kwane ka tsona motheletsi e ba ile gona ge papa di fitle bofelong ka sona sopego seo e bile re lebeletse fa le gore sona setlhopha se sana ga ya ya Cameroon ka mogolo gore re rokile ka gona ge re lebeletse papadi ka mogolo gore e fitle bofelong ka gona ba kgweditse o ba kire ba bontshitswe dikarata tse di sorolwana tse nne mola setlhopha sa naga ya Ghana ba bontshitswe dikarata tse di sorolwana tse pedi ga go karata e khubeduwe le gore e bontshitswe go tswa go yena molao la papadi mosadi go tswa gona ka kwa egepeta mola le gore setlhopha sa naga ya Ghana ka palomoka re lebeletse di percentage go ka mogolo gore ba raka ka gona ga ke bona ba ile gore ba tloga ba le ka go dingwana ga setlhopha sa naga ya Cameroon motheletsi se se ara gore ga be le re lebella le gore na e ka ba ile gore go tloga fa re tlo ba re lebeletse ngwe papadi papadi magareng ga setlhopha sa Mali le setlhopha sa Cape Verde ha ke ile gore go tota ke go fa yona ga ba le gore lebeletse le gore la di Cameroon e mo maemong a pele morao ga go thopa dipapadi tsa bona ka mokatse pedi ga na ba tla ba maemong a bobedi ka dintlhatse tharo o gopole gore papadi magareng ga setlhopha sa Mali le Cape Verde ke papadi le gore ya tsana go yona ditlhopha tse bobedi ba lobile dipapadi tsa bona a tsa mathomo re tla bona le gore na ke mang yo le gore a ka tla gotsa sebaka se sengwe gape sa o ka tla go iteka gore motho mongwe ba ka tla ba gona go ya di quarter final eng o gopela gore dipapadi tse ke tse le gore di gontsha ditlhopha tsa dinaga tsa di continente go ba isha dipapadi tsa sebena sa lefase ka kwa Brazil ngwageng o latelago le sudi a re sware gona fa ngwana bomma ke leboga
7: nako efe kapa efe le boyang nna re gona
8: Mingwaga ke masume shupa pitse fetlwe Union Buildings. Kiraka bulile nengoyi Helen Joseph Mahima Musa le ba bangwe ba dikitikiti basadi jwelampile go tshela melwane ya gatelelo.

0: la gago ke le bone e bile ke sietsa dinagontjaka na le wena re a tloga re le ba mogaleng wa gago go 086 000 2452 FM ya le go tla ga Tshwane Afrika borwa re a lotsa motheletsi ba ke go fileng bona ke Tshwane Gospel Choir ya ba re lentjula hao arena me re e ka fa re a lotsa ngwana esho are lotsitse
1: are lotse
0: le kai
1: rona
0: a wole nna re yana fa
1: aba ke matlafaditswe
0: le matlafaditswe ke bolela le manga le kae
1: morini wa rasebetsa
0: a re le matlafaditswe kae byang
1: sa skora le jagara
0: ba kuranta ba pele thobela
1: ba kuranta ba mathoma jagara ba re dinyo tsa moya dinyo tsa moya di a fapana
0: mma
1: mona sa se le motho mo le mo tsantsa tsebe di le o ke mo di mo a mo feeling tsone
0: mm
1: o ska le bela le ya motho mo
0: le belela ni we ye modimo a o feeling yone
1: yo o fa o focus o di manyo ya hao
0: mm
1: ke mo tso o bona ke mo di mo feeling a o tsare tsa so ma o le ka ni wo
0: mm etse ke buka ya bakuranta ba pele gaolo ya bokae temana ya bokae
1: ke ba kuranta ba mathomo verse 12 gaolo ya mathomo
0: gaolo ya lesomepedi temana ya pele chapter 12 verse 1 aga re a leboga mma re kwele ga botse le bana beshu ba ratang go ngwala ba e ngwala o ba gopoditse se sengwe modimo go tshofatse
1: le
0: bo aga mma wa kare le boga ka na se bopego se re tsha o mongwe sho thobela
2: thobela le kae murudi
0: re go na le kae
2: a ri re go na murudi tsudi
0: papa
2: thobela yo a bolela mo go mudzalo le a montsa go ga ma feman
0: mngaka
2: ya le wa na gina ga go bela o tshera indula modimo le ba tele di ga fela o jwa mo bugung ya genesi chapter 25 verse 23 ibulela kanne you are sadobelea abele arbelela jagopo yona ibalela ka mukhawo iri jehova are go yena kambeng ya gago gona le tshaba jebedi kom le kambeng ya gago go ka arulwa ka ditshaba jebedi si tshaba se sengwe si ka ba mata go fetsa se sengwe gomme yo mogolo o tla tlhankela yo monyenyane o ya ka temana ewe e re bontsha gore jakobo o be a sa khumana botlhale bja makumo agwe ka boferefere kwa o iseu ka gobane le ka tjatsi le lengwe o ba tshwere ke tala a kgopela dijo o iseu a re o mphe bogolo bja gago gomme mphe dijo o nthekisetse bogolo
0: ebanna
2: o bontsha gore motsadi owe ke a tlo boja jakobo gore a phe nama ya budi oba a sa thalefedi ditseo ao a ditse modimo a fileo jakobo bogolo a thale ka mpedi ya mme wa gagwe
0: papa le bolela le rena le le mokae
2: afemane
0: ke ka thoko a bolobedu
2: ga bulobedi baba
0: ah mangaka le ka moso le letse re leboga go bolela le lena tle
2: ke a leboga
0: aga re a leboga ka kwa ga femane ka bulobedi ga go le ka ona tsela yeo nna le lena re feta fa ka gore ba papatso ba mphapatsa le getla
3: re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya bail go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona di pielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go ketika basadi. Re leboga modimo ka matla ao a filwe go basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo ketika letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane Agostos motseng wa Mosesetšane. Mokopane we, Masepaleng wa Mogalakwena, moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetšane Masepaleng wa Mogalakwena mokopane bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
5: thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
6: o theleditše lentšu ke bophelo le roni lesudi la ranong motho wa sehlako sephadimathabeng la morena le lengwe le lengwe
5: Fela mo go thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo

0: Hallelujah.
1: Le one who was in chapter 13, hlogo ya ditaba go e khoditse boruti le suli. Ire le rato rato.
0: Hallelujah.
1: Le one le nkile la wala ke monna Paulus ga se tsa sukulugile le go phuthe go nya kuranta a ruta. Ore banna le go kamolela ka malimi a le go a sekete. O tsoga go sititsa ditaba wa re thaba shuta go le ya shuta. Ha o se na le rato wa no sala le morupa o dzuma. Ore rato la nnete le dumela tsohle le holo sala tsohle le bipa tsohle ga lo loge manomage. Amen and amen.
0: Ah le bolela le rena le mokae mma wa ka?
1: Ke ka le shabile ko kokom majabane. Hallelujah.
0: Hallelujah mma wa ka re le boga modimo le se ofatse. Ye le sume tsarometse tsoriya iringe le sume motheletsi sho tobela.
2: Le go mo ruta ka rona le sume.
0: Re go nale kae papa?
2: Matina re bi phasa ka phasa skra.
0: Ke o kwa ga botsengwanesho.
2: Ba balele ba kolosi 3 verse 23 to 24.
0: Ba kolosi.
2: Ba kolosi 3 verse 23 to 24.
0: Aga na ke e bala mwanesho ke dimana e go tlhotlheleditsego ere se sengwe le se sengwe se le se dirago le se dire ka pelo ka moka monke go ga se ga le se dire le motho le se direla morena le tseba gore moputso o tla ao le tseba gore moputso o le tla go fiwa ke modimo ke wo ao bietsego ba ile go bagagwe go bane ga botse morena yo le mohlankelago ke Kriste. Hallelujah. Ina la morena a le reto re a lotsa motheletsi.
3: Morutiri furi arloj.
0: Realo changwanesi.
3: Wala makhalabe ofile. Molimu le badimaino ba ofile. Mangwalo ke a bona le motho a ka bala lengwalo. Ka monano wa gago o nabile o a ya ka bukeng e kgethwa. Wa namba wa bala lengwalo. Mpala Luka 12 verse 33. Ye ere bapatsa ka tsenona na tsenetlhela badidi. E bale morutiri furi. Setšhaba seko bo male Esther ka Morokwe. Bo mane erosina botlhamane ka modendrone ba rata mogola makgetho ba rata llano lao ka moka bo mane selina balalengwalelekwa 12:23 ba ekwe ke kwe o e bala wana mogalang
0: ke 12:23
3: ya lekwa 12:23 lekwa 12:23 ere ba patsang ka leletsang tse lena natso
0: aga ke a go kwa ga botsengwaneso le rekise Selena go le tsona go mmetshelate ya gona le fe ba tlhoki lena di pama le ipeletse di sa fele go tshelete e le go le khumo le le sa fokotsege go le godimonga le le sa batamele go ke le khodu le le sa le go ke ditshwele ngwana tshuri ya nna
3: o bona le Martin wa sona monna di rokoroko gore tlo di fudi ke matafetse ke mangwala o le ba eng ba bona le bona ke bo bolela mesong o rutse o re fepa ka lentswe la bodimo kere bodimo go bodimo rato a letle pele a be le wena a o rokise molemo o sa feleng
0: ngwane sho re ya leboga ba dumele ka mo we bogo
3: o le bona botle le sufu
0: aga re ya leboga re ya lotsa motsele tshi thobela
4: go tso mo ritse le sufu la rano
0: a ya tse papa wa ka le kae
4: ke go go papa wa ka le le kae
0: na re ya phela
4: amen amen Malefela makeba a tamisha ka mtopuleng mafateng a mapelele ba le ka Rustenburg ga e dikhuile ga matlala a thaba
0: ngwane sho re opa lo opola khoro
4: papa wa ka e a wa ka gatlana le lentsi papa wa ka bukenya pisalome ya masume shupataro
0: pisalome ya masume shupataro
4: ke mana ke ya masume pedi tshela le ya masume pedi shupa
0: aga na ke a e bona
4: mre na ri le reng ka palelwa mmeleng le moyeng le dimo yana ke mapa apa
0: sho ke wa ka go ya go ile
4: ke wa ka go ya go ile
0: ah batho
4: ba ba le go kholelo wena ba ka tlosa jajini
0: ao batho
4: botle ba ba sa go botegele go o tla ba fedisa
0: ao
4: papa wa ka
0: ngwane sho ri a leboga ba ga make ba be le bosego bo botse
4: le ba le sibile bona ba le bo shego bo botse bo botlhono lo fa jeng ke Jehova
0: ngwana tsho re le boga modimo o dire ka go loka
4: amen amen
0: haleluya ye me sinyane metsutsu re le ba irenge ya le sumetho ba le FM le go tlhaga tsho la Africa bo a si ba batele tobe
4: bo re tsuyi
0: le kaina
5: I'm going to go to the hospital.
6: Morutili sudi khotso
0: ayate magore na le kae
6: re bona re lena sedile mmalelo mawa e tshege ke khale ke boletse le wena morutu wa ka
0: bana le gona
6: ke re ke a gwarinye ha ke kwa mo mathemso ona ha bolela a tsiba ka tsaba tsa mangwalo ile le hore go bolela ka tsere hore nka nne tsebe tshega ka tsona re ikhotsa ka tsona he ba bolela jwale bo mathemso ona ba bolela le bo ntateli sudi ke kwa ke gwarinye
0: wa lai ntongwe ya die ya
6: ke kwa ke laitela ke a gwarinyela
0: jona jo
6: ke a gwarinyela lengwalo la ka ke bisalome wa boraro
0: bisalome ya boraro
6: se fela sa tafita sa abesalome ya tlhaba morwa wa gae le tase bala morutulosona lesedi ke a tseba goreng lena ka mangwalo aowa ke a tseba ke a tshepa ke a dumela I am a Korean.
0: Pisalomi ya boraro wa tseba ka mehla ge motho a ka re a bala a thoma gona kwa le mathomong o gwatha pelo yaka thapelo ya mosomo ke pisalomi ya dafita mola a tshabela a pisalome morwa wa gagwe etse ya pisalome ke o lantse ya bakiša dafita bogoši a nyaka go theola tatagwe bogoši gore yena a dule setulo seo sa tatagwe ka kgang ai ai moya wa Abisalome a ko rate moya wa Abisalome ke moya wa go tlisha hlaka hlakano ke moya wa go tlisha khaugano moya wa Abisalome le ka gare ga kereke go ka fitla moya wo le ka gare ga lapa ga o ka fitla moya wo a dilo a diloke mrena manabaka a atile e le ruri ba ba ntsogela go matla ga ba kaka ke ba bantši ba ba mpolela go ba re modimo a ka se mo tlhakodiše fela wena morena o ntšhireletša ka mathoko otlhe o mpušetša seriti wa dira gore batho ba buše ba ntlhomphe ge ke llela morena o nkaraba thabeng ya gagwe ye kgethwa ke a sekama ka robala ka ba ka tsoga gobane morena o lala a ntšhireleditše le nna ke rialo magagešo gore bošegong bjo re sa fitlha mafelelong a lenaneo la rena lenaneo la lentšwe ke bophelo a nke modimo wa khutso nke modimo wa lerato a lešego fatshe a lale a le letile bošego ka moka a lale a ena le lena ge letsoga letsoge ka maatla le mafolofolo a go lebana le beke ye mpšha ka ditiro tša morena ka dikwe molemane a re thobela moruti wa ka rone le sudi la ranong ore go bona ba mothuše go aga ore go bona ba mothuše go aga areka gomme bona ba fetola ka gore a re na nako re busy too much wena aga selo seo sa gago sa ditoro gantsi a ba tsebe gore morwalla o tsileng ao a se rena ka moka re filweng go tlhatholla ditoro bonnoa e be le dikonokono tsa barumiwa le nyatso a le šome ka tabeng tsa bomodimo nka re kgotso ke ka fao go ngwadilwego Jomo Molemane ka kwa Springs are gae ke nebo Brooklyn re a leboga ngwanesho re a leboga re leboga thego ya lena ka mehla re leboga theletso ya lena ka mehla gomme re re le ratola modimo khutso ya modimo e be le lena ka gare ga mengwa ga e masome a senyane ya le gotla ga tsola Africa borwa ile gona re bolela ka SABC re re modimo a tshele pele go e bia letsogo modimo a tshele pele go e fa matla le ba shumi ba yona ka moka le ineng la morena Jesu Kriste kgwedi ya basadi shuwe bomma tia matla basadi rapelang le rapelele malapa a lena lebe tshwarelo e be lena tlhotlheletso ya malapa a lena e be lena tlhotlheletso ya bana ba lena ke nyaka go etswela ka motheletso wa mafelelo felelo sho motheletsi re a lotsa
5: moruti rone le sulu
0: a re tswaleleng le kae
5: re bona le kae moruti yaka
0: motlhatlhi
5: e thobela nna lengwalo la ka lekgwata pelo goseng bo bolela moruti yaka bolela ka gore na motho wa mme o ile a go sireletsa kae lengwalo la ka ke la John 16:21 le re ge mosadi a ile go kry-a ngwana o kwa botlhoko o kwa bara o tsebe gore botlhoko bo a bokwago nka baka la gore nako e fitlhile nna mmaka o ile a ntshireletsa gore ba re ge ke sa le monnyane mo e le gore kele ka bajwa family e re na why modimo a sa dire ka mogo mongwe na ge ona modimo a sa dire ka mogo mongwe re na re khutsise ngwano wa tseba re bologalebe ba re go bona gore o ka mogo mongwe e ba ria ka mogo mongwe gore o fetile fatsheng le ba re mmaka a gana isoo emanganyane emanganyane isoo isegoo emanganyane motho o tlotsogao ke nnetse ke nna o legolo ke kgona kolela le baruti bo morone losedi mo tseleng ba bangwe ba bo ba a fete khutisa ngwano wa sokola nna a gana a re e-e ka baka la botlhoko jwa bokole go nako e le a nkgwetsa a gana a re e-e isegoo
0: re a leboga motlhatlhe
5: thobela
0: aga johane kgaolo ya lesometshela temane masomepedi teye mosadi ge a belega o kwa botlhoko ka ge nako ya gagwe e fitlhile fela e re ge a senobelega a lebale botlhoko bjola ka lebaka la go thabela motho yo a tlile go lefaseng modimo

0: Nete Richies Bakase, Remolebore, Muruti Warena, Roni, Kwagalesudi, Sesako, Kanete, Sepalima Tabing, Kanete, Magareshung, Lebakin, Lagona, Jule Rekelebella, Sishupanako, Semponchagabo, Tore Metsotso, Evaile, Mesano Fela, Rachel, Irinella Yalesome, Kalina Magareshuke, Augustine Ripofa, Kiana Muramagashwa, Homme ga ke sepile ke noshi pele ga ge re ka go fa ba le ba sehlopa sa mahlakung ke na le Vicky ka tshela tsa dipapadi Vicky dumela
1: dumela Augustine
0: le kae wesho
1: a wa thata bogo
0: ya
1: aha
0: a go le wena a woman ke kwa busana hle ke kwa busana kare majikiana wa ntitela ka mola
1: Majira ke wa gago ke shiga shiga lo aena.
0: Mosadi a go ema ka maoto ke tshe se baka se go go fa sona.
1: A ke le boga Augustine Mutheletsi Madume ke metsetse metlhano go tswa go irela masome pedi pedi tshwantsho sa ka fa sa chabile Augustine e fela le re go libya le ba Theletsi.
0: Ha
1: ke tlo ba ke le fa dipego magareng ga di tlhopha tse pedi e le go Mali le Cape Verde. Re re ka bolela ka setlhopha ka ditlhopha tse bobedi ke mo le gore re lebeletse taba ya maitemogelo le history re lebeletse setlhopha sa naga ya Mali se e le gore bona ba tla šomiša maitemogelo a bona tšatšing le la le kgono gore motlhomongwe e be bona ba e le gore ba ka tla ba fenya papadi ke boledišwa se ke ka lebaka la gore ditlhopha tse bobedi go dipapadi tša tsona tša mathomo bobedi ba lobile setlhopha sa Cabo Verde ba fentswe ke setlhopha sa Ghana ka dino tse pedi go le fela mola Mali ba fentswe ke setlhopha sa Cameroon ka dino tse pedi go ye tee re lebeletse gore setlhopha sa naga ya Mali ba na le maitemogelo a o raloka mo dipapading tse tša WAFCON mola setlhopha sa Cape Verde e le la mathomo ba raloka mo diphadišanong tse tša Africa Cup of Nations tša basadi Mali e setse ba kile ba fetša maemong a bone ka ngwaga ola wa 2018 gape re ka bolela ka ditlhopha tse bobedi Mutheletsi gore ke la mathomo ba raloka mmogo mo dipapading tša WAFCON e fela ba ile ba raloka dipapading tša di-qualifier tša go ba kgontšha go tla gona fa diphadišanong mo e leng gore bone setlhopha sa naga ya Mali ba tloga ba ntšha ka ga tshwene mo e leng gore ba ralokile maoto a mabedi le setlhopha se ba tla ba fenya setlhopha se sa Mali ka palomo ka dino tše nne go tše tharo e le ge ba boa morago bele putšitšwe ke gore na ya ka ba e le gore le kgono le ke taba ya ela ya gore setlhopha sa naga ya Mali ba itefeletse goba setlhopha sa naga ya Cape Verde ba itšhupe gore ge be ba fenya setlhopha se sa Mali mo dipapading tša go qualifier e be se ka phošo ke ka lebaka la gore ba tloga ba na le bokgoni Mutheletsi ke tlo gapeletšega fa gore ke Augustine motlhomongwe ke dire ka mokgwa o mongwe gore ke ye ke tlhole gore na ba le ba bora metšhini ba mo kae gore ba tle ba kgone go lekola gore na ka ba e le gore ditaba di eme gabotse na e fela ge papadi tlabe e le gare e ya godimo lefase Mutheletsi o lebelelena le tšana le garebe šule ba mmitša ke gore ke yena Umoi Okone ke o mongwe wa baraloka pele ba e le gore ba tloga ba na le maatla kudu-kudu-kudu o nošitše gabedi kgatlhanong le setlhopha sa Cape Verde mo dipapading tša o qualifier gape ka mo setlhopheng sa Cape Verde lebe re lebeletše yena Larisa Mmelo e le gore le yena a name a e tswafa nne taba ye ya go nweša ke dilo tša gagwe gomme ke tše dingwe tše e leng gore tlo ba re di lebeletše go tswa mo ditlhopheng tše bobedi Female Eagles gape le sona setlhopha se sa the Blue Sharks ke di female Eagles le Blue Sharks ba e le gore ba kopane letšatšing lona le la lekgono re tlo ba re tlo ešhala morago taba ye Augustine a re swere gona fa
0: re a leboga Vicky le tlano o boa gape ka morago ga bale ba mafaratlhatlha ge ba lekotše lebakeng la gona jwale ke ya ka mo mabenkeleng ka morago ga mabenkele ke kgašo ya rena ya Omnibus ya Mahlakung
2: le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials
3: Master V ka dilia data e ka nthusa go gore ke khone go like le go subscribe manana go a ke ratago di channeleng tsa YouTube.
4: Ah, tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela. O gotsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
3: Oh Master Vicky, go tsa ka dilie.
4: E go tsa gala fela ka go Voda Pay app. Ya le tjola pele o ba bontshe gore o tswere tshe jompile.
3: Ah, ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
0: Ka tsone se bopego se jwalo re le ba ka kua thui go ba mahlakung omnibus.

0: nako ke nako ya omnibus ya bahlakong mo re go beakantšhiditše go dikgaolo tše hlano ka tatelano re go beakantšhiditše dikgaolo tšeo di ralokilego go thoma mošupologo go fitlha ka labohlano di tlabe di šalane morago go sena seo seditsenago ka bogare le kgone re go tlišitša go thoma ka kgaolo ya 2,430 go fitlha ka kgaolo ya 2,440 dikgaolo tše tše hlano re di beakantšheditšwe ke KZ Ketla Zungu Matlangu Rading Walelwa ke Ratabing Mike Modiba motšweletši le motlhagiša moyeng Molebogo Lebza Lady Madira motšweletši mogolo ke Isaac Silo Mashila Ipsine ka Omnibus ya bahlakong
1: pele ga no thuntšetša godimo boruru a ke ore lenya go pipa
2: keng a ke ne nnaka o tla ke dlala ka nkata
1: bjalo why o ntšha sethunya o ntše tša nna Agar lu bunyi kisah mampros,
2: and then,
1: pay peperua kaman.
2: And then naga boleh lagi pulai lim tuan.
1: Awak cari, jangan lupa rudiya.
2: Kita mohon.
1: Ah, orang sebiji tu aye nama. Orang sebiji tu peperua rumah. Jangan sekarang ni mohon nama.
2: Kita bon, upiri biri.
1: Apa tu sana unyu kiri mara wayan bisa.
2: Futelju, futelju, utadira.
1: Ya, isho tare alwalelo. O don checha mabrosi moki e gore gore pipe how pipe o tshintsha go dimo.
2: Ke rile ke ne nako o tlotla ke tshintshana le batho ba tsana
1: le man.
2: You spy.
1: One slice away na ke o bona. Ere ne ri go botsa bra. Di fletse tsaka o di busha ka to wa ngusha. Tang dovist.
2: Na.
1: Ya,
2: for sure.
1: Hey.
2: Wa khanya.
1: Ku tshintsha ke?
2: Na se ke di nna fumo wena di fletse tse le mana ke di nna philosophy.
1: Ya mara ke tsaka.
2: Ya mara ya go ye no tla ga tsho.
1: O ka tombo tsho ke ya go ye na mana. O tsere ke eng? Nna ke nyoka pipe nga o pipe up rock.
2: Ma je.
1: Is there go nna go tsotsa keng a ya sina motho a re ke to thakelwa le wena. Mara ntho ke nyoka o botsa yona di fletse tsaka di ya boya ka to.
2: Ah that's not that day. Sisi. O ka se di grey. Di la te go Sophia. Ja, das war der gute Jose.
3: Ka ba se mmotle tshe mo mushumo le hono. Wa ba wa di mpitsa wa retsane ka mokolo eng ya gago. A bo ga pena ke nyako boela mushumo ke na le mushumo mmishi. A ke re go buitsa re thabile ba o lebetse. Go buitsa gore tsantse re bonde.
4: Ha, le o le ba ga ke le tshepe mma.
3: Ke don botsa nnete. Ke botsa nnete thabile. Ke tlhoka go bonda le wena pele ka ngwana wa
4: ka. Ke wa tseba ye o mma. Ga e botlhoko ya gore nna le wena re bonde. Ka gore re bondile gale ka madi nna le wena.
3: Okay. Bona. Ke la gana gore re santse re bolele ka mma kana kweng.
4: Ya. Ke bona gore go na le taba. Le ge e le gore bo sanya go bolela. Pele gore re bolela eng?
3: Thabi.
4: Mhm.
3: Ke nya ka roe go pela matshwarelo mora wa go romoroge
4: tsharelo ye eng mma ka bakala gore na se ke dire phosho fela
3: o dire le phosho re thabile o dire le phosho go lokudu ka roe go kwago wa ba feela tsho mmitse moloi
4: mara ka dire phosho mma ha pe ka mkari ya tsiba gore koko o na le pelo yempe ene motho ga ina le pelo yempe se se ra gore se mora gore motho o ke moloi se no leader boloi mma
3: thabi kura go no bona gore se o se dire le o tlo ithollela madimabe mara
4: madimabe eng mma ga gona madimabe ya ke tlong go itlholela ona ka bakala gore o la mmago ga se modimo
3: o e khoro re ngwana mara
4: ke go gabotse
3: o go re polelo ga go itletse ka lenyatso le letelelo wa talela re thabile ene ke gopela gore o khopela mmatshwarelo
4: yo ge nka be ke tsebe mma gore go tlompitsa o tlompotsa tsona tse nka be bile ke saka ka sinana kwa ka katla ka mokolong ya gago you know what ish
3: ere ke tsho ka mo ya go le mmatshwarelo
4: o ya ha ha ya ka

0: ntata Lefuse moya o ka mogole mongata ka teng ganti ha o super wena o tlo mbona today
1: no mo bolela nnete my girl ape nna re batho fela ne gore monna ke sepela mo ta bona ka madi le diphe fo dituta o bontsha raoa o feta
0: motoyaqala o thuka abantu ke eng motho fela
1: o batho ba bangwe edio ba batho fela o rwa bomampane keng no mane o ka se nkomperele bomampane e o bolela ka motlaika o bolela ka
0: mothonokaoyaaoe
1: nke re tloeletse o ebile ge o mpona ke lefa ke tlile ka tara gore no ka dire ka tšhelete taba ya gona ke nyako re boledišeng ka yona
0: e le gore ntate o rekisa eng ka o theoile kolo ya sa o tshwara selo nke be o tlele ntho o ke e bone
1: aiwale man nna o botsa nnete ke lefa ke ile ka kopana le sešimanyana sela ba renke le re ke mang sakaria
0: osaki
1: wale o na le business e felofala ka mmotsa gore norman atle re thege mašheleng ao e le gore wa humana bele ke morwa gore a katla mo a botšha diputshonyana a wena o dumele ng tumo le ngwe
0: ndikumamele tata
1: ee
0: wa qhubeka
1: ee a ke re wa tsewa re ka seya gore nna mašheleng a thegwana
0: ee
1: bjale ke nyako ore a oaka lompa 30nyana a bona ke tamo mathela 10 aotaodutse fela o senang pele o rengwe di
0: ntate we a ke gane tšhelete ya thegwa fela wena ka gore ga o tsebe nix ka go thega tšhelete o
1: tshojwang nagane wena mmaleko motho ya ko kae
0: ntate ga e le gantle wena ka gore batla go tsotsela sa ke
1: akeae ao yale nna ke re mašimo a ba botlhale ke dithoto wela e le setaela aa
0: motabona ke tata a bona mna a nkendao nkhuphe ndabeng zakho please

0: Brandon ka mena karela na boya boya la jele manje kona ay ay ay hey le ga ile go re taba tshe tsa di kgethele tsone ay a di ne fe boroko man ape na ye maye ma
1: tsela ke ya go shisha Sophie ke ya go shisha man ay na ba tsaba ina ay ke no bara ke taba ba re ngwa go a re tlo kgetha man le ga re ba tsaba ke nyi be ke make sure every day a tswa ba go laga bang kwa but anyway ke tla diang Sophie we ke go le tabe ngwa go nkhatla gore ba swa o ka re ba re ba ngwa tshaka go ntshingwa gao e ka ba go jwalo
0: a ka mena yima yima e ka wa wetsa
1: and bone a re tshepe gape le gore ka di 1 le di 2 tsa August phatla ba ngwa di shaka gape gore ebe ba bantsi was
0: ba bona se sentle se tshe mo Brandon ha e ke tabe ile ya mo sotho man ha e gape ono swa bi tshe ka kudu kudu ke se bo ruwa e gore ke nana go ne batho le go re ba ne shetse morao or go na le batho le gore o shumishana le bona
1: e mapile Sophie wena o tsebile jwang gore dilo ga di sepile ga botse o ka re wa tlhafarakane
0: e seng le wena o bolela kudu o tlhalosetsa bagolo ge ba bangwe ka mo gore ha nna ke ipsena le Sophia re ya kwa ntlong ya
1: mosotho
0: kwa bona o tla re yang wena
1: man ga no ntse jwa nna nka ya bobare yone jo ka gore ba re moja sa go wa iphitlha
0: ngwena ba banona a ke re ma o bona monno mongwe nyako mokganisetsa gore hai wa bona nna Sophia ke waka hehe this and wa bona e rebeile kotsino
1: awa a re tlogeletse Sophia o mpotse gore na mosotho o rena go diragalang ka botsebotse
0: Eish na mina ane stebe mara se ane botsa sona go gore taba ya rena ya tsebega ene ba mofegile mo berekong.

0: Ei, mona mampane. E lo robo pelo go ya joa mona ga sho. Hm? Ke no ra ro ga botse.
1: Ha, ga ga botse. Dilo di stofo. Ha, e bi le mama le nalo msa ga ga be ri le molong. Le bana.
0: Ivan.
1: Ei.
0: A wo mona mampane ga ke go tshitse ga botse ne.
1: Ei.
0: O le be le molong le msa ga go.
1: Yes.
0: Molong ka ile le go dira ga botse.
1: Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Molo ndi biri le ore ka koloi.
0: Alright, ba lo botjana. Bona ba la mori le ngwana re mokae ga botse.
1: Ah, gro bona, re mo molongwe mongwe. Re tuile go molongola, ra ta mo molongwe mongwe. Re mo molongwe.
0: No, ke a wa. Tla pele mo nkara ba ga botse re ka hore ke a kwa ra wa mo nkara ba ka tsela maleba. Ba le koloi e bo go ile re ka le mosadi wa gago. E ka iwa.
1: Ah, wa wena botla mo makatsa. E ka kwa ka racheng. Mosadi wa ireile. Ri ga mosadi wa.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Ka mantjo a mangwe mosadi wa gago re ile go loile ka kratse.
1: Yes.
0: Ke so se bona.
1: Ke tsene swa ile. Yo yo yo fa se la mna.
0: Ya go kwa. Ba le nompo ja mamba.
1: Eh.
0: Nna ke bolela le wena go ntebeletse. Wa ntse ba.
1: Oh oh, wena ba. Wena mna njela di jantsi ke a tseba. Ngo no boko se tsone.
0: Ke nna mang.
1: Wena o se ba re bitrus.
0: Eh?
1: Is what I'm saying.
0: Mampani.
1: Hey!

0: tlhapedi a seregola
1: ae
0: re ke go leboga ngwanaka o tlobetse mešomo ya gago wa tla ka mo gae gore tlha re dule fa se re bolele
1: sure yaano o ka re

0: ema sumi pedi shupa metsotso re lebeletse iriela ya le sumi pedi ya ba ke na le bona ba dinare ba re ka nnete ke ena morena Jesu wa re dumeletse go tsamaisa go yona e banyedi ka be ka gopola ka gare ga mangwalo a makgethwa ga bolela are tsamayang le mafase le le babotseng ya banyeng bao ba dumela go le bakolobetse leine la ntatele la morwa le la moya o halalelago ba dinare social gospel madumešia go tswa go thobela FM
1: ere ke Jesu baka magashi o dumediše ke dumediše le bathelete ba thobela FM
0: ya
1: le bolela le mphela Samuele wa dinare brothers social gospel entertainment
0: banna we
1: ere mošate
0: banna ke kwa morethetho wa ntsoša ebile o nkemelediša le ka maoto ebile wa buša o mpatametša kgauswi le o godimodimo le nna ka mantšu a mangwe ke emiša matsogo ke re ee le nna ke a dumela ke re ke ena morena Jesu wa re dumeletšego go tsamaiša go yona ebangedi ye a koša ye monatenate nke leno re botša ka boripana gore na sehlopha se sa lena sa dinare brothers social gospel se tšwa kae se hlomilwe neng gona ka ngwaga mang
1: sehlopha sa social gospel se thomile ka ngwaga wa 2023
0: ya
1: mara taba ya moopelelo ke gale re ntse re tlhagole kudu le yona
0: ya
1: so re no re ntse re le moleetong ra opola re no a re direng setlhopha se re bitsang ke social ropela mmino re lebe ka kakaretso re beletse tiregelo ya social ka mokana ga yona
0: motswalle
1: ee mošhato mogolo ke sware re ke social gospel
0: ya
1: entertainment
0: jwale ge re ntse re botsiša fa motheletsi wa ipotsiša gore na le gonne go ka kgethana bjang go ya le ka mantšu a lena ka gore ke a kwa e tsoša morethetho wa gospel wa moragorago le gonne go tlhokolana jwang
1: re tlhokolane o tswa le ko morago ka mokgobentse re tlhokolana ka bona mo ditlhopheng tse re tswa mo go tsona ee karolo ebe re tseang ka moka ke yana kwa re tlhobilang gona
0: ya
1: re tlhokolane jalo ore wena o mo tla loka karolo o mongwe araloka karolo o mongwe araloka karolo e
0: thobele
1: mošhato o mogolo
0: jwale mphelang kompotse fa lešetse le na le dialbamo tse kae
1: dialbamo re na le tse pedi
0: le na le tse pedi
1: ee ka e le gore setlhopha a se gale ke sa 2023 re ka lebelela a se mengwanyanako ee
0: jwale nkompotse ye re tswa go go yona ye ya ke morena Jesu e ka ba ke seng le goba ke track number mang go tswa go albumo ya lena
1: ke track number 2
0: ya
1: ko albumo e ba e bitsa gore ke remone satan
0: remone satan
1: ka maatlo
0: ya
1: remone satan
0: ga e wa le godimo
1: ga e wa le godimo satan remone
0: ya
1: e tswa gona
0: jwale nko mpotse mo mphela gore na dikoša tše di bose ka mokgo di re thoba go matswalo le ditlhamela ke mang
1: re ditlhamela ke Samuel wa gamphela
0: banna we
1: ke ena a re tlhamelang dikoša tše
0: ya
1: ee
0: nko mpotse mphela mmino wa lena e ka ba wa hwetšagala go mabenkele a di-digitale
1: mmino wa rena o humana ya mabenkeleng a di-digital ka moka ee nka se abala ka maina mabenkeleng a di-digital di-facebook tiktok ka mokana ga tsona o tlo tobetsa wa re dinare brothers social gospel o tlo ne e humana
0: ya
1: ee
0: nkompotse mo mphela kua motseng wa bolena mo letswa go gona ge ba ena le mekete ye farologanego ba ke ba le bitse le diragatse
1: ee ba re bitsa ka kutu ya diragatse e
0: thego ke matla
1: thego ke matla
0: jwa ba theleji ya ba theleji ba nyaka go tseba gore na ge re nyaka Dinare Brothers Social Gospel Entertainment re ka ba hwetsa kae go di nomoro tsa mogala le matlakala a bona a di gokagantsho tsa leago
1: le ka re khumana go Facebook le no tobetela Dinare Brothers le ka re khotsa go nomoro ya mogala
0: ya
1: are
0: ruma le lena go shashile ere mpoloke morena le be le bona amfa
1: ko sha ye mogolo ka ebe ke tlhama ko bola ke tlhama ke na medike mologi ka mo ka mora wa a private
0: ya
1: ke sepela ke busha doctor le ntlo no fitla la re mpoloke morena
0: ya
1: ya so mpoloke morena ntse ke sepela mpoloke morena
0: ya
1: ke bene le rato gore ke gone o fodisa molwetse o ke moroleng ka mo mora wa koloi
0: wa be wa nkgopotsa Hesekiele mora wa busi ga ba ba jwa wa go hwa ge mo profeta a etla go yena re laela bageno a na re mpoloke morena re morena bona gopola ka mogoko go tlhanketse go ka gona weshu ngo busheletse jino moro tsela tsa mogala pele ga geng ka bafa mpoloke morena
1: dinomoro tsa mogala ke 073 124 7551 073 124 7555 le mo WhatsApp e gona
0: ke a go leboga mongwa ka go tswa go sehlopha sa Dinare Brothers Social Gospel and Entertainment mulimo sho le nna kere mpoloke morena gape gape le motheletsa ka botsisa gore na ke sengile go ba ke track number manna
1: e track number 4
0: track number 4
1: mara e mo rapedi shang malapa
0: ya
1: e mo rapedi shang malapa
0: mphela ke a go leboga
1: moshato o mogolo
0: re leboga le rena re a dumela re re boloke morena
1: moshato o mogolo
0: modimo sho amen
1: amen.

0: Mengwaga ke masumeshupa pitse fetlwe Union Buildings. Kireka bulilene ngoyi Helen Joseph Raima Musa le ba bangwe ba dikitikiti basadi tjwelampile go tshela melwane ya gatelelo. Basadi ba ngwaga sekete magolo senyane masome tlhano tshela bomma Lilene Ngoyi Helen Joseph Raima Musa Sophia Williams de Brain le ba bangwe ba diketekete Tobel FM leboga ge le gorile ditsela le gono rethilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela Mamano Musa Mombatha Naledi Pando Ngaka Phophira Mathuba setsibi sa molao Bodu Mamabolo Mdluli Professor Kholofelo Rakutsi le ba bangwe ba bantsi
1: re ya leboga lenatsi kwa mokgwetsi
0: Tobel FM kitika le wena kgwedi ya basadi Tobel FM moshata wa tsebo le boithabiso
2: ka nnete ke yona Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo re sa na le mma go rena re lebeletše tsela tša dipapadi ke bo Viki re tšea sebaka se re lefa sona wešu dumele
3: ke a leboga bo Augustine
2: ya
3: motseletši ke a satamiša magagešo papadi e sepetše metsotso e masome seswaipedi ke bolela lona bjalo e le gore setlhopha sa naga ya Mali ba ntšhitše ka ga tshwene ke gore ba itirela boithatelo bjale ba bua ba itshwaretše lekgarebe mosaradino ka setlhopheng sa naga ya Cape Verde e le go yena Jacinta ke yena Rodriguez ke le gore o tloga a le mošomong o maemong a magolo a o šoma ka ge le gore baraloki ba setlhopha sa Mali ba tloga ba mo tlhasela gape re lebeletše gore no ye nngwe ye le gore e tsene e le ge e tlhatselwa ke VAR šetše ke boletše fale le gore e lošitše ke yena Niakate gabjale mo motsotsong wa bo masome a seswai no ye nngwe gape e noša ke yena Diara yo le gore ile o tsene ge motlhatlhi a dira diphetogo motlhatlhi e le go yena Konate ke motlhatlhi wa gona ka kuanageng ya Mali ke yena Birama o namile a dira diphetogo a ntšha yena Salimata Diara ya bane o tsentšha naletšana e le go yena Fatumata Diara yo le gore wa perejeresi ya bošupa ya bang o tsena le go kgosela a ka o nweša nno e le gore namile e tšea setlhopha sa naga ya Mali e ba bea gore ba ete pele ka dinotse tharo go yete ya setlhopha sa Cape Verde motheletši o gopole gore mo diphadišanong tše ditlhopha tše le gore di fitlhelela go ya seka magaolakgang tše nne ke ditlhopha tše le gore di namile di tseba tsela ya go ya ka kua Brazil mo dipapading tša sebela sa lefase tša 2027 FIFA Women's World Cup ye le gore tlabe ra lokela gona ka kua Brazil gape re lebeletše ditlhopha tše le gore di tlabe di fitlheleletše di quarter final le tšona di ka se name tša latlhela toulofase kuduka ge e le gore ba lebeletše gore ba sana le sebaka se sengwe gape sa o tla o raloka dipapadi tsela tša intercontinental playoffs mo e leng gore ba tlatla ba tše pedi di ka tla tša hwetša sebaka se sengwe gape sa o fitlhelela go ya dipapading tša sebena a se sa lefase tše e leng gore tlabe dira le kwa ngwageng o latelago motheletše metsetso ke masome seswaitlhano ke dumela gore malokwane a ka tla oketša ka metsetsonyana ya o bonagala ya o feta ye metlhano kudu ka ge e le gore ke bone dikgobalo e ba tše mmalwanyana kudu re lebeletše go ba swara dino bobedi e le go yena Karen Thato le ebile le yena mokapteni mo setlhopheng sa Mali le yena a Jacinta ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Cape Verde ke bone dikgobalo e ba tše mmalwanyana gomme re ka tla ra emela metsetso ya go tsebalega ya nako ya kokeletšo ya malokwane go fitlha ga bjalo setlhopha sa naga ya Mali ao ba tsukinya mosela e le ge ba ipsenya ka papadi dino ke tše tharo go setlhopha sa Mali e tee ya setlhopha sa Cape Verde ke a leboga mošate
2: re a leboga Viki re tla no boa gape ngwane shu re kopana le ene re kwa gore na di eme jwang lebakeng la gona jwale magage shu re sa le thui ka gare ga lenaneo la rena la Thobela FM gospel session ya gago ga jwalo ke a tshela ke a ka kua go labela bela ke a go ikopantsha le pontsho wa ga mukangwe go tla go nokwa ka tsa mmino wa gagwe wa sedumedi re ya go yana ka sona sebopego seo.

0: poncho wa ga mukangwe o tla gwena are Afrika dumela seleteng sa Waterberg ba mukangwe thobe ya
1: ine buge ntate pofa brimo ka matampire ngona
0: ya
1: gore ka le tsela le go no ke feletse ke tshutile mo gashong
0: weshu
1: amen o a di medisha mo ke poncho wa mukangwe go la go tswa le fa sen la bela bela
0: ya
1: ya
0: ke a kwa mo wa iretha ntate poncho
1: amen
0: mukangwe go tlogona ka kua bela bela e ka ba poncho mukangwe ke mang ka buripa
1: ntate le pofa poncho mukangwe ke ngwana wa modimo ke sebini sa mmino wa sedumedi se se tswago lefatsheng la belabela
0: ya
1: setlhogong sa gage e lego go ralala le lefatshe a tlhompha morena modimo le go fa batho tshepo ka dipina tsa gage tsa sedumedi
0: ya
1: ya
0: jwale weshu ke a go kwa wa retha o tsena gare ga malapa o tsena ka gare ga Afrika Borwa ka bophara o lebeletse tsela le tsela motho wa iputsiša gore na moka ona o pontšho mukangwe o lemogile jwang gore o na le bokgoni jo jwa go opela
1: ntate le phofa go bolela nnete ke lemogile ke sa le monnyane kudu kudu-kudu pele kerekeng ge ke opelela batho sa mma meboya batho e fola batho ba eta go nna ba bantši ba mpotsa ba re bona monna modimo lentšu la gago le a go thatsa lentšu la gago le re fa maatla
0: ya
1: ke mo ke ile go ka tseba gore ke neo ya modimo
0: ya
1: amen
0: jalo nko nompotsa mo gore na moka ona o shetse o ena le dikoša tše kae
1: ntate diphofa ga jale pontšho o na le albumo eo yona e bitswang gore ke yona Afrika e le fetsang go eletša ga jale e swerego dikoša ke lesome
0: ya
1: gape-gape ke na le single track e leng gore ke bitsa gore ke karabo yes
0: ye ya Afrika ye ke track nampa mang ge ba enyaka mo go albumo ya gago
1: Afrika ka bo yona e ikeme ke track number 3 mo albumong yaka ya Afrika
0: ya
1: ke yona title track yes
0: ya kore motho wa iputsiša gore na dikoša tše e ka ba o itlhamela tsona ka boene goba go na le wa go tlhamela go tsona
1: nkate diphofa go bolela nnete pontšho koša tše tša gage o itlhamela tsona ka boyena
0: ya
1: kudu-kudu ge ke le mošomong tate diphofa ke kgona go di tlhama bonolo kudu le ge ke robetse bošhio godimo e tlela ke di mo borokong ka ipona ke nametse tšilong tša difala tše kgolokgolo kore ke opela koša e nngwe e leng gore le nna ya ntšhoša e na le maatla a magolo ebe ke tsoga ke phaphama ke berekiša sellathekeng sa ka go recorda yona pina eo gore le ka moso tša tše lesama ke kgone go e gopola gore na e be reng le modumo wa yona
0: ya
1: amen
0: nkono re botša ka Johanna Malete le Ezekiel Mazibuku gospel show gore na o ile wa no ikwa jwang ka morago ga gone o diragatša go mmino wa gago
1: ntate le phofa go bolela nnete ebile phitlhelo e kgolo kudu go nna
0: ya
1: ke be ke tshogile la mathomo ge ke tsena moo eupša ge ke thoma go opela kile ka kwa maatla kile ka kwa maatla modimo ntate le phofa morago ga batho ge ba tla go nna ba re monna wa re fonolofatša man
0: ya
1: ya ke bile ka thaba kudu gore morena modimo le nna o ntlhophile
0: motswalle
1: amen
0: ba botšiša batheletši ba rena kua magaeng difatanageng tša bona ba rena mmino wo e ka ba o a hwetšagala kua go mabenkele a di-digital store
1: ke nnete ntate diphofa mmino wa pontsho mo kangwe o ona go di platform ka moka tsa mmino mo Afrika Borwa lefatshe ka bophara ka kakaretso o ona go YouTube, Facebook, WhatsApp status o ona go di Spotify nka se di bale ka moka di fetsa go di iTunes nka se di bale ka di fetsa fela ke music wa pontsho o ona gotlhe gotlhe Afrika Borwa ka bophara
0: ba mokangwe a le gausi le sea le moya ka mo gae
1: ya
0: tlogang gausi le sona weshu re tswela pele e ka ba batho ba kua belabela ge bena le meletlo ye e farologanego ba ke ba le boitseletle le diragatse ka mmino wa lena ge sa le ba lemoga gore la opela thego le gona ke e jwang
1: I ba gona mo mmino mo ke a bitswa di eventing tsa mehuta huta mo e leng gore ke a ya le nna ke go tumisa modimo mafase ka bophara ke a ya ba mpitsa ke a ya le nna ke a ba binela ke dira tse tsotlhetse ba nkgopelang tsona le ga jwale re na le tse dingwe tsa di-event tse e leng gore re ya go tsona mo kgwedi e tlangye le ka September go ne le mo re yang gona kore kgwedi ka kgwedi pontsho wa sepela wa bina o tsamaya a tumisa lentswe la modimo
0: thobela
1: amen
0: barati ba mmino wa gago ge ba go nyaka ba ka go hwetsa kae matlakaleng a gago a dikgokagantsho tsa leago a bo social media platforms
1: ge balatedi ka moka ba mmino wa sedumedii ba nyaka pontsho ba ka nkgwetsa mo go Facebook ke pontsho mokangwe mo go TikTok le gona ke pontsho mokangwe fela ba bangwe ba o kry-a ba rata go ka founa ke tlo ba fa dinomoro tsaka ke tse di latelago
0: ba fe
1: dinomoro tsaka di re 076-954-6842 ke a e busheletsa 076-954-6842 ge ba sa nkgwetse moe ntate diphofa ba ka nkgwetsa mo go e latelang 072

0: go bane le tsebe gore morena modimo ntate le phofa yena wa kwa
1: ya
0: ebile wa araba fela ka nako ya gagwe.
1: Halleluja,
0: amen.
1: Ntate wa ka bontsho moukangwe ko go lebogile kudu wešo, re tla no tswela pele re raloka mmino wa lena mono go thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa.
0: Morena ntate diphofa e re ke re go lena le le thobela FM ke re ke leboga go menagane ge nkebe se ka lena nkebe setšhaba se sa borena se sa tsele ka pontsho, ebile ke leboga monna wa Seliki Maremane ka maatla le thuso e ilang ka mpha yona re monna bona ke nyaka go bona o phuša o ya pele gore setšhaba se setle se ikwa gore monna o na le talente. Ke bana banna ba e leng gore ba mpha maatla ka metlha le matsatsi ke re a modimo a tswele pele go ba tlhololofatša go thuša bana ba modimo ga ba tla go bona ba lla ka se ba se tlhokang. Amen,
1: amen. Ba moukangwe re a leboga, robala le Modimo
0: le nna ka moo thobela FM ke re Modimo ko
1: amen.
0: Thank you.
1: Hallelujah.

0: Mengwaga ke masome shupa pitse fetlwe Union Buildings. Kireka bolileng ngoyi Helen Joseph, Rahima Musa, le ba bangwe ba dikitikiti. Basadi tswelang pele go tshela melwane ya kgatelelo.
1: Ya barere wa thinta basadi wa thintu mbogotho ya ba ile gore ka sona se bopego se ke senyane metsotso go etjwala irinyela ya le somepedi re mo lebogile yena bontshu mukangwe a etla go yena are karabo are Afrika ya ba ile gore ka sona se bopego se ke sa tsiya dithapotse ke jela hlela gaetjedi ya ke ke yena Viki are botse gore na die mi juan jamali tobe
2: ha ke le boga Augustin Mutelechi ke sa utamisha go fitla ga bya le gare le bereletse le gorola di stapa sa Cameroon se tla dula maemong a pele Ghana maemong a bobedi Mali ya dula maemong a boraro Cape Verde ya ba yona ye le gore e dula maemong a bofelelo se se tswelela morao ga dipapadi tsa lehono o gopole gore ye nngwe papadi ke mo le gore re thomine ka yona setlhopha sa Cameroon re se fenya setlhopha sa naga ya Ghana ka no e tee go lefela Mali ba shashara setlhopha sa Cape Verde ka dino tse tharo go tsepedi gore ka mogolo gore papadi sepela ka gona motheletsi ga se bano ba shashara fela setlhopha sa Cape Verde be ba tloga ba tlile ba elwa ba ingwapela go netefatsa gore ba tloga ba sa romeletsa re bona fa le na le tsana mo motsotsong wa bo masome seswai e le go yena Kelly ke yena Olivia Kelly ana mile a nwesha nno ye ya bobedi ya setlhopha sa naga ya Cape Verde morago ga nno e la ya mathomo e le gore e nositse ke yena Varela. Gape re lebeletse gore go bile diphetogo tse dintšhi ka mo setlhopheng se sa Cape Verde e le ge motlhatlhi a leka go matlafatsa setlhopha sa gagwe le gore a tšhele makhura gape re bone batho ba go tshwana le bo yona Rodriguez ba tsena bo yena Natasha ba tsena bo Gomez ba etswa ka mola setlhopheng sa Mali le gona re bone motlhatlhi a ye godimo lefase mo e leng gore go diphetogo tsa gagwe tse e leng gore o di dirile re bone na le tsana mo motsotsong wa bo masome nne senya ane e le go ene a nia kate a nwesha no ye le gore e ke ya bobedi ya sona setlhopha se sa naga ya Mali go fithela ga ena diara a tlo nwesha no ya bo masome a seswai a ke re no mo motsotsong wa bo masome a seswai e le no ya boraro ya sona setlhopha se sa Mali wa le ka mogolo gore ba ralokile ka gona re bone fa le motheletsi wa thobela FM dikarata e bile tse pedi tse le gore di tswile tse serolwana ka setlhopha ka letlhakoreng la setlhopha sa Mali mo la ka tlhakoreng la setlhopha sa Cape Verde e bile ye tee nnete gona ke gore motlhatlhi e le go wena fula animata o tloga a e swere gabotse papadi ye ya legono ge baraloki ba le gare ba ye godimo lefase mo e leng gore dikarata tse dikhubidu ga se ya ba gona le ka ba ye tee o se sengwe se e le gore se bile gona ka mo letlhakoreng la setlhopha sa Mali ge motlhatlhi a namile a dira diphetogo re bone na le tsana e le go yena a Salimata Diara a etswa gomme o tsena yena Fuamata a kere yena Fatumata Diara a tsena ka le lengwe re bone le yena ka Nikonte e le yelo gore wa tsena ke le kgarabela gore ka kua nageng ya France ke yena yelo gore re bone le yena a tsena fale ka le lengwe na le tsana e le go yena Asiata Traore le yena ke yelo gore o raloka ka kua nageng ya China le yena ke re bone e le tse dingwe tsa diphetogo tse e le gore di ba gona mo setlhopheng se sa naga ya Mali mothele jwa thobela FM nnete gona ke gore re tla emisha go fitlha gona fa re tle re lebelele gore na tse dingwe tsa dipapadi e ka ba e le gore di tletla di tswela pele ka sephego se sefe e fela o gopole gore se segolo ke gore go ne o kwa re setse re tla le gatong la sekama gaolagang o tsebele gore ditlhopha tseo ka moka tsona ke tsona tse e leng gore di tla be di ya go raloka dipapading tsa sebela sa lefase thui ora gore go raloka dipapading tsa sekama gaolagang e ba e le ge o setse o kgweditse tekete ya gago go ya kwa Brazil ngwageng o latelago Augustin tla ke go leboge bathiletse ba thobela FM ke tloga ke leboga sebaka sa lena le tswele pele go thieletsa mananego a thobela FM le dipapadi ka sona sepego se ka mogolo gore re lefa tsona ke leboga
1: re a leboga Viki re a leboga Wishu o tla re tlela le tsona re leboga kudu o re fela tsona ka botlhaga jo bogologolo re a leboga re a leboga le bakelle re a feta ka mo

0: ya ba ile gore ka sona sebopego se ya betha siripa gare go itswara irinyela ya le somepedi mamuruti re tsa sebaka se re le fa sona kgweding ya bomme ya basadi
1: halleluya re ndi dumedisa mogase Augustine Diphofa mramogaswa
0: amen
1: lo go dumedisa le go leboga lenaneong la gago la gospel section thobela FM ya gešo e ke ratang re a le dumedisa basadi ba gešo maseng a mabotse a mosupologo ke a tseba gore le gona le theleditse ke a le dumedisa kgweding ya lena e botse-botse ke re halala basadi ba gešo halala basara thipa ka bogaleng ge ba le reta ba re le basara thipa ka bogaleng nna e re ke le rete ke re basadi ba megogoma basadi ba mabadi basadi ba meogo he ke a le dumedisa ka lebitso la morena jesu basadi ba go belega dumelang basadi ba gešo mesong ye ka lebitso la morena jesu kgweding ye botsee ke a leboga go fiwa sebaka sa gore ke tsene le nna ke tlhotlheletse ba rile ke lefemantsho a tlhotlheletso ke mamoruti mmako ba se ba boletse gore ke tswa ga sekhukhune kerekeng ya Restoration of Real Worship Christian Center kereke ya rena e moga maila ka tlase ga mmasepala wa makhuduthamaga re a le dumedisa ka lebitso la jesu halleluja ke rata gore ke ba le lentswe la modimo ke tlhotlheletsane le lena go na le mosadi o ke mo ratang oh my goodness ke a mo rata mosadi oo ke rata gore ke tlhotlheletsane le lena ka yena Jacobus the mother of Moses maomoshe lentswe le re le kgweetsa mo pukung ya Exodo chapter goba ke re tema ya bobedi go tloga temaneng e nnyane ya pele go ya temaneng e nnyane ya lesome mosadi wa fa re go ke Jacobus ke mo rata ke mo ratela gore o ile a ema sekgobeng sa ngwana wa gage moswe ke rata go tlhotlheletsa basadi basadi ba megogoma basadi ba mabadi basadi ba meogo gore a re emeng sekgobeng sa bana ba rena ke a ba rata basadi wa tseye mosadi a ke no ntshokola gannyane temana ye ke tlano fele ke ya le yona gannyane gannyane es number one e re monna ye mongwe kwa leloko la lesi o be a tsere mosadi wa molesi mosadi yowe a ima a belega ngwana wa mosimanyana a bona e le o mobotse mme a mo uta kgweditse tharo kana ke mang a mo uta gona mosadio a bona e le o mobotse a mo uta kgweditse tharo e re mosadio a re a se sa kgona go mo uta a tea setsogwana sa mašaka a se bapa ka modimo le ka moroku a bea ngwana eo mo go sona mme a se bea lešakanokeng ka lešing la noka ya naese ndibale sego fatshe kana ke mo mothona ke mosadi ka lebala kwa mathomong nna ke sa le keko a ba re go na le monna e mongwe wa molefi o be a na le mosadi wa molefi go tloga kua aye kwa gare kwa ke no kwa go bolela ka mosadi o gore mosadi o a bona ngwana ile mo botse a muta khoditse tharo ka mongwapo ke a se tsa bona gore ngwana a tla gona go uthega ke boela gape itshole ka mantsoa gore mosadi o a tsia a loga lešatanoka a loga lešatanoka a le loga karatso a gagwe a le logela enyena go tlo tsia ngwana a mmea ka gare ga a fetsa a tsia ngwana a loga leano ke ba rata basadi ke basadi ba maano Kuli ba kutsare so fate. Dir a tsama na a fetsa a ya amuta. Nu ken ya nai. Di ba so fate. A ke go bolela ka tsa go mo se se lo fa. E sa le ke no a ma thomo ba ri. Go le go na le monna wa mo lifi. Go ba ona le mo sadi wa mo lifi. Me mo sadi o a ima. Ke no ba bolela ka mo sadi. Muri ma kutsa le so fa. Kai tsola pele. Tere na mile mo sadio. Ha pe tsa go bua ngwana. Mo kenya na e. A tsya mo rori a go meria. Ya ba popo di ka tsya mo si. Ya ba popo di ka tsya ngwana. A nne a go bulelele. Go na ngwana o tshagela kini. Ntse o le mo tshagela ngwana wena o ilebele. Muri ma kutsa so fa. Wa tsha le ba ka. Le moro dia saro a tshogala go lutlenga yo tsapa le ba tsana ba gao. Ke ba tsha kwa ba bona ntsonya le bo tsana e flouta ka ra ga metsi. Ke ba i bona na mile moro dia saro a ri tshitseng go nna. Ke ba tsha ka ga re ba tsire go le ngwana. Oh my goodness. Ke ba tsire go le ngwana. Ya ba re meria mo tshetsi a ga bone ga te ma go ba mo laile gore wena o sepele sepele mona o le lele go ntse o sepele sepele a bona o sali o ruta le bana ba gagwe gore ba be ba le lele le wona go dira ga nka la pele ba tlhokomele sa ka la pele o le ba khutsa so fate Hallelujah! Nami na miriamu, abasi ya kintima, a urna, udira angkamu, se, muri mara sufate, irale tikhamola, balilelela, miriamu abasi jari, nanga lilete, wana uki musheberu, miriamu, wana uki musheberu, nanga lilete la musadi wa musheberu wa nyanta, anjasi wa wa musadi wa musheberu, wa ilo wa munyaka kimao. Ke mosadi wa megogo ke mosadi wa megogoma ke mosadi halleluja o rutile le ngwana mmao mosetsa gobe ke a mo rata a ruta le meria mongwanenyana wa gago basadi ba geso a re ruteng bana ba rena malapeng a rena a re ruteng bana ba rena kereke ga e thome ko kerekeng halleluja kereke e thoma ka gae tswelo ka mosadi na o re ko ba re tata go mose a ya lebelela ntlhokanoka gore go tsamaye gago re kwa ba re meriamo ngwanenyana meriamo o be a lebeletse gore na go diregange mone mo a khutsa go sofate a re ruteng bana ba rena go santela godimo ga re ruteng bana ba rena tsela ya modimo ya tumelo halleluja yena ngwana o mo rutago ka moso e tla be e le ena president ka moso e tla be e le ena a ntshasetshaba ye repeta e ba khutsa re so fate yena ngwana o mo rutang o mo sankelang halleluja mma o mose o be a sankela mose re bona le ge a fisa ngwakong wa farao a le fa mose o ba a busa mose gore wena mose o mosebeng mose le ga bane ka lapeng la mosate ka egepeta a senke a ruta mose gore o egepeta o bantse a le fa mose a o ruta gore he mose tlang go yona ba ba tla rutang bana ba bona gore wena o mwana wa Modimo wena o santela Modimo wa legodimo rena re santela Modimo ga re santele medimo e sele ore ba khutsare so fate re tlhoka basadi ba re tla ruta go bana ba rena go santela Modimo wa legodimo ga ba ruta ditsela tsa Modimo ga ba ruta Modimo ya tlisitsego yena ngwana o mo lefatsheng ga ba ruta ditsela tsa Modimo ore ba khutsare so fate ne ba godile ba ka se lahletsela ya Modimo ne ga ka e lahletsileng tsatsileng o tla gopola gore mme waka o ile a nthuta gore kagesu ga re shankele medimo e sele ore ba khutsare so fate ke a le bona nna ke motho o ba observant ke a le bona go seng batshadi ba gesu le dikolong me isaba la dikolong ke a le bona he le dira ga botse basadi e re ke le rose diphata ka mesonge le dira ga botse le gone ba le ntshelente ke a tseba mara ge re fare tlhogo le tsogile le lokisa bana le phimphela dikhatini tsa bana le dira ga botse bathadi ba geso le ba isa dikolong le ba ruta bophelo gore bophelo ke bjago ya sekolong bophelo ke bjago bo yaga ka gae gare ga beke re ya dikolong re ya dikolong re ya bala santare ya kerekeng basadi ba geso ke yona tswelang pele ka yona ore ba khutsare sogofatshe legodimo le ka sekgole legodimo le lebeletse legodimo le ka sekgomole jale ke raka mbolela le wena o e leng gore ngwana wa gago o tswile tseleng lentse la modimo e kelebana kwa pokone ya dipisanong pebele e re ba go bjala ka megogo pisano 126 e re ba go bjala ka megogo ba tla buna ka megolokwane oh my goodness go ya ba ya balla o ba ya balla ba tshwere dipeo tsa bona mara ge ba boa ba boa ka megolokwane modimo a lesogofatse ngwane se a rategago megogo a itshologe megogo a itshologe ngwaneso o mo rutile lentswele la modimo le o mo rutile go tlhankela modimo o ile go tswa ka diatlheng megogo ga itshologe ba go bjala ka megogo ba tla buna ka megolokwane matolo ga a khumoge ngwana modimo mme wa ka ya rategang tsekobete o tsekobete ke bolela le tsekobete bosigong ba letsatsi la legono megogo ga a itshologe ka lebitso la jeso ga itshologe ka lebitso la jeso ga itshologe o matolo ga a khumoge modimo wa e bona megogo eo matolo ao modimo wa bona ene legodimo le ka sekgomole modimo wa khutso a go sogofate modimo wa go bona mme wa ka ya rategang ke a tseba gore pelo ya gago ya lebalago ke a tseba gore pelo ya gago ya rata gore nke nka ba tsekope nke nka tshwara le magomose e re ko go bose ngwaneso gore legodimo le ka sekgomole modimo wa e bona megogo eo modimo wa e bona matolo a wa khumogago modimo wa bona modimo a khutsane sesegofatse a re rapele ngwaneso a re rapele modimo a ka ya lokileng ka lebitso la theso ke a rapela mesong yena modimo wa ka mmasegosi ya maatla mme segosi ya ka lokileng o mongweso ke rapela ka lebitso la theso modimo wa ka gore gosi ya maatla o tlhertlha le basadi modimo wa ka ke a lokileng re na le bana mmalapeng modimo wa maatla otlhe re thuse modimo wa ka re be le moya wa tsekobete modimo wa go tlhokomela mose ka lebitso la jeso keresete wa nazareta ke a rapela modimo wa maatla otlhe pakonyane kileng ke a rapela modimo ke rute go kgothala modimo wa ka ke rute go sia maatla otlhe go loga leano modimo wa ka yaka lephala modimo wa ka re sa maatla a go loga le lengwe ka lebitso la jeso keresete wa nazareta go sia maatla otlhe re thuse go rapela ka metlha modimo wa ka re fe maatla mo thapelong ka lebitso la jeso keresete wa nazareta ke rapelela botlhe modimo wa ka bao bona ba rona ba tira go tsile gore monna ka ya lukileng ba bu se ka mo ga wa gang ba bu se ka ga ga ntsogo la gang ka le rato la ga mo dimo wa ka ga o le go le modimo ba le di drade mo dimo wa ka ke rapela ga di tsola Jesu Kriste wa Nazareta mo dimo wa matla gore ba bu se mo dimo wa ka lukileng ka le ntsogo la gang ka le rato la ga mo dimo wa matla di di tsole matla wa Jesu Kriste wa Nazareta ke ba rapela mo dimo wa ka le bana ba ona le mo di drade mo dimo wa ka gore go tsia matla o tswa go putse le ntshila ga mo dimo wa ka kopana le bona mo dimo wa matla ka di tsole le matla la mona Jesu Kriste wa Nazareta mme go go tsia matla o se ke mo rapela a ka go di tshabana mo dimo wa ka ka le lapela ga go morana mo tsama matla mo dimo wa ka wa tshelo go ke matla mo dimo wa ka mo tsama tsama swa di tsone le matla la mona Jesu mo tshe go tsana mo dimo wa ka go tsale a tsone pele ga modimo wa matla ka lentse la morana Jesu Kriste wa Nazareta ba sena go matla modimo wa ka o ba fa matla modimo wa ka ba tshepile go wena morana wa ka o ba neya matla a maswa modimo wa ka ba tshabela go wena morana wa ka o ba neya matla modimo re fa matla morana go seng gona modimo wa ka beke e sa thoma kgosi ke a rapela ka lentse la Jesu wa Nazareta ntate re a go leboga ke bitsele le matla la Jesu amen
0: amen re a leboga mohlanka wa morena mangwalo a makgethwa a re bitsang basadi bo makgona dilo ba tle ba kgone go le ruta dikoša tša go lla
1: re a leboga Augustine
0: modimo a le jireng ga botse
1: halleluja
0: amen
1: amen
0: halleluja ke ena Thembi Nkosi a re morena le

0: le ke bo Professor Thulima Tonsela mama no mza mombata na Lady Pando ngaka Phophira Mathuba sitsibi sa molao bodu mama bolo mjuli Professor Kholofelo Rakuti le baba ngoba ba itse
1: re ya leboga lenati kwa ngwe
0: tsobele feme kitika le wena go di ya basadi tsobele feme mo shato wa tsobele bo ithabisho
2: mo khoding ye re tlo ba le ditlhogopelo ditshona tse dintsi tsa go bolela ka basadi ka gore banya ka byale ke re loka fela re tlo ba le ditlhogopelo ditshona tse dintsi tsa gore re tlo ba re bolela ka basadi ga o fetse o kwa khatisho o fetse mo ikwa ga byale na pile re na pare tsola le taba ya rena she ye ke le tsoratseng yana bu tsheka go ge o nagana gore ke bie bie ntabe re ke bie ga botse go na le dilo tse dingwe basadi ba na le go palela ke go di dira goba mosadi a ka di dira wena o ka di dira nako tse dingwe o ka se di kgone nako tse dingwe o ikwa o kare ga se wena mosadi wa go felelela ka baka la gore o palela ke go dira sa gore le sa gore ya ka re ke beile ga botse o nagana gore ga se wena mosadi yo a feleletseng ge o palela ke go dira eng ya selo go na le tse dingwe ge o ka palela ge o palela ke go di dira o ikwa o kare e a e ka raga ga ke mosadi manwa ke palale ke basadi ba bangwe go na le tse dingwe o kgwetsa o lebeletse go bona basadi bangwe ba kgona go di dira wa re o itebelela wa bona o kare ae man ke ke mosadi mara o kare ga ke a felelela mane ke palela ke go dira sa gore le sa gore tse dingwe basadi bo ko ba di kgona ke ikwa o kare ga ke a felelela bjale ka mosadi ka gore ke palela ke go dira sa gore le sa gore le sa gore ke eng tsona tse le goreng o kgona gore ge di upalela wa ikwa o kareng ga o mosadi ga o a felelela bjale ka mosadi ke nagona re ikwa gaetse le tshwere ke yona ye ke fa basadi a rieng nna ke nyaka ke le na fela mo wa iko re ya botse ai o kare ga ke a felela pele ka mosadi ka lebaka la go palela ke sele ya go tjo mongwana le ngwana mara palela ke a sa khone sele a sa khone go ka go di sha ngwana a ke tsore ke masia go tjo ona le lesia o mosadi bya le ona le lesia palela le go kuka ngwana o palela le go di dira ga mage se ka fa gore fela re ba le bokokwa rena mo gausi ba fela ba re thusa a re tla re rute ngwana re mmapula bjale every time go tswa go Glenn Jones.